0: before they start, while keeping bread fresh with regular use.
1: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
4: Sports ngayon. Sports ngayon.
5: Ato na paminaon karon ang ato balita sa sports gikan sa atong sports analyst ng international boxing judge. Kasama ni Edward Ligas, linya na to ron. Kasama ni Edward, maayong buntag.
6: Maayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Gi Oktaba or gi away tali ni Floyd Mayweather Jr. o ni Manny Pacquiao nga gikatakda unta karong buwan sa Setyembre human nga gipugnan si Mayweather no sa iyang exhibition fight unta karong adlaw dito sa Greece sa Athens no iya untang makontra ang legendary sa mixed martial arts nga si Mike Sambides no dito sa Athens sa Greece karong adlaw apan ang federal court sa New York may pagawas kinig injunction human mi file og ang CSI sports events no dito sa korte nga mapugan ang exhibition fight ni Mayweather karong adlaw tungod kay ni pirma na kini alang sa usa ka exhibition fight tali nila ni Mike Tyson unya ang kang Manny Pacquiao karong usang Setyembre karong tuiga. Tungod ini nag-atubang og kaso si Mayweather og breach of contract diin na problema na kini tungod sa kadaghan na kaso ining giatubang unya wala na kini kaayo kwarta matod pa niya Bob Arum nga ang lifestyle ni Mayweather mausay naka mahinungdan nganong nagpagsak siya sa iyang kinabuhi aduna siya duha ka private jet no unya mga mahalon nga sakyanan daghan kaayong mga bodyguard, daghan kaayong mga babay, may usa sa mga hinungdan. Nganong na bangkaruta si Floyd Mayweather Jr., wa pa hinoon siya gibuhi ang statement kung madayon bagyod ang ilang rematch si Manny Pacquiao sa sunod tuig nga mo'y gihugon-hugon nga sa buwan sa Enero. Arita sa update kabahin sa duha ka basketbolista sa Ateneo de Manila University, may recommendar na ang CIDG o PNP nga pasakaag kaso sa kalapasan sa Anti-Hazing Act sa 2018 no, as amended. Asita Coach Tab Baldwin o laing napulo no, ka mga sakop sa coaching staff kabahin sa kamatayo nila ni Rene Clert Bater Bunya o ni Divine Adili. Matod sa PNP nga nakita nila nga ang elemento sa hising labi na ang suffering no pinaagi sa physical o psychological nga training o labaw tanan no naa sila gipahigayon ang training ang calisthenics dito mismo sa Open Sea nga usas mga hinungdan nanong namatay ang duha wala pa hinuoy wala pa daghan pang mga abogado ni question kung hising ba gyud o so murder ba o hising pinaagi sa kamatayon kung aprobahan kini sa prosekpiskalya o ngadto sa korte ang kasong hising tungod kay dunay namatay posible dili gyud kapiyansa si Tab Baldwin og iyang mga kauban. Kining atong balita sa sports gatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant na maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit, mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon, nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon, ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DPX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog Radyo Man Edward de la Serna Ligas DYHP Tata Armin.
5: Salamat kasama ni Edward Liga sa ato balita sa sports. Moay nagkompleto sa ato mga balita nini mga orasa. Yatagin ninyo karon taon-taon na humanlang sa atong pipila ka mga pahinumdo. Mabati ninyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Aron ipadayon na yung mga issue o dugang pag mga komentaryo yung naman ang ato saan ng mga balita. Aban ako there is control kasamang cases Menia o ga Gerald Albius. Ako sa aming Radyo Man Ken Dalinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
4: Radyo mo nationwide.
5: At oras karon alas 8:07 na.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
8: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
7: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
9: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
8: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
9: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ahoy! Kidney Care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwana nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Goodbye!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Pagkakasama ako inyong Radyo Man si Paul Lauro. Doon natin may balita ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system ug kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem ug uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension clinics dinhi sa Sugbo sa Cebu City, naa mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, duol sa tan sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch nato, naa na ta sa EDM Building atubangan sa Jollibee Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-Consolacion, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extract at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala sa 8-16 na sa atong manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Arita sunduga mga isgutanan karon mga sukit di buminaw. Ato pidayon ato mga issues ng atong hatag at pagtagadro ng buntaga. O giyuman mahigala ato siyang i-check sab ang mga naminaw sa DYHP Armin Cebu. Busa mga dawat mga pahalipay, gikan sa atong sibianan, mga nasakpan nga naminaw sa atong sibianan DYHP o IFM. Unya karon tawd sab ang dugang pa mga reports sa mga kabanan o of course ang atong dugang mga komentaryo mga kahigalaan. Standby das tuloy niya karon sa kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
7: DYHP. Ottoman report.
8: Mayong buntag sa kanang radyo man na Tony Rufil o mayong buntag sa kanang suking take paminaw na itong stasyon, DYHP. Live kita ron sa Mandawi City. Then line sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Rimi Soria! Felicitas Ando! Esther Cancho! Marita Albanes! Lita Villaruel! Delphine Flores, Josefina Colanjo, o Marlo Gokong. O pero nung tayo kasingit niyo sa DYHP,
5: okay, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GAFM. Busa na galawat ng mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Okay, alita sa atong exercise sa kabuntagon. Lihok-lihok kamay sa lawas. Kauban si Julius Balili o si Idol B.
9: Subo paminaw, ayaw na paglangay. Kasi ato ni Rufil Banyok na'y nagbantay.
10: Straight

Oke, dengan selamat satu mangarsakpan ngan mino sadio HPG FM bosal kada utama palipai gikan satong sibianan. Mao ni mahigalang atong mga winners kalau nga butaga. Salamat pakusgi lang kanunay ang inyong mga radio. Kini nga portion to gyud mahigala sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligyon sa itong immune system, dipinsa sa itong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa magmayo ang itong mga cells, magka-produce sa mga panagang, magkapatay sa mga viruses sa di panimusulod sa itong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended din sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit mahigala ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic diri sa Cebu City ng Himutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building ingon man mahigala sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Niya mahigala vehicular accident una nga itong i-check mahigala kay dunay disgrasya kalon. Vehicular accident sa may Dan Virama. Naa sa area ron si kasaman Jane.

0: Og kini sad nga portion may gala kini nga report atun sab kanato may gala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang may gala paglimpyo sa tuntinai o kulon kini ra malikayan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon anay mga kulon polyps o nay motubo sud sa tuntinai o ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit o kulon cancer ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabi sa upat ngadto sa 8 oras lang humans pag-inom sa Super Fiber imo na matagamtaman ang kahupay sa kulon tiyan ug sa lawas. Whoa! Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing plada karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom magkuha kay usa ka sachet sa Super Fiber imong isagol sa kabasong tubig imong kutawon mayo i-shake og mayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Okay, desto linya karon mahigalas kasama ang Jane Galliardo alang sa Osaka vehicular accident kini tabo ni ining mga orasa. Yes, kasama Jane. DYHP.
1: RMM report. Yes, sir. Naman ato ni Rupi, live ka karon din particular sa my English D Rama, Barangay Guadalupe ka sa mga Tito Phil. Tungod kay doon ay usa ka motorsiklo diri ang nibangga ni ining usa ka sakyanan na Fortuner kay kalit ni makuntangan ni U-turn ang kining ang sakyanan nga naalangan ni ang kining motorsiklo. Ato ni Rupi, linungdan nga kumakita nato sa ato ang video karon na lumting din ni ang kining portahan sa driving seat dapit sa maong sakyanan na naangol po ang driver ni ining motorsiklo at ni Rofil kaya nag-isigid ang iyahang tuhod sakit po matod pa ang iyahang baga noon din iraman po grabe kayo ang maong pagkaangol ni ato ni Rofil niya dali rapod nakaresponde ang medical team din higikan din sa Barangay Guadalupe atong hinabihan sa kadali si Mama Maribel, usa sa mga ambulance crew. Ma'am, ayaw po na glad to do a ECR and siguro sa IFF. Ma'am, kung saan yung pagkakitabuha, ma'am, kung saan rasa niling na dawat?
2: Ang alarma na dawat naman is 7:56 and then naabot niya sa teen is 7:59. Ang patient is nag-lingkod, dragged siya, nag-lingkod and then in pain siya sa iyang both shoulder blades. And yeah, then I have to say minor abrasion siyang right knee.
1: Ma'am, hindi siya na ito mapagpatubo niya, bitin din niya.
2: Ang driver ni U-turn siya then na-break ang among patient pero late na. Naalangani na iyang kuhan ba pag-break mo to na igugin sa kuhan.
1: Pero kanina
2: ba niya yung U-turn? Ako, driver mo pero solid lane ganit. Dito sa pitin mo U-turn. Bawal with your tower.
1: Ah, tama sa dapit. Pwede makatuyok din mo. Kukananitan mo. Balik ko na.
2: Dito regit ka sa slot, ma'am, mga kanang pwede na ka mag-U-turn. It's either dito sa, matuyok siya sa padong kapit ball niya, padong sa Guadalupe, balik.
1: Ngayon sa may plano rin na gano'n ni South?
2: Ang kapa sa patient, tingnan nga magpada siya sa Tsongwa.
1: Ay, padala niya. Ang kanyang sakyanan ng pagkiyo na nila doon.
2: Mura, talaga.
1: Salamat tayo sa mga kapagigay. Sige. Sige. Sige. Sige. Sa mga ambulance crew at ni Rofel nga unang nakaresponde din niya sa maong disgrasya.
0: Kanang nga kalsada na Jane, kanana ang dapit na sa may cruising?
1: Dili pa.
0: Layo pa?
1: Layo pa. Layo pa ito ni Rufil ang kanang cruising din ni Dapita. Ito nga din siya kanil. Sa tabiong manuntad ay ni si Sir, kanil driver sa sakyanan na ito ni Rufil. Mamahaw din ni kanil init kay Bisaya yung manok. Ito ni Rufil. Sa tabiong manuntad sila pamahaw niya, nalanganin ang motor o brake. Naka-brake man matod pa ang motor na ito ni Rufil pero na-abtan din niya ang kanil sakyanan. So, sa pagkakaroon, gususi pa ni Ron sa ito ang atag ang mga sakop sa CTTO na napod ang ato ang tagat.
0: So ang Fortuner, may mo U-turn day kasama din ka ng yellow line?
1: Pwede rin pala. Ang kanyan mo ay ni U-turn nun ta. Ang kanyang motor, kaya painyo nun ta ni siya matod pa sa Monterasas at ni Rufil. So painyo nun ta siya, kuwa siya nakadayon yun, kaya tungod ni ining maong disgrasya. So pabuto na lang ni Ron, kung unsay kasabutan na ni nila, kay dadon man sa ospital, ang kiningong pasyente, kaya naangol bang din ni gamay, dari sa iyang tuhod at ni Rufil, kaya ba x-ray po, kaya sakit ang iyang habaga matod pa. So ang kanyang sakyanan, posibleng dadon ni sa PEO po, doog unsa po iya, sunod nga lakang po gahaanin ni Lato ni Rufil. Depende po sa investigasyon na mahimo sa ato ang mga kapulisan na dinhi sa buhatan sa TU at ni Rufil.

0: Okay.
1: So, paano na nga itong nakuha din gikan sa may English Vera, man? Barangay Guadalupe, nindak ba yan sa Subo? May tungod nininyo sa ka-vehicular accident. Kaban ako sa itong Waterman Patrol at Speed Pilot, Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa mga inyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHT, the top Waterman.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy, Nationwide.
4: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Alas 8:27 na, standby sa atong pagbalik.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

0: diet and exercise, naka-jud ka! Star Nutri Meats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
6: Atong attack na alas 8.32 na mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Kini nga portion sa mahigala to gato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaya ang vitamina o minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas o ginguman sa atong immune system. Na kini vitamin A, E o C, ingunman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mahigala sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng o kamunggay o gloya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o giapod-apod kini mahigala gi-distribute kini sa Belgian marketing o FDA approve kini. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabiling kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Mo nang barato na, epektibo pa. Maka na ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
6: Alas 8.23 na ni mga orasa sa mahigala atong kuhaon ang dugang update report labot mga higala sa vehicular accident gihapon nga nahitabo dito sa lungsod sa Minglanilla. Daghan ang vehicular accident kaganina mga sukitig paminaw. Kini na involved sa report ni kasama nga Jane Galliardo kining Fortuner. Ganina po din sa may Manila, doon na po yung report nila ni Idol Tweety nga Fortuner sa Dindekin. Sa banin kalakiha niya sa Kampulaw Road dito sa Minglanilla, kadaghan ba mga vehicular accident? Palihog no, magbabidan tayo ta sa atong mga lakaw di as kalsada. Ay noon sa banin sayos, kabuntagon di ama ni mga vehicular accident sa mga sunod-sunod man. At sa balikan si kasama Pulaw Road update sa may Minglanilla. Yes, Radio Man Paul.
7: DYHP RMN Report.
8: Radio Man, Attorney Rufiel atong himuan na yung follow-up kining maog nga hitabo sa Minglanilla dayong alas 5 mo diya sa National Highway ni onya patay ang bana onya kumpirmado nga buhi ra ang angkas nga asawa onya ang atong investigador nag-finalize pa sa mga pangan ini nga namatay nga bana o ang angkas nga babae kay siguro dyan ipadeklarar sa pagbalanan ang iyang bana kay buha naman lang kung tatog taga-prenarya. Ingo niya sa mga ayaw-ayaw. Idalha lang sa aming tanan dito sa Minglanilla District Hospital. Namdan nga ako rin niya ito sa Minglanilla District Hospital. At ayaw lang kwede sa gawas nga bahin. Kay doon na may pagka-expecto gamay kining maahog niya hospital. Dito bawal-bawal na sa ang media nila dito. Namdan nga di rin lang sa nag-picture sa gawas. So ano na to? Victory ang morgue nga dito ang patayng lawas ni ining namatay nga si Benz Henry Sasso. Doon na sila igipoy Andre sa Pardo o niya padong sila dalagit no? Kay ang kagikan ining iyang asawa taga dalagit. No? Makita niya sa atong video Attorney Rufiel nga nabulagta pa yung daon kining duruhat ang biktima sakay sa motorsiklo niya na puruhan ni si Benz kay na ligsan na yun siya sa loyong bahin o sa atras ng bahin ini maong wing van na naa sa opposite side no? Atong usbon, atong ligsaot ning namatay uban sa iyang naangol nga asawa nga angkas o niya kining wing van padog Cebu City. So, kining driver sa wing van Attorney Rufiel ato ning na-interview si Jason Fernandez ang ani atong paminaon ang atong interview niya sa iyo kaganiya dito sa police station sa wapasatamudagan ining laing mga alarmarong mga pagpo ining mga oras. Ito paminawang kining driver sa wing van Attorney Rufiel.
6: Okay. Sumo ni. Sige.
9: Mo, naigon na ko ang
10: ikaw ba doon ang driver sa wing band, si Jason Fernandez? Jason, ka ng maistoryahan minimo sa tabo ganiya, Sir Jason, no? Sabi niyo tabo ato ganiya, Sir Jason.
9: Ah, hindi, sir. Paduong mi sa siyudad, sir. Karera mi sa may mingla, may planta pa sa Ultrapak wa.
11: Nagikan mo sa?
9: Gikan mi sa Karkar.
11: Karkar.
10: Mo. Sumagawa ba rin yung page?
9: Oo, oh, paduong mi kong page sa pod.
10: Asam na ihato ninyo?
9: Dipindi rin sa kuhan, sir. Kung asa i-deliver ba?
10: Ya, ang sa nito mo ganiya? Imo pang nakita itong motor nga paduong ninyo?
9: Nagdagan mi, sir. Paduong mi sa siyudad niya. Itong motor mo, diyan na mas doon mo, nakita nga, wara-wara yung dagan ba?
10: Ah, out-balance na siya.
9: Oo, mura na siya, padoong na lang ba, sir ba?
11: Gadoong na niyo?
9: Oo, gadoong na ako. Maraming yung padoong na ako, kay
10: Rina mo. Huwag ka mo suway glihay.
9: Suway ko glihay, sir. Mautong pulmahan kanina sa kontrak.
10: Oo,
9: kay basin ba?
10: Pag glihay niyo mo?
9: Basin ba, madapa rin, masailo ba ito siya ba? Hindi siya maigo ba?
10: So, pag glihay niyo mo, naigo, laigo, naigo, yun sila.
9: Niya
10: pasangwa sila may nastigo yun mo
9: na igo na ko ang
10: isa sa mga part sa imo
9: na das magit sa likid
10: diya sa likid sa luyo na itong doble dito tumipat so pagkatumba
9: hindi ay ilan das mag
10: so pagka das magtumba mo itong imo yung naigo ang laki
9: o na ko ang ito siya naigo is likid sir
10: so paka yun ang akin
9: o ni paka yun sir
6: sus. Okay, yes, Paul. Guy Paul.
12: Mato Attorney Rupil, no? Ang driver sa wing van niya si Jason Fernandez, taga-barangay Pangdanaga, to siya, Radyo Man Attorney Rupil.
6: Kada kuha sa wing van, Paul, wa makakuan yung nagmotor in town?
12: Ang info ato ng ibawan, pero gusto tag-confirmasyon na giunta sa mga kabanay o asawa. Pero matod sa investigator, nga, dili po magpa-interview live. Nakatagpilaw kining driver sa motor.
6: So, oko, sus ginoo ko.
12: Singgit ng asawa nga. Doon nga na, anong ni Kalipsay naman ta ba? So nakatagpilaw ko, no? Mga isulti sa gimong investigasyon sa itong kapulisan niya. Yung try tag at tos ming wingil niya. Gilaras-laras niya to from crime scene nga sa police station. Dayon, ming Dalilia District. O niya, doon na naman dahil sila ipatuman dito nga. Bawal na ang media sa so, diharap may kutob sa gate mo nang gikuwaan na tugulagway ang Minglan Ilya District Hospital.
6: Kisa may nagpatuman anak nga bawal ang media nga government hospital, Manapol?
12: Malagi, pariyara ko na din sa kuwaan na Tornero Rupil, si CMC, si Soto, nga diha palangkas gate, o makit-anak ka nga kuwaan, makit-anak ka nga, may bawaan ka nga media, bawal na. No?
6: Klaruhon tanang, klaruhon tanang kalakiha.
12: Lili kay hospital lang, hasta ang pandalan, bawal ang media suod sa dito. Oh, mas may pa-ordinaryo pa sa hero siguro, kay makasuod, pero pandalan, media ka, diharkas gawas. Kaya lang.
6: Ato lang ang gahinag time na.
12: Mayo na siya ang makuha na, no? So, morning ang mga aksidente at Sir Neropil, niya, nagsunod-sunod ni. Okay, kakitong sa dalagit, ato lang niya ito isunod ang sa dalagit, pero ito nito, motor niya po, no? Pick up at tayo sa taon itong driver at itong motor. So ato lang ito yung sunod-sunod kay doon na sa Pusel Roll Attorney Rupil na ako po gipaluap love triangle ba ang motibo ano yung ang gitanaw sa itong kapulisan. Ato nang gikuha pa ang mga CCTV picture dito sa area po. No? So mauna yung mga kuhaan niya. Doon ay breaking news po doon. Karoon ng buntag. No? Nag-pusel pa tayo po sa dalagit. No? Ato nang gihimo ang paluap po na Attorney Rupil. So kining tala na Attorney Rupil o madapas atong oras atong programa karong adlaw ato ni isunod-sunod lang og hatag mga detalye niini. So far kana ang mga pagbalo atong una ato nining vehicular accident dayong alas 6 karong buntag sa lungsod sa Mindanao. Ako inyong Radyo Man Paul Lauro, TYHP, Tatak, RMN.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. TYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radio Boy, Nationwide!
6: Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa imong report. Naghatod sa itong oras mga higala. Alas sa 8:41 sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Now sa pikas bahin mga kaigsunan, ato ning tagag pagtagad mga kaigalaan kay ang kinini ang duha ka mga Atenians, mga higala nga mga basketball players, panglubong naman mga kaigsunan. Unya ang CIDG karon ni pasaka o kaso mga higala labot sa coach mga kaigalaan sa Ateneo. Oh. Nirekomendar pagpasaka o kaso nga kalapasan sa anti-hazing law batok sa niresign nga head coach sa Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Og laing na po ka-individual may kalabutan sa kamatayon sa duha ka mga basketball players nga si Rene Baterbunya o si Divine Adili. Si Baterbunya gilubong na mga kaigalaan at tumilabay ang adlaw. Medyo daghang tao tong iyang nihatod sa iyang lubong kaysa Philippine setting manggod mga higala, no? Mga silingan, mga kuan, daghan kayo. Ang kang Adili gilubong kagahapon, medyo dili kay daghang tao. Gamay ra sila dito. Nya pariha ginis lang duha ka mga basketball players nga medyo di ara po din taon sa gikan sa kakabos mga higala ba? Ha? Nga kadtong ilang katuyuan nga nasud na ka pagka basketball player na danas sa Ateneo mga kaigalaan, ha? Sunod ato, mungadto na mo, saka na ka, ngadto na ka sa PBA, ma, commercial na yun ka mga higala, buhan ma, angat ni mo yung pamilya sa kalisod, daghan man ang may nana nga nahitabo. Pero di malas, gumikan kay duna mga higala ilang part sa ilang team building or training bakato mga sukitig paminaw nga mo hinungdan nga nangamatay kininduha na lumos mga sukitig paminaw nga ako lang gitanaw ang kanay mo niya kang Baterbunya nga kwan Baterbunya man nga lubong. Okay, so ubay-ubay ni mga tao sa kang Baterbunya mga higala o duna mga mitabang sad nga mga politician sa tani, no? Pero kini kang Adili, medyo lahi po na iyang lubong. Asa man itong Adili, kanidong? Ato lang siguro, pwede naman ipaklaro siguro doon, kanio? Nasa siya banda-banda gamay. Kung anda sagot kayo? No? Iyang mga palintira yung nanguyog mga higala mo, yung naghatod. O niya di apay banda-banda ganit nila mga kagalaan niya kuan. Parihanin doon ang mga kabos sa sagyod. Tradisyonal nga lubong nila mga kagalaan, no? So muna ilang mintiryo dito, ako yung pakita sa social media platforms nato mga higala. O niya doon na sa pari nga naghatag o katapusang blessing. Medyo puwan na ilang yuta dito rin. No? O niya, doon na igamayang banda mahigalang gida. Kuha na sa gyo dahi kayo. Labihan ka, kuha na sa ng ilang kahintang. So kining ila, kuha man ni siya, kananaang mabutang man yung foreigner man yung mga kahigalaan kay di man yung Pilipino. Pero na sud sa nidiha sa Ateneo na ningkamot na po sikay-sikay kay varsity ka makalibre ka o eskwila plus doon na pa'y allowance. Pero na nga disgust siya yun in town. Muna nga tanawono ni mga kagilaan imbisigahono ni unsa yun itong hitabuan. Atong balikan itong discussion labot ani guban pang mga isgutanan. Update sab sa linog sa Venezuela mga sukitig paminaw. O of course ang atong mga isgutanan sa politika human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
15: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: In 5 meters, turn to right.
17: Ha? Asa ko no?
18: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
19: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
21: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
22: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata. Tungod sa sigig computer.
23: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
21: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
22: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
24: Available na sa Mercury o mga suking butika.
25: Ahoy! Kidney care time!
26: Ako si Tiri Robles.
0: 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Birch

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance...
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na las 8.52 na mahigala sa manuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to
12: okay,
11: point.
12: Before ta mahigala mo adto sa tundugang isgutanan mga kagalaan, balik-balikan ato ni mga isgutanan sa Natad's Politika. Ready lang mo diha mga trolls. At least mahigala ning atong programa ubay-ubay tag mga followers dire sa atong Facebook o sa atong YouTube. Unya maminaw gyud sila mga kagalaan. Unya nadugangan pa gyud ang atong mga listeners and followers ka asta mga trolls mo apil sad. Daghan ginagrasyahan ni atong program mga higala. Kaya gawas nga dunay mga problema, dunay mga katalagman, mo lusad man sa tag mga panawagan, no? Nya tabangan sa nato, kani man ta kutob sa pagbalita ra. Ikaduha, natay mga listeners, nalingaw sila, nakakuha sa informasyon. Ikatulo kay dunay mga trolls ad nya gisilduan po sila para mo monitor sa atong program. Pasalamat gyud mo mga trolls nga naaning atong programa para na papunpong sildo. Doon na dahil kung i-assign nga mga trolls sa akong programa, oy nga, bantayin na sa atong profile para kamoy mo comment-comment na. nga, kananaan kuan, hatag mga comments nga negative para nga kinini ang mabalansi-balansi sa alo na mga tao, mahigala, dili iba mo kuan kayo. Pero sila po yung umutubag na po ng ato po mga followers, ato na sa mga listeners. So pero kita, demokrasya man ta, okay ra, way problema, no? Sa atong Facebook, dahil yun sa Facebook ang daghan ng mga na-assign mga higala. So pasalamat mo nga doon ay gi-hire mga kagalaan ng mga sildado nga mamonitor sa YouTube, pero mas daghan din sa Facebook nga mag-monitor mga kagalaan, ha? Alam to tao na ito nang isgutan ka ron. Kanang mahisgut na nikong flood control nga, kinalan mo, imbisigar ta. Dili sa gusto nga, kwan, mag-imbisigar ta. So diyan mo maklaro, mga sugintig paminaw nga, kininiang dunag yung mga na-assign, eh, munang dunay nakasulti na ko nga, gi-assignan yung kaniha o mumonitor sa mong program. O niya, gi-assignan kayo mga trolls diyan, nga mo, imo comment-comment, sad na. So demokrasya man ta, sa ako lang nga, may punoon ginapunan ang atong mga followers, atong mga listeners, kay hashtag o mahigala ang dili mo yun sa kong opinion, naminaw na ko. So relax mo karon tawad ha, ako sa dawaton ang report ni Tweety. Unya, mohisgot ko karon tawad bisig masakitan mo, kumbati lang ha. Sakit man ang kamatuuran, pero mo man ito isulti yun, unsay kamatuuran mga higala. Ato sa itse, kanali sa Idol Tweety niya, mga pisa tagamay, kay niya tay EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kini ang perfect coffee for you, usas active nga sagol ini ang Rose Shape, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sab, ano libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa Rose Hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
11: Straight to the point.
12: Alas 8:56 na ito si check si kasamang Idol Tweety kay ni ama higali koleksyon nga kwarta na dispalko ni sa usa ka lalaki tungod sa scatter. Uy, suspect gitanggong karon sa kapulisan. Na mao na gininduwa nga scatter mahigala por bida. Mao ni nakapait gyud. Ato i-check ko na sa Idol Tweety sa report. Yes, Idol Tweety.
11: DDDYHP. RMM report.
3: Attorney Rufil, di pa dako pa sa kaugalingong amo ang kining usa ka truck helper ni Attorney Rufil, truck driver manggudang una pud nato nakuha nga kining impormasyon na pan-helper day ni siya sa kining maong kumpanya. Human, Attorney Rufil nga nakadispalko ni og 40,000 pesos.
12: Uy, kada ko bang kurta ha?
3: Na perting dako agid Attorney Rufil. Halin para ba ginisihang gideliver nga kining mga housing supplies ikan sa usa ka dakong kumpanya nga nahimutang din sa may MJ Cuenco Avenue Corner F Gatchan Street Barangay Mabolo. Ang kining dinakpan na Attorney Rufil, ito alang aliasan nga si Glenn, 37 anyos na ni siya, niya delivery in charge gid ni sa kining mga kumpanya, niya nagpuyo ni siya sa Guadalupe Car. Kanunay gini siya magulian na Attorney Rufil niya sa initial ng investigasyon sa kapulisan, nga gisaligan na ni siya sa kumpanya tungod 12 katuig na ni siyang nagserbisyo ani nga mga kumpanya Attorney Rufil. Moto paghato niya sa kining housing supplies, og pagkolekta sa cash payments nga mukabat ngadto sa 140,623 pesos napakyas man ni pagremit Attorney Rufil sa tibuok kantidad nga nakolekta nga miresulta gid sa kakuwang sa 40,000 pesos. Gingong una pa lang Attorney Rufil wa na ni siya makatingog, nya wa na ni siya kadepensa sa iyang kaugalingon na kung asa na adto ang nawala nga kantidad og mga taud-taud pila pag ito kaminuto Attorney Rufil usa siya miangko na ang katong kwarta nga nawala, iyahang na-dispalko tungod sa duwa nga scatter. Pait ng scatter, Attorney Rufil, murag ubay-ubay naman nga naungo ani. Tungod ato, Attorney Rufil, nasiko pang kining suspect sa kiningihang amo gid mismo gidala sa kininga buhatan sa Mabolo Police Station. Yan is away kita pakiginabi niya. Videohan na to si Attorney Rufil, apay na nagdumili kini Attorney Rufil, taod-taod. Ning tubag raman po noon siya sa itong mga pangutana niya, dahil ning storya siya, nga ganahan lang daw siya makabawi sa iyang mga napildi sa mong online game.
12: Mauna na yung problema ng sugal. Muna nga katong uban, ng mga sugarol na, sa unta man na, undangin ninyo na kay delikado, kaya mo anang klasiha sa kuan, daghan na mga itong kasino, dato pa kayo, pero gawas ka nagpurol, tungod sa katsugarol.
3: Pinood yun na Attorney Rufil, murag ubay-ubay yun na ungo, ani nga maong online
12: game. Kaya ang problema, magod, kung makadaog ka, ganahan na ka. O mapildi po ka, ganahan po ka, kaya rin makabawi.
3: Bakit na itinood ani nga maong online game po Attorney Rufil? Kana bang gipadaog ka og dako-dako? Nya dayo ini ka humanan og muduwa pa gani ka, bawion na pud to imong nadag-an, mas labaw na noon imong pilde. Unay nakaapan. Nya ato apud ning nakahinabi pod ang kining iyahang asawa Attorney Rufil nga to walang kong iya at agawan sa pala alias na siya Jen. Matod pa ni John Attorney Rufil nga baguhay raman daw ni siya naungo sa kininga maong duwa. Sanglit Attorney Rufil, bisan ang sweldo daw gani ni ini kay mahurot na lang sa dinuwa og cutter, nga wanay mauli sa ilaha. Namurag mahurot na niya pusta Attorney Rufil ba niya? Liman kaan na gikan pa sa 2015 siya nag-servisyo ni mong kumpanya niya. Karun pagyod siya nakadispalko og kwarta. Sinaligan na gidunta ni si Attorney Rufil patungo da gid aning scatter na wagyud ang pagsalig sa iyang amo sa iyaha.
12: Mo na gidangat ron Idol Tweety paita.
3: Kana gid lagi Attorney Rufil na mga madagyud ba sa kaniganing kadako sa madag-an Apan nawa pildi na pagid kanunay. Pero ingan beto yung asawa to ni Rufil ang kinadak-an daw ngayon ha madag-an kay 5 mil raman daw ang nasairan po siyang asawa.
12: Mm-hmm.
3: Niya ang kining iyang nakuha. Pero naman noong dakuha, 40 mil naman noon na to ni Rufil. Mas dako pa man siyang dag-an. Pero mo na siya, ang iyahang atubangon karon na to ni Rufil. Niya kining kaso mo ang qualified staff at ni Rufil.
12: Okay.
3: Muna itong kinatibukan ang nakuhang impormasyon kabahin na nga mo nga panghitabo dinhi sa Mabola Police Station. Kini yung Idol 2D sa ayat sa 93.9 o DYHP or man Cebu Tatak R. Amen.
11: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
12: Boy, okay, salamat ka Idol Tweety sa imong report. Kini nga portion sa mahigala tuod kanato sa Sugar Troll, daghan karon ang dunay gipamati sama ining insomnia, constipation, high blood ug diabetes. Kung ikaw na aniini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dindikan yun sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine mo ng epektibo alang sa mga naglisod pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man mahigala makapugong kini sa pagsaka sa blood sugar level nga mahinungdan ining diabetes. Munang sama ka na to, matag-adlaw, nag-sugar throat.
11: Straight to the point.
12: Alas 9:01 na sa atong buwan-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
12: Now, sa pikas bahin makigilaan, arita, akong balikan gamay ng isgutanan sa flood control, ha? Kining isgutanan mahigala sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya mo alagin ni, kabantay mo? Sa diha, mga higala nga doon ay gray area sa Senado, kinsay leader yun sa Senado, kay diya sa kaitano mga kaigalaan, doon ay basis mahigala under the Constitution, at datay mahigala si Win Gatsalian, dunay basis kay dunay Avellino case mga higala matud pa. So duha ang Senate Blue Ribbon Committee. Nga chairman. Duha ka Blue Ribbon Committee nga ni angkon nga sila legitimate. Ngano man kung kinsa tong legitimate gyud nga grupo, dunay basis sa balaod mo to legitimate nga Blue Ribbon Committee. Pulos man ni angkon. So nag-imbisigar mga higala ang Senate Blue Ribbon Committee under the Caetano Black. Ang ilang imbisigar ang flood control project. Para nako angay magyug matarong imbisigahon na. Kay daghan man mahigala gyud in taon labi na nato sa Sugbo nga naka-experience gyud taon ta sa bagyong Tino. O paghisgot tag flood control project, ang grabe gyud mahigala tan-aw nimo sa record mga sugid ning paminaw ni anang 2025 gyud. Moy pinakadaghan day. In fact, ang Cebu mahigala bida. Gibubo ko dali. Ang budget mahigala sa flood control. Muna, nga, ang Cebu, labi na Cebuano ka, naka-experience ka sa bagyong Tino, nakakita ka sa daghan ng matay, napay mga nangamising, manawagan dito nga padayonon ang investigation.
11: Straight to the point.
12: So at the time, ang nag-investigar ang Caetano Black, pinagi ni Pia Caetano, og inguman si Senator Rodante Marcolita nga maoy iyang subcommittee chairman. Sa PICAS board, nag-imbisigar mahigala si Erwin Tulfo nga Senate Blue Ribbon Committee, pero ang target lagi, kamantay mo, ang target nila mahigala sa Caetano Black, kinsa ning mga kawatan sa flood control project, kawatan sa kwarta sa gobyerno.
11: Straight to the point.
12: May target. Kahit hibaw man ta, nga grabing kinawatay. In fact, mahigala si BBA mismo. Ningon man siya yun niya, mahiya naman kayo. Oh, mahiya naman kayo. Niya hapit na po ang sunan ni BBM. Nga nung man mga higala ma, mga priso kini mga tao, nga involved mga sukit di paminaw. Kato yung klaro yun mahigala nga involved in a flood control project. Nga nung man hitabu ah. Unsa man si Romaldes, kumusta man siya? Kumusta man ang uban ng mga na-involved? Kumusta man ang naana sa doorstep sa Malacanang? Di natural, ginikaroon. Wa naman mahigala. Ako maingon ko ha, at that time, si Caetano maoy legitimate. nga Senate Blue Ribbon Committee, Senate President, doon na sa basis sa Constitution, mo ginakong gibalik-balik, si Gatchalian ang iyang basis abilino case. Mas ligon ang basis si Cayetano. Karon nakuha na ni Gatchalian, yun. 3C naman sila kabuok. So, naanan lang ang Blue Ribbon Committee, ilan legitimate na na kang Irwin Tulfo, ang iyang Vice Chairman si Lacson o si kinsa ni Dais, Kiko Pangilinan. Ang ato ba? Okay, kamo na may legitimate. Kumusta man ang investigation sa flood control?
13: Straight to the point.
12: Kumusta man? Muni ato mga higalang pangamusta. Kaya di man pwede nga dili ni imbisigahon. Okay, imbisigaron si VP Sara na anaman na mga higala ng impeachment. Pero dili maayo nga isog kay kamugukod sa usaka alleged anomaly. Di ay laing alleged anomaly mahigala nga mas dako. Dili ni mo gukuron. So mahimong selective ang justice. Muna karon nga, mawad ang credibility. Muna kabantay mo ang mas grabe pa hinuunog, mananaw ang live, Facebook live ni Cayetano, ikumpara mahigala sa investigation sa Senate nga, gikirig yun sa digital team sa Senate, mahinoy gamay na eh. Ano man, ang mga tao good, kasabot ang mga tao, kinsa ang sincero diha, nga angay mahigalan, sincero na sulting tinuod, o angay nga paminaon.
13: Straight to the point.
12: Di ako sugo tao nga imo nang puyok-puyokon, oy, mula mga bata na nga imong madaog, imong tuyok-tuyokon. At ipadayon ka rin tao, dahastan ba, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9, besides na.
13: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult to doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
21: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
22: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
24: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang Kidney Care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
25: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
26: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
12: Atong takna may galala sa 9-8 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Okay, padayon ta mahigala o kini nga portion sa mga kaigsunan hatod kanato sa said liniment oil mga kahigalaan. Kini nga portion, no? Og mga kapanyawan, paitag himtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang said liniment oil nga may muhatag og kahupayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, mga pinakans, gagmay mananap o mga insekto, bisan alamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapot na pod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
13: Straight to the point!
12: Alas 9-9 na, tumanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
13: Straight to the
12: unya,
13: point.
12: Nga naman mga higala, matingala mo, nga nung masuko, namay mo, bas ni Atty. Rufiel Banyok o maghisgot o flood control. E kining ato, karo man ni ato. Nya, ako maingon ko nga ayaw lang respetar ila na ninyo kaya lahi matag opinion. No? Doon naman mga higalay lahi opinion, di na sila gusto nga ibisigahan ang flood control, di naala na nila. Pero ang taong tarong, ha? Labi na taga-sugbuta, naka-experience na sa bagyong Tino, daghay na matay, sama na to mga higalay, naka-adto gita, nakapanghatag taghinabang, aktual yun. Ha? Nga nang hatag taghinabang mga higala, kita ta sa aktual nga sitwasyon, kaluoy taon, sa mga biktima mga higala sa Bagyong Tino. Unya nakakita ta sa mga grabe mga higalang panghitabo sa mga flood control projects nga nausik ang kwartas gobyerno. Ha?
0: Straight to the point.
12: Manang manawagan ta, nga hain naman ang Senate Blue Ribbon Committee nga mo imbisigar ani. Sa una sa naang kay Tano Black mga higala mo, insistir sa sila mga kaigalaan tong grupo ni Wayne Gatsalian nga sila mo illegitimate blue ribbon miabot pa gani mahigala sa punto nga kwilyuhan unta ni Tulfo mahigala ang magimbisigar kay siya mo illegitimate karon kamo na mo illegitimate wala na ilalis wala na angay kwilyuhan pero hain naman ngano nga may schedule day ha kung saman nawaan na nabutang na lang sa kalimot ng flood control investigation?
0: Straight to the point.
12: Muna nga akong klaro-klaro ba lang? Muna nga, doon na mahigalay mga tao nga magkalahi may opinion, ako nang ginarespetaran kay demokrasya man ta. Samtang maingon ta, imbisigahan ang flood control, doon na po yung ingon nga dili imbisigaran o unsa kang kalakiha, mauna ilang opinion, sige na lang. Ha? Unya doon na po yung nakasultin ako nga doon na i-assign nga mga trolls nga naana to. Ah, dili ang mahigala mga keyboard warriors ba? Nga, dili na musupak sila sa akong opinion. Okay lang. Nga naman, demokrasya man ta. Number one. Number two, okay lang kay sundado masal mo diha. O magkapalihan na tag-opinion, di na mo i-hire. Ah, nga na mo itig-supak sa akong opinion. So ang atong Facebook, kay dito sa Facebook mahigala mo kuan sila, ha? Ang atong YouTube na asad pero ang sa Facebook may daghan pero ako mong gi-invite ha nga mo nang mo kinini ang akong Facebook page, dili pa man ni bag-o pa man akong Facebook page kay kinini ang akong unang Facebook page sa wa man to, ikaduhan na wa, karon ikatulo na ni. Pero medyo okay na. Paspas may nung tubo inoon. Naduda ko kay paspas ni tubo daghan ta mga followers katong mga loyal na to gyud. Ng mga followers DYHP RMN Cebu. So ipa-follow muna ko sa akong Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay blue check muna siya. Unya kinini ang nanatay followers ton 862,000 na. Ay nahinay lang ni ato, no? Nya basig mo paspas ni kay hashtag good ang mga trolls mo follow. Pero kanto mahigalang mga dili trolls nga nagkalahi tag opinion ato respetaran. Ngano man tungod kay sa ko nagingon demokrasya man ta. Ang importante lang nga sincere ang atong komentaryo, sincere pod ang imong baruganan nga nganong nagkalahi ta. Na may hitabo mo gina. Dili man ma kon kay di man ta uniform ug nahuna magkalahi nga atong baruganan usahay. Ang importante nga dili mga higala ta mga binaylan. Mo na importante. Kay mahimo man nga lahi akong idea, lahi pa na ilang idea, ang ako magud base ni sa ako nahibaw-an sa balaod. Based sa atong actual nga experience, nga mo ni ang atong stand yun, nining mong issue. Muna akong stand, ining issue may galas flood control, imbestigaron yun eh. Di pwedeng undangan kini. Sa diha may galang dunay kay Tano Black na nabahin ang Senado mahigala duha ang Senate President. Usa lagi Senate President si kay Tano, ang usa Senate President pro tempore. Amo insist yun nga sila legitimate. Naghimo sa sila gilang kaugalingong blue ribbon. Ni okay, naduha na hinoon ang blue ribbon committee. So na naduha, nagubot. Kaya ang usa mo imbisigal, ang usa sad mo imbisigal sad. Pero tanawa, inyong ikumparar. Ang investigation sa usa, gitumbok mahigala kinsay nangawat sa kwartas gobyerno. Ang investigation sa usa, gitumbok pagdaot mahigala kinsay musulti agin sa kawatan. Limaw na nga, makita nimo og asa ang mga tawo mo tan-aw. Mo na yun nga gitabangan si Kaitano mahigala og diya si Lacson, si Suto, ang mga Tulfos ana nagpuli-puli lang tabangan. Pero skitano ramang higala mo ay nibarog sa pikas. Ang uban di naman lang usaba day. Skitano sigig live Facebook. Mas daghan siya mga mutanaw sa iyang live. Nga naman mahibuan mo ganimong tao mga sugit di paminaw ba nga asa ang punto? Hain ang punto. Nga ka na kung sinsilo ay mapagkasulti sa kahanginan, sinsilo ay mapagsulti sa Facebook, makabantay mga tao eh. Upanalitan ka ng uban, mayon, adil, inantakin na lang ang flood control. Kalimtan na ng flood control. Di man ang mga gusto sa tao. Nga naman, pila ka trilyon ko ng gikawat na kwarta. Establish ko na nga doon ay kinawatay. Ang budget sa 2025 nga budget, grabe ko kayo mga higala. So mga tao, interesado silang mahibaw ni Ana Napita. Nang imo nang lipat-lipaton ang katawhan, nakasabot na sila nga mula mga gibuguan ni Nato nga wamanta. Kasabot man tang inyong ginahimo. Kanuno, wala mo'y kompetensya. Wala na'y kompetensya. Kita mismo may ingon ta. Ako mamusultihan sa tinuod. At that time, muna niingon ko, duha ni karon, puros doon ay legal basis. Si Caetano o si Gatsalian. Pero pagkakalo, nanay Tracy si Gatsalian na dili na si Caetano. Yun. Kana mo'y klaro nga istorya. Kisa may Blue Ribbon Committee Chairman nun, si Tulfo na yun. Muna'y legitimate. Yan nga nung, naman nana o. Legitimate na mo. Wa gyud schedule sa investigation. Wa na. Unsa naman nahilom na. Subot pa sabot gikuha lang ang liderato sa Senado gikan ni Alan Peter Caetano aron mahilom ang flood control.
1: Straight to the point.
12: Mao ni pod pasabot. Aron nga sila'y muda sa investigation sa Blue Ribbon unya wa na mga higalay investigation.
1: Straight to the point.
12: Ngano man? Yan, ingon mahigala si Irwin Tulfo nga og dunay mga angulo lain ilang imbisigaron pero kuhaon daan ang affidavit day. So ihatag na ang affidavit sa to padili pa masalang ang witness dito mahigala sa Blue Ribbon Committee hearing nahibaw na sila daan unsa isulti sa witness. Kay mo submit man daan og affidavit. Okay naman po na mo submit og affidavit. Pero klaruho na to nga kung unsay gisulti sa affidavit mo ni ipasulti gyud dito sa aktual nga Blue Ribbon hearing. Ang problema ka nung tanaw, umura man, og kita yung maigo ni affidavit, din natan na ni hiringon, ha? Muna namingaw ron, nga nung wak man mapatawag lagi hantod ron, sila si Amina Pangandaman, sila si Taigib Ulaybar, sila si Jojo Cadiz, ha? Adrian Bersamin, nga nung man mapatawag? Hantod ron. Muna diha mga higalay usa ka butang nga ang katawhan nagtan-aw nanigaman kana ang mga tao nagtigaman kana prangka-prangka lang pag-istorya may gala na nimaan alon unsa ini yung binuhatan din ha.
1: Straight to the point.
12: Pero legitimate naman wala na may problema wala na daghang lalis si Gatsalya na ang legitimate Senate President si Irwin Tulfo na ang legitimate Blue Ribbon Committee Chairman. Pero nakadungog ba mo ron? Giilog nilang maayo mahigala. Si Caetano wa nila papahuwaya pagsugod og lingkod. Caetano hala gubot ang sinit. Grabihan o, kabantay mo. Gigubot yun kay pag June 4 at to, mo naman ang sinit investigation sa Blue Ribbon. So ilang gikuha pag June 3 mahigala nga bahalag lawgaw na sila na kunuhay mo ay amo na. Kaya dana among sinit pro tempore. Kami na may mukuan. Aron malawgaw na ang Blue Ribbon Investigation anang pagka-pitsa 4. Hantod na lawgaw na yun. Sabiha, mga higalang na ay authority pa sa kitano pa sa kakuha og 13. Gilawgaw mayo. Karo na nakakuha ng 13. Wa na'y lawgaw. Unta. May nga nung wa naman investigation sa flood control na hinoon. Nga nung wa naman hinooy kwan. Wa naman hinoon. Unsa naman ang Senate Blue Ribbon Committee. Wa na investigation. Wa na nahilom na daw aso.
1: Straight to the point.
12: Na mao na kalon nga gi-assignan mahigala ang atong programa. Doon na kasulti na ko nga na gi-assign sa atong program nga mga trolls. Ah, kani gud imagine ka mohisgot ko og flood control. Daghan mahigalay, mas daghan hinuon mo na kung yung mas daghan pagin tarong nga tao. Mo nang daghan pod mahigala ang niuyon gyud ato og mooy mo tubag rasad sa mga trolls. Ah? Moro sa mo tubag. Kay kung moingon ko tag investigation, klaro-klaro ba lang? Nga dili ba lang inyong tanga imong gibuka imong mata sa usa niya usawa selective justice imbisigala si VP Sara na naman ang schedule kang VP Sara okay pero imbisigara po ng flood control para mapatas ba? Ha? Kay Rizal man kayo, mga kaigalaan niya, medyo wala tay asinso ining kalakiha kay diay nangawat mga kaigalag pandisal dakpan. Ang nangawat og milimilitang kwarta, wa madakpe. Kani ato lang ang gagigat o katawa ha, unya ang mga tao na kasabot, ano eh. Be, ang mga tao na minaw na koron. Kalo no, wak na may lalis. Wak na lalis. Ako mismo, kamo nag-follow na ko. Ako mismo, niingon ko, at that time, si Caetano doon ay basis, si Gatsalian doon ay basis, pero mas ligon ang basis si Caetano. Nga naman, naan niya ang 3C kabuto. Muna'y majority mahigala sa of all its members, na 24 members. Kaya karoon nga nakuha na mga kaigalaan ni Gatsalian, ako mismo, niingon ko, ang atong analysis balaod, ba di man tayo niya, bias-bias sa pag-analysis balaod, klaro na karoon si Gatsalian na maoy Senate President. Wa na'y lalis na. So si Caetano, atong giauhag, nga mo ordinary senator ka na lang, mo cooperate ka sa Senate. Si Pia Caetano, nga kaniadto Blue Ribbon Committee Chairman, karon dili na. Si Irwin Tulfo na. So ang pangutan ng sunod, unsa may buhato ni Irwin Tulfo, nga siya naman mo i-Senate Blue Ribbon Committee Chairman, karon nga legitimate na gyud. Labon at tong wapay clarex mahigala. Kamantay ka na, labon sa wapay clarex, patawag sila mahigalag Blue Ribbon Investigation. Si Matibag na po ilang guys. Karon nga naklaro na hinoon, wa na hinoon. No? Pero man akong ingon mga higala, mahimong dili magkatukma ang atong baruganan, ay importante lang nga kinini ang sinsiro ta sa atong baruganan. Ako, klaro-klaro maning ako. Akong baruganan mahigala, imbisigara na, okay, ipadayon ang impeachment ni VP Sara. Pero ipadayon sa

0: con dịch đấy.
1: À. Tanaw nga, nangaunsa ang mga flood control projects mga sugitig paminaw, grabe na himo source sa grabing corruption. Mga ghost projects, ghost flood control projects, o uban pa. Muna atong paimbisigahan. So, magkalahi atong baluganan, importante nga ikaw sincero ka sa imong baluganan nga nalahi sa ako, ako sincero mako sa akong baluganan. Importante nga, why involved nga kwarta nining ato mga higalang gibarugan. Mauni ang sincero na itong baruganan. Why involved nga kwarta mahigala? Mauni tinarong nga klase mahigala sa komentaryo.
2: Straight to the point.
1: Nagkaprangka ng ako ha. Ako mismo manawagan yung imbestigalan ninyo tiwas ng Senate Blue Ribbon Committee Investigation sa Flood Control. Ya, karon ang uban mahigala lahig baruganan, okay lang ato respetaran. Ya, kato mga trollsad, padayon lang mo o gana na ang follow sa akong program ha, alam mo, daghan po itong followers. In a way, pasalamat gihapon mo kay Sildado o niya tigbantay lang sa itong program, no? Ato lang po silang sabton, hindi naman po ilang ipakaon silang pamilya po. Kaya daghan magkikabayad, mahigala sila nga magmonitor. Pila man kabuok ang kwan. Di ko lalim na mong komentaryo kami gala gamahanan ba yung administration ron. Pila ramay mong komentaryo sa against administration. Ako di ko magmanaga ng komentaryo basta tanaw na ko nga klaro ning atong stand mga higala. Ah, ato ning balikan ng totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.23 na.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ni sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Sa makawa, mayroon ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only...

0: sitting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Nepasalasalit mental to covid acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
4: Atong attack nala sa 9:28 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Ato sa mga tagapagtagad si kasama ng Pulau Ro sa dugang report ng mga ulas sa mga kagilaan. Dunay update day, morning update sa Osaka Kwan. Vehicle accident sa may dalagit. Ato sa check si kasamang Pulau Ro sa dugang report ng mga ulas. Yes, sa Radyo Man Paul.
3: DDDYHP. RMN Report.
4: Okay, Paul. Okay, standby may gala. Karong ato tong balikan si Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. O kini nga portion mga kaigalaan. Usab, hatod ka na to sa DTX 500. Taas ba ang presyon si Madugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas nga level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot si Madugo. O sa nakarason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang iyong Madugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-imputin sa mga lalaki. Ayon ang hulat tapang ang makaglabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay challenge gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa hyperacidity. GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Straight to the point.
4: Alas sa 9:29 na, kabalikan sa Radyo Man Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
3: DDDYHP. RMN Report.
4: Okay, Paul? Okay, sige ko no, Adong. Kaya nagsige kaputol ang iyang linya, mahigala ni kasama Paul Lauro. Taon-taon lang mahigala itong balikan karong nga totoon, no? Sa dugang report, mga higala. Importante kayo ni maong taho, mga sukiti paminaw, nga ato sa niya masuta. Kinini ang duga mga updates, mga kahigalaan, nining mga ulasa. Okay, gamay lang kayo, mga sukiti paminaw. Sige ko na, unsa man ang kuana ka, nga nagsigil ka po tol. Okay, atong balikan. Yes, Radyo Man Paul, go ahead, Paul.
3: DDDYHP. RMN Report.
5: Nagjuan Attorney Rufiel, anatay apsilsat sa vehicular accident sa konsul sa Dalagit. Dingin po sa ang patay, upat ang mga hangin. Nag-involve ni o duha ka motosiklo o sa ka-pickup nga patiran. Ito po ni mga katago alas 4 at na tayo ng alas 5 diya sa National Road sa Barangay Tatay Lungsod sa Dalagit. Ang namatay o nakalas nga driver ini usa ka motor ato ning gilang si Jubimar Bulta o Bultahano agpuyo ni sa barangay Puntod sa lungsod sa Uslog sakay niya ini si Tristan kanili sa taga Ilarapod o niya ang ikaigo niini ang usa ka Ford Ranger nga pickup nga gimaneos o sa kababae nga si Lilibet Aquino na taga-barangay Luot, Uslog, Cebu. Sa impact, mga labay, o naigo nila, kininglaing pang motor, na gimaneos sa Timlin, 17 anos, una kay Angkas, na dumata, minor, gilitan po.
4: Okay, Paul, mobiling ka, Paul, mobiling ka, Paul. Hunungi sa kadalit, Paul, kay mula og unstable kay mo signal. Okay. Naputol na sad, no? Atong balikan, may gala. Kung mobiling gani, pangita lang o kuansa ka ng gamay. Kining area nga matinaw lang atong signal. Gumikan kay nagmurag hinay kayo no na putol-putol mga sugid ng paminaw. Okay, standby, tumalikan sa Radyo Man Pulau ro karong ato taod kini nga portion ato galato may gala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kay dunay nga mga toxin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay kang mahilisan magbutod ang tiyan. Makasinati sa pagkinsumya, kanunay nga magsakit imong ulo, panakit sa kalawasan luta-lutahan, dili hames ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, huwag tanga ka ng mga toksin sa mulawas, alumaangkon ang mayang panglawas. Inumatagadlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
3: Straight to the point.
4: Alas 9.32 na, tumalikan si Radyoman po, Laura, sa dugang report. Yes, sa Radyoman na, Paul.
3: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
4: Okay, Paul. Go ahead, Paul. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
6: Radyoman, Attorney Rupil.
4: Oh, kana, Paul. Okay na, Paul.
6: Pinsa gamay sa ato mga sukik ni Paminaw, mobiling nung kunta ko suga tundagan nga, nanasantay itagan nga alarma, grabing alarma ron na itong gilaras, Attorney Rupil, no? Palo at patay ining shooting incident diya sa may Carloxan. Balik mo na, Attorney Rupil, usay yun ang patay, upat ang nangaangol ini aksidente sa barangay Kasay, sa National Road ni sa barangay Kasay, dalagit na yung alas 5, gahapon sa hapon. Ang nakalas, Attorney Rupil, kining driver sa Honda Clay, nga si Chupi Mar Bulhano na taga barangay Pungtod sa Sub. Ang kas niya, buhi na hinuuni, kini si Tristan Keita Cabanili. O Cabanili nga taga Pilar Rapot sa Pungtod Uslob. Ang kaigo ni ining usa ka Ford Ranger nga pickup na gimaneho ni Lilibet Aquino nga taga barangay Luog Uslob Cebu. Sa impact na nalabay ning namatay o giyang angkas o niya nabandahan po ni ang laing motorsiklo nga gimaniho ni ining Van Limuel na Corday kung sa kanigalan na Corday 17 anyos nga taga barangay Lumbang Dalaget. Angkas niya duha ka buok sila si Jim Lane 17 anyos o Christian Dave nga iyara po ni mga silingan dito sa barangay Lumbang Dalaget. Pagkakaroon, i-imbestigaran pa sa ato mga sakop sa Dalaget Police kining maog nga aksidente sa kadanan ni Calas Jun o kinabuhi sa driver sa usa sa motorsiklo.
4: Daghan kay mga bikira aksidente karon, Paul, sa Bandung Montapol.
6: O grabe ang sukat ka ganiya, Attorney Rupil, ang awa pa na ito, makuha pa yun sa detalye ni atong sa Mandawi, ganiya po Gadlaon. Patay po ito, Attorney Rupil.
4: Sus, kadaghan na bang mga inisgas siya ron?
6: Pero wala noong ito'y kontra sila, self-accident na doon niya. Ganiya po, dire sa may SRP, motor niya po. Nagsunod-sunod yung mga vehicular, Attorney Rupil, no? Gikan sa Dalaget, kapos-hapon, pagkagabi, o ganiyang kadlaw, itubag, sunod-sunod na yun, dire sa Mindanilla, grabe ba, ang accidentis mga kadana, no? Ang nalahi na lang yun, nga alarma, karong adlaw, nga atong na-monitor, ining pagpamusil, dire sa Carlock nga gipalo apasad sa atong kapulisan, although na natay initial nga detalya, ato lang po i pasod ni mga balita, Attorney Rupil, sa mga oras na to sa mga balita, Attorney Rupil.
4: Kining pusil sa Bulhoon, Paul, kisa may nakakuha ni Paul?
6: Unsa, Attorney Rupil?
4: Kining napoy na itabo nga pagpusil, pamusil dito sa Bulhoon. Duguon man kayo rong adlaw?
6: Dalagit na, Attorney Rupil, kanang sa ipusil karong buntag.
4: O sa man, Dalagit o Bulhoon? Iklaro ko na dahil.
6: Pamerkado.
4: O, Dalagit, Dalagit.
6: Ay, isigaran pa sa taron, Attorney Rupil, no, pa nahatag atong kapulisan sa inisyal anang maong shooting incident sa iyong karong nga buntag po, Attorney Rupil, sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo po, no?
4: Mm.
6: So, sunod-sunod din ang mga alarma nga atong di follow-up pa, Attorney Rupil, no? Yung lang ni nato, kining mga nakahatag nag-update ng atong kapulisan, kining mga vehicular accident. So, muna, Attorney Rupil, ang update po sa vehicular accident sa Dalaget gahapon sa hapon. Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Roger Boy! nationwide.
4: Okay, salamat Radyo Man Pula Oros sa imong report. Medyo dugoon kayong kabuntagon noon mahigala. Dugoon kayong adlawa ha. Doon na rin mga vehicle accidents. Doon ay pusil dito, pusil dito. Naunsa mo na yung kalakihan mga kagilan. Nga karoon doon ay ginagan pa nga dugang alarma sa Radyo Man Pula Oros mga higala. Tuntagang pagtagan. Standby at tumalikan humalamang sa pipila ka mga pahinomdog. Takna alas 9:30 na.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Original.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
13: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
14: Dagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pag-ipuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong ng palit, ikot ko sa Zed Panyawan Plus Capsule. Three times a day git ako siya. Wala lang niabot o 1 week, nakita na ako ang alibyo sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gitang iyan kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
13: Tinuod nga epektibo, diabetes, pwedeng matabangan.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
3: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
4: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
5: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
3: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
4: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
5: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Bag

0: gusto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
0: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Nepasalasalate mental to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
7: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS.
9: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart, two.
10: Smart dishwashing paste ko.
11: Smart two.
10: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
13: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
14: Charm, Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
1: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
11: ECS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack nala sa 9:48 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Now, daghantag mga alarmang gitubag ron, mga sugit ni paminaw, atos ang tagag pagtagad ni karon. Doon ay laing pusil pag yun yung hitabo rin sa may karlak, mga kagalaan. Atos aning gisundan, mga kaigsunan, ha? Atos aning tagag pagtagad ron. gumikan ining maong insidente sa mga kahigalaan, no? Ato nga balikan ron mahigala sa Radyo Man Pulaw ro sa dugang report kining nga portion na tulgato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailan kayo doon dahil mga toksin simulawas, mong dili karegular nga makapagawas sa muhugaw, dugay kamahilisan o magbuto ng tiyan. Makasinati sa pag-insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawas sa lutalatahan, dilihamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas at lumaangko na may panglawas. Inumatag-adlaw sa pinakakusog ng herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
16: Straight to the point.
17: Alasa 9.49 na sa banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Unsa man ni hinungdan sa pagpamusil in dapit sa may Carlac, Radyo Man Paul. Nga naman niyong hitabua. Ato sa i-check, may gala ang duga nga report ni Neymang Olasa. Yes, Radyo Man Paul.
16: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
3: Radyo Man, ato ni Ropel, ato niyong investigaran dayo na hitabu ni kaganihan ng alas 12.50 sa tungang gabi dayo ng alauna, kinigmaog niya pagpamusil diyan sa may Carlac Street sa barangay San Nicolas Proper ni nga todak bayan Sugbo. Mga landmark ay niya, Sir Neuropil, doon niya sa San Nicolas sa elementary school, no? Doon ay fitness gym diya sa ubos. Sa taas aning maong building, naa siya nagsaka uban sa iyang bagong nilalang o maong na to nga kapuyo. Iyan naman yung kipuyo. Ining biktima, buhi rin noon ni Attorney Ropil kay kining gunman makita diya sa akong CCTV. Kuan siya iyang gihuwatan ba pag-abot ining biktima nga
17: si Mo ni mo ni love triangle Paul.
3: Oh, mo ni ang gitan-aw but subject for confirmation ni Attorney Ropil sa atong kapulisan sa atong kaugalingon nga investigasyon way labot ang pulisan ni ha ato aning kaugalingon gihimong investigasyon Attorney Ropil atong iklaro lang kay masukpo niya ang pulis mga nagpagawas ta ani nga angulo pero sa kaugalingon akong investigasyon kining biktima do na ni siya kapuyo kaniadto do na gani jud sila anak unya na pakyas ko noon ni sustento si France sa ilang panagbuwag mao ning gitan-aw ron nga ang kinigong babae mao ra may nakatuod ini ang bag-ong gipuy-an karon diha sa lugar no so kini si France sa Alexis Chavez, 26 anyos ni Attorney Ropil, buhi ra ni siya o naani ron siya sa usa ka pribadong tambalanan diri sa Dakbayan sa Sugbo. Makita niya si CCTV Attorney Ropil, kanang siksi kayong babae, nga naglakaw, gauna mo na iyang bag-uron niya patala. O niyang nilalang sa iyang kinabuhi. Ay buwag naman siya atong unang babae nga nireklamo gani sa barangay. Patawag na siya sa barangay. Kaya napakyas lagi sa pagsustinto sa bata, no? Kanya, taga-tugbor atong...
17: So, ato granuhon po na, kinini ang lalaki, ato lang ang land, sorry, first name, ane?
3: France lang, oo. Oh.
17: Okay. So, kinini si France, may dunay kapuyo kanya ato, taga isa tag-fax gamay?
3: Oo. Oh. Onya, doon sila yung anak ato, nabot ko sila sa barangay, Attorney Ropil, ay doon na instances nga medyo nahunong ang supporter sa biktima ng atos bata o itong nakakagabot sila barangay o niya nagkaawayay yun sila ni ining iyang unang babae o niya kiniiyang kuyog karon sa so, wapas siya po sila mauna ni iyang bagong babae Attorney Ropil ang atong sukmit maka slow mo ra ana siguro ang anak ang akong di sayin nga video Attorney Ropil kanang nagunang lang naglakaw ay ilamang gisod sa garage ang ilang sakyanan niya
17: usama ni nagmotor asama ni aning kuana
3: kanang nagmotor mo nang gunman Attorney Ropil.
17: Mo nang gunman.
3: Mo nang naghuwat nila, naglingkod na siya sa motor, paglabay sa babae, nagsunod ayo nang laki at tanaw kana. Mo nang laki kana nakislibless ug itom niya. Hinay lako ni Baroga nang suspect kana. Mo nang suspect pag gukod niya, wa na lang makita ang actual nga pagpusil. Sunod makita niya Attorney Ropil ang pagdagan.
17: Tay pahatay pa pila man ni ka video imong gisend? Pila ka video ni imong gisend Paul?
3: Kana usara na akong gisen Attorney Ropil.
17: So nakita nimo ni monitor nimo kining lalaki ha kining nagkuha naka helmet.
3: Pagsibat dito na sa kuan si Padilla ni siya agi pagsibat Attorney Ropil. Ay kuan maguna kanang burgeran maguna diha Attorney Ropil kanang iyang giparkingan ba. So iyang kuan pag agi na lalaki pero meron nila ba yang babae?
17: Dayon asa man babae ni nakakuha sa CCTV ang babae nga nilabay?
3: Oh, nakita. Ipa-rewind mayo.
17: Rewind ko no, Lord. Kaniya, so kini nagmotor, mo ni ang gunman?
3: Oh, man ang gunman. Solo flight na si Attorney Ropil.
17: Okay. So before ani ato iriway nagmayo, nilabay ang lalaki ang babae, una milabay niya, sunod ang lalaki mo tayong gisundan. Tay pa sige iriway sa kunoral be. Kani kunoral para maklaro ta ni Ronald. Kay nakuha man ni CCTV. Kani lalaki na dag plastic ko sama ni imni pa oh. Tawa tawa monitor ako na Paul, monitor ako na Paul kay basig lahi ang tong video lahi ang imong gisulti.
3: Oo na ang babae attorney Rupil o
17: niya kanang asa man babae ani, asa babae ani, gamay lang. Tanawa sa kunoral, ikaw kunoral, asa may babae ang gisugutan ni Paul? Mao na ang video or lahi? Monitor ako na, monitor ako no, para makuha na to.
3: Ano yung attorney Rupil kay tanang na sinde na ako, ako na nang na-edit no, ako na
17: kana Paul, kana Paul, kay ang imong gisulti lahi sa video nga imong gihatag.
3: Mao na si attorney Rupil na forward lang.
17: Sige, sige. Ikuan ko Ronald. Ikuan ko Ronald. Hasa man ang babae, ano yung nga ni Agi?
3: Naibag-udi ang video, Gerald, nga why circle akong gisin.
17: Sige, sige ko no. Sige ko Ronald. Kay aron niya makuha na to. Kay na kay gisgutan babae, wa may makita ang babae dire. Lahi ang imong gisulti, lahi ang video. Sumuna na. Sige, sige.
3: Uwal niya. Nakoy bagong gisin. Sige, tira na, Gerald.
17: Sige, sige, Conorald. Ikuan, Conorald. Para ato lang makuha ng investigasyon.
3: Dugay na siya. Kung ang napirmero na kong gisin, ang aktual na pag-agi yun sa laki.
17: Okay, kanin babayhanang ni Agi? Kanin sexy, Paul? Tanawa si mong monitor niya. Money.
3: Muna, Tony Rupil. Kanang KKI, assured. Hamis kayo na. Puti kayo. Oh. Papa.
17: Oh. Ayaw ka pala big hamis kay si Kihin kung ano hinong si Kihin noon. So, Moni siya, unsa man nagsayal man siguro ni? Nagsayal or naka-short ni?
3: Nag-short na si Attorney Rupil niya.
17: So, okay. So, Moni, ano yung agi?
3: I-describe yun na siya nga. Maaniyag yun na siya nga binuhat, no?
17: Oh, puti niya babae niya. Kwan, so, kay Kihay siya, anak. Okay. Unya, Moni, pirmino niya agi. So, nabantayan na ni aning laki kininggan man.
3: Nya pag agi na sa laki Attorney Rupil diha na ni Barog ang gunman. Iya okay. Ning gisunod ang biktima nga si Franz. Unya iya nang gipusil kay Musaka man na si Franz kanang building diha Attorney Rupil kanang makita po sa atong picture nga.
17: Okay Paul, kini Paul, money si Franz Paul. Kini money.
3: Wala.
17: Ay saha, monitora diha sa imong kuan kay lahi ganina imong gisulti lahi ang video. Mo na nga aron nga dili malibog ang atong mga tao. Nga nagsunod.
3: Dili lang gamay.
17: Oh, kini, standby sa. So, mauni, kini na dag plastic na blue, mauni.
3: Mauni, si Franz.
17: Mauni si Franz. Suwa sila magdungan sa babae di Apple.
3: Yeah, naguna ang babae, Attorney Rupil.
17: Pero mo to iyang bagong ikarelasyon ka ron?
3: Mauna na ron, iyang bagong ikakuyog. Anong ilang disakan ron diya sa building? Oran oh. Ka ng apartment type pa. Yeah, building siya.
17: Okay. Kaya ito maklaro na to. So, katong babae, Pirmiro, siksik kayo nga nilakaw. Nya maanyag ni Paul, matod pa sa pag-describe dito, mao ini lakaw dito, nya human, ni sunod ng lalaki, pag sunod sa lalaki mo nang nitindog ning ganman.
3: Tindog gayon, iya na yung isundan, bunot siya, nya, tindog siya, nya, gayon sa guldagan, iya na yung igupo lalaki pag sa taas-taas, ipusil niya, kadaghan yung higayon. Dunin siya, professional attorney Rupil, kaya ang igo, bukton ra o kining diri sa buko-buko, no, why pital ma. Kaya ko, niya nakadagan pag yun yung biktima, Attorney Rupil si Franz, nakasaka pag yun yung, nakaabot pag yun yung dito sa kwarto. So, kining gwardya, na akong interview diha sa gwardya, pagkaibaw nila, niapil ka ni siya dagan, Attorney Rupil, eh, kinahandlok man siya. Kaya pag human, saka ang biktima, aligdas na dito sa kwarto niya, ilanggi, kanaog, tawag sila police, o niya ang police na nawag sa dayong medical team, kidali yun siya sa pribadong tambalanan, no? Ang biktima. Buhi ra, conscious ra, Attorney Rupil.
17: Okay, so ang ilang duda ani, kining lalaki nga gunman, gihire ni atong babae nga unang kaipo ni Franz. Malagmit.
3: Okay, luna na may away ato na hitabol. Ang abot ngayon sila sa barangay, Attorney Rupil. Unya, ang katumbayhana, mauras ay nakatuod aning gisakan ron aning laki. So, meaning, magsuko siya tao nga mo patusil yun, niining biktima.
17: Mm-hmm. Kay mo man yung babae hanaw, huwa man sila magdungan. O mas na magdungan o lakaw, nag-una man yung babae.
3: Tala. Op. Inay kilakaw.
17: Oo.
3: Nga, gitanaw lang sa ganman, Attorney Rupil, o. Hindi ito ba kay nilakwa, no? Yeah. Ay, nakakita sa aktwa niya ko. Ang dyan ka, mimis ba? Ito ka lang, banisaging attorney Rufin.
17: O mo, nang isinta na ng tibuok yun. Imo mang itaguan ng mimis.
3: Unay mga confidential na video nga medyo paklaro-klaro na yun ang suspect. Pero full face helmet magyapot. So useless yapon si Attorney Rufin. Kini lang a portion ato gi pakita kay explosive raban na to Attorney Rufin. No? Kay kini kong biktima Attorney Rufin laan yung mga amigo sa mga law enforcement agency nga special unit na nasuko na po sa gihimo ani niya ron.
17: O dili ba kadto nay away ni o ginigunman gininga gunman unsa man ni gi-hire ni or basig kontra ni sila gid Paul?
3: Mayon ani ni Attorney Rufin no kay ang away gud ani niya kini magyuyang unang babae gud. Nya nangabot nagbarangay kay na dunay gayon nga napakyas lagi ning laki pagsuportar sa ilang anak. O dito na ni kisi-kisi nagpag-ayo ning babae kay gipulihan naman sa siya lain po. Murag iyang tanaw ba, ah, pag-iga kasiton sa ato, ah, pulihan ng tadayin ko ni mo, aning ko, ano niya, tanaw niya, katupngan siya, pandili, manilabuan, riga po doon ta, ang beauties babae ba?
17: Okay. Pero gipulihan mo po siya, lain po niya maanyag, Paul.
3: Mani, Attorney Rufin, no? Mani, ato kapulisan, nagimo sila o dugang pa imbestigasyon ani ining maong nga kaso Attorney Rufin no. So dunay mga kapsula na punit sa ato mga lakop sa suko dito sa lugar pod nga nahitabuan niya palang sa dan padong dito sa taas sa kasa iyang gi abangan nila nga kwarto Attorney Rufin.
17: Kay ang nagpusil po dili maka professional mo lang ka og kanang pataka lang sa dog pamusil. So basin og sa mani gi-hire ni or kini maong dili niya gun for hire basin og duna na sa atraso sa gyud da Regiment Paul. Nagdagandagan magani niyo. Dagandagan.
3: So, makita ni mo Attorney Rufin, walhon lipandid ang gunman, no? Pagbunot niya god ang iya mang wa mo iyang igunit sa pusil. So lipandid siya.
17: Muna mag narator siya pag human og pamusil, makita na CCTV, pagbalik na sa iyang motor, paspas kay dagan murag narator.
3: Oh, paspas kay murag gigukod ba? Huwag na yung nagupod niya gani, balik siya sa kaya siya, kabayo siya siya mo ito. Start na yun siya, panda na siya. Blitso na yun, way minun-minun, guha na yun. Hinoon, mingaw man kayo ng Carlock, basta alas 12 noong ang gabi na po. Diyan napita, dool man sa eskulahan yun, Attorney Rufin, baunahan lang yun yung gamay.
17: Oo. Kaya muna man ganoon ka ng narator siya, kanang mga hired killer, Paul, kanang mga... Kwa nagyadaan, professional killer, kung magpamusil mo, baktas lang mula lang kalma kayo. Ba't tinigyan, nagandagan man siya?
3: Oh, ganagandagan. O niya, iya pa ganing ipalakaw o baayo ang iyang target. Pwede naman lang dato pag tanaw niya, nag-atubang na niya. O profesional ka, pwede naman ni mo atubangon. Igo ni mo, dughan ba ron, or ulo, atumba na yun, no? Pero siya, iya ang ipalagbas una.
17: So, noon na kayo mga interview, Anes Guardia?
3: Ako interview ni Attorney Rufin. Ako, sa'yo na lang akong gisentod. Kwanta na dito sa
17: Maybe ato ko nung paminahon mo interview sa Guardia, Paul.
3: Sige.
17: Sige,
3: Attorney Rufin.
17: Sige ko no, Ralph. Naka ni Ralph.
8: Abang, ining building nga. Nasa niya daan diri, sir?
18: Carlock.
8: Oo. So, diri ang biktima sa gawas, nagpusin. Saka dito sa taas. Dagan. So, ang motor diri, ra.
18: Dito, dito.
8: Ah, diha, what?
18: No, ang price board yan.
8: Oh, diha, niya, dahil yung birahan siya diri, diyan mo siya napita din nagbarong diri.
18: Oh, padong siya, kuwag, eh, di tanto, bagot
8: ko ang padong siya, uli.
18: Bagot sa kanang, kuwag, ba, kuyo ba yung sawa, eh.
8: Saka.
18: Pagpaw, eh, siya diri. Diri siya, kanang-kanang, pinira ng dugo,
8: ah. Oo. Daghan, eh.
18: Dito, patong siya dahan.
8: Oo.
18: Daghan, patong siya dahan.
8: So, gigukod siya.
18: Oh.
8: Pero baka kay kapsula.
18: Ito na siya daan.
8: Ilang kapsula kay? Siyam?
18: Siyam?
8: Siyam? Sayang ga ito. Sayang ga. So kato yung kuyong de, uyab-uyab lang to niya. Dili gito yung asawa. Ay ni, ang nagduda man to nga love triangle yun ang hinungda, no? So diri, sumaygani kay nada pa siya sa ospital ayun.
18: Miller.
8: Miller. So mauni diri, no? Mga... Asama. Naadiri, maudini diri. Wadi ni gwardiya sila? Aki ni mau gwardiya? Oh, maudini si gwardiya deh. Ato ni dulun, gwardiya. Ika gwardiya dia sekuan building? Iki sama yang angga ato niya. Tugi pusil. Orang ka kaila to? Diin man ang motor parking? Diri, familiar ni mo mengenau?
19: Sa sama nag
8: helmet. Full face helmet. Pero ang ilang mga barog? Ilang mga barog? Mga mga batanon o mga porma?
19: Mga apit na kainta.
8: Pag buto-buto, diin maga. Pagok ka diha?
19: Oo, kay paggawa niya diha. Sa armas. Dagan na lang ko dito.
8: Dito ka, dagan.
19: Nandang ko sa buo, mas pertahan kay dinisirap na ko sa gate. Dagan na siya tangkupan niya. Kaduong na biya.
8: Buto-buto. Nga, pag human, pag sibat, diin man sibat ang motor.
19: Ato, padong si Padilla.
8: Ah, padong si Padilla?
19: Oo, hindi na komisyon.
8: Oo. Bisulan ni mo?
19: Bisulan ako.
8: Pagay, waka balik ka.
19: Alarma sa mga tao.
8: Oh, pagay, waka balik ka pag bisul-bisul ni mo ba?
19: Nagpaman, nag-alarma mga tao din, ng gawas.
8: Oo, oh, oo. Oh. Ay, sipa kayong buto-buto.
19: Nag-alarma, ako bisul-bisul.
8: Eh, kasi nanawag kong ambulansya.
19: Okay, polis una abot.
8: So, nanawag mo polis, abot polis, nanawag din ambulansya. Yeah, so, diin man, diin man nalupog si, asikuan, katong ipusil.
19: Wala, dito naka-abot na siya para.
8: Ah, kabot sa kwarto. Pero nakuha rin siya balik.
19: Oh, ako nakatod niya sa hospital.
8: Aso ay iko? Buko-buko? Buko-buko? Bukton o buko-buko? Pero nakasulti pa siya. Masulti pa mo. Istorya pa. So, naibarog na siya. Nakabarog na.
19: Nalayan na ako.
8: Ano mga kuan mag live triangle? Kinsa man din ang babae ang kuyog-kuyog niya? Doon na rin ay pamilya?
19: Gusto ko kibo na live triangle ba na?
8: Austin lang siya?
19: Ako nagdagal.
8: Complete number, wala ni mo maka-complete number motor?
19: Makuha, nakuha sa CCTV.
8: Asa may CCTV naka-captured ato?
19: Kiri, huwag ka nang dali sa CCTV.
8: Kini, kini?
19: Oo.
8: Huwag kini? Ah, kini siya. Kuan? Chocks to go. So makita, diin man pita jud, diin man makita, diin man kita ang parking motor. Adin na gyud.
19: Dako man ning CCTV ani.
8: Dako ang CCTV ani. Asa man CCTV ani? Ana rasod ang kamera kini. Ana, oh kamera oh. Kita dai kayo mga kasama no. Ni pagpamusil sa Carlock sa iyo karong buntag no. O, so, nang biktima, buhi ra. Da sa Tambalanan, no? So, Carlock Street. Asa man yung barangay, ah? Barangay? Sa Nicolas? Barangay sa Nicolas, Cebu City. So, mauni, ang shooting incident, no? Sa iyo sa Kabuntagon.
17: Okay, so sige, standby ha.
8: Area, no? O inyong kasamang...
17: Okay, sige, sige, lal. Atong balikan gamay lalbi, okay. Katong pagsugod atong kwan, asama to, katotoang nagparking-parking pa sa motor. Tanaw nun eh, kung love triangle ba ni, ang babae, kay muna magod sa kwan po, atong klarohon ha, katong babae panalitan, nga unang ikarelasyon ining France, o ga, doon abot sila barangay, kay wa na mo suporta si France, na nanay sila yung gipuling nga laing binuhat, pwede man nga, moto yung nag-hire o gunman, pwede na nga anggol. No, pero sa pikas bahin, pwede po nga dili sa ka-afford. Bisan pa man og wa na mo support, ngita na sa iyang kagalingon kung nasa magkapatay pa siyang tao. Pwede man. Pwede po nga kining lalaki ha, na atraso ni France. Basin guwaba ka ni magka-love triangle, kaya doon ay usa ka babae, ka ng babayhan ng miagi mo, igiilog ni France. Depende na, Paul.
3: O, posible ni si Attorney Rupil, love triangle, posible sad nga ang nasukuan ni France, ang Tabakan ni hinigugma ni iyang gikakuyog na rong bagko.
17: O, tanaw ako, kini mabayhana o. Ni agi ni mabayhana. O, mo, ni Jokwan gidi ay, may sexy o niya guwapa sa daigod. Ganing ipadulaan niya ko na. O. So, unang ni agi ni babae, kini lalaki, killer, kiningan man, naglingkod-lingkod na sa motor. So, ni agi ni babae mo, unang ni agi. O, sa may mga trabaho ko na na, Paul, nga nung gabi indako naman ni agi ni babae, unya ni sunod tong lalaki nga si Franz.
3: Mananay, wala na tumasubay. Huwag din sila gikan at Cherry Repeal. Basta gikan ni sila glakaw. Masin ng tao-tao ni sila gawas.
17: Uyaw, wawan pa magdungan.
3: Puro helman ang service aning kwan. Biktima. Ang akin ang ilang ilakwa na Cherry Repeal. Lool ani, na ay garage diha. Diha ni igarahi ang ilang service nga Porwell.
17: Oh, yan muna ni Kalon. Muna ni Kalon, oh, ni Bagtas ng babae. Unang Bagtas ng babae.
3: Oh, unang nanaog ang babae. Yeah, pagkatao.
17: Pero di po, noong sa bang hitabo, ah, inunang naog ang babae, so inasag lakaw, dili siya na nakasweet ni Paul nga, ni naog ang babae, doon nga nasa Bagtas unta.
3: Oh. Yan, ang tatong gihuwap yun si Franz, baka magkuyog guys, sila lakaw ba, pero ang nahitabo, iuna yun ang babae lakaw, no?
17: Hmm.
3: Unang ni Saka dito sa ilang gipuyan nga apartment attorney Rupin.
17: Oh, dili ba ni Minyo na yung babayhana? Yan lain, ang bana mo inasuko, baka ana, inana, no? Kay, katong asawa ko ni Franz, pwede ito nga, tinuod ito nga angle, pwede sad, pero pwede po dito ka-affordable. Pwede man, na may mga inana nga mga lalaki, wa magkasuporta, di man nalit papatay sad.
3: Ah, tinuod na, attorney Rupin. Duharag yun eh, no? O, limpyo ang unang babae nga iyang gikakuyog, nga iyang gikaaway-away, aarita sa part aning bagong babae nga gikakuyog sa biktima.
17: Okay, pwede man. Kini babae hana ron, siksi. Gwapa, siksi. Masignaan ni Bana? O masignaan ni Uyab lain?
3: Wala ba ni Uyab? Tanaw niya nga maama. O rin gibuwagan ko kay naana na ining tawhana. Ala ba nga mga instances ka attorney Rupil?
17: So pagpamusil, Paul, na bulagta ni si Franz, kini babae, unsa man ni? Mauni ni Kuyog sa ospital?
3: Ang kining babae, nakasakta na ni siya dito sa taas yung attorney Rupino niya. Kining laki, nakakat-kat siya po niya, nakasakta niya po siya dito. Dito na siya malukog sa ilang lawak. Mautoy sulti sa gwardiya nga maunay na nisaka dito o nag-facilitate nga mapakanaog siya o niya mada sa tambalanan.
17: Mm-hmm. O saman ko nung kadugay na sila diha na muyo?
3: Wa kay tumukaro itong gwardiya kung i-imbestigaran na sa background ining biktima kan us anak puyo unsa kadugay na wala siya kayo katumbag nato attorney Rupil sa ato nga pagsukit-sukit na laalang bahina no so ato mga pulis hopefully nga makahatag pud sila update ani attorney Rupil kay basta pagko pagod mo ana ra bang unang pulis nga ga investigar pa ta no wa pa tay update no maana pa ba sila so pero unsa ato na ibawan Paul Priselmit nakuha ang iyang gisuot yun attorney Rupil. Yan, nagsanilas na sa disya, attorney Rupil, alang mga sanilas nga kanang guma gani, niya, o niya, ang iyang helmet good, full piece magod, tabunan dyan ang iyang naong, no? Pero ang naka-good news, kay ang plate number sa motor, nakuha yun.
17: Tarawa, yan dinaganan ba, ang iyang kwan, di ba ka ni, kining lalaki ha mo o'y kwan yun? Depende ha, na-hired ba na sa nga killer, mo naman o dili pang hired good? Kaya mga killer nga mamusilay, mga hayar gyud kan tirador ni kahuman kalma ra maglakaw. Kani siya muruman nga ratol paspas badagan sa iyang motor. Paspas og sakay.
3: Oh. Kita gyud nato ang iyang lihok attorney Rupil nga kwan lang siya ordinary ra gyud siya nga isugo o dunay kagalingon nga plano sa pagpamusil ining maong biktima.
17: Hmm. O manay tan-aw na nato.
3: Oh, anyway, ato lang ipa-follow up sa atong kapulisan sa Sawang Kaliro. Police Station 6 ni nga area, Attorney Rupil.
17: Okay.
3: So, mo ni Attorney Rupil, no? Atong pagpakita o paghatag o initial ining pagpumusil sa iyo kagania diyan sa May Carlo, Barangay San Nicolas ni atong Dakbayan sa Sugbo. Ako niyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
16: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
20: Radyo Boy, Nationwide!
17: Okay, salamat Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Alas sa 10:12 na mahigala sa panuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Ato sa ipakita ni nag-viral mahigala nga video labot ining nisakay sa jeep nga adik-adik unya nanumbag man asa man tulad nisakay sa jeep unya paghuman nanumbag kung pasayro dito kuyawa ni kalakiha oi naunsa naman ning kalakiha mo na ni ang kani ba tawag ko nay audio ni dong ni nay biyahe jeep oh kani oh
21: Sus, ganun ko.
17: Iyawa ni kada kira. Isukol ni pasay roosang niya. Doon na bitiguan-tiguan na laba.
2: Pagpantanin mo na!
21: Nitay mo mo!
17: Ito na, oh. Ano yung balik pagkuhan?
21: Naglakay na nga ako.
17: Iyawa. Sus, ginoo ko. Magkataymin kang sakay jeep. Ano yun niya na? Ano yung anakasi, ha? Hello, hello. Nga naman yung kuhan, ha? Sus, ginoo ko palang awa mo. Maawa mo gani ani nga mo na bangag man kining daw nga. Oh? Nga naman yung yung ikakunta ning kuhan, ha? Kuyawa. Aso nang nakay sa jeep, nangurog, nakurug-urug. Nakurug itaon. Aso speak adik o kwan, kaning rugby. Adik ni kwan ay rugby na yung nagkupot o plastic. Nga na ay rugby. Manghingi na sa kwartaon niya, basin, kwan, bad shot, siguro na yun. Kani, oo, oo, oo. Oh? Isa kayo sa jeep niya nang one? Oh. Isuko liko sa pelo ang pangyadaron na ba? Tiguan-tiguan niya na ba ni?
2: Papantanin mo na!
21: Nitay mo mo!
17: Oh, balik mo yun.
21: Naglakay na nga ako eh.
17: Uyawa ini kalakiha.
21: Tama na po, tama na!
17: Oh? Sus, ginoo ko. Sang klasihan ni Hitabua. Nani mga bangag lagi ang mga higala? Oh? Kaluoy taon, eh. Sus, unsama yung pagka-safety sa itong katilingban. Ano ba o na ni... na unsam kurug-kurug tayo nga pa sa ilo
21: statang ilam inabuto yung payong ba lakay na tuloy ako iwan na imanta natin
17: kuhan niya siya nadaot sa rugby ni kita ka sa pagkuhan nga na ay gigulitan yung rugby sige ko no balik-balik ka o kane o kane o o o o iso sa kay sa jeep na numbag. Oh, nagunit og lagbi ang pikas. Oh. Sus ginoo ko ka kuya mao ni.
2: Ha?
17: Ang problema ani may gala. Oh. Kuya wa ani magsakay ka jeep. Muna nga ang masa makarelate yun ang masa kana nasakay jeep ba? Kato nagsakay na private vehicle ito sa makarelate. Nga kuyaw na yung mga ina na yung mga adik. Oh? Oh. Sus ginoo ko. Nagkurog ka ni mga pasayro uban.
21: Tatang ilam yun. Inabuto.
17: Nagkurog, mahiga na mga pasayro.
21: Lakay na tuloy ako. Iwan na. Imanta natin.
17: Mo ni hitabua mahiga na. Mo na nga. Ina ni mga drugs mga kagilaan ang safety bus mga tao ang makarelate ni kini mga kabos nga manakay jeep. Kay kato magpa krusada-krusada nya gwapo mga sakyanan mo maka experience na ni. Kana yung publiko mo nang masa mahigala naka experience nga dili lalim. Og naa mahigalay kuyaw nga katilingban kay ni aning mga bangag, ha? Ah? Oh, bangag man ning klaro. Oh. Senior citizen na guning kongod. Oh. Unya simbako mga higala og kwan tanaw. Di ba ka ni minor dahi? Basi mo po niya minor man ha, na ikuan sa balaod ni Pangilino. Katawa-katawa, mahigala. Lagi talaga yung katawa, mga sukit di paminaw. Ang ngayon yung irehab ng kuana, yung tawhana, ha? O baka, mga kagilan, kay klaro man na kayo, nagunit man ni rugby ng usa, ang iyang pikas kamot. So, muna kabantay mo, nga ngano man nga ang masa, gusto man sila, mga higala, sila may makarelate, nga kining mga inaning klasiha, ang ngayon yung panghipuson, kining mga adik, ha? Ipang-rehab ni sila, ibutang ni kuan. Dili ni pwede mahigala mo ipon sa katilingban. Nya makarelate ana ang masa kanang mo sakay jeep ba. Lisod man kay magpaisog-isog tong wa makarelate wa maka experience. Mo nagbantay mo ari ka sa mga sa field yod, ari ka sa ground yod. Adto ka mahigala sa mga kaigsuuna nato nga namuyo mahigala sa lugar nga naa dito ang masa. Kabantay mo unsa ilang demand mahigala? Oh. Muna din nagkalain sa mga opinions, mga sukit di paminaw, kaya na ang uba naka-experience, magkabantay nakabantay mo ang masa mismo, lahi ang ilang gusto. Munang preferred nila mga higala, katong panahon ni kanil Presidente Rodrigo Duterte nga, mahipos ni mga inani ba? So ang mga tarong nga tao, safety ka, kalisula ng kalakihan, sakay kag jeep, niya human kalit nagsaka ng inanang klasiha mga higala. Naghatag o Grisgos kinabuhi.
0: Straight to the point.
17: Alas sa 10:19 na mahigala sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Onya kinini ang okay so ato lang tiwason itong isgutanan puhunday. Ah. Ang patay mga issues nga atong hatagag pagtagad mahigala pero tungod sa atong ka kuan man, hagipot sa tong oras mga sukit ni Paminaw. Unya, happy 40th birthday sa akong higala si Arturo Ibanez nga kugihan kayo manglimpyo sa Gifted Hands barbershop. Sige, so dito sa may lower Mohon Talisay, pinaagi ni kasamang ni atong amigo si Nichelle Dacalos may nag-text na to karon. Unya, happy birthday. Unsa man nila ang greeting si Mojo. Please ko greet ni avid listener si Josephine Balurio. Nang Minda Boy Cortez og Sita dere sa Maharlika Puok Talisay pinagin Jojo Abapo. O sige, salamat kayo Jo sa imong kanunay po nga pagsunod sa tong tulumanon res DYHP. Unya og duna kay mga kuan gyapon diha ha mga alarma e kuan lami dere paibaw alami dere ang napita. Okay. Sige, so nangamusta nato si Ray Vinya Tanhay sa Melbourne, Australia. Good morning mo da sir. Murag sige nagbisita ni sa attorney Elias Espinosa di sa Australia da. At sa tagay pagtagad mahigala ning ato mga winners karong buntaga mga nasakpan na minaw sa DYHP. Busa pagkadawat mga palipay gikan sa tong Sibianan. Gastolin niya ron mahigala si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Atong hatagag pagtagad mahigala. Yes, sa kasamang Lailin.
0: DYHP. Anonym Report.
6: Ayun, buntag po usap ka sa mga regimen na Tornado Field. Balik din sa Mandawi City. Dinay grupo na usap na makadawat sa atong mga palipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa programa sa DYHP. Sila Lydia Nakoida. Yay! Tasha Ahig, Teresita Suico, Elma Isai, Okeri Nabia. Okay, ready to sing it in your DYHP. Salamat, salamat, salamat, DYHP. Overall number one. Sabi na po, sa kasamang Julius Danilo, Double D, sa 93.9 IFM, kinisi ka sa mga Lailin Rabanis, Arigadas, DYHP.

0: Okay, salamat Lailin Raman sa Ligada, si mong report. Salamat sa kaubanan sa Research Department. O salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o AFM. Busa na kanawat ang mga palipay gikan sa atong Sibiana.
1: Sugod na ang programa.
0: Happy birthday ni Junard Bungkales. Gikan ni amigo ni kasamang Kesus.

0: Okay, mahigala sa nga na lang. Skinit po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Magtiwas tayo ni ka adlawang Lunes pohon mga kahigalaan. Sa nagkadaiang mga issues nga ato pang ipangsundan mga higala. Sa nga na lang skinit po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Atong atangan ang sunod nga tulumanon kung ako pasultiyo naman kasamang Alan Guliat na Kurda o Ate Priscilla Raganas. O niyang gabi iatangisan mahigala ang Sincerely Ate Arlene alas 9 nga to sa 10 ang taknas kagabion. O alas 10 nga to sa alas 12. Ang tulaman ng Street to the Point Evening Edition naman kasamang Buen Alguno. Sangan, skinitipo kang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
3: Tatak RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tatak RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN! All the way!
4: Loyal kami sa RMN!
3: Tatak RMN!
2: One radio network conquers all.
5: Number one!
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa iyo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.

0: Ngunit ako'y pastel tihon. Ako maingon. Ngakun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon, ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
0: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
1: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken filet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
2: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa sug kang maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
3: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV-256629 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Tas pang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Mabalik sa pinabulong ang butika sa
7: sugar. DTX 500.
9: Kuday si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo, jud kayo yung DTX 500.
7: DJX 500.
8: Pumali sa mga butika.
10: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, mga akong gibati kay kasama ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
11: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin bayag mabatan ang kubalik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yag mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Hi! Hello mga kasama. Kinigay po inyong Kuya Joel Binsico. Basta kong partner, Randy Tayad. Bangumusta ka niyong tanan? O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa Sed Marketing Incorporated. Sama sa Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa Sed Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngaan nga Aiko. Kinig ibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay kalaan ang ato magtatampo si Aiko.

Kini akong problema, bahin niya sa kumbana nga wire makalabaw sa kahambugir o kabutbuton. O kung anong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga paghitabo.

0: so.
1: Kung asawa ka, kung tuwa pa ni Manila ron, awo na. Oh, nanood na yung schedule para sa yung concert.
2: Ha?
0: Huh? Concert hanggaw ay.
1: Oh, day, day ay ko. Day.
0: Ang saman.
3: Ay, kablakar. Ay, kablar ka kay soon ay nituwi ka. May schedule ka na unya para sa mong concert.
0: Hilang dita ko, ay. Gahal-hal ka lang. Huh?
3: Di na bang too, ay.
0: O nga naman too, man ko. Mawa magkay resibo. Ikaw, no? Pulos ka lang yun, but-but. Musulti gani ka ba? Siguro ang nga doon na kay resibo anang imong gipanulti.
3: Ang sa resibo ba?
0: Kamatuuran! Bugu, abe ni mo. Gaayom lang hambog ni mo takoy.
3: Day. High blood na kay ka, day. Sige mo kakaon og tamis good.
0: Hilamay! Kauwa ka lang gid ako, da.
3: Sipa kauwa?
0: Kanang hingaon og tamis, diabetes ang resulta anak dili high blood.
3: Day, sigun sa kong pagpanuki-duki, ha? Kanang diabetic pag umangkon na sa high blood.
2: Ha?
0: Tapo ko, hilom.
3: So, hito pa na rin kay kanang diabetic? Ano yung sakit nga lami?
0: Yung sakit nga lami?
3: Ha? Hinungdan nga, anong sige kaon og mga tamis, mga sweets. Mao nang diabetic. Atraso mo na tayo, tiyay. Kay parat mo sa tuya, ha?
2: Huh?
0: Hilong takoy, uy, muradyog kag suhitos mga sakit.
3: Sakit lang imo, dahil suhito kay ko, ano?
0: Nasad, bot-bot nasad, hambog nasad.
3: Punta na ko. Tumagunta ka sa mga sakit. Punta na ko.
0: Beko, no. Unsa man ang sakit, taka na maghubag ang liog.
3: Maghubag ang liog?
0: Oh.
3: Unsa man, dato, pobre.
2: Ha?
0: Huh? Tos, kara, ang style na takoy. Nahibaw na ko, ana. Sakit sa pobre o dato, karaan na kay na, wa na ginay lami.
3: Ah, pastilan ni mo, eh. Wag nyo kay bilib na ko, day. Ako ha, ako sultihan, tanga. May bawaan ako ang sakit sa tao, pinaagi sa iyang singot, ug sa iyang kaon. O kung ang iyang ikaon, pulos mga tamis. Aka na, doon lang na siya diabetic.
0: Ah, mao ba?
3: O kung ang iyang ikaon, pulos mga parat, o niya ang iyang singot, magputi-puti, doon na sakit na bato. Sakit sa bato.
0: Paray, may sabaw mo sulte.
3: O kung mukaon siya o palaya, ha? Hilig mukaon o mga dukot. Aw, naasay sakit sa abdo.
0: What? Ako kailan mo sagot ako eh. Labi nag ikaw, kaila kay kus imong sakit. Labi na nang imong kuan, kanang...
3: Types
0: imong singot? Awa na sure na kay kuan na.
3: Unsa man gano sakit ako be?
0: Nakay sakit sa utok.
2: What?
0: Tinungod bitaw na!
3: Ah, sus. Ay na lang tayo ko. Ay kog ilara. Aiko Melendez.
2: Huh?
0: Bungot ito, hindi mo diha.

0: Oy, takoy. Pasuko ako, be.
1: Unsa man day?
0: Adto as Selma kay naningil to gahapon siyang sa tong utang ba? Nya bayad ito. Ikaw lay bayad kay nasuko na ra bato.
1: Suko, boy. Ay, kapala ka. Ako rin bawala. Pwede may mong utang kay ako yung bayan niya to.
0: 1,500. Ikaw na'y bahalang mo explicar niya ha, kanadi masuko ha.
1: Ay, di lagi na masuko. Ako rin bahala na. Bebe, ambe para bayad, be.

0: Salamat sa bayo trooper capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bayo trooper capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bayo trooper capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bayo trooper capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotrons Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrons Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrons Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
4: Biotrons Herbal Capsules.
2: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrons Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
5: Biotrons Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
6: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
7: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
8: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati, mamugnaw ko kay ngikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayin lang yung gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
11: Mano sigam na matanin. Moro ni mahimo ninyo? Magpautang mo, yadi mo ko ba umaningil? Diba o mo? Ngadi ko ganaana na maniningil, nga dili ka maong maningil. Magtagot-tago pa. Mag-unsalan mo yung mga nakautang. Masige, mag-adjust nyo? Ha? Kasi huwag may problema. Problema na nyo, pinangitan nyo kung asa mo. Magpautang nga mo, maayo kayo mo. Unta, igtang bayad, dili mo magtarong, magpaningil, dili ka magtagot-tago mo. Usam, nakaminos mo na mo? Huh? Ha? Nakaminos mo? Sukad mo, sukad. Karubo ko magkasumayan eh. Nagtuo ko mga tarong oh. Pero huwag mo din mo yung mga ayo. Kami mga utang tarong kayo ninyo. Ha? Maningil mo ginigabot sa saktong panahon. Kay, ray, kapoy kayo magsigig. Dadaan yung kwarta, ganili amo eh. Kay para bayad ka ninyo sa inyo, mga utang ninyo.
12: Ay, sorry, boss.
11: Sorry. Igor mo yung sorry? So, non-sweldo ha? Panil nga din, ha? Panil na yun. Kung may mo, mag-atang mo diyan sa putangan sa among gitabawan. Araw na ni Gaswildo, makabaya na yun. Dili kayo. Bawa mo yung pangitan niyo. Ah, solve ninyo.
12: Sorry.
11: Sorry. Mga alam mo, sorry. Bita ninyo, eh.
13: So, mga Fred, mubayad ka, kung mubayad ka, ano mo, masaba mo ka. Usa, ikaw mo yung nagpautang?
11: Ha? Huh?
13: Gara na ka, abigay ka pasagdan mo gaganihan nga magyaw-yaw. Saman, malaga? Malaga!
11: Kuantol, kineng...
13: Ay, kung tultulak, kita ka niyong kumo, mga atol yung gani, ha? Tulingig ka ron. Eh, bayad sa motang, bayad!
11: Oo.
13: Sunod, ha? Mga saba niya, iluyong ka rin na mo din hanggawa ka. Lakaw, sibat.
11: Kuan mo, God, kineng...
13: Sibat! Tampling sa sibat na. Sunod, bayad din, ha? Nakasabog ka!

0: Sara. Dili man ka, ha?
1: Oy, pre. Diyero ko na, ha, pre?
0: O, sa mga diya?
1: Ay, akong kasaba na nangutang na, nagpautang na mo.
0: Ha?
1: Kulagod kayo.
0: Oh, ngi gagod. Nga naman?
1: Tugat-tugat pautang, unya, di ka maumaningil.
2: Ha?
1: Kulagod kayo. Kaya kita, nangutang. Mabaw to pangitag, asa siya, nga nung wak maningil. Ako rin ang hassle. Gusto ko kumabayad, hassle yun ako. Di man magpakita. Lily, hi man.
0: Oh, kaya wagon.
1: Ibao ka na ako, pre. Di ko ganaan ang kuputo kwarta ka rin ako, ah. Kadili man ato, ah. Eh, para mabayad sa mga utang na to, pero mao lagi. Mabaw po yung pangitag, asa ning nagpautang, mabayad, ah. Tagotago mo, no?
0: Ano? Kisa mo na sila, ha?
1: Ano man, pre, may plano ka, pre?
0: Hindi na utangan. Kisa mo na siya, pre, may paila ko na, pre.
1: Ano naman, pre? Ngutang sa'yo, pre?
0: Adele, pre. Kasabaan ko na. Tuga-tuga silang pautang. Bida. Nga, di ka mo maningil? Sulasol sila silang isigataw. Kisama na, pre. Sultihin ko. Kung kinsa nang mga panuha ka na.

0: na tayo, ako na nabayro na tayo.
1: Unyawa kayo yawi.
0: Ako po? Ako po ganyan yung asaba dito?
2: Ha?
1: Kiyon sa mani mo?
0: Asaba na ko! Ano tagad-tugad sila pa utang eh? Dahili ka ba umaningil? Hasol-hasol na mga tao na.
1: Kuya, huwag ni mo takoy.
0: Ako pa? Kailak mo kung siya ka namin lang ako. May kanikim, ambot ng laki. Ambot kisa talagi ha. Kay wapa, na, wapa lagi. Kailak mo na kanahan lagi. Ako niyong kasabag ba yun?
1: Hanggaw magkatakoy, uy, may ganik kay wasi masuko.
0: Pisa masuko pa siya. Wasi mahimo. Huwag nasuko pa, huwag na itong bawas ang iya ha. Kaya kung may unang nausaba niya.
1: Huh? Sa panggawa, binimuta ko yun, og magkita mi adto aw, ako mo'y mauwaw si imong ibuhat, kay imbis kita ang angay nga kasabaan, kay dugay ta nakabayad, ikaw na hinoy nga saba di ay dito.
0: Depende mo na mga saba.
1: Butang yun, binimuta ko yun, murag ako dyan, mapahamak ni mo ang imo kalaki do.
0: Ano ko taong day?
1: Una-unaan ko na bi. Imo siya gipakauwawan, unyag magkita mi, ako si pasanginlan ato, ako si panimaslan.
0: Ito umaga. Huwag magkita ganin mo, unya pa kawawaan ka niya, ingna ko ha? Kaya ako'y mahukom na!

0: Ay, Ginoo ko, bago pa kanin may gabayad sa among utang. Tingbayad sa dapit. Asa mong kuha niki? Yun na. O sa ditong pitsaha di ay? Ay, hala! Swildo naman ni umuha ni Takoy. At doon ako sa Takoy.
1: Dong Takoy, dong.
2: Day, what's the problem?
0: Dong, problema
2: gyud ko,
0: dong.
2: Ha?
0: Problema ko. Pero nahinumdum ko nga sweldo naman dai ninyo ugma.
2: Oh, sweldo na sad.
0: Sweldo lagi.
2: Sus, wapagani mo hurto ko sweldo, may algi. Karon sweldo na sad. Grabe yung sad, eh. Stress man tani, eh.
0: Sa kan?
2: Kung sa tingin mo rin mo, ako ba ma-stress ko?
0: Kay.
2: Ang problema mo sa kung saan paggasto, ani.
0: Kay.
2: Nag-abot na sana kong sweldo, may agi o karon. Mapoy na problema ko lang kong mga sweldo sa may agi.
0: Nga na problema man ka?
2: Ang maglibog sa kong, sauna ko na kong sweldo, sa kong palito na ni para mahuruting akong sweldo. Kay, naan naman sa'yo mabuti na lang yung sweldo. Ha, mas stress ka din yung sweldo, eh.
0: Ha? Sa kay.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik at ewa na magkugibate. Nakaantog karo na minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isin tanakapin. Sabay na bis ka.

0: Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
1: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
2: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
3: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Divers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takoy ipang bati, tanan, naghanjod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsigong, ayaw na pag-inom niya, bisagong sa pagparagis na ka. Sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila

0: Kambugiro na bayak gini mo tako
1: iwi. No, it's the reality. Makastress iwi. Stress ko. Kini lalim magsigi kupot ng kwarta iwi. Mano sa hay. Aw, lipatunan ako ang magalingon. Ako lang inoon nga, nahug.
0: But may pasabot, imong giilan ang imong kaugalingon. Nga kunuhay, wala kay kwarta. Pero imo na yung gituyo.
1: Wala mong kong mahimo.
0: Kamanay, bot-bot rin gigaayo ni mo.
1: Ha? Bot-bot ko taong.
0: Labaw pa na sa bot-bot imo at ako'y grabing hambog na gini mo.
1: Nausa man taong gawin?
0: Karon kay sweldo tagaay ko ha. Ting bayad na to ros kuryente tubig.
1: Nasad?
0: Sinasad? O pag kita kabayan si Agi, maputlan, gitaan na ron ba?
1: Mo lagi.
0: Anong maingon naman siya nasad?
1: Buta ko'y pasabot ba nga nasad? Buta ko'y pasabot. Bayad na, sir!
0: Ay, basta tagaay ko horon ha, tagaay ko. Bantay ko maglimot-limot ka. Maputlan ganita, ikaw gi makaingon. Basta wala tayong suga, kanang mata ni mo ako ng pasigaon. Kay mauna lang na himo na tong suga.
1: Huh? What's it?

0: Well, mai kena kita tak mari?
1: Mari?
0: Unsa tong giingon si Mambana, mari?
1: Ha, ang unsa man, mari?
0: Nangambog pa siya nga maproblema kuno siya sa ting bayad. Kay mabaw kuno siya pangita namo. Ngano? Kami dai mitago, ha? Di ba kamo man? Kamo man gahi magani kayo mo, di mo mabayad sa iyong utang?
1: Ay, mare. Ayaw pagsulti anak, mare. Kay wag gitaon may utang ang gidaganan. Ang tanan among gibayran. Na ay madelayed, pero wala na mo dagandagani. Uy, wag mo tago-tago, anak.
0: Unya, ganong mga sabat man siya, maayo na mo. Bagaago niyong naunggod.
1: Ayaw ko ilang magagnaong, ha? O sa may gusto ni mabugno?
0: Sa?
1: Gusto ka magbugno? Iya kuno ming ikiha, nganong mukiha pa man siya nga nabayran naman namo siya. Ang iya ra kuno kay nang hambog kuno ning akong bana nga tugatuga migpautang ya di kuno mi kamaong maningil, mutago kuno mi initing bayad. Hanggaw kay akong bana, hambogiro mangu kay dako good. Karon, unsa o man ni namo og tinuod nga ikiha mi? Unsa man og kamo ang pasultihon? Aiko.

0: the press, Bob. Good morning, Bob. Dong Pedro, good morning.
1: Good morning sa balirong ni Siding Kaskiho. Labi na ni Gali Kaskiho. O ni... Kanyang Kaskiho sa konsyal sa...
0: Sir Dudong, konsyal Dudong Kaskiho, Gindaylera Kaskiho, konsyal sa Cordoba, Sibo. Kumusta mo niya? Salamat kayo. Ati Jinjin?
2: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kayo, mga mama, sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy po sila kay na ay Don Pepe Dark Chocolate. O niya, ugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay. Salamat kay Ate Jijen. Mga bata, inom kita doon po ipitablia. Mga na the best kayo. Mabuntag na ito imnon. Nigmata na ito. Mga 30 minutes to 1 hour. Inom na taanang doon po ipitablia kay happy kita ana. Anya. Sa mga tao po nga samtang nag-chat-chat mo ang inyong imnon, chat-chat mo, mag-inom mo ang inyong isumsum ang ato ang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Labi na giyod sa tanang ang mga tao din ha. Ay, ang mga bata po, ugum-ugum sa mga OBM Special o sa ato ang Diamond Yema Special. Nya, salamat kayo, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nag-watch siya, Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning niyo din ha. Salamat kayo ninyo din ha, tanan. Nya, sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Basta Tulido, Kuya Nick Pipito, Dudug JR Pipito, o Brumit Space in the Shane Pipito, tanawal niyo sa Facebook. Inyo na makita Brumit Space, type lang ninyo, 9 number niya, tawag galana nyo kung unsa inyong gusto nga buhaton sa inyo hang panimay limpyuhan o unsa pa na diha. Basta ang mga serbisyo sa Brumits Spirit sa kondisyon kay na sila tungod kay ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix mao na inindot kay natong imnon labi na gyud diha sa Bien Aqua ni pari Bini Umardak kunya ato manager diha si pari Joel Benci nya ang ila pong giinom diha sa mga tao kondisyon sa kay na kay kaping matapang pod ang ila ang ipang inom niya ang Sid Panyawan Coffee Mix. So niya mga plus muna sila sa ato ang Sid Limit Oil kay bugat kay tao ng ilang mga pasano deliver na sila pila tagpila kagatos sa kadlaw mga tubig diya sila pulapo namras babag ang ato ang Bien Aqua ang deliver po na sila ang mga tubig diha ang ilang gamiton nga perha plus ang ato ang Sid Panyawan Liniment Oil Sid Liniment Oil mauna ang ilang imnon kaping nga tapang kaya kang ipaglaban. O niya sa mga tao ni former Kapitan Judram, sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Tanki, ang ato ang mga tao po din ha, nila sa opisina, ang ilang ipainom ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Labi na gyud sa ato ang mga tao po ni Bangisinaw Dishwashing Liquid ni Kuya Ricky Bangisgaring. Samtang maglimpyo mo sa inyong mga plato pinagi sa Bangisinaw Dishwashing Liquid, inom-inom sa mong Sid Panyawan, Sid Liniment, ay dili Sid Liniment Oil, ang Sid Sid Panyawan Coffee Mix lagi mo yatong imno din ha para kondisyon kita maumasa na limpyo-limpyo na to tumpa plato pod nga kung pamaulan mo ang Sid Liniment Oil maoy inyo hang ihaplas ha. Thank you kayo, salamat kayo. Unya Ate Press,
3: okay og ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar nagmaintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag o nakamukaon sa imang pamahaw, inom daan o sa kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imang imnon o nakamukaon sa imang paniuto. Sa gabi sa imong pagpanihapon, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon una ka magkaon sa mga panihapon. Ug alang na ito na problema ka ng kidney o UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungod kayo doon na ni magkatambal, ana. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usana lang ka kapsula sa kugon herbal capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: O sa tanan mo na itong kaisunan, salamat gugay ninyo sa tanan nga migamit sa ito ang tinuon nga muwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bens, katul, katul, kutus, kababayan, dimi, kabataan, disminurias, kababayan, ano niya, itong dapi-dapi nga magsakit tungod sa itong pagsigig lingkod kay mag-drive na sa ito ang mga unsay pang-drive na ito diyang mga sakyanan. Atong bagtak nga sa bikugan niya nga to ang buko-buko nga sakit kayo. Ato lang din nga plasan sa tinuon mo tabang na to. Ang said liniment will maom yun ay tinuon nga mo tabang sa to ang mga problema sa kalawasan na to. Panuhot na to ay sus. Ato lang nga plasan sa to ang said liniment will kay wag tayo ng panuhot. Pero sa buta, wala na mo gipasuri-suri. Naari yun as butika palita sa butika. Ready, Badwin?
4: Tinuon na rin yun as butika. Wag isuri-suri. Wag isagay-sagay-sagay. Ito may gala naargis butika ha? Pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal inyo makita tanan produkto dito sa Seed Marketing ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix na mo yung imnong tatay Jimmy tayo. Salamat kini mo tayo nga mo yung imnong
0: ni Marco ni Inde JJ.
4: Oh, sulting is tatay na ko mo yung imnong sa dipas nga mula amo biyahe sa X9M. Salamat kaya tayo. O, kamo may gala kung layo-layo sa mas butika kay na mas kabukiran ng puyo. Yawa mo sa mga kasakyan kay lagi lisod kayo kay mga kasakyan may motor. Kung na mo'y wifi or data, pwede rin mo maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang kayo. Mag-lisod silang motor, mag-helicopter na ihatol yun na sila niyo din ha. Ihatol na inyo ha mga produkto. Nag-i-order niyo sa Seed Marketing Incorporated. Mauna nga mag-Shopee lang. Tabam!
5: Good morning! Alam na sa mga barangay officials din sa Barangay Talawan. Headed by Honorable Barangay Captain and a Vice President Chuti Mabirungan kasi may Vice President.
0: Ah, di ba?
5: Oo.
0: Sa Timokoslo ba?
5: Yes. Ganay na itong pag-record, lumalargay sila. June.
0: Asa sila ba?
5: Last week of June, tuwa sila sa Manila para sa seminar. No?
0: Aha.
5: Thank you very much, Honorable Barangay Captain and a Vice President. President Chuti Mabirungan sa iyang ayuda kanako nining ako pagbiyahe samtang nagpadayon pa kong medication sa akong surgery, no? Thank you. Ang gumunosab sa kanang naglugsong ako masakyan ako mga motor ang bisagwa sila naman sa hero para nila akong pasakyon. Albert Rosiana sa Kubong Dako, Oslo, Cebu, Israel, Jerusalem, Junior, Jerusalem, Junjun Miramonte. Salamat kayo sa inyong pagpasakay kanako mismo and ikalugsong anang kadlaon para magpadressing ko sa lunsod. Thank you. Ayaw ka magaling mo tayo mga apo din ha pagpangaligo diya sa Kubong Dako kuso kayong tubig kanang Kubong Dako gulat na yung mong tubig diya nga wag yung sira-sira gaagas na perme wala ka nagkwas yung paa ang agas sa tubig
0: ang nang katong bam katong tabay nga katong inyuhang mayasag bubanan nyo sa una
5: na pa na aman pero suka sa gamay pa may bata basta tinginit mahutlan dyan na siya yung taon
0: ha diya ba karun hurot at tubig bam
5: mo actually karun really nakaayok kay daghan ng mga makausan ang mga pananglitan, mukaw sa mong tabayo sa ahay, pwede mo sila mukaw sa ito sa layo, kaya naman yung mga sakyanan nila. Pero kanang sa Kubong Dako, na ito mo diyan, sige, yun ang agas.
0: Agas.
5: Wow, yun, ang tubo, sige, yun ang agas.
0: Kubong Dako. Tag-init, tag-init.
5: Oo. Oh. Kusog yan na siya kayo.
0: At kung saan dito kapita itong marag mag-ambak na gamay nga
5: gamay nga pulse. Tumalog pulse man to. Tumalog pulse. Okay. Salamat kayo. Ayaw ka makalimot sa inyong pagpangaligo. Alam binas na itong mga apo, itong mga kabataan. Celebrity ko, Jake Beauty Soap with glutathione and papaya extract with natural moisturizer para dali mag-dry ang atong skin. Celebrity ko, Jake Beauty Soap para magpabilin ikaw matanon kay younger looking cutis artista cutis porcelana. Alam na ito mga street cleaners kung doon nag-ipang-apply nila nga mga make-up or moisturizer o sa ikibutan nila nga medyo magsunog ito maglagom-lagom sa Celebrity Kuchik Beauty Soap. Apan mo taan na lamang sa butika para original at mapalit ha? Ayaw mo nang naay mga imate mo sa ipang-offer kaninyo nga barato mas maayaw makapalit ka mo sa original. Mas maayaw saan ngayon tanawang nga naadin na tatak sa iyang sudlanan SCED Seed Marketing. Kayo ka di mo daos. Celebrity ko tig beauty. So, thank you.
0: Okay, salamat kay Bamonya sa tanan itong makaigsunan. Kita na sayon ng toxin maugin mo daot sa blood cells or sa cover o puto sa atong blood cells. Unya, kining cover o puto sa atong blood cells. Ang atong blood cells, importante man eh, kay maumni tigasod, tigatod sa oxygen, nutrients, ng tubig sa atong kalawasan. Ini ka daot, ani, ama, daot ang blood cells na to, o cover o puto sa atong blood cells. Mustiki, mulapot ang atong dugo, mao ng mga major-major nga mga sakit. Mutakboy yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uban pa na itong balatian. Busa, kinanglan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa kinika natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwag tangi sa atong balatian. Puno sa nutrients nga mo'y makapaligun sa atong vital organs. Aprobado kinisa FDA Registration Number FR 80715. Busa, kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa mong kalawasan nga mo inungdad sa mong balatian o garon ligon kanunay atong vital organs inung yutam matag adlaog G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutangtang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press,
3: okay, ang sendo dato karong adlawa
0: si Inday Aiko. Ate Press,
3: Aiko
0: kanis Inday Aiko problema niya kaniyang bada bang ngilingi kay mangutang. Ate Press, pero ang kasabaan ang mga mutang, ang magpautang mo'y kasabaan na niya. Kay ngano kuno mulihay kuno tagsaor niya kuno mulihay man mo ngano tagoon mo bubayad ko hatag na mo mga kadugang sa kasol sa akong kinabuhi da imbis bubayad ta wa mo din asam nito morte makayaw-yaw taw na ti press mao ni ang problema ron siya ba na ti press unya ang iyang na problemahan na ti press kay iya kuno ming ikiha sa katong babae nga kasabaan siya ba na ikiha nga numukiham siya na bayra naman taon niyang utang taon. Iya ko na yung kay iya rakuno kay hambog rakuno ang ako ang bana kuno tugatugang pangutang niya. Di ni kamaong maningil. Mutago lagi kuno ini paningil at ipres. Saan man ani? Abam! What am I sa ipres diri? Bam! Saan man ini abam be?
5: Ato na ipaambay diri diritso ha? Ma'am, kisa tingnan sa Cinderland.
0: Ay ko!
5: Ma'am Aiko.
0: Hindi, Aiko.
5: Ma'am Aiko, may tungkol sa kinaiya sa imong bana, kung ari ka diri sa panultihon, yeah. Proverbs 15, verse 4.
0: Oh.
5: Ang malumong pulong, ang malumong mga pulong maghatag og kinabuhi, apan ang sakit ng sulte makapalong sa kadasig.
0: Uh-huh.
5: Muistwag ta sa Proverbs of Solomon 16,
0: sige, ma'am.
5: Verse 24.
0: Oh.
5: Ang malumong mga pulong sama sa dugos, tamis ug makaayo sa panglawas.
0: Mm-hmm.
5: Nindot po. Nindot po may nawo, no?
0: Ang malumong, okay. Oh.
5: Ang dugos. Ang malumong pulong sama sa dugos. Tamis ug makaayo sa panglawas.
0: Sa ato pa ba kanang dugos makaayo gyud sa panglawas?
5: Oo. Oh.
1: Ang ingnan ko ni mudong pati patumbar isagol sa
5: Kerot, sasa? Kakuha kerot. Oo, ipasagol ni mo. Di ba kuhan man ang lunch, kanang gulyat, kanang paradilijabitison, kanang may gamiton?
0: Oo, oh, mga jabitison. Pero lililasan, natural yun na siyang sugar yun ang dugos, ma'am. Pwede na ni mo isagol sa kapitanan, pero lililasan, di mo palabian, kay tamis mag yun na siya.
1: Lamang, butong doon,
0: pati lamang. Oo, oh, lamang kay yun na, ma'am. Ako gali mo, asa, panalitan, na ayaw ko'y kanang mo paggaw ko, ma'am, or maubo ko, mo kaon ko ng dugos o kuhan.
1: Muhigo ka na.
0: Oh, muhigo kong dugos. Dugos ka ng mga usaka ko sarita. Usaka ko sarita. Gidadaan sa taon ko sa kong anak o dugos nga ka ng pure yun dito sa diinto niya mapalit. Gidadaan yun ko niya, bam, ka ng pure nga dugos. Mauna ako ang imnon. Panalitan, mapagaw ko, maubon ko. Mauna ako ang imnon, bam. Dugos. Kaya tambal yun kayo na. Niya. Mayo pala sa kolesterol pong dugos.
5: Nindugos. So, kani, inuntang po nga kay ang, unsa may isulti ana sa kono. Doon na ba lang termino in English ana para sa iyang bana? Di ba ka ng showway?
0: Showway o ka ng iyang kinaiya?
5: Kinaiya, pero lang termino na paggamit nun sa English, showway? Kanang, Medyo hambog.
1: Hambog doon.
5: Apan, tinuloy pa nagang sa kwarta.
1: Bayad, lagi siya yung mga saba. Man siya yung mga saba.
5: Apan, tinuloy siya nagang kwarta. Ano makautang man?
1: Tinuog sa palong.
0: Makautang siya, pero kanang nagid siya yung mga kwa, siguro, panalitan mga peke, nagid siya kay, mahambog mo siya, sa aswildo, saan, libog taon niya, outsaon pag-swildo, outsaon pag-gasto na itong swildo, nagpagalito akong nakang-swildo.
5: Oh, para na ako, silang maayog, silang mangungutang. Ano, wala maniningil, wala naman ito sila. Iba ka na maniningil, mga tumigyo dito kay maningil.
0: Oh, siya, may mangitas maningil.
5: Oh, niyana pa ganit siya nga, ako pa niyo maglingkod mo na sportahan sa pisina, para po nawildo bayad mi dayon. Sakto sa doon.
1: Pero, ang kwarta nila mo.
5: Pero mo lagi, nga kanang sa'yo, lahap na yung mga sinutian. May pakasyoway gamay, no?
0: Lahap.
5: Na may uban bisig na kwarta, pero may magway kwarta.
0: Tinodak.
5: Maong, ma'am, ma'am,
0: Aiko,
5: diri sa panultihon, Kapitulo 16, versikulo 24, ang malumo nga mga pulong sama sa dugos, tam is makaayo sa panglawas. Karon.
0: Karon.
5: Tam is ang dugos, may panglawas. Ako, mayo kong lawas.
1: Unya? Unya? Tam is ka?
5: Ha? Mayo panglawas, pati nga ako.
1: Nga naman din?
5: Ako kitilawan.
1: Ha?
5: Parat-parat. Sama ba dala dito naman noon?
0: Kung ako, ang pasultihon!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mapahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
8: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
7: Unsa di ibang giampo?
8: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
7: Unsa?
8: Angel, dugay na kay kong na-inlove nimo. Will you...
7: Hoy! Attorney Mervin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tayo.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anakita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
3: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focus, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
10: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, ay, nakaya kong pamati. Epektibo kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
19: Ako si Ellie Gostros, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta ang kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
18: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
21: ACS. Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
22: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
23: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic, o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
24: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why?
0: O karong mga igala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
24: Right now it's just the two of us. Let's look at what's
0: Pero...
1: Ayan na binubiro ito ni. Strike while the iron is hot. Ayaw na ni luag-luagi. Ayaw usikin higayon. Kaning higayon na. This is your time to shine. Pag-uyabing na si Angel.
0: Pero...
1: Ayaw na lang pero-pero ato ni. Lagtaw na dahin ba? Napasa na ito si Angel. Kibaw na bagas utok atong bayhana. Ingalig, unsa na sa'yo buhaton na ito.
0: Oh... O sa kay posible niyang buhaton?
1: Aw, di ko katubagan na to ni kay di po suhito siyang utok. Ikaw mo na mas nakailan niya.
0: Pero wa pa may tabo nga nagsiro siya. So wa ko'y idea on sa iyang buhaton. Ikaw, minyo na magid ka. O expert ka sa mga babae. O sa kay posible niyang buhaton?
1: Naturni sa doy.
0: Okay, sunday.
1: Naturni bright good ka. Ikaw ni mangitag diskarte. O sa uni mong. Basta kay karun ang pinakasaktong panahon nga imo nagyong siyang tinud-und.

0: aturnisan. Uy! Bra, ito ka turni. Ika ni pangitag diskarte, unsaon ni mo. Basta kay karuna ang pinakasaktong panahon, nga imo na yun siyang tinudun.
1: Ay, nablangko man ko. Huwag may musulsa kong hunahuna.
0: Unsa bang dayrason? Gawa sa silos.
1: Huwag ka masayop si Ryan sa iyong panglagpas. Nagsilos gika si Angel?

selos ko taon. Unsa ko? Asawa? Uyab? Nayapag. Huwag ginoon ko magselos, no? Pero, nganong nalain man ko? Nganong kalit man ihuot ang akong dugan pagkakita na ako nga close kaayo sila itong architect na babae. Nga murag cake nga napuno sa icing ang naong. Naman nun ta siya sa construction site, pero murag

0: pinapakapak pa ni Mervyn. Na may alam parukon. Kanya, ang kulukoy sa nga Mervyn, kikanahan sa nagyapakapak siya sa babae. Lamis kayong tampalungon. Pero, saan sa ilabot ako niya? So what? Kung na siya usa ka milyon kabuong nga babae nga magkapakapak niya samtang nagkatawa. Kibir niya! Wa ko'y labot niya! Wa! Oh. Ay, wala ba palipak ay? Parang nanawag ka ni siya. Hello?
1: Asa garon?
0: Nangunta naman ka.
1: Asa ka kay alhaon di ka?
0: Nganong ariyon mo ko ni mo? Di ba busy ka? Di ba busy mo sa trabaho o ba ni Miss Architect?
2: Nanawa man ka makatingog. Nasirado imong buko? Sige na eh. Kay nadistorbo na mo diha. Nasa ka diha?
3: Asa bitaw ka? Una unti ka? Wala man ko sa site. Lakaw naman ko.
2: Imo di ang gibian si Miss Architect. Malaing ganito na, kalaki ka lang. Di gito taruhan ang design.
4: Oh. Klaro, ato nga nagsilos.
2: Kung wakay importanteng tuyo, goodbye na.
3: No, wait. Angel, hello. Angel. Kiputol gita. Pero murag tinuod gita ang gisulti ni Ryan. Nagsilos siya.
0: Uy, imo na yung gibiyaan si Miss Architect? Malain gani to na, kalaki ka lang.
3: Nagsilos kit siya? Nagsilos siya?

kasulan ako eh. Nganong iminato man ako gisulti niya. Kung ka ito niya ma-misinterpret? Uy, imo din kibiyaan si Miss Architect? Malain ganito, kalaki ka lang. Oh, amawagin ako eh. Hindi naman misulti man kong iminato. Maram akong nagselos. Ay! Kasulang biya anyway. Ka-awkward na noon niya tubang niya. Ay! Yabagyod ka, Angel. Yabagyod ka!

0: Ha? Tinuod ka, han?
1: Lagi. More pa.
0: Ay, kung mauna, posible nga nagkuyog tong duha karon. Huwag pa man mapaulit si Angel.
1: Oh, ba? Oo, oh, napsan pag-iday itong attorney. Murag, nindot na ni Daan.
0: Mayon ta, no? Kung sila nagyod. Malipay yud ko.
1: Asa yung mayog imong tawagan si Angel? Patay mali lang, good. Pangutan na, anong nganong wapa siya mauli?
0: Sige, sige. Akong tawagan. Asa mo to kong phone? Di ay.
1: Uy. Ang sakinan man ni attorney.
0: Naguyog sila?
1: Pinaw na to.
0: Oh. Uy, hala. Si Angel na kining nanawag. Wa sila magkuyog ni attorney?
2: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako bilib.
9: Uy!
10: Sugata si attorney. Ako tubagon si Angel.
9: Okay yan.
10: Hello, Angel?
11: Di ko lang mo pa uli. Tanaw-tanawa lang niya ang akong bahay.
10: Ha? Uy, asa man di karon?
11: Basta, sige, mauro to.
10: Hello, Angel? Hello? Uy, hala. Giputol man dayon.
9: Sera rong kasulti ni Irene, attorney?
10: Giputol na niya dayon ang tawagan.
12: Ano siya yung kisulti?
10: Attorney, igura siyang ningon nga, dili siya mo pa uli karon.
12: Hmm?
9: Uy, asa mo kuna siyahan?
10: Huwag man siya mo sulti. Nangutaan na bitaw ko, pero huwag naman siya mo tubag. Igura siyang ningon nga, patanaw-tanaw ko na iyang bahay, then matuwa na, putol na dahil yun.
12: Ay, madikas siya.
9: Lain sa day kung magsilo si Angel, no?
10: Oh.
12: Tawagi Irene, be. Kailang pagsaba nga na ako.
10: Okay, attorney.
13: The number you dial is delete my contact. The number you dial is delete my contact.
10: Delete man my contact?
9: Ha? Mau ba? Kung mauna, di siya magpasamok.
12: Ay.
10: Asa kasi posible nga mo ato, attorney?
12: Oh, inoon kung katulgan lang. Dagan man siya kapilian. Dagan man siya properties. Pero nga ako lang. Ay, sige lang. Ako lang i-check tanan niyang posibleng atuon.

0: first time na nga ni Anay kong resort hotel na ako rin ko sa. First time nga ni gasto kong iunini. Pero okay ra. Ang importante, nga ako rin yung usap. Huwag magigsulti. Huwag mangutana. Pasukla, kipi. Magbalik-balik pa sa kong una-una. O sa may problema na ako.
1: Asa karon? Kaya nahaunti ka.
0: Ay! Asula! Asula! Ano ingon-ingon masagkuno to siya, Tupi? Kiper niyag asa ko.

0: Luoya ang attorney, uy. Guol gid kayo siya.
1: In love gid sa attorney ni Angel. Tinaw pas klaro.
0: Lagi? Kailakon gali kayo tong dagway adto. Ano man sad si Angel, uy, kalit-kalit man.
1: Lahi sa itong bayhan ako magselos, ha? Di naman magpakita.
0: Daan pagidlagi ko. May pagbati sad siya ni attorney. Dili lang siya mo angkon.
1: Pero kining iyang gibuhat, labaw pa nis angkon.
0: May lagmatrace siya dayon ni attorney. May lagmagkita na dayon sila og dili na nila usikan ang panahon. Og magangkon ay na sila sila mga gibati.

0: my friend. Yes.
1: Nice. Saka na rin mga afam din ang dapit ko. Ang uban, mga hubog na. Huh? Balik lang ko sa hotel, eh. Manihapon ko dahil yun. Unya, mapahuwi na skwarto.
2: Da, lagi! Ikaw, gid lagi!
1: Rona!
2: Hoy! Lawa, gid ko, magdaho nga magkita tatini. Kisay mong kuyog.
1: Ako ra?
2: Ay! Nanghanting sab ka og afam unsa? Nakigbuwag na kanila ni Irene O'Brien? Ugwa na sa kamanarbaho kang attorney? Kay, wala naman din ang mansion, di ba? Giusap naman. So, nagsolo na din kakaroon. Awag sa man! Gusto kang afam? Ipaila-ilan na ka!
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na! Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa! Ang healthy niya kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Tonight we're younger and we'll never be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
17: to... Mga igala, at anghi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama. You're made of
18: fortune. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
19: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
20: Uguay mo siyagin! Haba! Uwahayag dyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
19: Nidagsang ang tulisan.
21: Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
19: kahilayan.
0: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Patitami sa hupo mong lawas! Kano! Oh, yes!
20: Oy! Oy! Ganong ipawag ng musika! Kinsoy!
21: Down the road, tara!
19: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Ilyaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washy!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Unsa?
2: Mantay ka na. Ipalukati ka. Bugti sa imong kagawasan. No? Mantay ka. Di ba maayumar ka? Ha?
1: Federico.
2: Utak. Utak ang gamitin. Huh? Og sigurado kong lukaton ka ni Daddy Rafael. Lukaton ka niya. Simple nga pagi. Pero epektibo.
1: Federico, mautak ka.
2: Oh, mautak mo lang. Kinahanglan niya magmaabtik ta. Aning panahon na.
1: Anya, kanasaman ni mo himo ah?
2: Aron way lang ay. Karun dayon.
1: Unsa?
2: Yes! Pero sa dili pa. Ah, akong lunggan. Utro, utro gamay. Oh. Gamay lang, gamay lang. Kagilong. Yes, yes, kagilong. Ah, ganang na. Iguna, iguna.
1: Ganahan pa ka?
2: Dili na, dili na. Unya na. Unya na siya.
1: Oo, sabi.
2: Pikas, pikas. Ay, kagilong. Makalibat, kagilong ka. Ah, mas tumawa na to, ha? Karoon tayo na to, buhata.
1: Tony, o nagmaayo, Federico.
2: Ha? Si Tony.
1: Dili na magpatakagamag.
2: At kung lagi buhato, no? Sabi na, parga.
1: Obserbahin lang una. Kun, dili ba kita ihatag ni Rafael ni mo ang imong ipangayo?
2: Marga!
1: Basin pa tayo ko yung ihatag. Tungod kay gusto mong kitsiya nga, iyang makuha ka tong apel. Pero kun, dili cute, pas, mauna ka nang hikayo na.
2: Okay. Tumaan nanti ka. Pero, kung masuta na ko nga magdumili kayo siya, buhaton ko yun ang akong plano. Ah, dali, dali, Dila, gawin. Gawin sila, gawin. Kailangan ko ni for the third time around. Third round.
1: Ow. Nakailis.
2: Ow. Huwaan di ka pag-usama. Ow. Ow. Huwag good ka magbra. Dali. Dali na kayo. Ang hangin mong isulob. Nga kersones, leggings. Oh, dali ra kayong hiploon. Oh, sama ini.
1: Federico.
2: Giunin mong imong silpon.
1: Oh, ako giun.
2: Sinanuwag?
1: Ay, eksapa. Sir Rafael.
2: Oh, sige. Tubaga. Ha? Tubaga. Kay padayon lang ko, padayon lang ko. Tubaga na.
1: Puntusan di ha.
2: Padayon na lang ko. Ala, ala, ala, ala.
1: Ala. Hello?
3: Sali, salamat ka na kunta ko na ikaw.
1: Ano yun, huwag man ka?
3: Nanuwag lang ko, mutana ko, kung saman may kwarta pa ka nila.
1: Ano na mutana ka man?
3: Dali, kaning, ang ako ba, ano bang nag-utnga-utnga ka man? Gano ka?
1: Action of, hot akong dugan. Kay, naglagot ko.
3: Kung saman na may kwarta ka pa ba niya, kay kung gamay na ngayon mong kwarta, padadaan ka pa nagi sa tipas.
1: Sige, sige. Padadi ko. Karoon. Karoon na yun.
3: Sige. Utna-utna ka man o padadaan ka.
1: Salamat.
3: Darling, ay na pag-utong. Ayaw ka bala ka. Padadaan ka karoon na.
1: Sige, bye.
2: Kailangan ko na yung ubos. Ayaw pag-isamba. Ala.

0: sa nyor, naguotang dukhan ni Marganyol. Nga nung...
1: Hula, tungol sa iyang kalagot. Si Pedrico. Siya yun ang nagkaingunin eh.
0: Nyor?
1: Panadid na yun. Para di ukwarta pinagi sa Gikas. Sige na hula. Aron din na tumagot nga ut nga si Marga darling ako.
0: Og baglagot. Mag-ut nga ut nga dahin yun.
1: Barsin ba lang og nadas emosyon.
0: Mauba? Ako maglagot ko. Dili mo ko mag-ut nga ut nga oy. Mangus mo man hinoon ko.
1: Harap, ayun ang pagdugay di haula. Tumana nga kung imando ka nimo. Sige na, lihog na.
0: Onyo. Bayad, no? Maglagot. Maglagot si Marga. Magot nga, ot nga. Dahil siya. Ako ka.

0: Pila lagi pada?
1: 50,000 pesos.
0: Good, good, good. Very good. Tagay kong 25,000 pesos.
1: Unsa?
0: Bahinta. Tunga ta. Naroon, duhatang makapaldo.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas, eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun is yung iswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Na magusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
5: Itong nakahunahuna ako nga mag-maintain na yung ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag guwanta pa!
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
11: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
12: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og said liniment oil.
11: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
12: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
11: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
12: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
13: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
14: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
15: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Pero, ano maayo pa man ka? Pero yung makakataga ni Rafael.
0: Oh, come on. Komisyon ma, komisyon. 50%.
17: Onsa? Komisyon?
0: Ah.
17: Nga no good. Ako itong diskarte. Hinungdan nga gitagaan ko ni Rafael, niot nga ko. O gipatuon ako siya, nga naguot akong dugan, tungkol kinaglagot ko. Mangyatag siya.
0: Pero ang tinuod nga hinungdan, nga miot nga ka. Tungod sa akong gibuhat.
17: Federico.
0: Gilamian ka. Huh? Gilamian ka pa? Nagkakwarta ka pa?
17: Federico.
0: So dapat lang, ati tayo. Magtunga ta, okay?
17: Maruang ka din mo, Federico, eh.
0: Shhh. Partner na ba yata? Partner in progress.

0: Oh, Marga, darling.
1: Rafael, darling.
0: Ano na dugay ka man?
1: Nadugay ko. Kay, nangita mo ko sa mong paborito.
0: Ako ang saman.
1: Titi. Ba kasi?
0: Okay. Bao ba?
1: Gipalitan kit ti ka, Ani, kay... Maubin ni mong paborito, dali pa? Unya, naapagilan, ciao.
0: Mau ba? Salamat.
1: Mau man imong mga paborito, di ba?
0: Yes. Pagka mag-iuna-unaon, yun din mo, Marga, darling. Wag yun ko masayop sa kong pagpangga ka ni mo.
1: Dali na. Hungitan ti ka.
0: Marga. Abini mo, mabuang gayon ako kung mawaka ka na ako.
1: Rafael. Gawas ni Ana. Gawas sa bakasi. Tihitihi o glansyao. Balot. Numero 18. Gidanan po ti ka.
0: Oo. Kibog yun ka sa akong paborito, no?
1: Of course. Ingon anak ti kakapinangga, Rafael, darling.

0: Federico, naabot na pod. Nagsunod lang silang marka. Nandabi mo diri ay.
1: Hola! Hola!
0: Ah!
1: Yes, yes daddy.
0: Naaman! To ay nang sabak-sabak ni Kuan, Miss Marga.
1: Mau ba?
0: Uy! Masa ni mandaan niya rito?
1: Ang paboritong pagkaon ni daddy. Humba!
0: Humba?
1: Yes! Humba! Inasal, dugo-dugo, pasayan, alimango, ginabot.
0: Hulo, ay! Ba't yun imong daddy nyo rito?
1: Osa?
0: Ay, kuan ba, dili ba? Kuan ba, good ba, kanang, ang buto ko ipasabot ba, kanang, dili abtagbuan ang daddy ni mo, ana? Ha? Gumano imong ipakaon matag-adlaw?
1: Ay, hanggaw, hanggaw. Hmm? Gusto lang kong malipas, daddy.
0: Yarito! Yarito! Yun na! Ulo!
1: Yano ka?
0: Nakasugat ka, gongo niyo rito! Ay, muli, oh, ay!
1: Oh, ha? Yano?
0: Nang lagong man, ay! Namayot ka! Oh, tamay! Kanagkanong tikinin!
1: Onsa!
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
3: Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.
4: My budget.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Baka ako na...
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaong dasag ko na yung ma?
4: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kinin yung duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa usa ka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alburis, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: kaya na kung pagitagbalik ang iyang butangan ng squad, tabi? Hini-hini lang, ha? Ha, imdug ka, niyaghipos ang iyang kwarta, no? Buhin na ikos pagsuobe. Ako naman natanaw ay ang aparador. Ang ilawang sa kama, ang iyang lamisita. Asa ba na? May sikreto, baka ang butanganan si Lulo din sa kwarto para siyang kwarta? Huwag mo sa diyod kung makakita sukad. Suyan ko gani sa pagtanaon. Sao kang kaahoy, we. Basin pariha sa salida ba? Sa tibi, may sikreto nga taguanan din eh. Maabiling sao ka. O baka kining bongbong. Nagsitagtaong ko ni sa paghikapon. Kinahanglan. Hangtod na makitaan ako ang iyong kitaguan ng kwarta. Makitaan ko lang ka to. Paldo na! Hey! Kinahibaw akong dako kayong tripig ng kwarta ng tigwanga. Wa ka na unyay mahimo lo. Oras na makitaan ako ang imong kwarta. Kinakasiguro ko na dili ka na usab mahinom dumniin eh. Kay giango-ango ka na. Suslo. Matay pa ka lo. Lipay pa ko. Lo, misigang yung mata. Ano ba siya ginawa? Lo! Lo, onsay! Ahak pa yan. Kinahamday kong matay ka lo, no? Nga nung tabangon naman ta ka. Pasag ka na diyan, magkagging, uy! Makapahimusok ko sa kwarta. Mura na biso siya sa ginawa. Hago? Nihagok siya galit samtang nagsiga ang mga mata. Ah! Nigagod! Suroy! Lo? Lo, nagmata ka? Mas isamot ang noon kusog ang iyong hago nga ahong sangpit. Hey, lo, lo! Hey, lo, lo, lo! Pagtarong ba? Nagmata ka o? Nadayon na naka? Uy, tarong, uy! Sigam ko ng mata niyo, pero naghaggo ka. O saan ka, patay na ka? Kalit na usap nga, yunong ang iyong hagok. Umipiyong siya. Nga nung murkahilak kung may noon ko nga. Umipiyong siya balik. Ay, baguol sa dekulo, kunawa ka. Mao ka na'y akong napamalandungan karong gayon na. Mag-uul sa day ko kuna, imo na kong biyaan, nga dili pa di mo mabili na ako ang tanan niyong katigayunan. Mong nga dili ka pa mahimong mamatay lo ha, nga dili pa di mo mapasunod na ako ang tanan. Kisa higayon nga maangko na unya na ako ang tanan niyong katigayunan. Dili na yun unya akong maglisod sa kwarta. Dili na ako kinahanglang maghago, kaya ako niyong dawat sa mga abang sa imo mga apartment o sa mga jeep pasahiruan. Time pa. Nga nung magpaabot naman di tuod ko nga mamatay ka, una pa kumudawat sa mga abangan nga, mahimo ko man kaayo na ron bisan buhi ka pa? Kay giango-ango ka naman!
1: Hehehehe.
0: So, gudog ba lo? Ha? Ako na yung manguligtas sa mga abangan sa sakinan. Lahuson ko ang parahian. Gikan sa eskwelahan.
1: Hehehehe.
0: Mahimo na doon untang dili kumusod sa imong klase, Ma'am Dinis. Pero, ma'am, mingawon man sab ko di mo, kung dili, nakamakita.
1: Ha?
0: Mahumiskwila kunuhay ko, pasin ba di ay? Kay kung dili ko makapasar sa klase, makapasar ko sa imong heart.

0: Niya na ta sa kong giabangan. Nahatod na ko nimo. May gusto ka pang isulti? Wa pa mong ko kamubiya.
1: Ma'am.
0: Sultihin ako. Unsa man na? Sige na kami buhaton pa ko.
1: Kuan.
0: Lahos sa.
1: Ma'am.
0: Unsa?
1: Ang akong kamot imo pang gikuptan.
0: Oh. Unsa? Dili ako mao imong kupot nimo. Ikaw. Nalimot kang ikaw ang miguyod na ako ganina? Gikan silang kapitan aron mo biya na? Unya.
1: Ibao sa kagkupot, ma'am.
0: Dili na tinuod. Gisimang ka. Maunay tinuod. Dili ako ang mikupot, ikaw.
1: Ah, sige. Ato na ko, ma'am. Good night.
0: Piolo.
2: Yes, ma'am.
0: Pagtuon, ilabinagid sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
2: Salamat, ma'am. Adto na ko, ma'am.
0: Karon pa ko makakita. Mupo man din ang karusunis ni Kapitan. Ingon man ang t-shirt ini. Gamay na lang ang mahimo na ning crop top niya. Pero, angayan gapon siya. Bisagun sa patingali yang isulob.

0: Pagtuon, ilabi na sa akong subject. Dili ko gustong mahagbong ka.
1: Concern siya sa akong grado. Masa mo na ko pagtuon, Eneron? Iba sige mo, balik-balik sa kung hana-huna ang iyang gingon. Nga dili siya gustong mahagbong ko. Concern siya na ako. Hala. Nahinom-dom na inoon ko na. Nakita niya ang tibok na akong lawas. Nahupo. O. Mitotok siya magadyot sa akong ubus. Oh, hinoon. Ikaw pang hambog, mantika. Diba, Junior? Diba? Ay, hindi tando. Tando buhay. Tando na siya doon. Hanggang niya. Puyo, ha? Puyo. Dili, ha? No, no. No, no. Ha? No, no. Behave. Behave. Gusto mo layat. Pagpuyo ganit. Nangisog ang buhay. O, lagi, lagi. Lagi. Kwapa si ma'am. Siksik iglawas, diba? Hamis kay niya puti pagigayo. Himos kayo nga puti, no? Niya. Oh, Diyos mio. Nindot kay sampot, diba? Lingin kayo. Lami kay kumoton. Samantahong kayo, may samot namin noong kapangisog niya. Puyo, ha? Puyo! Ayaw ang iyang sampot ang huna-huna kay magkahuna-huna kagdili mao. Ang iyang kalamurok na aping ang hinumdumi. Nga lami kang kumuton. Ug ang iyang mga ngabi nga lami kang hagkan. Ma'am. Ma'am Denise. Ma'am.
2: Piolo.
1: Ma'am. Niya ka.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget? Sus!

0: Polycoffin, Semancha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Nepasalicylate menthol to covid acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Kay! Manghapak mangguka ng notebook na ko sa akong unay. Na, mabugo gani ko na!
6: Ay, mabugo ka mang gusgo na ako!
5: Ayaw lang!
6: Nagun siya manay ka din eh, ha?
5: Nag-study!
6: Study? Ha?
5: Patun!
6: Study din ay nagsige magkagapyan siya mong ubos? Unyahag ka ng notebook?
5: Ano siya, nay? Gibuhat ko na, nay?
6: Uy! Ikaw ha.
5: Nanay.
6: Ipa-eskwila, beti kang balik do, aron magtarong ka na siya mong kinabuhi. Wah, beti kang pa-eskwila, balik, aron maguyab-uyab ka. Bebebe, kanainoon, bebebe, sultihiko. Kinsa man ang babae nga imong naibgan sa eskwilahan, ha? Estudyante? Ay, Diyos ko! Ay, nalagay, madisgrasya o niya na nimo, maproblema pata.
5: Nanay,
6: Wa, bantay man bitaw, ha? Basig makabalita na lang o niya ko nga may uyab ka na, ha?
5: Wa, gani! Di gani pwede. Bawal.
6: Onsa? Oo, bawal. Good na ka ng eskwila, paman mo.
5: Di, manggod estudyante ko.
6: Onsa man, Dave? Maista.
5: Ha? Andi din eh. Pwede may mo. Labaw pang bawal.
6: Aw, lagi. Pero kung kanto si Ma'am Dennis ang imong panguyaban, apo ay kanto. Sugot na yung kanto.
5: Di lagi mahimo, nay.
6: Ay, mahimo na lagi na. Kana pa'y maistra ang imong nagustuhan?
5: No.
6: Pwede ka lang muundang.
5: Isa? No, di ko eh. Mahuman ginanong ko sa kapagtunay. Aron may ikapanghap.

0: Bug na niya ko ni ma'am. Someday!
1: Ah, tuara. Karon may angkon ka na. Si ma'am good lang yung imo nagustuhan.
0: Nanay, uy. Wow, uy.
1: Ay, naligas na imong bakbaing ka, ma'am. Eh, si ma'am didis, no?
0: You are dirty-minded.
1: Ah?
0: You are dirty-minded.
1: Wow,
0: di lagi, nay. Ay, garagod. Mapatian ka, suban.
1: Ay, nga no, manday nga bagay man mo. Kauyon man ko atong bata, agod. Gwapa. O niya, butan. Matinahuron pagid kayo. Gusto ko niya para ni mo, apo. Kaya gusto na kong himuon ni mong asawa, ha? Ayaw yung kong nadiglaan pero kay malintian ka gud na ko.
0: Lanay.
1: Lanay.
0: Lulag nanay.
1: Oh.
0: Nay, way gusto si ma'am na ko. Kasabot ka, nay?
1: Pes, mangita tagpagi nga makagusto siya ni mo.
0: Nay!
1: Ay, so, ikaw ba? Ayaw pag hinay-hinay. Good ka, maunhan ka unya suban. Kanang iyang kagwapa na. Daghan ka ayong mag-apas, ana. Basig magkabuang ka unya, gukod kung maunhan ka na suban.
0: Nay!
1: Panguyabi unya na si Ma'am Denise, ha?
0: Usa? Lula na, nay. Babalin mo, bawal gani.
1: Adi, lagit, ha? Ah, sige. Di ka, ah, sige. Ay, panguyab niya. Ako'y manguyab niya.
0: Ito, ha?
1: Oh, ako. Saman.
0: Nanay, gido? Tarong niya ba?
1: Katarong, ana. Ako'y manguyab niya para ni mo. Aron dili mabawal.
0: Nay.
1: Ingani, tay. Mangharan na unya ta ni Ma'am Denise, ha?
0: Unsa? Nay ha, puyo, nay ha. No, ha, no.
1: Kamao ka mang musista, di ba? Unya, mayo kang tingog. Hanggaw naging kay Ms. Denise kung dili pagi kanya sugton. Gwapo na, may pagtingog.
0: Si nanay ba yan? Taro niya, nay. Ikaw, komedyante naman ganay.
1: Ay, komedyante. Bagod taon, wag yun ko mag-komedya, Piolo. Tinarong ni akong tuyo ni Ma'am Denise. Gusto ko nga siyang mamahimo na kong umagad. Mao nga pag-practice na daan ko nun sa imong kantahon. Kaya mag-uban uyat sa ila aron mangharana.
0: Nay!
1: Ikay kanta, pero ako'y mo diskarte. Sulbad ang problema. Dili naman na bawal kay imon mang lula ang nanguyab. Dili ba?
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
10: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
11: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting nga buhupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart 2.
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart 2.
5: Pritong ulam na masebo.
6: Smart.
5: Tanggaling for every day.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
0: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
8: Maximum. Maximum. Maximum. Fluoride protection.

0: Kaigalan, ayo sa'yo, pas magpaminaw, uman pang mga sumpay na itong sudilanon. P.S. Love you. Tagsuwat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes. RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
2: Uluhan sa tuma balita, pre-trial orders sa impeachment case batok ni Presidente Sara Duterte, ipagawa sa Senado karong Lunes. Konseyo sa siyudad sa Sugbo mupasusi sa tanang utility poles ug ubang related above ground infrastructure sa Dakbayan. Samtang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ni palapad sa dengue campaign. Og probinsya sa Bohol, mas pahugtan ang seguridad sa matunghaan, lakip na ang Dakbayan sa Tagbilaran. Mokadto ang headlines.
1: Headlines. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
11: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na pato.
10: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
13: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
14: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
15: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality. ACS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, alas 12.42. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP Armament Cebu, kiniubos nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Adlaw Sabado na sad makasama. Unya uwing Sabado na sad sa Hunyo. Hunyo 27 tuig 2026. Perting paspasa kilab na lang sad ang mga adlaw makasama unya Hulyo na. Nakahuman nag usa ka buwan ang ato ang mga tinun-an. Congratulations sa ato mga tinun-an. Nakalatas taon sa pagmata og sayo ang ato ang mga tinun-an. Alas 6, alas 5 pa, magmata na gyud. Pero pinaka-congratulations sa atong mga nanay. Atong mga tatay. Nga magmata gyud og sayo kay mag-andam sa pamahaw, sa mga snacks, o gabawnon sa ilang mga bata. Apan nga karong adlawa, gumikan kay Sabado man, luling hayaw lang sa si nanay o si tatay, unya puli dayon ang mga

0: Maoy manilhig sa gawas. May manghapil, mamilo sa mga gilabhan. Oh, ba mo na gining bang banos-banos lang. Kaysa tibok si mana, atong nanay ug tatay man sad ang nagkayod. Na mga kasama, salamat kaayos sa inyohang padayong pagpamino. Pagsuporta ka na mo diri sa Tibuok Semana sa DYHPR Men Cebu. Kumusta, kumusta, kumusta man mo diha? Maayong pagpaniud to sa ato ang tanan ng mga listeners. Ato mga tindera-tindero, mga drivers sa mga public utility vehicle. Ang mga listener na to karon nga nag-chika-chika. Naghigda-higda pa oraray sa lantay, mga kasama. Nga naminaw ka na to karoon na maayong udto kaninyong tanan. Dili na ta maglangay pa, mga kasama. Alas 12:45 na nga durata sa unang detalye sa atong balita, sa Balitang Nasyonal. Gikatakda mo pagawas og pre-trial order sa impeachment case batok ni Presidente kuna Vice Presidente Sara Duterte ang impeachment court sa Senado karong Lunes, Hunyo 29. Sumala ni Senate Impeachment Court Clerk Renato Bantog Jr. Nagsugod na sila sa pag-draft sa pre-trial order. Subay ni ini si Senate President Sherwin Gatchalian ni pagawas na sabog advisory memorandum sa mga senador bahin sa pag-issue sa pre-trial order sa sunod semana. Gipahibaw sab ni Bantog nga paspasan sa mga kawani sa impeachment court ang pagtrabaho ni ini hangtod sa katapusan sa semana aron nga ma-issue ang pre-trial order karong yung Lunes. Ang pre-trial order magsilbi kining giya o roadmap para sa impeachment trial ni Duterte diin ang mga posisyon usab sa House Prosecution Panel ingon man sa defense team. Madawat kini nga kopya sa duha ka partido aron nga ma-review usab kini hangtod sa Miyerkules, Hulyo 1. Din ilang iduso ang tagsa-tagsa ni ini ka mga komento. Gipasalig ni Bantog nga ang tanang mahuman. Ang tanan mahuman kini sa dili pa magsugod ang impeachment trial. Batok kang VP Sara nga himuon karong Hulyo 6.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Samtang sa balitang lokal, mga kasama, hingusgan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang paghatag og igong seguridad sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa syudad aron nga kalikayan ang school violence ug uban pang insidente nga mahimong mahitabo sulod sa mga tunghaan. Kini human sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City niadtong Hunyo 22 nga nikalas og tulo ka mga kinabuhi. Matod ni Mandawi City Mayor Tadeo Jonky Uwano, nga importante ang kaandam sa syudad ug sa matag tunghaan sa syudad aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an, mga magtutudlo, mga kawani o ginikanan sa panahon sa emerhensya. Usasab sa mga lakang nga gitan-aw sa local board mao ang pagpalambo sa live monitoring system sa mga tunghaan aron mas paspas ang komunikasyon ng emergency response niini. Lakip sab ang pagdugang og CCTV cameras og ang paggamit sa walkthrough o handheld nga metal detectors aron masugot ang inspeksyon sa pagsulod sa school premises. Ipakatapsab ang mga sakop sa kapulisan sa Mandawi City sa 48 ka mga tunghaan sa syudad aron sab kini nga mapalawman ang police visibility o mas mapadali ang pagresponde sa bisan unsang emerhensya. Subay ni ini nakigtambayayong nasab ang kapulisan sa mga barangay pinaagi sa Barangay Public Safety Officers kun BPSO aron mas mapalig-on ang seguridad sulod o gawas sa matunghaan sa tibuok school year.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Mobalik kita sa pipila ka pahindu, mga kasama, standby.
2: diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.

0: kanya ng Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Oras, alas 12:51. Ngadto ta sa dugang lokal nga balita, mga kasama, ang konseho sa siyudad sa Sugbo mopasusi kini sa tanang utility poles ug ubang related above ground infrastructures sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Rajman Eli Bulonos.
5: CYHP Tabang RMN Report.
6: Kini mong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 ipasusi sa konseho sa Sugbo tanang utility poles ug ubang related above ground infrastructures Dakbayan. Kinaron pagtindo sa structural condition ini, wa mabaghatag risgo sa publiko. Gusto usab sa konseho nga mailang tag-iya sa mga poste alang sa dali nga pagpakuha, pagpailis o pagpamalhin nitong abandoned, damaged, leaning o non-compliant poles. Sa City Council itaas na pila ka mga buhatan sa kagamanan sa Dakbayan, pagpigayon ng komprehensibong inventory, audit o assessment niini. Kini uman sa electric, telecommunication, cable o internet service provider sa Dakbayan. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sadi pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
5: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
4: Dagang salamat, Radyo Man, Eli Balones. Mga tatas sa laing balita, kapin sa 10.5 milyones ka pesos nga balor sa drogas na sakmits. Nasakmit kini sa managlahi nga anti-illegal drug operation sa Cebu City Police Office. Atong paminawon ang dugang update nini, mga kasama. Kay gawas ni ining nagpadayon nga krimen, sipa sa ning mga illegal nga drugas karon. Atong paminawon ni Rajuman Arnold Bustamante. Kasama ang Arnold.
5: YHP Tabang RMN Report.
7: Katalang RV katin sa 10.5 million pesos ng valor sa regal ng duga sa ratakmit sa kapulisan sa tuloy sa Sugbo sa managlahing na anti-illegal drug operation na kagahapon o ginagadown at o sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operation. Ang gabing uwahing na operation ito mo kini alas 12:20 garina sa mga sakop sa Station Drug Enforcement Team sa Mabulo Police Station sa sitio San Isidro, Barangay Mabulo, sa Sureta Sugbo. Ang suspicado gilang si Cristito Tumampo Jr. alias Junjun, 26 anyos sa sitio magsaysay, Barangay Sabang Calero, sa butang karistahan sa TNP na high value target na sakmit sa kabalisan ng binultong ang ito ang shabu na matimbang sa 100 grams na doon standard drug price na 6 million. Ang by mas money samtang na po sa Salosap ang 21 anyos na drug pusher na gihimong sa gihimong bypass sa City Intelligence Unit sa Secretary Police Office alas 11:10 dito sa may Birama Barangay Kalamba. Ang suspitsado gina na si James Edward Nabwa 21 anyos na po yung rapot sa mga napita sa kuha sa CIU ang gagang patul sa Cebu na matimbang sa 550 gramos na doon valor na 3.7 million pesos. Ang mga rekong ibinintag kinesun na kinidayon sa PNP Forensic Unit 7 alang sa inoon ng chemical analysis samtang ang mga suspect ni andaman ng kaso katapasan Section 511 Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa Simulsory Police Office ninyo Radyo Man Arbol Suman HP Tanak RMN
5: RMN Radyo Nationwide.
4: Dagang salamat, Rajuman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kapainom do mga kasama. Standby.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oras, 3 minutos sa lili pa mag-alauna. Sa laing balita, makasama ang kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi. Nipalapad kini sa ilang dengue campaign. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ken Galinea.
4: CYHP Tatak RMN Report.
5: Ang musulong na balita tungkol nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipaspasan sa lokal nga kagamhanan sa Rapais Mandawi pinagis sa City Health Department ang pagpaygayon og dengue surveillance activity sa lain-lain ng mga komunidad sa syudad. Ang pinakawahi nga giduaw sa mga personnel sa City Health Office o ang City Riverside sa barangay Luok sa maong syudad para ma-monitor ang mga posibleng pinuyanan sa mga lamok nga lagmit magdala og dengue virus. Gawas sa pagpangita o pagsusi sa breeding sites, gibutang ano sa mga insecticide na mga magbiaw nga tubig para kapugan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng nagda sa virus. Una ni ini ang kagamhanan sa syudad ni activate sa Dengue Task Force sa 27 ka mga barangay sa Dakbayan subay sa nasinati na nga mga pag-uwan-uwan nga season usab sa sakit nga dengue. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen. Ang mga balita atong kanato sa Super Fiber. Number 1 nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number 1 nga mga batok sa mga colon problems ingon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa shave. Isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dugani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab dinha sa Life Extension Clinic.
4: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Dagang salamat at Radyo Man Ken Galinea. Unto pala una na mga kasama mo balik kita sa pipila ka painumdum. Standby.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
4: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
6: ECS.
7: Balik ka sa mga balita, mga kasama. Lakip ang Tagbilaran City, Bohol. Nga mihimo og mga lakang alang sa seguridad ni ini. Pinaagi sa pagpahigay og security inspection og assessment survey ngadto sa mga tunghaan sulod sa syudad aron masiguro ang kaluwasan og kaayuhan sa mga estudyante, mga magtutudlo og mga kawanis sa mga tunghaan. Ang maong kalihukan gihimo aron sa pag-ila og pagtimbang usab sa kasamtangan nga kahimtang sa seguridad. Sa matag tunghaan, lakip na usab ang mga entrada og exit points, perimeter fences, ang CCTV systems, security personnel deployment, emergency response procedures ug uban pang mga pasilidad nga may kalabutan sa kaluwasan sa mga tinun-an og mga personnel sa tunghaan. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, ang Chief Operations sa Lalawigan sa Bohol, sa wala pa'y nahitabo nga insidente sa Tacloban City, daan na naningkamot ang sakop sa kapulisan nga mapahingusgan usab ang seguridad sa mga tunghaan sa probinsya. Dugang niini nga mas gipakatap-usab ang sakop sa kapulisan sa mga pribado o pampublikong tunghaan aron sa paglikay sa susamang insidente.
8: RMN Radyo Mo Nationwide YHP Abroad Ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugo, ang epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
10: Gianoncio sa nasod nga Pransya, ang unang kumpirmadong kaso ni ini sa Ebola virus dino sa kadoktora ang natapta ni ini. Kinsa nibalik na sa mga nasod gikan sa Democratic Republic of Congo, ang nasod nga padayon naging batok sa major outbreak sa mga virus. Ang Ebola virus ikonsidera na nga una sa deadly hemorrhagic fever nga natala gawa sa African continent taliwa sa kasamtangang outbreak sa virus nga nakapiktar na usab sa Uganda. Mao kini ang unang hingayon nga nakadetect og Ebola virus ang France. Dito sa Congo, nasairan sa dato sa kagamhanan sa mong nasod nga ang mga kumpirmadong kaso sa Ebola niabot na sa 1,155 ang ginaganon, din 304 na ang nakalas gumikan sa maong virus. Kasama mo sa abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, RMN.
9: Katong maong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamautig, apod-apod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ng SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: TYHP, una sa lahat. weather update.
7: Sa dili pa kita mong ato sa unahan, mga kasama ato nang i-check ang ato ang weather update. Kauban na to si Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon, Ma'am Ana.
3: It's my hapon, Ma'am. May hapon sa ato nang tigpaminaw, makanang weather update. Harang hangin na bagat, nagkapiktan karon sa Luzon o sa Bisaya. And sa tong forecast weather, gini sa Provincial Subo, makasin natin ito pa ng sumong panganulong na nag-umo na kalintan at natin siya sa aming mga localized thunderstorms tungod sa habagat. Ang kalagatan ni Sugbo na ay paghunas inig alas 4:30 sa hapon and mutao binig alas 8:18 sa gabi. And ang atong temperatura na asa 27 to 33 degrees Celsius sa mga adlaw. O ang adlaw sa loob alas 5:30 sa hapon. Mukha na itong latest weather update. Kini si Ana Dumdum. Maayong hapon. Dagang salamat.
7: Dagang salamat, Ma'am Ana Dumdum, gikan sa Pag-asa Mactan.
8: EYHP, una sa lahat. Weather update.
7: Ang balita sa ato ang kahimtang sa panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa ato mga updates karong higayon na. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw sa ato mga kaubanan sab nga anaa sa online. Chacha Boyla Sochea, please greet Nanay Eri Boylas o Vanessa Peralta Buslon. Amari Van Nicolette Boylas o Ola Boylas, Mike Boylas from Ubay, Bohol. Dagan kayong salamat. Alberca Rachel, hello ma'am. Maayong uto, congrats sa akong anak karon nga si Krisha May Abenoja nga ni dawat og nanumpa karon sa iyang license isip usa ka teacher LPT na gyud. Proud Mama Loni og Papa Nante Abenoja. Uy, congratulations dai sa ato ang mga teachers. Congratulations sad sa tanan nga mga nakapasar sa architecture examination. Congratulations sa tanan. Sa sunod na sad nga mga examinations ay naotang mas daghan pa nga mga sugbuanon. O gato mga kaubanan, itong mga listeners nga nagtungha nga nagkinahanglan og licensure examination nga makapasar gyud. Congratulations mga kasama. Mitchell Rebosora, good afternoon. Happy birthday. Pagnit ko happy birthday ni Cheryl Dondoyona diha sa Our Lady of Guadalupe Parish, Cebu City. Daghan kaayong salamat gikan ni Mitchell Rebosora. Si Joselito Bentoy, maayong uwanon nga udto kasama ang Idol RV. Please ko shout out Papa Rick Rick, Mama Alice Dong, Mike Manicar Family, De Morel Family, Manulat Family ug Suguran Family. Diha sa Dungguan, Basak, Mandawal City from Michael Bentoy diri sa Liaf Residences, Kasambagan, Cebu City. Daghan kaayong salamat kasama ang Joselito Bentoy. Kasama nga Prima Alfanta Abelia, maayong haudto. Shout out ko diri sa Pangdako Riverside. Sige, good me, paminaw, DYHP, Buntag, Hantod, gabi. Daghan kaing salamat. Wilson Manatad, happy fiesta, Barangay San Juan, Hilongos, Leyte. Oy, happy fiesta, mga kasama sa kaubanan na to diha sa Leyte. Tess Barliso Caballero, watching and listening as any dapit. Karin Joy Amaka Empasis, shout out sa Empasis family nga always gyud naminaw sa DYHP sa Manatad, Cebu nga Cebu, maayong pagpaminaw. Eugene Belocora, maayong pagpaminaw. Jik Villahermosa, maayong hapon, greet ko ni Teban Padon, maayong pagpaminaw. Laloy Melgo, watching from Bourbon, Ma'am Neri Melgo, maayong pagpaminaw. Jeremy James Nelmida, maayong pagpaminaw. Marian Domingo, shoutout ko ni Idol Victoriano Lanuhan. Maayong pagpaminaw, Per Aragon. Maayong pagpaminaw, Carmen Blanco Alibo. Greet ko happy birthday ni Boss Joseph Amistoso na minaw karun sa Mohon, Banilad, Cebu. Dangayin kay salamat, mga kasama. Anas Pakira, maayong hapon, ma'am. Watching and listening. Anas Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Palihog kong basa, salamat kaayo. Jemery Kasipong, maayong pagpaminaw. Sab, gikan sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Please ko pa shoutout sa kumbama nga si Wilma Kasipong. Kanunay gyud nga naminaw sa DYHP RM and Cebu. Daghan kaing salamat. John Lawrence Ibarola, shoutout gikan sa Maslog. Robero o Robe Arti, shoutout ko idol kay Bolantoy Almonicar nga nagkulub-kulub. Uy, anong nagkulub-kulub man? Nagkulub-kulub ni sa Katungnaw. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ariel Lubiano, maayong pagpaminaw. Watching from San Jose is San Jose Isidro Leyte, may pagpaminaw. Watching and listening here sa Mayana Alegria. Daghan kaayong salamat mga kasama. May pagpaminaw ni Linkin Park gikan sa Riyadh, Saudi Arabia. May pagpaminaw sa ato ang mga overseas Filipino workers. Daghan kaayong salamat. Makita yun ninyo pirmi, kanunay yun kaayo. Diri sa ato ang Facebook page, all capital letters, DYHPRMN, Cebu, mga kasama, waylain numero uno sa mga radyo. Og bisan pa man sa online world, DYHPRMN, Cebu. At ang sister station sa mga kasama, IFM, 93.9 IFM, mapugan pa ni.

0: na de, paspasan din na to, itong lihok, no? Kaya ang adlaw, paspas kaayo. Bitaw mga kag, ato ang mga ginikanan. Karong si Manaha, kami aging si Mana mga kasama. Karon gyud ang si Manaha. Uy, kay Hunyo 22 man to. Adlawng Lunes. Naagyo na musil. Kaya pagsunod yung mga adlaw na ay mga nanunggap. Kung magsubay-subay ta, kung aton lang taon, ato ingnon nga ang kining social media gay mo ay nakaingon. Doon na sa'y, kung ano, doon na sa'y punto. Pero ang importante ni Ana, kay naa namang gunta sa bagong generation na exposed na ang tanan sa paggamit sa mga social media site, paggamit sa gadgets, gani ang mga bata, sayo pa kaayo. Mga pila may edad sa mga bata karon nagkupot silpon. May mauna yun na inyong hanggitrain sa mga bata karon nga mo'y inyong ilingaw. Sa una kami bata pa may lingaw-lingawon, lapok man to mong duwaan ta. Magkahugaw gani ka, kasabaan ragi hapong ka, kay naghugaw-hugaw. O, matay lang duwaan. Pero karon kay gumikan kay grabe na ka-advance ang ato ang teknolohiya. Unya, doon na sa tayo mga available nga technology yun. Hindi man, sagyo na nato ihikaw sa itong mga anak. Isan sa itong mga pag-umangkon. Pero ang importante, isip mga ginikanan, isip mga elders, labaw nga nakahibaw. Sa unsay kaayuhan sa itong mga anak, mo na karon nga gipahibaw sa didtos lungsod sa Dumanhog. Ang ila gibuhat didto ka sa Mangnestor, giban ang kaning paggamit og social kaning cellphone. Pagdala-dala og gadget diha sulod sa mga tunghaan nila. So mo na karon nga dunay naka-video gani ni adto nga mga bata nagduwa-duwa na. Wa na magsigig duko anang cellphone. Dili man ta nga kanang supak ta lang paggamit og cellphone. No, paggamit og gadgets og paggamit ining social media nga available karon technology. Pero in moderation gyud na tanan. Yaasa man na unsa may angay mo control ni ana labi na kung ang minor de edad pa ang nagamit ang mga ginikanan gyud og katong mga adults diha sa to ang panimalay. So, naasad yun tayo role, isip mga ginikanan or mga hamtong. O ito na, sa uban mo, hatag rin sila o pilara screen time sa ilahang mga bulilit, sa ilahang mga kids. O pilara ka oras ha, nga maggamit ka sa cellphone. O para ato i-expose ang ato mga bata sa mga lagkalain-lain nga mga activities nga magamit ang ilahang huna-huna, magamit ang ilahang mga kusog. Kaya ng mga bata, kinahanglan pa na sila nga i-develop ang ilang mga brain cells, no? Kinahanglan pa na siya nga i-develop ang ilahang mga brain cells o ang ilahang mga bones, ang ilahang mga kusog. So muna, nga sa bata pa, magmasuko man yun ang mga ginikanan sa una, panglagpakon man yun tap. Kay magkukat-kat ang mga bayabas niya, matagak. Pero part na siya sa childhood. Hindi na childhood memories. Pero part na siya sa growth sa mga bata. So kana karon kay gibawalan man sa lungsod sa Dumanhog. Gi-explain man to ni Dumanhog Mayor Gun-Gun Hika. Dili man na completely nga pagwagtang na gyud sa kanang cellphone sa mga bata. Pwede magyapon sila mo gamit. Pero dili dito sa sulod sa tunghaan. Unya, ang ato sa maginikanan, monitoron sa nato, kung sa mga punagipang lantaw diha sa itong mga anak. Okay, mo bitaw na ang daghan sad og insidente, dili lang anang mga atong katong bitawong nasinati dito sa Tacloban City. Di sa takaingon, no, nga ang duwa. Kay kani bitong mga nagduwag counter strike sa una, man ni mut lang nga unsa ka na sila ron. Dagko naman na sila ron. kani kasi kasamang Nimuel kasamang Gerald Manua ay mo tayo nag counter strike. Tingaling mangunsa po. Buntag dito si Tirita niya paso na kasi muhang lula. Pero muna mga kasama no, ato ang tagsa-tagsa kapamilya, mga ginikanan. Isag single parent ra kadako kaayo ka og role sa paghulma sa hunahuna sa imong bata og sa iyahang future. Ug unsa iyang values nga makuha diha sulod sa panimalay? Unsay makita niya sa ato ang pagpanginabuhi ug sa atong kinabuhi sa matag adlaw? Unsay values na ato ang gi-display diha sa ato ang panimalay? Mabito na ang bata nga kung kusog kaayo mamalikas ang ginikanan. Aw, yano ra kay na ngadto mamalikas sad siya ngadto bisag asa na niya dadon. No, kay pirmi man niya madungog so lifestyle na. Kaya madungog so mukaingon siya sakto dayto. Amo na no ato gyud badlungon. Ang unsa gyud angay mutampo gyud ta. Dili sad na nga ingon nga atong mabasol gyud direkta sa mga bata. Although naa gyud sila kaugalingong capacity sad. Na naman sila hunahuna pud. Pero naasad yun tayo dako kaayong nga role isip mga ginikanan. Dagan kayong salamat Sir Neshel Leon Dacalos, naminaw na to karun. Ato ang manupihay. Atong idol kayo sa pagpanupi, Sir Neshel Dacalos. Gusto mo mo guwapo? Mugwapa, ato mo sa Gifted Hands Barber Shop sa Mohon. Daghan kaayong salamat. Sipa kaayo ang component dinhi. Kay nag-lecture ko no ko. Daghan kaayong salamat sa ato ang mga barbers dinha sa Gifted Hands Barber Shop. May pagpaminaw sa ni Nazareth Borja. May pagpaminaw. Daghan kaayong salamat mga kasama sa sunod na sad higayon nagsusunod nga tulumanon. Kauban ako diri si kasamang Nestor Humisilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Sa makausapa, kininyo bus nga alaga, the Rajuman RV Veloso. Daghan kayong salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa launa 20.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulandag si mong unahuna. Huwag tungod ni ini, nataw kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: R- This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
11: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
12: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
18: Namugog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag perminti kung madunlan ni kaun. Magpa-check up na ko. Mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Hey, karun, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: At ngayon, ating pakigan si Bernard

0: sir ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir?
1: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang life extension vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
0: So nakatulong ba talaga yung life extension vitamin D3 at yung mga products ng life extension sa inyo?
1: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng life extension vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong life extension vitamin D3. Nagtulong talaga.
0: Hindi na sumasakit.
1: 100% to.
0: First name po ninyo,
1: Bernardo Belusis.
2: Life extension vitamin D3 for longer life.
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
2: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
3: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
6: Available na sa Mercury o mga suking butika.
7: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
7: o
8: pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
9: Babalik sa pinakadulong butika sa Yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
11: Tulo pod ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
12: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Mac?
12: Lagi basiglas na ni.
13: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsules.
15: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? Noamoy kulob!
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: Mura dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapos karon wala na kay. Wala naman po siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Biotroph Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotroph Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
5: Biotroph Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ni tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rob. Itago lang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahing kini sa akong anak nga napriso tungod siyang disorder. Aron inyong sabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Hay naman to si Mike.
0: Nagtuyok naman to sa palibot. Magtanaw-tanaw ra kuno siya.
1: Mao ba? Aton sa nako bi kay para mamauli na ta.
2: Pa! Pa! Tanaw pa!
0: Oh, baso?
2: Oh, lindot no?
0: Oh, di makaani.
2: Dito sa mall.
0: Oh, ha? Gipalit ni mo? Narekikorta?
2: Gikuha na nako.
0: Oh, unsa? Hoy, Mike. Dili na maayo, ha? Nangaawat ka.
2: Ganahan mako pa.
0: Jesus, kinuo ko.

0: Ni suol na po di ay.
1: Uhan.
0: Ay, saan man na itong bataa ko eh. Di magyan na niya makontrol.
1: Ato na nagkahanan siyang ipatanaw, no? Kunoon siya mayong buhaton, Baron. Malikayan ang hitabuwa. Lisod na raba na og badaan na niya ang gidako na yun niya. Huwag tapirmi nga magkabantay niya.
0: Ayaw lang sa... Panidaan lang sa nato. Kay taod-taod na ba ang awa na niya buhatan?
1: Pero ato na siyang istoryahan nga kung iya ganin ang buhaton balik. Ipachikap na yun nato siya psychologist.

0: Psychologist?
1: Oo, nak.
0: Siya pagtunin yun ako, buang?
1: Dili buti pa sa bot ka kung ipatanaw kag psychologist, buang na ka.
0: Di ko masugot eh.
1: Nak.
0: Di nalagi ko mo usablik eh. Ay lang kung yung dada dito.

0: Madugay kog ulero na.
1: Ngano manak?
0: Gi-invite kog birthday sa kauban ako sa trabaho.
1: Amo ba? Yan, sige, pag-amping dito ha.
0: Opa.

0: Laom namang gabi, wa pala gi mauli si Mike.
1: Ay, basig nag-enjoy gito dito.
0: Uy, nanawag na ay. Hello, Nak.
2: Pa, ariyan ko sa prisuhan. Prisuhon ko nila.
0: Ha? Nga naman, ha? Unsa mo ninitabo?
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kotil, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, mahupong mo sa gmayo. Hindi naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dantan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inumro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga, paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max talaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max talaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS.
16: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
17: Oh, simple, Razor Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
16: Basin bayag mabatan noong kubalik, ana, ha?
17: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
16: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
17: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
18: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
19: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
18: DTX 500!
0: Ako si Bakoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
2: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
0: Ako dayon gibanatan o inom. Duwa sa buntag.
2: Duwa sa gabi.
0: 2 weeks pa lang.
2: May alibyo na.
0: Pag 1 month kape
2: na ayaw na ako.
18: DJX 500!
19: Pumali sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
16: Ah, lagi. Basiglas na ni.
17: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik. Maayo ni alang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: gulyat. Sa sige na kong inuman ng Shin Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakasan akong sugar.
17: Basta kaping Shin Panyawan, diabetes, malikayan. Shin Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
15: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pagkakas na iyahay.
20: Pwede lang, makakas, bilay mo ito.
15: So, anak ko, no, binta na ko.
12: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
16: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
17: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
16: Basin bayag mabatal noon kung balik, ana, ha?
17: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
16: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
17: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
21: Prostate cancer, ang delikado o mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
22: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, dito ako, believe.
25: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic. Goodbye.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mabalit sa mga butika. TTX 500.
11: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpapalit check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500!
12: Mapali sa mga butika.
13: Naan nag-iwi pagduda kung unsa hinungdan nga prisuhon si Mike. Giadto ginamo siya dayon sa prisuhan ug among giklaro kung unsa nahitabo. Unya,
14: nasakpan manggod na namo nga nangawat ng anak nimo sa cellphone sa iyang amigo. Mao nga akong gisultihan.
15: Ako naman giuli. Ngano pisuhon pa man ko?
14: Giuli nimo kay nasakpan naman ka.
15: Yo, pagawawan di ko ninyo. Hiktan di ko ninyo PC. Kung gibidyuhan pag iko ninyo.
14: Mo nay angay sa mga kawatan sama nimo.
13: Sakto na, sakto na. Dunay sakit ang akong anak. Mao nakahimo si ana.
15: Pa.
13: Ayaw ka bala ka. Mangitaw paagi nga, magkagawas ka diha.

0: Naglibog na kong unsa akong buhaton, pre.
1: Ay, kabala ka, pre. Sa kondisyon si mga anak, maminusan man kuno ang adaw niya so sa presuhan.
0: Pero maulag eh. Wabata kahibog unsa siya gadugayon dito.
1: Ay, gilang, ay lang magpakawas paglaon, pre.
0: Kaluoy sa kong anak, pre. Manikamot kong maayo, pre, nga magkagawa siya.

0: Nein.
1: Oh, hul, ano mong gal?
0: Han, tanawara ko ning gipaw sa Facebook sa amigo ni Mike, oh.
2: Uy, kunin niyo! Malaway mo!
3: Uli, angay ni mo! Kawatan yan ako! Kawatan! Kawatan!
4: Kawatan! Kawatan! Kawatan!
3: Kawatan!
1: Kinuo ko.
0: Kaluoy sa atong anak. O sa may angay na itong buhaton, Anihan.

0: Naluoy kay ko sa kahimtang sa akong anak. Grabe og pakauwaw og pangbuli ang gibuhat iyang mga amigo niya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Tinuod nga nangawat ang akong anak. Og ipakauwawan siya sa mga tao siyang palibot og gibidyohan pagyud og gipost pagyud ni sa social media. Mapasakahan ba nako sila kaso? Ikaduhang pangutana. Dunay sakit ang akong anak nga dili jud niya malikayan, mangawat jud siya. Pero giuli ni niya human siya masakti. Pero gipriso gihapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba nga mapriso ang akong anak? Ikatulong pangutana. Pila pa lang kaadlaw nga napriso ang akong anak o wa pa mi mahibaw pila siya kaadlaw, simana, buwan o tuig didto. Og naanay nakasulti namo nga maminusan kuno ang adlaw ani tungod siyang kondisyon. Tinuod ba? Ikaupat o katapusang pangutana. Dako og kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak pero naulit ani niya. Pila kahigpiansa niya base ang kaso. Baliog, tabaging tambagi ko, kini ang akong suliran. Rob.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, nga mga pangutan at mga problema, ang mga nag-ghost, ang nabeya Alonso, ang mga nagbuwag, ang wakmadayon, ang kasal, ang ay kasakit. Sigdi lang, di yun siguro para kamo, inday beya, atong Vince, ka. Nasayang, no? Gwapo ra ba to? Dato pagod kaayo. Pero nahilain. Dili rasiya, no? Wait for the right time and for the right guy. Huwag na ay mga problemang mga sa mga dokumentong mga papilis, ipada ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Gumusta man ang atong mga sukintig paminaw, just like and follow Elaine Tantengco Bathan. You can message me there. Kung kinsay magpa-shout out, i-PM lang ko. PM lang, please. Kaya usay din ako mabasa sa timeline. But thank you sa mga padayon na nag-like o nag-follow sa ato ang Facebook account. And letter sender, karong adlaw si Rob. Di niya ipasulti iyang address. We will respect it. Kabahin ni sa iyahang anak kay naaduy disorder. Unya, iyahang ingon nga napriso ni. So, naani problemas pangutok, no? So, naluoy sila, of course, sumunin lang unang pangutana. Kay tinuod nga nangawat ang iyang anak, ug ipakauwawan siya sa mga tao sa iyang palibot, ug ividyohan, ug ipost pagyud ni sa ang video, no? Mapasakahan ba nako sila kaso? Yes. Anti-voyeurism law ang atong pag-asiskutan kabahin ani because nobody can take your video and upload it without your consent. The right to privacy is one of the rights katungod sa usa ka tawo nga di gyud basta-basta mahilabtan, no, sa ubang tawo or dili basta-basta pwede ma-violate. Maski pag mingon kag akong cellphone public place ni, no, it the subject is me. Ako'y magbuot o ganaan ko makakita sa akong dagwise internet o asa pa na ninyo ikuan din ha. Pwede sad nga libel, no? Kung unsa ilang ibuhat, no? But even if minkag nakasa sila, that is different. If that is the, then let him deal with his fault, let him deal with the crime that he may have made, pero nungka nga imo pong buhaton ang unsa po'y gidili just because naa siya gibuhat nga bati. Di mo pwedeng parangan o gibawal o gidili ang kanang aktong gidili itself. Yes, mapasakahan din ninyo kaso also. Ikaduhang pangutana, dunay sakit ang akong anak nga dili yun niya malikayan, mangawat yun siya, klepto siguro. Pero giuli ni niya, human niya masakpi. Human siya masakpi. Pero gipriso gihapon siya. Sa atong balaod, angay lang ba mapriso imong anak? Well, regardless, no, of whether sakto ang pangisip or di, naagyo tulubagon o naagyo liability kay nakabuhat man o akto nga gidili sa balaod. Pero naatay giingon nga mga justifying or mitigating circumstances na kinahanglan pud nato iprobar o i-establish, no, nga reasons nga nung nabuhat to niya ang gidili. It will not exonerate or dili ka mahimong exempt sa liability pero pwedeng makuha-kuhaan gamay or pwedeng ma-lessen ang liability because of a certain circumstance sama sa kani kaning Giingon nila nga insanity or na ay sakit, but we'll have to prove that. Dili pwede kami ngon nga oy karon imong gisuwat nako na ni siya sakit kleptone. Dili, it has to be proven by experts during the case. Dili siya automatic nga exempt. Pila pa lang kaadlaw nga napriso ang akong anak ug wala pa mi mahibaw. Pila siya kaadlaw semana, buwan or tuig didto. Ang kanang theft ba? Ug naay nakasulti namo nga mga minusan kuno ug adlaw ani tungod sa iyang kondisyon. Yes, muna akong giingon, dili ka ma-exempt sa liability pero pwede makuhaan kung ma-prove nato nga naa siya mental condition or illness, especially nga at the time niya gibuhat, he was suffering or under that kind of mental illness. Muna kinahanglan tag doktor. Pero kung pagpangawat lang, akong pangutan na di man na kanang non-bailable, makapiansa man na, nganong naapa man nas prisuhan. Tanawa palihog ang resolution o ang information, kay kung makapiansa in town, ayaw in town dugaya dito, kay di na maayo, o naana dito suds prisuhan. Piansahi in town na, pagpangawat raman na, I don't think that is non-bailable. Makapiansa man mo, ana, ha? But yes, if ma-prove na to, ma-lessen or ma-mitigated, pwede gani siguro ma-dismiss. Kung atong hangyoon tong gikawatan nga nauli man, pwede bag ma-dismiss na lang, kay naaman ni sakit ang akong anak, no? Pwede siguro na mahangyo dito. Ikaupat niya, nakatilaw naman sa tagam, kay napriso baya, di ba? Ikaupat o katapusang pangutana. Dako o kantidad ang cellphone nga nakuha sa akong anak, pero nauli na niya. Pila kay piansa niya base sa iyang kaso, okay, I will be very honest, I am not too sure kung pila kay magdepende man gud na ang piansa sa value gyud pud of the cellphone, wa man imo nasuwat dire, no? So, magdepende na, but you can see that ngadto sa information nga naa sa korte para makibaw mo og pilay piyansa. I am very sure that's really less than 30,000 siguro, no? Or 50,000, kuha ilang. Alright? Mga sukintig paminaw, hinautuntangan na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tiga maugtiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangandam na ang Social Security System ng SSS paglusa rin sa ka-Energy Sustainability Loan Program sa September. Kiniaro matabangan ang mga qualified members nga makapondo, makagasto, resident solar panel systems, taliwa sa nagkasaka nga bayronon sa kuryente. Nagkanayon si SSS President o Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro nga ang upcoming loan program magtugot kini sa mga kwalipikadong SSS members nga dunay mandatory provident fund account pagpahimus niini aron makaangkon na og residential solar panel systems nga payable o mahimong bayran hangtod sa 7 ka tuig. Katong mga balita, ihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Pen Drama presents Han Du Manan So Sa Ka Awe. Ano pa da sa yung kaagi karoon? Mokining sa kababay ng taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagtasagan nga Claire.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
3: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Welcome to our reunion.
6: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
7: Tungod na sa Super Fiber.
6: Usa?
7: Super Fiber.
1: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Taas pang imo blood sugar.
9: Ato na kami diabetes?
8: Mag-DTX 500 ka!
9: Ang DTX 500
8: ato na kini anti-diabetic properties.
9: Sama sa
8: charantine,
9: gagapamubo sa glucose,
8: visine,
9: controls blood sugar,
8: o polypeptide.
9: Gaparehong epekto sa insulin.
8: DTX 500
9: highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: Mabalik siya. Pinabulog ang butika sa yung lugar.
8: DTX 500!
10: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang. Taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX
8: 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
16: Salamat nga. Nisugot ka nga. Magkita ta din sa park, ka.
17: Unsa na ito yun mo, Claire?
16: Pahalit nini. Arthur.
17: Mm.
16: I love you.
17: Oh.
16: Mahal ti ka.
17: Mahal ko na ko niya! Hoy! Hoy! Claire! Asa ka? Claire! Paminawas ako!
16: Dalagi ko paminaw ni mo!
17: Kung hindi ka muhunog lakaw. Gay, buluhot ko din eh.
16: Oh.
17: O di ko mo baro kung di ko ni mo ato bangon.
16: Ansa? Oh. Amaw sa day, baro ko na diha.
17: Please, gusto rin yata tarong.
16: Sige.
17: Ngano'ng nalikay mo ka na ako?
16: Ano, tayo napag-git ka? Humay ko ni-confess ni mo, niya ikatawain ko ni mo. Nagtuo ka nga ako mauwaw?
17: Sorry. Sa tinood lang, ginervyus ko itong pagsulti ni mo eh. Nakalitan ko. O guwa ko kay ba kung saan ako pag-react? Mga itong nikatawa na lang ko.
16: Kalimti na lang ito kung gisulti.
17: Ha? Hindi pwede. Kay dugay na kay kumusulti unta ni mo's tinood.
16: Tinood?
17: Oh. Ang tinood, love pati ka, Claire. Pero mutalaw lang yun ko, basta magatubang ta. Kay mahadlo ko nga ba sinog unsay reaksyon mo ba?
16: Arthur.
17: Pero karon nga naibawon ako sa imong gibati para nako. Di na yun ako usikan yung kahigayunan. I love you, Claire.
16: I love you too. So...
17: Kita na. Isugot natin ka.
16: Amaw!

0: Wow, kanina sa sinugdanan sa inyong love story, day, no?
1: Oy, day, wag ka mag-expect na makauyap kid mi.
0: Sakto tong imong gibuhat, nga nagkinisugid ka, nga isulti niya ang tinuod imong gibati. Ug nagabantay ko, love kini niyong usag-usa.
1: Kaayo, day. Unta, way mausab na mo. Kidili na ako ma-imagine akong kaugalingon nga, mawa siya na ako.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: as Arthur? Ikaw bang wala pa yung tinis akong table? Dili mo lang mulingi.
1: Claire, in my office, now.
0: Oh, ano man ka?
2: Wa ka ba mahibaw nga bawal ang may karelasyon nga kauban dili sa tong kumpanya?
0: Sir, kukuin. Wa man ko yung karelasyon, sir.
2: Mudinay ka?
0: Sir.
2: Kusultihan ta ka ganito gan si Arthur nako. Mudinay pagyapon ka.
0: Ni angkon siya. Ano ni angkon man ka?
3: Kaya di ko gusto nga magtago-tago pa ta.
0: Pero...
3: Hanay, kabala ka. Ayaw kabala ka sa atong trabaho. Padayon ka nga magtrabaho din eh.
0: O, niya ikaw?
3: Urisan ko.
0: Han!
4: Grabe no, gisakripisyo kini ang iyang trabaho para ninyo.
0: Maulik eh.
4: Hala, uy, grabe juga niya ka pinangga, day. O, grabe kid siya ka proud na ikaw iyang uyab.
0: Mo na yung swerte, kid ka ayoko niya, day.

0: Happy anniversary, hon. Here, flowers for you.
1: Wow! May pa-flowers pa ka. Thank you, hon.
0: Unyang gabi, pag-ilisog nindo ta. Kay mag-dinner ta.
1: Okay, hon.
2: Hala! Basig mag-propose na siya ni mo.
1: Ambat lang ka, ha?
2: Sus, as if wasa ka ma-excite niya, no?
1: Actually, nagduda ko, pero... Siyempre, di lang sa ko gusto mag-assume kay Basin o niya, madisappoint rao niya ako.
2: Ay, dama ko na na, oy. Sure ko. Mag-8 years sagot mo. Sigurado ko nga mag-propose na na siya ni mo.

0: Nabusog ra ka?
1: Yeah, son. Thank you, Kayo.
0: Of course. Basta ikaw. Waiter
1: ordered. Samanta after mag-dinner?
0: Actually, han. Kanirang dinner akong giplano kay muli ko sa'yo. May tawasunon pamugod kong trabaho.
1: Okay.

0: Ha? Wa din siya mag-propose din mo gabi, eh?
1: Wa, uy. Ay, mayo ganit, eh. Wa lang kayo kung mag-expect.
0: Lo, uy, kung mauna pa. Kano sa pre plano niya mo settle down, uy. Ako pa din mo, pangutan una ni mo siya, para sure.
1: Day, kapila na ko ng utana niya bahin, ana.
0: Anya? Kasi tubag niya.

0: Puhon.
1: Nana silang puhon yung mga tubaka. Murang kagway plano magpakasal.
0: Han, gano'n bang kasaba ba ni mo, anak?
1: Kaya ikaw, murang kagway gusto, good.
0: Mahal ti ka.
1: Pero ansa?
0: Claire, di sa tamang itaglabad, ha? Magtigong sa tagmayo. Una tamang hiskot anang kasal-kasal.

0: niya? Hangtod ka na sa mga paabot niya? 8 years na mo niya, huwag ito yung move, mabuhaton?
1: Huwag ko'y mahimo. Alam mo si kagma mo, gusto ko.
0: Day. Ano ka, uy?
1: Nalipong ko, day.
0: Ha? Pag sure, uy. Okay na ka? Pa-check up ka.
2: Congratulations. You're pregnant.
1: O, unsa?
3: Unsa? Mabus ka?
1: Oh.
3: Nagpiras mo ka, di ba?
1: Nakoy natalagimaan atong...
3: Ah, nagdanghag na ka. Kibaw ka nga, di ba kong andam?
1: Oh, yun sa may gusto ni mo. Naan naman ni.
3: Ipakuha na.
1: Unsa? Nabuang na ka?
3: Di pa ka pwedeng mumabdos.
1: Pero ni ana lagi ni, mabdos na ko. Kung dili ka mo daw at ni bata, bahala ka. Basta padayonon ko ni, bisag magbuwag patang duha.

Buotan, pinangga og mahal kaayo ko ni Arthur. Pero mura og wari pa dul na ng among relasyon kung ako paning padayunon. Nawa man tuod siya na ako, pero nalipay ko nga na siya gipilin diri sa akong sabakan. Og enough na ni para na ako. Dinhi na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.

0: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Charm! Fabcon! Bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm!
2: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, naamoy kulob!
1: Bangong pumaka-bloom!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: ACS.
3: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
3: Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kahit nagyod ayo akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Eh, wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabuhin na bis ka.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka nang sakit akong dugan. Niya karoon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi eh. Kaya salamat sa the original Koi Herbal Capsule. Mo dyan eh, nakatabang. Bag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
5: The original Koi Herbal Capsule.
7: Mau kita mga higalan kaagi ni Claire nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagalohan, Miracle.

Ang mong taagi, gibahata na doa sa radyo ni Carol Mary Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada, sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyo.

0: kining portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro, ang toxins mudaot sa...

0: gigma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Meninyosa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangis Gari. Audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ECS.
8: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngayon mong mapalit, pangitaan lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
9: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himso gratay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
9: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
12: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
13: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isquadro!
1: Wailo na ang mga sama na kong kabus. Alang niya ng giingon ni mong palaod o kustisya aliya.
2: Misael!
1: Hinay o nagsaguyod ang sistema sa hustisya ni ning atong nasun. Ugdili pabor sa sama na ko.
2: Misael, nasayop ka!
1: Gusto na. Palihog lang. Kay kumpinsido na ko sa kong kaugalingong desisyon.
2: Unsibot mo ipasabot.
1: Akong dawaton ang gitanyag sa imong amahan.

0: Ah, sì, Anna Sabné. Alman, naglisod man ko sa pag-tres aning dumiruha. Kung kinsay tagiyahin eh. Halo?
1: Hello, daddy ko.
0: Oh. Stoker? Unsa imong tuyo? Ikapoy na guwan ang imong mga kabuang. Pulos ka lang yun, panggulat. Pakita na ako aron makita yun ang katag aning imong mga kabuang.
1: Uy, daddy, uy. Masuko man din noon na siya. Ayaw lagi kasuko pa. Daddy ko.
0: Hiram! Di nagyud siya makakontak na ko. Giad to blacklist na ako ang number sa misteryosang caller. Kinsagit ka siya. O ganun na aman ka siya numero na ko ning akong cellphone. Mailahan talang yun ka. Watas-watas nun kugyud ang imong pagkababay. O pagkahuman. Hukman sa kamatayon. Wapagyud sukad may tabu. Nga mahadlok ng kugusalang kababay. Dili ug dili ka na mahitabo.

Dili ni kanya ko siya makontak. Talawan ka, Major Gaspar. Talawan ka. Mahadlok man da ikaw tawag sa cellphone. Napagyapon ko ilaing magamit nga SIM aron makontak ti ka, Major Gaspar.

0: Salamat sa inyong kaayon ni Alia Sherman.
1: Kung may sugot palang unta si mama ni Mudibi, mas maayo gid unta nga kamunduha ang anhimo puyo sa bahay.
0: Maikugdagay ko ni mo, sir. Usa pa sa dili gusto mo biya ni Mama Debbie sa iyang bahay?
1: Why laing tao karon din eh. Gusto kong mabati gikanimo ang imong pagsanong sa kong gitanyag kanimo.
0: Ako na lang ito ang pagkayo, sir. Ug andam na ko, Sir Mart.
1: Tinuod ka ba? Ha? Misael?
0: O, Sir Mart. Ipaabot na lang ako nga makagawa sa ospital. Aron kini isulti ni mo. Andam na giti ko, sir.
1: Salamat kung maukan na, Misael.
0: Alang sa usa ka makalilisang na panimaos, ug alang sa krusada.
1: Gusto ka yun ni anang nakabuot ni mong desisyon. Ikaw unya ang maisog nga eskwadro alang sa katumanan sa krusadang kausaban sa katilingban.
0: Unsay kalambigitan sa pong eskwadro o sa vigilante?
1: Usara ang kahulugan o usara sabang panglantaw diha sa usa ka krusada.
0: Sir Bart.
1: Ang eskwadro nagkahulugan nga kwadrado ang upat kasuok sa balaod o hustisya. O ikaw mawang simbolo ni Ana. Sa imo unyang mga kamot, mas mapadali ang sistema sa balaod o ang pagkabot sa hustisya alang sa mga magkaluluoy nga mga biktima sa inhustisya.
0: Andam ko mamahimong eskwadro.
1: Pagpagkaligoon sa hingpit, kay dadun ko na ikaw sa akademi kundiin at to ka magpakahanas sa tanang matang sa pagpakigaway.

0: Magno, ni kami si Misael.
1: Uy, Magno. Uy.
2: Uy. Misael. Salamat. Nalipay ko nga nagkalingkawas ka sa peligro. Oh, salamat kay gidamo din ni si Misael, General.
0: Hangyo kini sa umaabot nga eskwadro, Magno Bugto.
2: Oh. Salamat kay gipatalinghugan mo ang akong gisugyot nga eskwadro. Ang ihingan unya niya, inay nga vigilante.
1: Nindot ang kahulugan sa pong eskwadro. Kaysa akong mga kamot, diha-diha dayon ang hustisya.
2: Misael, timan ayon kanunay ang itudo kunimong mga pagtulunan. Kaysa ingon ni anak nga paagi, kaintapan ka sa mga dautan, ang pandisod kanilang mapukan.
1: Salamat, Noy Magdo. Daghang di ka salamat.
2: Ang armas kani sa vigilante. Maoy gamiton unya sa eskwadro.
3: Bulyat, ging nangkos, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
4: O gaano nagkapi magkaanang at tamis, wala, Sir Max?
3: Ah, lagi. Basig glass na ni.
4: Maunang taas mo si Ogar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
3: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
4: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Naapon ang umah. Kanang ikan sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
5: Gihipusan ko gyud ang maong armas magnubugto. Itugian ko niya kato sa eskwadro aron maoy iyang gamiton.
6: Kabisado ko na ang paggamit sa 9mm Taurus pistol. Ug mas bansayon ko pa ang akong kaugalingon sa paggamit unya og laing armas. Ilabi na gyud ang mga modernong automatic pistol nga sagad gigamit sa mga assassins.

0: Nayahadlok mo! Ganong mahadlok man mo?
1: Magod, Major Boss, sigurado magod mi nga. Apil mis panimaslan ni Bay Misael?
0: Natural! Panimaslan gil mo niya, kay gibaligya maninyo siya. Giluiban maninyo siya, Bay Sarge!
1: Boss, Major...
0: Masig nalimot ka, Bay Sarge. Nagkuntra ko kayo ang tao nga talawan.
1: Boss Major, di na ako malikaya na mabati ko kabala ka. Uy, labi na makagawas niya sa ospital.
0: Yan ang imong kahadlok, maurasab na imo patay ni mo, Bay Sarge. Mau ka na itiman eh. Bugo ka.
1: Major.
0: Ikaw, Bay Jam.
2: Ah.
0: Unsay imong ikasulti bahin ini.
2: Ay, sus. Naitabo naman eh. Ay, gisortihan pa man yun siya. Aw, ato nga to bangon. Bay Sarge, sukla na to, Bay Sarge. Magkikamatay na niya hangtod sa itong pagkabugto.
1: Bay Jam.
2: Oh, kalma lang, kalma, Bay Sarge. Relax. Sukla na to si Misael. Matirang matibay lagi na unsa mang

0: alias Boy Bangag. Kumusta nang imong lakaw? Yapagduaw sa imong maghon.
1: Boss, tinuod gid ay nga ko libawan. Kapatay na kong maghon, Boss Bichor.
0: Oh my God!
1: Gidagit ko no. Unya gipatay sa wa mailing ang suspitsado.
0: Gidagit ug unya gipatay?
1: Kung si Kinsaman ang nagbuhat sa ingon ng atus kong mangot, dugungan ko kiyot o dagang mga bala ang iyang kalawasan.
0: Bangag sa ilong! Ilha kung si Kinsa, kaya itong hukman sa kabatayon.
1: Richard Gaspar,

0: Kana, sakto na ka na ang imong forma, Glina. Sige, tirahin na dayo ng target. Kana, nagkahanas ka na yun na mo gamit ang pistola. Importante yun kaayo nga makamao ka mo tira ni Ana ngadto sa imong posibleng target, Glina.
1: Oh, Sir Marta. Alang sa krusada o sa tinguha na kong panimaos.
0: Sige, pahuway na. Dilimayo nga pugoso ang imuhang pulso.
1: Oh, General.
0: Hapit mo na makauban din hiunya sa akademi ang eskwadro, Glina.
1: Naghinam-hinam na kong makauban o niya din ang eskwadro, Sir Marta.
0: Pagpakahanas, ilabi na yun sa paggamit o garmas kay ikaw mo ito ang kamot o niya sa eskwadro.

Kannalita helgen elal malt opnes. Kannakahi tauhana da. Hunitsia patjunpa. Kannaku lakut. Lagot na ni tauhana pa. Pero palpak na to ako suko sa una. Alun patay saya pinagi ambush. Tanan labakaway sa Madam Ching. Patay labag yun. Mao ka na ikaw, Maltuknes. Kanagi na ang lan ikaw patay sa doon yata. Oh, kinahanglan kayo di ikaw patay ba? Alon ako tagpaw sa ako lagot sa imo ha ba? Usto, ako ka nangita pa aki palakuha yan, Numilo. Kaya ako tawag sa

0: akin sa maghani. Huwag man sabi din ma-register sa kong phone book numero, ha? Hello?
1: Hello? Little General Mouth of Miss?
0: Kinsa ka o gonsa imong tuyo?
1: Ako ka na kumusta lang sa imo, ha? Ito ba ka na healthy?
0: Kaluoy sa Ginoo, healthy in town kayo. Di parehas ni mong nanawag karon ako nga healthy to dang lawas. Apan maluyahon ang pangisip.
1: Hoy! Ito ka na magtalong sulti, ha?
0: Taimpa. Murag ikaw man ang magtarong og sulti kay nagkayuring ka man lang baya. Murag kaghubog nga nagkayungit. Wapa ko malimot sa mong tingog. Ikaw ang pangu sa mga triad nga markang dragon.
1: Hoy! Ikaw ka ang ay nahalok sa talayan nga marka dalagon. Kay ka na kami suportado mga dako opisyal gobyerno.
0: Dili tanan. Kadaghan paghihapon sa mga opisyal sa gobyerno ang tarong og ligdong nga niserbisyo. Ngano bang nanawag ka man nga imo ra man pud ay kong pahilumon? Aw simple, bye.
2: Hello. Hello, Maltoknis. Oh, hello. Hello. Lagot samot! Lagot ako! Hingnan ako siya hilong! Paong noon!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus o sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga

mga higala at tangi, aguban pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gary, audio editor Lloyd Gabiara. Balik kayo sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Sa toang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, doon na naidugang panahon ang mga borrowers nga makabayad sa salary-based consumption loan, so man gipatasaan pa sa Central Bank ang maximum repayment term ngadto sa 7 ka tuig ikan sa malabing tulo ka tuig. Gianonsyo sa Central Bank nga gi-update na nila mga lagda alang sa salary-based general purpose consumption loans. Ang maong loan gipaila-ila kini sa tinguha nga maabaga ng mga borrowers alang sa dinalian nilang panginahanglan sa edukasyon, healthcare o emergencies o mabayaran kini pinagi sa stable nga cash flow sama sa sweldo o pension. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanay lang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanay lang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Life extension, vitamin D3.
9: Am I speaking with William Hill?
10: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
9: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
10: I have the D3 right here, life extension.
11: Life extension, vitamin D3 for longer life.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, na-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mamalit sa mga butika. PTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
16: DTX 500! Mapali ang mga butika.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
4: O gano'ng nagkapi magkaanang tamis, Sir Max?
20: Ah, lagi. Basig glass na ni.
21: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
21: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Naon sa mga kamilchi, ha? Anong murong kaglalok?
2: Dildo, doon ay nakakita na tos gabi nga gilukab na to mo sa layos mga Alkira.
1: Unsa?
3: Kinsa ba nakakita, ha, Melche?
2: Na ako naman puyos gawa simenteryo. Nakita ko ini nga migawa simenteryo.
1: Unsa?
3: Oh, gikulbaan naman noon ko ang himong gisulti, Melche. Unsa man, wa ba sila makahisgod nga ila ko nakita?
2: Wa man. Mingo naman to si Mikmik nga may kauban ka ng saksi nga babay. Ang manglong kabay o panchon.
1: Aw, ikaw na gini kay sexy man ka.
3: Mao. Bita, Milchi. Ano nagpa-sexy masab ka sa dihang miatot na sa musulio sa mga Alkira? Mao.
2: Ay, naon sabi ka pulto. Nga mao magiling ako sininaan, pinasaksi mang yun.
1: Gusto na. Dili lang na ito na hunahunaon.
2: Oo, sabi dito hunahunaon, Dindo.
1: Kung unsaon, nga matumanta ang sugo ni Papa.
2: Ayaw ka bala ka. Kaya hatagan man kuno nila og maog pictures sa apuhan ni Johnny.
1: Asa man mo magkita?
2: Aw, motor ko silang payag. Kilid sa minteryo, ugma.

0: Mayo kay mingaw na kayo ang minteryo, abay.
1: Oh, mamingaw gini, abay, kaya ato naman gilakang gate.
0: Mayo tingali, no, nga, siguro uno na ato, nga wag itaw din hisod sa minteryo. Una na tulong kabon ang pantyo ni Marcela Benavir.
1: Oh, sige, kita may magbalantay, bay. Ato unang pangiion ang mga nitsong bakanti, kung wabay nangatog ng mga atik.
0: Bitaw, no? Ah, dali. Ato unang tabunan o sagbot ang atong mga gamit sa pagbuslot o lubong.

0: Milche, unsa magimo nakita, ha? Sa pagsakan mo sa taas, ilang payag ni Johnny?
1: Kuan, doon ako nakitang kaban dito.
0: Kaban?
1: Kanabang kaban sa karaang panahon. Kahoy, gyud. Oh,
0: kang kinsaan ko itong kaban?
1: Kaban mo ko na ito sa lolo ni Johnny.
0: Mm-hmm. Bueno, gusto ko makita ang sod sa maong kaban.
1: Anya, ang sabihin ang wana ni mo?
0: Maayor tingali nga ang maong kaban ang kawaton ta.
1: Unsa? Mga watag kaban?
0: Oo! Oh! Basin dunay gitaguan ang apuhan ni Johnny sa sod sa iyang kaban.
1: Mao ba? Pero, mura mo ganit bugat sa kong tanan.
0: Bahala nagbugat. Ang importante, na mahibaw ta kung unsay sod sa maong kaban.

0: Bay, kuha yung mga tao nga nakaso dito na pita sementeryo.
1: Ah, oh. Wasa dito na pita. Wasa mabli ang kandado sa gate.
0: Buot ipasabot, gagkitarang luha karon ang nagtikaw-tikaw din yung sod sa sementeryo, bay.
1: Okay. Unsa pa may atong dugayan? Ato na nung kabo ng pantyo ni Marcela Buenavera.
0: Oo, oh, unsa pa may gidugayan ato gani? Lord ka na!

0: Poldo.
1: Boss, may isogo ka, boss?
0: Mulag dili na ko magkapaabot mag-ugmang adlaw, da? Lakaw, balik ito sa payag nila ni Johnny.
1: Oh, nasab? Unsabay ko buharto dito, boss?
0: Oh, mo gihapon! Ang pagkawat sa mga picture sa apuhan ni Johnny, mas dunay rason nga mo bisita ka sa payag. Kay, parinti mo mo, Johnny.
1: Oh, noon.
0: Ah, si, ani ha? Oh. Atubang nga lang yun sila. Unya, paniidid to kung haintaguin ni Johnny ang picture sa iyang apuhan.
1: Pero ihatag ba ka nila og mga pictures ni Lolo kay Milche?
0: Ah, mas maayo ng doble nga itong buhaton. Sige na, lakaw na!
1: Hindi lang ko ni mubanan, boss?
0: Ayaw na, ayaw na. Hindi na kinanglan. Maklaro na kayta sa atong tuyo kung magkuyog ta. Sige na, lakaw na! Saka ang payag ni Johnny.

0: Kera. Kadabay. Gamay na ikuwang. O mabuslot ng likod ining musulinyo ni Marcela Binabir.
1: Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
5: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
6: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
6: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
9: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
10: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
8: Super Fiber.
10: Mabakal sa mga butik.

0: Nana, Nana, Nana, may tapuslo ta gid ang likod sa musulyo.
1: Maarang naman tingali ta nang lungag akong musod ta bay.
0: Adli, ato na yung testingal.
1: Sige.
0: Dali na, bigbig. Makalusot na manay ka. Suda.
1: Kadiyot. Kulbaan, mag-ito kong musod. Ako ang pancho na bay. Ay. Hmm? Pecho ni. Bay. Kita magtukay din sa suda mo sa liyo, ha? Kay tingal ka abat to na sabi niya ta.
0: Tuom kag abat, ay. Kita mga batron sa mga minetay. Kalina, sura, Andre. Di rin pancho ni Marcelo Binabira.
1: Hain, hain, mana ba?
0: Naraw. Maunang gitudlo ni Dulo sa picture.
1: Tuot, no? Naratuot siya. Klaro kayo ang picture. Maro mo nagbuhi kayo siya ng iyang picture din sa iyang lapid, dabay?
0: Hindi na tamaglangan. Ato nang sugdan ang pagbuslot ng iyong pantyon.
1: Oh, sige, sige. Anita saluyo magbuslot.
0: Oh, sige. Okay na? Ready na ka?
1: Oh, ready nang tanan kami sa pagpang-opera. Oh, pagpamuslot ng pantyon ay.
0: Sige, magsugod ng tagsilsil sa siminto.
1: Larga. Madam Marcela, pasaylo atang taon ni ma'am nga magsamok sa magtiltili ni imong lubnganan, ha? Doon na lang may susihon, ma'am.
0: Nagsasalam ka di, abay. Naging sulti na mga ng pantyon.
1: Isagdi lang ko, abay ko. Mananghid lang una tandaan ko. Basig na ang imasuko ba?

0: Salamataon, boss, nga imo kong ihatod sa menteryo.
1: Natural. Kinahanglan nga, madali gini mo akong gisugo nimo. Giapuran siya ko sa kong amahan. Gusto na niya nga, makita ko ang picture nga, naa ang lolo ni Johnny.
0: Oh, makuha na lagi na ko ang mga pictures, boss Dindo.
1: Oh, dali ah. Buhat na yun. Kung ikaw una makakuha sa mga picture, doon na kay dakong kantidad nga madawat, di

0: Nana, nabusulot ng pantyon.
1: Abay, Jenny. Mm. Marag ako magigikulbaan na nang itong ibuhat, bay. Okay, kitkat ni?
0: Abay, okay kayo ni. Basta di lang tabadakpan.
1: Huwag magigimang kasakop na to. Kaya ni aman ta sa minteryo.
0: Ayaw kumbiyansa. Kay mga CCTV na kayo ang mga mata karoon sa mga marites.
1: Outdoor, sab no? Pero, huwag na siya mapabuang-buang o sulin his minteryo gabi eh, na kayong dako eh.
0: Napita.
1: Bay, dako nag-ukab ang luyo sa pantyon, oh. Oh, grabe, hasa na itong nakapuslot ini, no?
0: Ay, kabala ka, bay. Dagan bito itong daang asiminto.
1: Kaya, ang sa pamiya itong dugayan ini?
0: Aw, nabuslot naman, ha? Ang lungon na, ang sunod na itong hulboton.
1: Ang nahala, larga. Sige.
0: Okay. Nasa ilaw ang lungon, eh.
1: Ay, isa.
0: Nga naman.
1: Ayaw na, bay. Sa imong na ho na, nahulbot ang ka ni lulo ni mo ang lungo ni ining Marcela.
0: Mura o guwa pa.
1: Nga nang nakasiguro man ka?
0: Tungod kay baga pa kayo ang siminto sa luyo. O wagay-agay sa gitapak ang bongbong, di ba?
1: Unya, husto ka ning atong gibuhat.
0: Uy! Husto gini atong gibuhat, abay. Naasasud ang lungo na ng Marcela. Ato na lang ni hulboton. Sige. Sugda na tog bira ang lungon.

0: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy-duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
10: Si Nanay Sean Alpuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikagmani, no? May, unsa man yung kasinatian na yung katungula pa ka gamit sa itong kape.

0: Kakahinaan sa awa pa itong magamit. Kapoy, kayo niya, nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga, nagmintin ko ato. Uy, hello, yun naman ko yun, no? Niya, makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid doro, eh. Gani ay,
1: ha, sa kulian?
0: O kato ganing, ama nga mo rin na.
1: Abukid sa...
0: Gani. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
1: to. Pagka sa bukid, di ko kasaka.
0: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, makakatkat tayo ko sa bukid.
0: Makakatkat ba? Tanong mo yung sa mga nga. Magrapag yung tuatang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
1: Sige pa ano ni Mulay?
0: Sure.
1: Lido.
0: Alberto.
1: Tulay mo idad.
0: Ah, ito anak ko, nobinta na ko.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabutong gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pagyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot ni Sinday nimo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabot. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni agagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaning kamutan.
4: Pero ikaw o kag-atong kagkahapon. Sama sa usa ka nino nga dili mo biya kadako.
3: Maunia. Gipaabot pagyapon ka.
4: Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: O karon sa sumpay ni nagrapustang sugilanon, anino sa kagahapon.
1: Now I just talk to an empty sky. I'm still waiting at the door.
2: Sama na siya sa matuod akong anak, Josh.
3: Pagsama raw sa imong bana si Dave.
2: Josh.
3: Kung pananglit, biyaan ni Dave si Emmy. Pumalik ka ba nila? Dili mo na ba ipadayon ang pag-adto sa laing nasod? Pa, Jenny?
2: Imposible lang mahitapo.
3: Pero posible usab nga mahitapo. Life is full of possibilities, Jenny. Now, ang pangutana. Are you willing to risk?
2: Di na itong mag-iskot pa, Anna.
3: Why?
2: Basta.
3: Dili ka gusto mula akong?
2: Josh, ha? Kausa na lang ka.
3: Why? What did I do? Friends ask. And friends answer.
2: Ambuit. Muna akong tubag.
3: Guess I know the answer.
2: Hello.
3: Ingon na ba ko, Ana, kasaba nga imo naman sa kong pahilomon?
2: Ikaw ra'y CEO nga pahilomon og ordinaryong tao, di ba, no?
3: You are no ordinary, Jenny. Absolutely not.
2: Gusto kita kong unungan sila si nanay dito. O din ipagkatugon sa abagas intayin ako. Pero di mahimo. Kinahalan akong puga ng akong kaugalingon kay naa si Emmy. Naa siya nga makaatim Manila.
3: Again, the question is, muatiman ba?
2: Josh.

0: Gagaling na panagkabalik sa pagkatuhog si Dave. Gagaling na pasap ko nga nagsigiutan o si Ang Nao. Gitutukan siya sama sa nagmemorya ko sa porma ni ini. Kaya ato pa nga ganahan kayo kung magsigiug tutok siya mga mata. Ganahan kayo kung mututok ni ini. Kahit pagka siya upilok. Unya, baog pa. Og brown ang iya mga mata. Unya, ang iyang ilong. Nindot kayo og purma nga pagkataas. Pero, ang labing paborito na kong party sa imong lawas kani ato Dave. Mao ang imo mga ngapil. Dili ko mapulaan sa paghawak ni ini. Ako ang kanunay nga sampito ni ining imong mga ngapil. Guwapo kay kaayo ka. Nagikasuyaan ko sa ubang mga papay. Kay swerte kaayo ko nga nakaangkon ko nimo. Ug usa na ni ana si Jenny. Dave, nahibaw ko. Nasayod ko. Bisan wapas siya musulti, pero nahibaw ko. Nga nakagusto siya ni mo. Nagkasabot kayo ko siya mga liho. Isip ko sa kapapay. Inundan nga kani ato pa lang. Nasuya na kayo ko sa inyong kasuod. Gibati na akong nangita na siya og timing na mailog ka niya gikan ako. Huwag milampos siya, Dave. Diyang mipiha ko. Nasayod kong dili na ako ang nanag-iya sa imong kasing-kasing. Sa ako nang pagbalik. Usa lang kapag pamasin ang akong pagbalik, Dave. Pero di ang gidawat ko ni mo. Gibuhi mo pagbalik ang paglao na may kahigayunan pa na ikitang duha. Pero di ang mibiya si Jenny. Huwag nakita ko nga nasakitan ka. Nga kung kanunsa nga may balik na ko, huwa na hinuog ko ni mo makita. Kay si Jenny na ang imugipang itaog dili na ako. Sakit, Dave. Andam na unta ko mo paubos o mubiya. Pero karon nga nakita ko kamunduha si Jenny kaganina. Kalit ka na usap ang ako una-una o pagpati. Gusto kong maangkon kapag usap, Dave. Dili lang ang imong lawas. Kundi, lagi pang imong kasing-kasing. May ako siya. Dave, ni ara ko. Ni ako.
1: Jen.
0: Dave. Jen. Ako ka na lang pag-usap, please. Ibalik na ko ang imong pagbati, Dave. Ako na lang pag-usap. Please.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: The original Koy Herbal Capsule.
2: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
3: Wala sila na namugkoy ba? Masa may mga pamati na nila?
2: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwangon na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Nagang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule!
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsigig, taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Dili na ko. Busog na ko.
1: Duha pa lang ka to kahungit ang imong ikaon. Last na lang niyo.
0: Mukhang ko pag-usapon niya.
1: Pero Dave, sige na.
2: Ay,
3: pagsakas sa higdaanan ni tatay ni mo kay injured si tatay.
2: Takanan ni mo sa mat ko, tatay. Away mong nao. Sakit.
4: Anak.
0: Sakit.
4: Anak.
0: Nay.
4: Probably ginervyos siyang naibaw anak mo na disgrasya ka. Ay, ginoo ko ni mo, Dave. Huwag ka man intaw mag-amping, anak ko eh.
0: Layo lang ni Stinay, Nay.
4: Mingong ka lang, anak. Ha? Marami akong atakihon sa kabalaka. Kiniimong anak ay kulit kayo, kay musakag yun din eh. Paiganit ay nakahimo pabig pag-anhi din eh. Ka-istrikto pa din yung ospital, ha?
3: Ingon yun ni anak ang mga pribadong ospital, Nay. May mga mag-rubing yun kung pila kabuok ang naibilin din sa sod human sa oras sa tinbisita sa pasyente.
4: Ay, nakasabot man ta, anak. Gipahibaw ko na di katong imong abahan di ganiya ay. Nagladuha po ang tako kay tingali unya kang yung asawa mo baka basa. Pero matun niya mo anhi ko no siya. Mo sayo. Sa di pa siya mo atos opisina.
0: Huwag na lang unta, Nay. Magbala ka na inoon to.
3: Kung mo ano ang imong amahan ka, magkailan na kit me.
4: Diyan na di ay. Nalang siya.
0: Tay.
3: Siya? Siya ang amahan ni Dave. Di lang mo ta siya makapanin ako. Pupanapin ko.
2: Ay, Lulu!
5: Apo.
2: Amin ko, Lulu.
5: Felicio, kumusta ka na?
0: Okay, Latay.
5: Don't worry sa pili na yung ospital. I will have my secretary to settle it all. Ibaibaw ko na siya.
4: Salamat.
5: Don't mention it. Dako kay Kug. Pagkuhang din niya akong anak, Ana. Pero dali ko gustong subayranan din sa ospital ko makabayad. Gusto kong mubayad sa laing paagi.
0: Dako na kay... Dako na kayo natabang na mutay. Iko na to.
5: Of course not. Andam na kong ipaila ka sa tanan niya akong anak, Dave. Pero... Kung kanus aandam na unta kong basulti sa tanan sa akong asawa. Na-diagnose na sa binuon siya nga may cancer. Kolom. Totoo na din niya kinigidada. Sa pagtuong ordinaryong sakit sa tiyan lang ang gibati niya kay Idara na. Dali na nga panahuton. And now, nana siya sa late stage.
4: Kumusta naman siya ron?
5: Oo, plano kong dadun siya sa laing naso daro na ato dito po pirahan. Pero may palipad na nga akong asawa. Tiguan na kuno siya ron nga magpaupira. Dili na kayahon pa siya lawas.
2: Yes.
5: Ingaw lang yun yan ang kinabuhi sa tao. Mataw, mamatay.
2: Mama, ngi ko.
3: Aha. Narari ang CRO. Aw, alin. Ubananta ka.
5: Wait.
4: Tuod siya si Amy. Ang inahan ni Elaine na imong apo. Amy, siya ang ama ni Dave.
5: Finally, magaila ko na ang... Oh, ikaw?
4: Kaila mo?
0: Tay?
5: Oh, nakailagunay mo. Siya dahi ang inahan sa akong apo. Ang babae nga may biya, nimo kaniadto. How can I not know you? Ikaw ban ka magkausa kay gayon ni Diyos sa among resort?
1: Sir?
4: Langga. Dali na yun. Ngihi ka bang kahanan ili. Ubanantak ka. Tara.
5: So, you're back.
1: Sir?
5: Ano? Ibiyaan ka na ba ni Diyos? Huwag mibalik ka sa akong anak. Kaya ka na ilaing kapahinginan. Or you just know nga, kwartahan o sub si Dave, hinungdan nga mibalik ka.
1: Dili ka na hinungdan.
5: Whatever the reason, maybe. Huwag ko'y gusto ni mo alang sa akong anak.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahong sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

Kaigalaan, dapitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang sumpay ni Rehepustang Sugilanon, Anino sa kagahapon. Tagsulat, Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Jewel Bense. Recording editor, Randy Tayag, Soundman, Aldwin Nakurna, dalit sa RMN Drama.

0: on DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunin ka balik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahanglan mo pala yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahalabayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuod nun! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
1: Dili ka mahimong mapalayon ako, Aisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatag gini siyang kagawasan si Aisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Pirmi ka pangihi.
11: Hanap ka paranaw.
10: Ug pagpaminod sa mga tin.
11: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar level.
11: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
11: Karun dayon.
10: Mabalik sa pinakadulong yung butikin sa inyong lugar.
11: DTX 500.
10: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
14: Ahoy! Kidney care time.
15: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.

0: Uy, Ayesa. Naunsa man ka? Nagsiba kang inom og tubig. Naglain imong lawas?
1: Ha?
0: Klaro kayo nga wa ka mahimutang gikan sa inyong lakaw ni Sir Hans.
1: Ma, kuan, doon ako'y problema.
2: Unsa man ang problema?
1: Ken?
3: Nakabati ko karon nga nag-school ka problema. Mahimo ba kun imo konsultihan kung unsa ni?
1: Kent, onya na lang ta magsulti.
3: Magpaabot ko mo sa rooftop.
0: Ahisa, unsa man gyud ang imong problema? Saman mabdos ka?
1: Simba ko ka diha mauy. Dili ako ang mabdos. Si Ma'am Claire ang mabdos.
0: Unsa?
1: Bahala na lang ni Uy.
0: Usay bahala?
1: Ma, ako mag ipasultihon nila kang Kent bahin sa pagmabdos ni Claire.
0: Unsa? Uy! Anong ikaw man?
1: Da, ang butanin nila, uy. Maglipog mo sa akong batikon, inilang sugo na ako. Si Hans o Claire, gina may sugo na ako.
0: Oh! Apil bang kasi Sir Hans ang may sugo ni mo, au imo na lang yun nagtumanon.
1: Pero, hindi ko ba ano kus mahimong resulta mo?
0: Ay, anong ikaw may maproblema? Nga igor ba ka musultis na hitabo?
1: Kuan mong kudma?
0: Na, ayun na naglabda ng imong kuan ang problema ha, oy, Ayesa. Kung ako pa ikaw, no? Imo na lang yung sultihan si Sir Kent, ana. Kay, to amatos rooftop ay, nagpaabot ni mo.
1: Ay, tapi. Ay, kalain pa yan ini, oy. Ano ako mag-imusulti niya?
0: Anong dili masagaw kung numakahimo?
1: Kuan, ampot.
0: Sa? Yabag ka? Si ampot ba, oy? Huy, Ayesa, kung di ka kasulte, isuwat na lang na. Niyaman, itunol ni Kent. Aron, siya na'y mubasa.
1: Tuod, no?
0: Naibulpin ang papel niya ibabaw sa ref, ay. Ang listahan as kumprahon nun. Hala, isuwat ng dili ni mo masulte.

0: tumawag daw din sa rooftop kan, uy.
1: Dito ba nagyapon ka? Nagda magkupo?
0: Nagkupo lang ko.
1: Unsay mo problema?
0: Dili man ako masulti, uy. Ako na lang gisuwat.
1: Oh, tighana gyud mo kabuang, eh.
0: Ipangunsa man ni mo, dili man gyud ako masulti, uy. Di ako na lang gisuwat. Ni ao, basa ha.
1: Ikibasa.
0: Oh, cancelled, uy. Ako kaninang gisuwat, kaya di ko makasulti. Imong sabi nung ipabasa na ako.
1: Basa ha ba? Dali ah, kigikulbaan ako maayuan ng imong daggang paskalye.
0: Sige, good. Ako na lang ibasahon. Okay.

0: Ikaw ang papa.
1: Unsa? Hoy, Isa. Ayaw ko gumidyahe og sama ana. Dili ko ganahan kumidya.
0: Wa man ko magkumidya, basta ha gani ung.
1: Binuang eh. Diin makaning balita, ha?
0: Maubito nang among gilakaw ni Sir Hans. Nakikita mi ni Miga Claire. Og mauni ang gisulti.
1: Dili ni tinuod.
0: Tinuod lagi na. Nakakita ang magkani ko spiti niya. Mabdus gud siya. O niya, iya pong gipakita ang resulta sa iyang pagpakonsultas, doktor. Nagani pirmas, doktor.
1: Bakak na!
0: Anong gini magig ka mo to? O nga nakadungog magig ko mismo ni Claire. Kailan nakabuwan gikan karon mabdus siya. Oh. Ingon ano talabagin mo mga lalaki? Kung numabdos ang babae, na dili na mo ganahan, dili na mo manubag?
1: Pero Isa...
0: Mabdos si Claire. Okay na hanggang imo ning tubagon.
1: No.
0: Kent, imo ning gituyuan. Daan ako nagduda nga posibleng mabdos git si Claire sa iyong gibuhat.
1: Pero Isa... Dili ko mahimong magpakasala kang Claire tungod lang kay mi mabdos siya nga huwag ganit ko makinom dun sa nitabo na mo.
0: Oh, imo na problema ko no saon nga maklaro na nimo basta ako, igor ako misulti nimo. Mabdos si Claire og ikaw ang amahan. Ikanimang kung nauna ko lang si sunod mong buhaton.
2: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
3: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakataagan na yung kupalulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga super.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS. Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita kog food supplement aron

pasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Ginama sa said marketing.

0: imo ng anak. Dili na nimo mahimong talikdan.
1: Ayisa, dili gyud mahimo.
0: Naana na, Kent. Kinahanglan ato bangon na nimo.
1: Pero, wa ko'y gusto nga si Claire ang mahimong inahan sa akong anak. Ikaw akong gusto nga mahimong inahan sa akong umaabot ng mga anak, Ayisa. Ikaw! Ikaw!
0: Kent!
1: Ikaw ang gusto kong pakaslan. Ikaw! Nahibaw kong nahibaw ka na. Dili lang usa ka best friend ang akong gibati niyo. Mahal ta ka, Ayisa. Mahal jud kaayo. Kung dili ko musugot nga, mababagan kini ni Claire. Dili mahimo!
0: Kent, balik diri! Kent!

0: Oh, kung makain lagi kay kus mga liho ng lalaki nga mga gusto sa babae, eh. Di na ikaw ang tag-iyo sa kasing-kasing ni Kent. Si Ayisa na.
1: Aray. Kana kay da?
0: Sa mga gagawin mo ng palo naman taon ka?
1: Ayaw kong kontra ha kung dili ka gustong sa puton ko ni mo. Kung wag ka ikatampong maayo ini akong kahimtang hilom na lang diha.
2: Uy, kausog ba niya nakapadagan? Nasukog siya sa kagipalita niya.
3: Ganon nila kao si Ken?
2: Oh, ako naman siyang gisultihan sa bad news. Moto, nasuko.
3: Ano nasuko man siya? Ngayon man yung tulubagon.
2: Daan, pagit ko nga diligid maayo nga ako ang musultinis pagbabdos ni Claire.
3: Dabuhat na niya mo ang iyong tahas, Ayisa. Ayaw nagkabala ka niya. Katong na dito.
2: Makatog ka ko ini sitwasyon na.
3: O gano'n di magkamakatog?
2: Hangang! Milakaw si Kent na naas ka suko. Basin siya na sa dansunod naman na isgrasya. Dukay na mo nga magtakiang kon maglakaw. Ikaw sad sir, maguwang man ang taka. Ikaw ang tami sulti kang Kent sa maong balita. Pero wa ka mo sulti kay ngano man. Gusto ka nga akong mahasol. Imog yung kong torturon. Ganahan yung ka nga magkabangi mi ni Kent.
3: Nangasaba ka?
2: Wa ko mga saba. Ako lagi pa hungaong niya sa kong kasing-kasing kayo at iya kong dugan. Hindi nila ko gusto ko doon na pa'y ma-hospital yung managsoon.
3: Bihila ka.
2: Wa!

0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus, JQ Canos, Luga Josephus, Karoga Poon, Harus Gato sa DataX 500. Hindi bang mamatanon ang nanaidad mag-DataX 500 ka? Ang DataX 500 ang superior antioxidants, gabaoy graproductive sa mga sinilo apin mas cancels, matok sa naramis ng free radicals, ang ipagrabi sa pollution, yung virus mabisyo, sabas pag-inom sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa tuga balita, nanakpan sa gibog bay mas operasyon sa pagsakapos kabilisan sa mamal posisyon kinisak kagiyong drug poser diya sa may sityo Pedro Marga de Lufati maring nakbay sa bug kagabi. Ang nanakpan na ilhan sa paggalang Christopher Alcordo Alcover alias Dax o lumulup yung sa bisanis gutan ka lugar. Nanakpan sa gibog bay mas operasyon sa masakop sa Drug Enforcement Unit tumagiri pa niyan sa pilaka adlaw ang pagbalik illegal ka drugas dili. Nakuya sa mga nanakpan ang pito kaba sa si ngagito ang siyabu ang maugas suspigitang kung nagkaroon sa kapulisan. Matunong Diyos, may kagaroga po na hatugato sa DataX 500. Ang DataX 500 computing nga presyon na 1.3 million orak unit sa antioxidants, efektibo kong pangontra sa mga free radicals huga oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit mabataon, internal organ ayohon, ang DataX 500, nijud batok sa diabetes, fatty liver disease, glucoma, katar, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, or PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto sa pagkaguwapo.
1: RMN Newsbreak.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras na to, 15 minuto si Papagalasinggo sa Kapodo!

0: sad after non to me to you to the bus. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Satu kata lo berani nyung tulu berani aku tulu berani. Sak sak sak gol. The message di Liga Bonsa overall number one. Masih biar nasi kebanyakan suruh benar DYSB RMNCB. Kumusta, kumusta ni mabog na huwag niya sa madog karo may kilapit sa 90 shot na sa buwan sa Honyo to a dos ball by design. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta niyang weekend, kumusta niyang adag sa mado. Hindi snack pa yung subo ng Gumbagom, pero kanina sa Kumpusila, Liluan, Konsolasyon, nag-uan-uan dito, pratik basahan ako, ikakos Kumpusila. Oh, mura kong ipoko ang manong pakaboto niya sa Sibianan. Wow! Ang pakaboto ako sa Mandawi, habang sa Mandawi, medyo hinihinay na, tralisik na lang, kaboto niya sa Cebu City, wala na. Ito, mura kong ipoko ang manong parating wana nito! Ya magamping-amping ta amping ta kay ako kanina happy na gid ko. Magani kay ambot lang ka no. Mana magampog ta kanuna basta dayon ta mo lakaw mo ba dry bata unsa ba ra mo labi na mag motor. Happy ta ko maos di ko lambog na toro eh. Magani kay gikon ta no gipuksyonan ta sto ga buhing juice by gala. Dangog ko ganina eh. May nasarasay ko gamay niya gani kay ambot na unsa to ka to murag gikabig murag dunay ni tabang nako. Manang amping-amping nanta kay dangog kay daan hapin ako maos sa dik kulambo gani nag drive kog motor giga ko Pustilan na wanuan maguno ni dangog ko manung sarasay ko gamay niya magay kay nakalihay ko sa kong sundan nga auto sa ko niya may sa grabe ko speaker sin why ni sugat nako nga line puro ang dire iskina pa yon do na okay sa kanang nga mi ko pa yon diserbato na ko kay do lang kayo mura guampo dali ko lang ato. Haning osi po sa hating jusi, haning jikyo na tata, haning jikyo. Ito ay, no? Nga, importante ginang dayon talaga o mga higala, dayon tag doon natin mga gimbuhaton, lokalihugan, ampo kita karoon ay perme, ha? Manang, manay labing importante nga maproteksyon ng taog, di pa, kung ano tahan, panalipdan ta, nang ampo kita karoon ay dayon taglakaw, no? Kumapos! Tawon nga kabulon karo may gala no nagdagom-dagom ay doon ato kay basi nag-uwan-uwan kay walang kong igwas-gawas kung ganina human itong naitabon ako ganina nga hapit na yun. Ay ako na karoon na abot nang kakong na Loy nag-uwan nito Loy di minuto yung si Luis Roy sige sige kung ano eh ay doon to basi kayo nag-urangi o magkayang palibot be ako liliyon be murag-murag yung nag-uwan itinoon nag-uwan to no nag-uwan be nag-uwan nag-uwan no nag-uwan. Kaya marag nag-umdag-go man? Oo. Oh. Nag-uwang yun pala, eh. Ay, marag yun. Nag-uwang yun, no? Nag-uwang yun, nag-uwang yun rin, eh. Wala ko kagawas ng kanina, kon. Nag-uwang yun, eh. Ay, mag-umlawang nga kahapon, gini, eh, ron, ha? Marag, mag-uwang yun, eh. O dito, mga alas 12 pasado, ang konsolasyon, Liluan, nag-uwan sa Britong Kumpusila, tutulisik na pagamay. Kahigikan mo ko Kumpusila, mga igal niya. Pagabot na ako sa Liluan, uwan. Abot sa konsolasyon, uwan. Abot na yung sabi, sa Mandawi, na Skanduman, di ako napit, habit na ako mabalas si Gracia, di ha. At least, nakakongita, no? Nakakongita taglaing kuan na... Laing chance! Hala, hala, kumusta, kumusta, kumusta ito ka mga tigpamila, mga follower, mga viewer sa DYSB, Aramid Shibu. Dari sa may amihanan gabayin sa lalawigan, abagatan gabayin sa lalawigan. Dari sa Midnort area, og masigbit ka mga lalawigan, mga probinsya. Sama sa Negros Group of Island, Negros Occidental, Negros Occidental Oriental. Og dari sa may province of Leyte. Dari sa probinsya sa Bohol, Masbate, Sikihor, og uban pa mga lugar, maabot atong broadcast, atong Sibya, karong panahona! Kombate! Sama sa Galway Gala, itong drama porsyon, nagasayo porsyon, kanta porsyon, guay porsyon!
1: Ang shoutout ko rin sa itong mga tigpabinawas, itong mga follower, mga viewer, no, mga listener. At ang shoutout ko rin ito sa itong paragubas, sa itong tulumaron, saksak snuggle. Overall, number one niya si Beres, kabisan ng Binanao, DY, Edsby, RMN, Cebu. Nakatatak na yan, nasa gitna ng 612, ang number one! Sayo-sayo ito nagsugod ba ikala? You know, today is Saturday, the day you gonna pay. Ala, damang-damang yung mga message sa inyo, mga kwade, mga greetings, mga public service announcement. O guban pa nga inyong ipagdangan sa itong katulubanan karong tataon. Mabuglawon nga kapunod, mabuglawon na ganagtikong kung nagtikanggang karong mga rasa. Manginaut binini sa DYHP RMN Cebu na muskapis kayo sa paglawas, kabaskog sa paglawas, kahimsog sa paglawas, kadasig sa pagkatubang, sa mga wadid tuwa, din mga problema, kalistanan, mga unsa pa niya, mga pagsuway, ng atong natagamtaman, ng atong nasinatin ng pagkabuhi sa mabas kalibutan, kita ang daw natin, tayo sa kapaginabuhi, araw dito kabuyan, manamanin kamot na maginabuhi, tagkarong! Alanda ba ang dama inyong mga mensahe, mga beses lang, kaya ito i-shout out, pero tataon! Giyom gini ang gawas ka ba, ano? Ang gini, lindi sa aquarium, mga gala, napa ko sa aquarium, maglangoy-langoy pang muna sa aquarium. Tignilin na ako din sa gawas, makita mo din sa glass din, mga gala, nga, nag-giyom gini ang kwan, ang gawas ka ba, hen karabagurasa din sa dakbahin sa sugbong din sa may auto nila, sa nahimutangan sa mong sibianan, ha? Nag-giyom, mura kayo, nag-bunog, madali, no, ano, wapong ko kagawas ko kanina, no, wapong ko kagawas, sukat, abot ko gina mga alas dos ko naabot, alas dos cinco matari ko naabot, unya, wala ko'y gawas-gawas, no? Di rin ako sa sogyod, wala, di ito man ang wakukan, gawas ko ganun, igor ako ni, kuha, ni drink, ha? Ni drink, drink moderately. Igor ako ni inom ganina, kuha, na, usap ako inom, di ito ba, naman ang kinagkuha, lobby ba, lobby. Anong lubi atong gikuan kay Aaron Halstead, ha? Doon na yun ka na. Akong amigo na ko. Ay, amigong White Blackie! White Blackie! White Blackie! Na, nagnatang yan. Ay, baka! Kauke! Naray, nalili. Huwag ka, gitugno mo niya akong binuhing baka. Ebe, Kauke! Naray, gitugno. Ipasilong doon sa itong katubangan. No? Ay! Ako nga sa itong akong red horse. Red horse naman. Akong kuhan, red horse. Akong horse ba horse? Hiya, tagadeg! Naray. Nagtiyay. Nagtubo pa na doon si Kauke o si RH. RH, ha? Atong kuhan, ang green horse. Akong binuing Leon, Lion! King of all king! Ay, mamawa. Dagi din, masilong. Nag-uwan, nag-inisgawa. Saan masilong, oh, be? Oh, akong kanding asa akong kanding dahi, be? Ano to? Tupa ng tulo. Ang upang gini, ay, be? Oh, si Blackie. Ang lima, girl, Blackie. Kauke! Nagin eh! Green horse! Leon Lee! Ana, we! Ana! Ahay! Anton sa hangton, ininga ko mga binuhi, mukuyo ginin ako, ha? Maunang, ya, relax lang mo niya, kaya naglayan ang panahon diri sa dakbay sa Sugbo. Diya lang mo niya, sim, lang mo nag-alag ko na, mga ugunahon niya. Cinco minutos, mga di pa magala cinco sa kapuno dito sa tagaparuba sa itong katulamanon sa kasinagol ni Mr. J. Atos, ang damo ng atong kuan na atong mga background sa itong drama kaya ron ganahan ta. Saan nanto? Dara. Okay. Bueno, 5 minutos sa pagkala 5. Manaman tag great, o man tag timbaya sa itong kapag ating paminawa, sa itong follower, baga greetings, o guman pa ang atong ipadangat sa itong mga... Mag-iubok ka. Chosme!
2: Alright! Yeah! Alright!
1: Okay, na kanala be. Na andam na. Oh, di pa dai, pa dai. Okay. Daga na rin nag-comments ra to mga misses ra to, shout out to na. Bueno, dito maglangan sa tong drama for sure by Gala sa tong panag-uban sa tong tulobanon. Noon niya tawtaod sa inyong mga mensahe karon ug atong i-shout out karon ang nagtanaw sa akong kagwapo ha. Atong wapul ya, manang atong live ayo mo kalimot live ba, share, react, share atong live baron ganahan ta kung bati ta royal ha. Relax ta gamay, murag iubo ta gamay, murag dunay sa ang atong tutunlan, murag dunay ni disturb sa tutunlan gamay nga kwa no. Atong tunlan lang lami-lami man sapat pait. Okay, sa itong drama portion, may gala, madami na itong tingog nalik. Kaya murag kanlas magkayo atong tutunan, murag lang may mag-iinong tuba. Murag may tuba din na rin, naging suka din sa taga-katbo na, nagluan din, nagtabo din sa among dool sa among sibianan, usay magdag tuba, usay iwa, usay magdag ka mga, kaya kinantinir ka mga kanang suka. Suka nga, gikas lubi, bang alami kay sauso ni mula bining suka nga, na ay mga, na ay ahos, na ay kuan, ay magbutaban niya, na ay sili, alamian, ang doon ay ahos o sili ng suka niya, doon ay bumbay, doon ay ahos, doon ay luya, niya imo nang ikuan sa ibong, kung sa panadi mong isaw-saw niya, aperting lamia, ay kumbate! O nang lamik kay tadlas kay ba? Ang tuba, kanang tuba nga, bagong dawat mo ay lami, no? Tamis, o wala yung mag-uwanloy? Wala na yun. Giob lang ka. Nag-uwan? Nag-uwan gamay. Nag-talis-talisik di ay. Huwag magbunok. Okay na kayo. No? Ay lang nang bunok-bunok. Ay lang. Kusunguan kay. Kung magbunok kung may gala diri sa Cebu City, kung magkusog ang uwan, maunay problema sa mga motorista, problema sa mga pedestrian, no? Kaya na naman. Asa may atong flood control project diri ay? Huwag yun. Magbahalang gayon. Magbunok lang pinaka pila ka guan, pila ka minutos, may gala, magbunog kang uwan, wanay. Pwerte na, okay na kayo, basta, okay na kayo, mga ligo na tayo sa mga swimming pool din kung magbunog kang uwan. Alamin niya sa kulon, no? Dres kulon, huwag dali sa may UCLM, dali sa may S Fortuna, o dres kulon, huwag dali panapin sa may kuan. Ano, pwede tayo mga ligo niya, magkuan tayo, mag-picnic ta, basta magbunog kang uwan, ready na muli siyong mga baon niya, kaya mga ligo ta. Ano ay pait din basta mag-uwan din sa Cebu City, may gala, no? Ambot na unsa naman yun, eh. Ang flood control project anomaly, wag ay kay giunaon na gibisigar, hahay. Gihunong man hinoon, na unsa naman eh. No? Kung imun na unaon, may gala, kining flood control project anomaly, involved na ni million, billion of pesos, pero asa man? Na unsa naman pag-unsaan? Na unsa naman eh? Ha? Unsa ba? Mungitaryo na din? Anong gihunong, masama naman eh, kapaitan ni nga itong Pilipinas, no? Mamaw, hindi kini masulban ang corruption sa Pilipinas. Mamaw, gina. No? Hindi kini masulban. May patutos sa Pluto, sa Mars, magpuyo dito, kaya yahay-yahay pata dito, dito makapag-stress dito. Kaya kung arito sa Pilipinas, may gala, na tanawa ko ng social media, o, ang Facebook, tanawa niya. Maglibog ang kutaw na to. Ay daghang mga manay na kay mo kag mga political analyst may gala nga hala dito dere depensa dere daot dito daot dere dai dito dai dere no naglibog na ang atong kutaw ana. Mama tanaw ko sa media mabito din ako imutan sa media may pamagkatakanta katakanta mga sa akong content gani katakanta lang gani ko katakanta nga why one why guway katapusan. Kata-kanta na ko, tanawin ako mga posa. Sige na ko kata-kanta, kaya kung mag-focus, kag-tanaw sa social media, Facebook, may gala, murag mo kutaw yung mong utok. Wapagay, layo pa ka ng eleksyon. Unya, mag-tanaw ka, naglalaing mga
0: mga komento kalalaing mga hunahuna kuno ay sa politika is politics mo issue sa politika may galang atong madungog sa social media naay uban nga way mga kaligo way mga nagsirga lang mata nga nagapil-apil og mga content-content diya og mga kuan reaksyon on sa mga sitwasyon kaimtang sa nasod naay uban diya na pa iban sigsiga pang mata naay uban nag kuan pa og mga kaligo o mga naunsa namin sa Pilipinas okay. Ah, tanawag ko ng social media o tanawag ko ng Facebook. Naglalaing mga reaksyon o mabati nimo ang mga kunuhay nga mga analisar nila silang unahuna nga mga way klaro nga unahuna naglatagaw sa Pluto. Manang kunan lang ko konti-konti na lang ko ay pa nagkatakanta mag sisaya o ta no, ay pa na lang magkatakanta at mag sisaya o to'y konti nilang tamo tanaw ng social media my God tanawag ko nung magtanaw ka o Tanawa, tanaw ang social media, ang Facebook, tanawa, di ba? Inyo mabati ang mga reaksyon sa politika sa isyo, o niya, wala na ba yung maklaro nga mga kuhan, naglatago ang isyo, naglatago, wala ito, wala rin niya, makalagot kayong uban, yung mga dapig sa mga nai na nga buta, nai na nga bungol, halos, saan ang buta? Mga buta lang uban, yung mga magpubuta-buta, mabungol-bungol, mabungol din, ha? Pugos, noong tataon sa inyong kuha, responsibilidad niya, ano? Kahit ka mo mo ito may gipili sa mga tao na pugos na mo niya. Huwag ka ng mga kuwanta nga mga isyo nga may kalabutan o involve ang katauhan, ang Pilipino. Kahit ang tinugog nga leader, may gala, ang saman, kung tinugog nga leader, dili ang imong kagulong interes mo, imong lantawon, kung dili ang interes sa mga tao! Direct to the point. Di lang nato i-state to the point kaya nga Tourney Rufel Roman ako. Direct to the point. Mauna'y tinawag nga leader. Mauna'ng tinawag nga leader. Mauna'y isilsil sa iyong alipatak ang tinawag nga leader. Ang interest sa mga tao mo'y unaha. Dili ang inyong kagulingong interest. Period. Direct to the point. Wapa kong high blood. Wapa mo green ako buk. Wapa mo violet. Kay mo violet. Kaya kong buk. Kung green ako buk. Ngayon high blood ako anak. O sa mali. Komentaryo hal na nato ng programa. Saksinagol. Atong ikon ng saksinagol komentary program. Kay makalagot. Good boy. Galat. Tanawag ko ng mga social media. Facebook niya. Hala. Nagkanilaing mga reaksyon. Magtanaw ka. Hala. Lahing takalag ko. Hala. Ato ka ito sa mga abogado mo to o sa kanang mga sweetos balaod ba? O ka nang naglantong ng mga political analyst ko? Tanawa ko ng social media, naglalain ng mga content nila, gikontent nila nala, wadito-wadiri ng mga pasangil na lang, at nalabay glapok, saway-saway, o niya mag-discute o kuan, dipinsa silang gisuportaran ng mga official, o sa panaliha, kayo pasang kuan, ay, pinalitay, pinalitay, pinalitay! Nalito na sa akong dila. Sakto magyapon ang gusulti ko nga pinalitay. Pinalitay. Walitok ba? Tinumasa na. Di ba? Kay panahon sa eleksyon, sa manang eleksyon, di ba? Pinalitay. Kung sa'yo malitok ba akong dila, mula mo, ligas man akong dila, sa'yo
3: Nain na ng piling, nain na ganito, nain na kumukumo, kaya naigihatag si, ano, maabot ka gano, kandidato sa pagkakongresman, kandidato sa pagkamayon, naghatag ito, naglinyo, oh, mauna ang sakto nga, tawag na pina, pinalitay.
0: Kaya kung tigin, may masumpo, may gala, kining panahon sa eleksyon na magpinalitay inyong boto niha. No? Di gud ni masumpog mapakgang ang korupsyon sa nasod! Direct to the point!
4: Mao na ni sel-sel sa tong alimpatakas tong nahona nga kumudawa ta panahon sa eleksyon mo igala o nanampiling di aon sa panadiha mga violet diha nga color ano inyong gidawat diha. Kung dili na nato paggangon o di nato usbo ng ato mga ingon ana, no? Mao nang ako bitaw, ni ko lang ko nga, ni ko lang ko glaing ko, kaya di man may nang akong ikaw nga reliyon, di man may butar. Pirma na mito sa persing ko, pirma na to, ano na yun? Katalawa ko din ko, ano? Awa, mao nang natabo nga, di mapaggag masumpo ang korupsyon sa Pilipinas. Kung ingon tani perming, nga panahon sa pinalitay!
5: Direct to the point!
0: Abit na mo na itong programa. Kidding the time ba?
5: Boy na, balik na, no? Alas 5, 7 na, sa toga paraguba, sa toga tulumanon, yung tulumanon, akong tulumanon, saksak sinagol ni Mr. J. O niya,
0: kaya higop sa gabay. Drink moderately.
5: Okay, sa itong drama portion, may gala ito, kapag-uban. No, ito ni, unahan na itong drama portion. Aron, proceed na sa unahan. O, gato i-shout out, karon na ito, na itong mga follower, mga listeners, mga diehard, mga avid listeners, sa itong tulumanon, tanang mga tulumanon, mga programa, mga drama nga tigpaminawan, mga listeners, mga follower, mga viewer, sa itong page sa DYHP RMNC. Sa itong drama portion, mga higala.
6: Ang matagto sa bagaluha akikan si Bubagabata. Himaan baga na sa kalampusan, kalautan, ug kapakyasan.
7: Layas! Wakay luna din sa kong aralong panimay! Maluibon kang asawa!
8: Sakit ka lang ka na ko, please. Pasahelo ako.
6: Maui ato. Ikaw ang bugtong babae sa kong Arminda. Ikaw na kapapitik sa kong kasing-kasing. Please, sa'yo kong biyae, maluoy ka. Ikaw ang babaeng dalhon ako sa altars kami niyoon, please.
8: Sakit halang ka na ako, Arnolfo. Ditahan niya isang satasa. Langit ka, yuta ko. Matusaw

0: Og dini salaing anib sa tong sugilanon nga nagaluhan, kabuton ko ang langit.
1: Tatitikyo, gikapoy na kong lakaw eh. Wa mong gaya balapan niya agadri, tatitikyo.
0: Maog.
2: Agay, napin na lang ito. Hapin na mag-usak kilometro na itong ilakaw nung. Wagod, basta ingon aning orasa dong. Hapon na po dong, malaon na alas dos. Wagoy, butor nga mo agadri sa itong namutangan. Unsa ka ng lugar, wako kay balong sa ng lugar atin eh. Ang imong amahan nga ito dong, si Don Andres, wa na. Nag-yaw-yaw na ito dito sa mansyon. Mauna ko kikunin mo dong, namusay yung tata. Kay aron din takasabahan si mong amahan.
1: Sige lang, Tatay Tikyo. Ako lang yung bahala mo explicar ni Daddy, Andres.
2: Mauna diya, ha? Ayaw ko i-apin doon, ha? Kay basi mapokbol ko doon. Wala ko doon yung sinda doon. Waloy ka na ako doon, ha? Dipinsa yung tao ko doon!
0: Jogas, wa magyawa ko ako ganag kay Sir Dolpo ang Stikyo. Ingon mag-usa ka oras lang sila mula ka o mabalik tayon. Pero hangtod ko rin mahapit na mag-alas 3, mag-alas 4 sa hapon, wa pa bisag anino nga ako nakita sa doa. Hey, Jogas! Makita kong laing driver o laing midre. Kaya rin ako yung gano'n kay sa istorya kay kung si Tikyo lang anilang sarang usa o nga ako anak, malakaw ako kay istorya. Og ako sa tao ng tanan kong unsay tuyogin sa ako anak nga nung gusto sa mula ka o mulaag din sa senda. Kung sa tao ng tanan, kung kinsa ka na iyang gikagasgawasan din sa senda o sumasun aron lang kinsa ng tawala, kinsa ng bayhala, kinanglan ako sa tao ng tanan. Lechuga, suagya, pumabot, kay mula ka o go!

0: Ermengarde.
1: No.
0: Udah unsan sekar kau dah. Udah kirak na sekar tu bangga si bunga. Lagu si bunga dahan. Hei naku. Uibah usbun aku limu apu ko. Move on hata. Patay nang imu ginahan, di na mabalik kang iyang kakinabuhi, kay patay naman. Onya, mura maglima namang kabuan na kalabay, huwag habu, huwag tang simulhuna imu ginahan. Wad ana kada. Focus ta, move on ta, apu ko. Paning kamot makatunga ko, makahumang kang eskwela, o makatrabaho ka. O ayun, hagunaw na ang imu ginahan, patay na siya.
1: Mingala ko nila, ni mama lo?
0: Ay, daun sarang taong ka eh. Dini dulu, kama.

0: wa bagay motor nga naabot dire Señorito Arnolfo. Naay daggan no pero nagkuara man ni usa nilang gida naggalga manig mga tubo og kini mga wa kining mga humayan, mga humay. Ilay mi tumod sana wa kay wa yan bisa ko sa magkuan ta ka oras di mag usa na ka oras tang kalabay nga gusto tang mo wa gini agi gabal habal dire. Ato tapos kita ang slow ni bis og si Gerard Albius dire katong duha ka mga guwapo nga habal driver dire. Ayun na pa. Na ako'y number 3 ni Sir Romesilio katong mga atong presidente sa sasyon sa Balhabar ni Dapita. Wala ko tanong-tanong sa cellphone ako. Una manong kay magduha ng takaoras dong. Huwag ako punta kasakay dong. Outside, ikulam mo na ito si mga manong ni Don Andres dong.
1: Sabahanin mo ito, Tete Kiyo eh. Sige na good. Hinihinan ng taglakaw. Aro maabot sa mansyon, sa sinda.
0: Laki dong, abot lang ito dong, pero yaw-yawan ko dong, kasap ang kukusin mong papalong. Mura na ba nagtambot sa baabang imong ama si Don Andres dong? O niya, dahil na ba nagiging kung ako nga pa, papahawaon ko niya palayaso ko siya asin na dong? Tabangin ko dong, ha?
1: Sige na. O nana, nagpahingon na rin ay. Paabot lang niya, o nana. Ang duhaga na nagsunod do.
0: Layo pa ba dong, makita itong mata dong, murayo pa ba na? Murang pilang pa ba na kilometro dong, ay? Murang 3 kilometers mo lang gilayon doon, puro makita na itong ating bukid at itong gilaktan doon.
1: Sige na. Ay, ako lang bahala ni speaker ni daddy. Arong dito takasabuan. Tinuon mo sa lingawta dahil yung takasakay. Mga na ako ikaw ni daddy Andres, nga wala yung takasakay.
0: Oh, sige doon. Ganado nga kanag yun doon. Mga na ibuhata doon. Arong di ko mausa, di ko lambo. Help me!
2: May bawag ka ni Don Andres kung kinsa ang ipangita ni Arnolfo. Kumusta ka ang ugma ni Arminda sa kamot siyang apuhan nga si Carpo. May galabag kasama, ayusay pa ang laing anib sa itong sugilanon ng garagluhan. Kabuton ko ang langit.

0: Είσαι εσάι, σπιράτο, σου παρακαλώ, μάκα, ο σύγκο, σε καπόρο, τίνε στο καπαδικό μα, στο καπαδικό μα, στο καπαδικό μα, στο καπαδικό μα, σακ, σακ, σνάκολ. Μου πάλι και τον καπαδικό μα, γκάλα, σακ, σνάκολ, μα λάμπαξ, ο καπαδικό μα, πάχι, νόμντομ. Please, stand by.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
11: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Igala, nakakape na ka?
13: Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
14: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard kaayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
18: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
19: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
17: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
18: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
19: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
17: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
20: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
21: DTX 500 mapalit sa mga butika.
20: DTX 500.
22: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
23: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
24: 2 weeks pa lang
23: may alivyo na.
24: Pag 1 month kape.
23: Naayo na ako.
20: DTX 500.
21: Pabalik sa mga butika.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
0: Drink responsibly.
1: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ng kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
24: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
26: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
24: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
26: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
24: Heavy duty linis, bawat pahit.
27: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bango ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangong kumaka bloom sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Oras tatak alas 5:24 na sa kapunon. Balik na sa katulo baro may gala sa sinagol. Dinigapon sa overall number 1 kasibianan sa Kabisyon ng Mindanao, DYSP RMN Zero! Ato nag shout out do ato ka mga viewer, mga follower, nagtanaw sa kong FB account, sa kong live, o garo sa tong page sa DYS, pato sa shout out, nagtanaw dito, nag-follow dito, karo ng mga viewer dito, karo na taon, ha? At muna hundin sa kong FB account, Rachel Tabaris, may hapon, Sir GQ, may hapon sa ma'am, no? O Boss Benz L. Estroga, Boss Benz! Welcome na ulit sa Boss Benz, no? Lama kay Boss Benz, ha? Kanoon na ipagsunod, nagpaminaw sa DYSP. Kanya, katakta rin ito nga akong invite, rin siya tumiyaging sabado nga akong pari undre. Kanya akong pagkantahan og unang, o ano na, unang, at, unat at huling mamahalin. Nalimot ko. Unat at huling mamahalin, o kana? May mukanta Boss Benz sila niya, Boss Benz sa Tuluga. Ako itong i-invite nga pari unang ako rin, kaya magsika-chika, mali umukataganta gamay. Puro ka, maabot rin. Nabitaw, busy siya, no? Busy kay way mayor, way gobernador, way presidente. Lama kay Boss Benza, Benza, Listologa. Ma'am Chacha, Boles, Ochia. Please congrats, Nanay Iri, Boles, Og Vanessa Perata, Buslon, Og Emery Van, Nicolette, Boles, Og Ola, Boles, Og Minik, Boles, from Obay, Bowl, sir. Salamat, mayong hapon sa GQ. Okay. Romy Sato Arisgado Combatidol. What's it out from Karkar? Thank you. Okay. Boss Benz, Benz Alistologa, nag-uwan po din sa Negros sa Tampi Port. Padulong nako Dumaguete Airport, Boss Idol. Abagay Boss Benz, no? Benz Alistologa. My partner in crime, my BFF, ha? Murag bisi-bisi pa ni Ron siya, ha? Matul pang Dunski, at nabantay bata na gulo. Alamid, busy lang kayo, no? Kaya kugihan man kayo, kugihan kayo niya, very generous niya, kugihan ba kayo, friendly kayo, no? Si Boss Benz, Benz Listologa niya sa Sitio Sapanta, Barangay Tejero, si Boss Benz sa mga Listologa family niya, no? papagmamag paminaw di aliya og siya nga bilik kapi kasi kuan no ang asawa diha ug uban pa nga mga isuluga family diha sa may barangay Tejero Cebu City. Uwan ko dito sa may Negro Sab no nabati kayong panahon no ganina pa ni onya Aaron Kid Harina si Attorney Ben Alguno Jr. sa State of the Point the evening edition tonight 9 p.m. Karatata gabi ini. Okay. Cha-cha, thank you. John Lee Gopong sa Nagustin Matadis, Bumantan Island. May nga po ang Sir Gigio, D.W.H. Permiso, Program 6 na Gold. Thank you. Bruna EG Vlog, shout out Sir Gigio. John Lee Gopong, nagkatawa. Jinjin Alsola is watching. Mayong hapon, may nga po ma'am Jinjin. Akong pagumangus pagawaan si Nurse Plarisan Quijano. Salamat dai pagtanaw. Jinjin Alsola. Ha. Grabe katawa. Okay, ato ini naga na no. Aron ma kung ginato ma ko na tong tanan kay sa di na maliban to. Ana si Boss Lloyd Kadogong Lloyd Torrefel. May ngapon Idol JQ. Kadogong Lloyd Torrefel dia sa Sawang Galero. Matagi ani hotel may gala. Labag kayo Lloyd no. Kadogong Lloyd Torrefel. Lizelle Barbosa Raid, why it's hard to find at least 6-7 kai? Nanasa si Lizelle ay naman sa neng. Ayan na dahil. Ay, Lizelle. Nasa Lizelle. Ako ikonay mo. Kani si Louis Torrefel, Ma'am Lizelle. No? Lizelle Barbosa Raid, why it's hard to find at least 6-7 kai? Naglisog ko na siya pangita o 6-7 ang gitasun nga laki ko no. Luwed! Kadugong Luwed Torrefel, minaw ka Luwed! Ala, kanin lang, Ma'am Lizelle. Kani si Louis Torrefel, okay, ni 6'8 man siya. Auli 6'9 di ay. Kani si Bus Bin Silis Loga, naman ay nini kay, kuan ni, no? 6'6 man si Binsil. Kani si, kuan, Louis Torrefel lang, si Kadugong Louis Torrefel, kuan, Ma'am Lizelle, ha? Kaya kini si Ma'am Lizelle Barbosa rin, morning, kasi pangitawag, why it's hard to find at least 6'7 guy. Kani si Louis ni Bisdiri, 6'5 si Louis. Kani si Nestor. Kani Nestor na over si Nestor. 6'8 ni Nestor. 6'7 ni Pangita. Iyan ni Pangita, Lucky Loy. Ini akong follower ba? Tikwaminan ako. Gwapa ni. Puro mura mga 20 pa na idan. 20 kapit pa yung pwede na ni. No, ikaw na ako. Ni chat ni sa akong kausa. Ako kita na yung profile. Gwapa ni. No? Beautiful girl. Puro batanon pa. Kung kita lang kung sag, why it's hard to find. Ay, ayang message ako. Oh? Mani yung pinag-message sa akong live. No? Oh? Why it's hard to find at least 6-7 guy. Si Gerald, ba namin eh. Hindi may kapasa Gerald. Kaya si Gerald, 6-6, ano? 6-4 naman Gerald. Ang iyan pagkita, 6-7 man. Si Louis, 6-9. 6-8 si Nestor. Niya ako, 5-2 naman ko. Walay kilit, walay kilat diha. Hey, gikan ni Ruth Luripel. Luwed! Nagtanaw ka, Luwed. Ako na yun. Luwed, pakita ya. I-scroll na, Luwed. Kadogong Luwed. Kanis Luwed noon, Ma'am Lizelle. Gwapo ni, macho niya.

Kani murag sasakto na yung 6-7 yung magpangitang gitas o ang salaki, kani si Kuan, kadugong Lloyd Turifel, 6-7, kini si Lloyd, 6, sasakto yun, 6-7 kini si Lloyd. Wala. Lloyd, kung naminaw ka ron, nagtanaw ko sa kong live, kani, pangitaan ng Lizelle Barbosa Reid. Basi anak ni Afam kay Reid man may pinido, ang yung ipangita kay taas man siyang bayahan na siya, ala, kamuli sabot niya. Ako naman yung amiga, ako yung follower, nalilan na ako ni Kuan, ha? Romy Sato, Arisgado, Buguya, Judimo, Duloy. Okay. At ninayog, ana. Janice, Day, kumusta na? Ayong hapon, kaya Jake. Salamat kay Janice Aliasar. Marwin, masyatawad ko sa mga tagaliluan. Nga namino, karo nga po na post si Darwin Kanyadora. Marwin. Salamat kay Ewe, no? Okay, ninay na to, ana. Nagtanaw mo si Lloyd eh, kadugong Lloyd. Pagkita nag Lizelle Barbosa Red. Kaya nangita siya gwa, no? 6'7 ang height sa laki. O ako, anam ako anak kay 6'6 naman ako kaabot sa 6'7. Okay. Ma'am Silin Giangan, Dias Danao City. Ako sining follower, may galang kusos kayo mo kuan kung mga content, mga comedy content o makalingaw sa niyang content. Eh. Ma'am Silin Giangan, mayang hapon, Sir Idol, ko suga sa uwan din sa Bukiran sa Danao, Sir. Idol, kumusta niya, Sir? O di ako gikas kumusila galing na Ma'am Silin. Yan, nawanan ko pagabot ako si Luan kang kumusila, kuha na to, nagumdagom, yung tali si Kinera. Pagabot ako si Luan, kusog, kusulasyon, kusog-kusog. Nabasa agad, pagabot ako si Bian Andrig, murag ipuko ko, murag baan kong daagoan, no? Ilisan, kagikan magkumusila. Akong gisulog pagmotor na ako ng mga kuala ba nga mas okay na mabasa ba. Pagabot na ako, naglama kong ilisan, matong pagabot na ako, murag kong ipuko ka manok. Lama kay Ma'am Silin Giangan, Juan Sampanpono. Ito yung nanabi. Juan Sampanpono, shout out, Dennis Quiano Angkol. Oy, akong igagaw si Dennis Quiano diyan sa Sugod. O, nakasawa minig sa taga-Sugod, no? Nakusugra ba kaya diyan, kung di ay, DWSP diyan silang lugar sa Sugod, di ay, bukirang bahin sa Sugod, magigala, no? Nakita mini agaw Dennis, to pagkamatay sa mong iyaan, sa tumburan. O, nangala, masilingan ni Dennis Quiano diyan, ha? Ala, kanon lang mong paminaw diya. Pertin ko suga kung sa DWSP dito, ingon sa mga anak ni Dennis, o si Dennis mismo yun, nga, agaw, i-shoutout mo kayo. Sige, paminaw dito kayo. Kusuga sa DWSP dito sa mga agaw. Ito, napitaw, nalimod ko sa lugar, Sugod na ito ila, ha? Itong barangay, basta bukid-bukid, no? Bukirang barangay sa Sugod sila na pertin ko suga sa DWSP. O ilan ni Ma'am Silin Giangan sa kuno, no? Ma'am Silin Giangan, pertin ko suga sa DWSP ko na sila, ha? Sa kuno, sa Danao City, bukirang barangay gyapon sa Danao, no? Lamang kayong pagsunod paminaw sa DWSP, ha? Kaya kang wak mo, wasab eh. Nga po, Sir Adol, kusugas sa uwan ko na ito, ingon Ma'am Silin Giangan, no? Okay. John Rick Gupong, kumbate. O si Lito Bintoy, Michael Bintoy, malagumon nga po kasama ng Idol GQ. Please kong shout out, Papa Rick Rick, Papa Alice, Dong Mike, Manikar Family, Manon Family, Ugalvin Ross, Kugay Family, there is Dungguan Basak Pantawi City from Michael Bintoy. Okay. Tugya, inihinin na itong scroll. Kayo sa dila ito dali. Ang isa mga kwan. Mars Flores, hi Kuya GQ, shout out ko sa akong langga nga mama, si Mama Susana, o langga nga papa, si Papa Rogelio Magbanwa, diin akong, diin akong mga igsoon, sila si Kuya Melvin, o si Lito, si Gabriela, o akong gwapo nga pag-umangkon, Seymour, aminak si Seymour, kung akong pag-umangkon, si Emmanuel Paul Suarez, from Maricel sa Aliguay, Maribuok, Bohol. Lamat na ang kuya. Huwag sa payan natin. Huwag sa kaya natin. Donald Ricomo. Oy, Boss Donald! Kumusta naman taong kasama eh? Wala ka tayo magkita, Nal. Sige, may gato gaya po, Nal. Akong kaoban nun si, kuan, usahay, si Boss Beans, Beans Estuluga. Mamuni akong partner in crime na usahay. Mabot mi dito niya. Ikaw, wala ko kita na yung mo, Donald. No? So, sorry sa dito, Nal. Naunsa naman tayo ka, Nal. Oy. Nakita ko din mo nal, no? Dulan rin ko mo. Pilapin siya sa drama sa isa diwis piyog sa laing mga sibihan ng drama-drama, no? Sa drama-drama show. Donald Ricomo. Wala mo kita. Kumpare ni Max Andrino, no? Iyan ikumpare ni Daloydoy Maygala, si Dulan Ricomo. Ahilig sa ding mga, doon na sinitalin nga mo drama, apin sa mga drama show, no? Nil ni Gulyat, ni Ray Arliano, o sa ubang mga sibihan ng sa una, no? Kini si Dulan Ricomo niya. Wala mo kita mo siya dito sa among baluarte. Pero wala mo kita niya. Dugay-dugay naman. Kuan ang taling eh. Lain ang taling yung mga kuan eh. Mga kalihukang kuan. Mga underground mobs. Sabi tayo. Anas Pakira. Good afternoon, Sir GQ. One thing from listening your program. Anas Pakira.

0: from San Carlos City, Negros Occidental. Selamat pagbasa sa GQ. Sarah Bernas, thank you. Fame Joy Hoimi Mijos, wana po din sa diri Gopoy. Lamat kayo. Los Didal, pasyatal ko ni Global in Abilia, diri sa Labangondol. Lamat kayo, Los Didal. Lamat kayo, Ma'am Los, ha? Onya, Firm Hoimi Mijos, ay kasama niyo po sa Gopo. Pakigreat ko, Gopo, be. O happy birthday ni Steven John Mijos. Looy, happy birthday. Koy-koy, sinsa way manok kay way manok. Sige, kanalang manok nga Bisaya, okay na kaya na. Ito nagkuhan ng kapayas, kuhan, kamunggay, wala na, kumati na, no? Okay. Oga ni kuhan, may Lord Norain. Nagtanaw si May, og naminaw si May, Lord Norain. Boss Benz! Nasi ka no? May Lord Norain. Og Mike, pwede na pagtanaw di ay ni... Ha? Ang yung tanaw niya? Ang yung... Ha? Boss Jogey! Og adopted son ni Boss Benzel Istiloga, si Danson, ha? Si May Lord Norain. Mike, pwede no? Okay... Abay lang rin. Kaya na kasi nga ito ininayog ko ang bigay. Daggan na mag-comments rin. Kerino, si Boko! My man! Inom o kulabo. Good non, Lida. Ah, si Amsa. Nang Lida. Lida Tayakta Campers, Gordon. Huwag siya kita sa akong pag-uliwik dito. Itong nagpanto na ako ba nga ni Kuango. Itong bantayan, sa kaganila na akong nangod, kayang mga, ito nakilago na ako actually, nga, kuha kayo, magputi at tumuhok. Di dahil makila, pero matutukon nila nga, ikaw, din isi ko. mabaguan ba nga, dugadugay nga mga panahon, wati uli-uli sa tungyot ng natawan ba? Emiliano Junior Lebron, siya takodolog sa taga Guadalupe, taga Itay, Alegria, Cebu, John Lee Gopong, program sa Sinagol, okay? Ano ito na pa tayo ko, din? No? Ah, naman, nabalik na din eh. Hindi na ito ni Mako, no? Okay, ano, gamay. Okay, hindi naman itong dapik ang... Monitor ako, naminaw, boss, idol, kay Loud and Carraman. Lagi, ato sabot nga, guwag, ari ka diri, wag ka kakakuha na. Next na lang, sa tari, boss, ari diri, ha, boss Vince, ha? Ari diri, kay pakantawa, nag-unat at huling mamahalin, pinalo, may, Lord, no rain. Ni.
1: Oh no! Thank you, Boss Benz! Boss GQ!
0: Boss Jockey! Okay. Among amigong Boss Benz di. Lain-lain. Hendrik, kayo dong. May ngapon, Sir Jesse Boss Bagol Giano. Thank you. Okay. Ano na ito gana, no? Ito nang gana. Hoy, ako kong pare, paring Saldi Ruiz, may ngapon pre, may ngapon pre, Analena Modya, thank you, pa Saldi Ruiz, umabot ning Conselor, kung sa'yo nagkara ni, kapital mo ni Conselor, barangay kagawad mo ni sa, kuhan na, Montpelier, Alegria, magkayo pre ha, pagtanong pre, ganun na pre. Marivic Rojo Lanota, may ngapon Sir GQ, sa taal ko rin sa Bulacaw, nga kusog kaayong ulan, amping tanan, salamat Sir GQ, malagi ko, no one game. Ugani gi ka ko pusil na wala bita ko dito. Badong ko diri. Wala na ho na paong akong kuan na. Ana na paong na. Ana na kuan na. Na paong na. Sorry kayo. Na paong atong live. Sa gi ni atong net ba. Ilang na paong gi na kay mo ba namo. Balin sa suspense di WHP ya. Kung atong naminaw ro kung na sa WHP, pwede kay sa WHP mo page ato ti shout out no. Mo palihin ko sa WHP kay ron kumbate ha. Aton ko may balag hinay diri ang net sad. Pero at least nay kuan nay magkuhan na ito, basa na itong ubam sa gihinay lang. At least, sigigirog. Sabi. Kinasangan, no? Nagbaha na dito? Oh? Baha, adus kinasangan. Ano mo, ano yung akong giingon, no? Nga, basta mag-uwan gani, mga ikusug-uwan din sa Busite, bisag pila lang kaminutos, mauni ang masinati o kahimtang sa itong lugar. No? Manang, huwag ni masulban. No?
2: na ang loya niya, pedestrian, mga pasahero, mga tao. No? Bueno, mabalik itong tulungan ng maigalang saksi na ko lumalamang sa mga bulawanong pahinunom alas 5:39 na.
3: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ko nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ko ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalik, sabi ang katulog ng butikin sa yung gut.
6: DTX 500!
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
6: 500. DTX 500.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Koy.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Cut!
4: Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Oras sa tag, this is Sois Binatos. Di pa magala Sois, sa sayo ka kagabion. Shout out sa itong page sa DYS Pera Ben Cebu. Binamin Romano Berilla, basahin tao na kung shout out o GQ. Shout out di ay ko sa Barangay LS 99.5 forever. May Lord no rain, kabahan na dire. Chuyaks MJ Morales, big up po kaya Jake. Kapasit out ko diya sa Kampapa Junior Morales, Mama Melda Morales, o ni Dodong Kiano Morales, o ni Manoy Binji Morales. Naminog karoon sa panalipad Katbon, Cebu. Salamat kuya Jig. Okay, may Lord Norain, kabao dire. Benamin, Romano Berelia, i-continue ang imong pag-shoutout diyan sa GQI. Felix Viralio, may nga po sir, from Dapdap po Octalisay City. Biling Cahes, kusog ang uwan karoon dire sa Trinidad GQ. Sige lang, ngamping-ngamping na take, tinguan ka ron ang basabuhan sa inyo, ha? One-one, tinguan ka ron. Walang dita mag-dahumong ganyan na ito nga dumagunong ang pirmi ron, ha? Okay. Choyak, Sr. Morales, please ko panawagan sa akong uyab nga nawala o gusa katuig o putol bugason to siya kulot o buhok. Uli, ha? Talayo na. Binawang manimong Choyak, no? Okay! Kanta na kamay! Gika ni Max Urban, I love my teacher! Okay! Woo!

sa kinenggi papi ko. I love my teacher, yes I do. Ang dugan ko daw mo ko. Happy New Year! Oh my God. Wakoy homework, wakoy lesson. Ang akong gihuna-huna. Ang teacher ko nga mataho. Murag si Melon, alright.

0: my god, và coi hôm bữa qua coi đi xuân, anh à công chi hô na, anh teacher công anh ba phô hô, gặp bao gặp bao đây, xem lyric say up. Alright. Saya pun lirik sah, aku masih pun lirik sudah saya. Dan itu aku nak kantar ni. Dan pun lirik lagi tamu tanda mana? Masih aku ada lirik mana saya?
1: Oh mana dia? Oh, kena saya beri yang lirik nomor. Mau kanto.
0: Okay, satu kanta portion to my galah, sa kanta portion to. Satu ka panag-uban, satu tulo manona, ato nang isya tao beng na apay nabilin riya be, na apay na ko, nagdagan pa mo. Eusebio Junior Abor, may Sir JQ, mayong hapon, Sir, mayong, wani yung matype ang hapon, mayong, mayong Sir lang, mayong Sir JQ, Permi Minaw, there is Tipadilla Lower Lobar, Tipadilla Sibusanay, Eusebio Abor, chachabal siya, ako kuya JQ na in love sa akong teacher, si attorney sa college, mawa? May na mam chacha, ano ba ka maminyo mam chacha? So pronyo pautang, good afternoon, Sir JQ, sa talko, sa opon, bangkal, mayahay sa tap, Line Jewelry GQ. Kanang kapitan niya sa bangkal ako ng parente. Yan ang midulim ana niya. No? Ako muna ko may gagaw niya nga kuan. No? Nagpuyo niya. Ma'am Lorna Margarita, buguya, gini mo si GQ. Mana niya, ma'am, nakangisi lang kang bisag one port, ma'am. Huwag tang naimong stress yung mga problema, di ba? Si ma'am tama, ma'am Lorna Margarita. Oh. Oh. Nikatawa. Kini si ma'am Lorna, ano yan? Naka-smile siya, nakatawa siya, bisa gamay lang iyang katawa, ibakak-bakak gamay, nawag tang iyang isa. Di ba, ma'am? Di ba, ma'am Lorna? O, tapos ma'am Lorna mag-reto, ni katawa. Buguya guni mo, Sir J.K. Murag kutrabida, ma'am, mga buguya guni, boy. Kung dili ka makadulas akong palimay, dili ka makasusang mulay. Lorna Margarita, gikan sa lahat ng busriksyon ni Binsel Estologa. Okay. Eugene Laok, may ngapon sa man GQ sa ako sa akong papa Nilo ug mama Nini diha sa Karkar nga nag-abis sa kubot saging ha. Namino mi mo salamat watching from Australia. Wow! Bilaing kanta mi kay sa tong kanta porsyon na pay tas pag oras no. Sa gatahan atong gatahan kanang mga kaspesyal nga kanta ha dili ta ang kanta mga kuan bayon sa nga kanta. O kato akong gikuan atong kuan laingan atong kani ato kani. Okay? We. Kanta taglain, no? Tatumbas mo kuwan eh. Kuwan eh, commercial. Kala commercial ba? Kuwan tao na, kuwan naman. Oh, wala. Uy. Galat commercial mo, dungog. Hindi kong kumpiyansaan eh. Okay, kadito. Ito lang gihanaya kay madungog ang kuwan. It's just me. Gikagya po ni Magsurban, ha? Kanang Ego Naday. Ego Naday? Ano ba? Ano Ego na die. Ego na lie. Ego na lie. Ang 8 minuto. Soto para kumbas. Tulo balon. Here we go. Ego na die. Ego na die. Basing ako og matay. Ego ng pagpaantos mo. Wow! Isakit ang kingdomhan ko. Wow! Pagkahapdos, pagkahapdos. Hapdos na ako, my God. How did you unamaantos? Original, eh?

Habdos, pangka Habdos. Daw dili kunama anto sa enay habol yaon. Tugnaw, kalipay mo bang magsudong? Sunong ang mga payom ni Ma'am Lorna Margarita. Nga nagbako ako in town. Please love me, dear. Please love me, dear. Wow!

gọi là gái. So pronyo pa utan, salamat sa GQ. Eugene Laok, may ngapong samang GQ sa tatko sa akong Papa Nilo o nga nanini diha sa karkar nga nag-abiso. Buong manan ninong ganina. Oh. Okay. Merigres, sarana sa Anore, may ngapong samang GQ watching live dire sa barangay Nugas Alcoy. Shoutout, Aranas Family. Donex Hermoso, sa tatko GQ. Sa ako nag-duty holiday hotel sa holiday spa hotel nila ni Eldirin Hadlukon og ni Ivy Inso og Aika Lisiones from Lindon Hermoso gikan ni Donske nga mo ning amigo ni Boss Binsel Estologa yan ning classmate ni Boss Bins ha? Boss Binsel Estologa Benamin Romano Aberelia may gabi Idol GQ Robby Docoy good evening sir kusog kayo diri sa mga barangay Malusay Gihulga Negros Oriental. Okay, lama kay Donski ha, Donex Hermoso, alias Lindon Hermoso. Donski, di ay kanya, Lindon yung tinog pangan, Donski ha. Ita, lama kay Donski ha, anya, long time no si, but now, wa, gapon sinaw. Okay, tatagos ha. Hanapin yun sa, 4 minutos pa, ay, pakaayos tinuon ay, naunin yun sa. Ay, samtang ako ang lagan pa. Kaya hinay makainit na ito. Sige, kung paabot sa mga greetings na, dugay makain maabot. Manang mukhang tatagamay. Sa kataon na ito, bingi tataglain. Wala naman. Kani. Ito, gamin nga na ito. Kano kayo magkuhan ni. Ito na yung kay. Kano rin eh. Ganito. Nai-commercial ba? Atay, 4 minutos pa. Taras pa kayong oras. Ano, bugay sa dalim ko na eh. Una na, be? Re? Uy. Oh, mani. Tapos ang awit na niya sa itong kanta puros yun, ha? Kanta puros pa sa yawa ko, nai! Itong kanta ko ni ko, ano? Ni Boss Bins, o sa itong title to Boss Bins, itong tiguang dalang, limot ko sa itong kanta to. Yeke! Ha? Ho! Pasayawa ko, nai! Pasayawa ko, nai! Sayaw lang sa

0: gerong. Sa irong.
1: Irong irong gintaw na rin jutay. Ahalok ka kuday.
0: Halok lang sa uban.
1: Ikaw may gusto ko.
0: Ngarong ako nga na may uban.
1: Maghalok niyo kuday.
0: Tilagi ko kayo ako'y gusto.
1: Irong irong.
0: Sa irong.
1: Irong irong in town na rin jutay. Kanindot ka ha. Ni mong musayaw day. Urak ka ug hanlulokay day.
0: Kanimo walagi ko'y gusto.
1: Kinakabihan ay
0: ang kanang imong sinayawan inaaraan.
1: Igat kabihan ang singa. Lagod nila. Bayot pa na babae. Ang babae. Mura bayot pag lalaki. Bayot pag babae.
2: Kandot kahani mong musayaw dahi.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: tawa kay masundan og lango ang iyong baba. Panglingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata.
1: Bigo kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni mo.
2: Isa mo ni mo hatag na kumigo.
1: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun. Uy, kisa man tong nangablit sa akong likod.
3: Mga aso, hinig

手。

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumaayo paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa St. Panyawan Coffee Mix, parisikini ug St. Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulodini sa imong kape nga St. Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: St. Panyawan Coffee Mix ug St. Panyawan Plus Capsule mapalit karon sa mga butika.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
6: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Ang kinis na niya?
11: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuting sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Para sa manipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
4: TTX 500.
6: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
4: TTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.

0: kita sa katapos ang sumpay sa kung asoy ninyo ni si Manauna nga naguluhan. Balbal ang asoy nga giasoy di nalang kita mga resulti mga pala. Salamat kayo sa mga tao ni ang ni Tabang sa ato brown nga straight to the point di Atty. Rufil Banyo kung usay si Sir Benji Tanghian. Mga mga kapuli, thank you so much kini ito na unang radyo, unang balita ni Kuya Arnold og ni Ma'am Ken Galinia. Unya sa gabi straight to the point evening edition ni Atty. Buen Alguno. Pabirawan nyo, basta sabado si Sir Buen man may makumputya. Lunes o Gardes, Sir BG. Pero karon, sabado man, so si Sir Buen ang inyong mapamat. Og mga higala, andi agad ang sumpay sa akong asoy ninyo ning simnao ng karaguluhan. Balwal ang asoy, ngagi asoy!
1: Mga apo, iwasun ako karon sa pagsaysay ang akong giasoy kaninyo.
2: Kaysa, kalain nila amanog anak lulusa, mga balbal din sila sa...
3: Uy, si Ate Mayling ka, guwapa man kaayos siya. Ini-transform niya sa pagkabalbal. Mupati na dito yung nang lulupunson, no?
1: Oh, jit-jit. Dili na unya siya mailhan nga siya ang guwapa nga si Mayling. Kay manananggal naman siya nga mamalbal og mga bata.
2: Yaks! Kalahi!
1: Mauka na. Mga apo, unsa ganito'y mahitabo sa mga bata nga badungon o gahi kay mga o?
2: Ako'y tingog! Pati yun sa balbal!
1: Hinahala, sige. Akong padayunon ang katapusang sumpay sa kong giasoy kaninyo. Mga apo, kabahin sa balbal!

0: Kinahanglan ko nga ring ungo. Kahait sa imong mga bangkin.
1: Ah, ako ang amahan mong haring ungo. Ako ang manalipod kanimo, Inday Mailing anak.

0: Oh, dawa ta kini hoko.
1: Oh, oi. Hunting knife na bronze kini, Kapitan?
0: Oh, kabilin pa kini nanhing malibutyong na taga-balika.
1: Mm-hmm. Katong inilang tambalan kani at dukap?
0: Oh, hoko.
1: Mao ba?
0: Gihata ganan yan ako.
1: Hmm. Mao ba di ay, Kapitan?
0: Oh. Oh, hoko.
1: Apan, Kap. Ngano imo ning gitugyan ngalain ako, ha, Kap?
0: Gamita ka na aron mo tapos sa dautang kinabuhi sa mitumaw karon nga balbal ni atong dapit.
1: O sige. Salamat, Kapitan.
0: O kinahanglan nga isog kagyod, kamaghupot din eh, hugo.
1: Oo, oh, isog ko. Oo. Oh.

0: May kining orasa. Gikauban ka na mo ni Papa ni Mohuming sa panihapon.
1: Anong din na nga masuko na ako, Mama Cathy? Kay paluoy man ko ni mo good ma, luoy ko ni mo. Na, luoy kikagnang. Tumantay mo ko na ma, luoy kikagnang.
2: Salamat kay naghuna-hunar ka ni anak para si Muinahan. Tulong Buni.
0: Sige na, mga on na ta. Unya to magtiwas sa istorya, humanatog panihapon.

0: Sa dili pa ang katapusang alib sa kung aso ninyo may gala, pahinomdom sa ta.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
3: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
2: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: sang pakli sa atong asoy ninyo. Isimunaon ang arguluhan. Balbal ang asoy nga giasoy.
1: Amping, amahan kong haring ungo. And enjoy your meal.

0: Andam na ko mga tanod, Kap. Alang si Epigayon unya na mong pagpatrolya.
1: Basta kailhag yun ninyo ang balbala. Lahi ang tingog sa babae, ug lahi sa lalaki.
0: Oh! Oh, Kapitan!

0: Watón Sesto Martín, ha? Nangihis Martín itong Watón.
1: Watón
0: Sesto Martín. Si Martín, di sa palmal.
1: Karun ka!
0: Kini mo patay ni mong mangtasa ka! Kini! Mamatay ka na, Balbal!
2: Awa! Mawaugo kay! Palikito na mukhang Balbal sa dala mong kinalinsan na baga kay pa!

0: Nasunog na ang putol galawa sa balbal. Ngumana yung kinabuhi. Di na ka na siya magkapamalbal pa.
1: Patay na yun.
2: Patay na na.
1: Patay na lahat yung balbal. Nga ni patay sa kaoban na itong tanod. Nga mao si Martin.
2: Balbal na lang. Patay na patay.
3: Patay na gagal. Patay na.
1: Sige. Pangitaon yabon na ito siya og patyon.
3: Patyon.

Magbayad sila! Ipanimaos ko ang imong kamatayon! Pamatsyon ko!

0: Dong bunay. Hapon na kayo. Sige, lakaw na. Pauli na sa inyo. Now, hapit na mula size kagabi yun. Wa, para ba na mapatay ang babae nga balbal?
1: Oh, oh, nay hugo.
0: Oh, mayo. Sige, butan, butan.
1: Aksin lang ikagkahugo, nay hugo.
0: Oh, manap gina kayo. Problema doon.
1: Ah.
0: Sige, lakaw na. Kaya ikaw ang tataod. Magsugod na kami mga tanod sa pagpatrolya. Ah, uli na ha!
1: Ah, tuwa na sa'yo nay hugo nga ni hugo. Huh? Hala! Ang hunting knife ngan bronze na ibiling siyang gilingkuran. Mamunting alika na ang nakapatay sa lalaking balbal. Akong kuhaon, niyang dali dayin ko ugbiya din eh. Kasi may barangay hall.

0: Nawa na sa si Bonnie. Gabiin na rabao. Pila kaadlaw lang ang nabutan. Karoon nagyabag na sa maayo.
1: Ay, pastilan yun ning bataag.
0: Lakaw pangita ah. Kaya wapaw magkakamusurinder. Lakaw!

0: butika. Ni apigil panlasay. Ni pakapinay. Tika. Hagbaligi ka. Ikabawas na nga kong migo nga si Roy Roy. Ngayon mong gipalbal.
1: Napatay sa bata nga si Buni.
2: Patay na babay sa balbal.
1: Patay nyo.
0: Ngayon ko. Garangin mong hunting knife na prunsya eh. Sorry kayo nga wala kong giulik eh. Ngandoy mo ko na eh. Ako hindi makapatay aning balbal nga. Nakapatay sa kong migo nga si Bayroy Roy.
1: Buni!
0: Ba!
1: Anak!
0: Pa! Napatay na ko ang balbal.
3: Anak!
0: Pa! Mamakati! Napatay na ko!
3: Ha?
0: Ako yan o! Ana na ko! Pag-aksyon na kala! Anaon pa na ko! Ana! Ana lagi! Patay lagi!
1: Ya, anak ni Buto!
0: Oo! Kati! Ana na ko!
4: Kati, huming! Bayanihon kayang gihimo sa inyong anak. Siya! Siya ang itapos sa lutang kinabuhi sa balbal ng babae!

0: Tatlo mo, nagpete nga yak o, pero inaimos lang bata nga hero.
1: Imbes nga siya, siya ang biktimahon unta sa balbal. Kay siya ang nakitaan ini nga naglaroy-laroy sa kadalanan. Ang balbal na hinuon, mao'y iyang napatay. Ug ang kanhi badlungon, ug gahig-o nga si Buni, nahimong bayani sa ilang dapit.
0: Unya, Lolo Punso, katong mga sikpin nga nangaon sa mga putot sa kalbasa nilang Kuya Huming, asa naman to sila?
2: Ako tumago, bitawlo. Kisa may nagkuan, kanang nagbuya to nila kay wala man sila si Ate Maylin o kanyang amang Hari Ungo.
1: Kana ang aton sa unyang istoryahan.
2: Hello?
1: Sa musunod pa na kung aso'y kaninyo puhon.
2: Anay, sumpay?
1: Oo. No. Ang bahin na usab sa Sigbin.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
5: Smart 2.
4: Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero.
5: Smart.
4: Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man? No worries na amoy ko lubang damit.
8: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng charm.
9: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
7: ACS.
12: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

inyong mga plato. Ang atong spinner, si Kuya Joel Benzi, ang atong manager sa Bien Aquani Pari Bene Manak. Ang atong conjurator, wailain sila si Kuya Randy Tayad, Kuya Lloyd Gabiana, o si Kuya Ariel Mangkaw, ang tagiya sa King Binding and Roof Installation. Mauni siya mo ayo-ayo sa inyong mga guba, sa inyong panimay. Bisag unsa, mga window glasses, door glasses, tawagan nyo ang King Binding and Roof Installation diha sa Facebook o sa YouTube. Kinita lang, dalit ka na to sa RMN Drama!

kini mga bata, mga kasama na tapos kung asoy ninyo ni Simnao na nga nagluan, balbal ang asoy nga giasoy din nilang sa mga asoy ni Kuya Guliat kinita ng siduwat ni Kuya Kujal Marben Caballero diha sa Ilihano niya. Ang ato ang directrice si Ate Martins Parbalgor sa to Southman, wailay natigiya sa Bangis Sinaw, Kuya Ricky Bangis Garing, Bangis Sinaw Dishwashing Liquid, Bangis Sauga.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita, atog ka sa said marketing, ang tiga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, padayon ang paghimo sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mas dali ug mas barato na ang pag-angkon og balay, karong panahon na pinagi sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program. Kini man ang pag-ibig fund para yung mitanyag og promotional housing loan rates alang sa mga miyembro ni ini nga mopalit og balay na sobra pa sa socialized housing price ceiling nga mukabat ngadto sa 10 milyones pesos. Ang maong kalambuan mahimong maghatag sa mga miyembro sa pag-ibig fund og dugang financing options aron makaangko na og balay nga mutakdo sa ilang panginahanglan, income ug sitwasyon sa pamilya. Katong maong balita, gihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sa ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo, ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Nabagi ko na rin ba? Bayad ko kayong pagdari.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo tinay kong lab.
3: Sure ka?
2: Magpasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandal.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
9: Kahit na konting aw.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect na
10: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
10: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
0: ECS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
12: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Salamat kay kay wa mini mo pasagdi. Makabaos ra niya kunin mo puhunti.
1: Siguro aon nga makahuman kasi mong pagtuon.
0: Ote, inala makahuman gid ko para makabaos kunin mo.

0: sabi mo, kung gusto yung mo nga padayo pa kang makadawat na kong kantidad, mas ayaw na lang saan nga wa pa ka mong mabdus.
1: Ha? Nga naman, madam.
0: Kaya padayo man siya nga magbayad ni mo, matagi kayon, nga doon yung mitabon ninyo. Kaya kung mong mabdus na onya ka, di na yun siguro siya muhatag ni mo, di ba?
1: Oh, di ay no.
0: See? Tanaw ni mo, usay buhato niya kung mong mabdus na ka.

sakto si madam. Unsa man ituod mo, isunod may tabo kung mamaptos na ko. Papawao na ka ko niya. Or padayon ko nga magtrabaho niya. Oh. Ay. Dili ko gusto maghuna-huna. O niya, nalang ko ni huna-huna kung kumabot ng higayon sa pagkakaroon. Mangwarta lang sa kugmaayo.

0: te. Kadako ko daning imong gipadana mo.
1: Para ni gusto na, Dong. Gusto na kong imong hiposon, ha? Kay kumauli na ko di, ha? Magligusto na lang ta.
0: Okay, te.

0: na humanigit ang kong panglaba. Manghugis ikos mga plato.
1: Jenny, are you okay?
0: Yes, sir.
1: Give yourself some time to rest. Don't stress yourself. Okay?
0: Nakabantay ko ni Sir Khalid ni mga ni Aging at Lauda. Buutan man kayo. Hinoon, di lang siguro siya gusto ma-stress ko. Kisa ko nahibawaan. O sa ang stress sa hinungdan nga nung dugay nga mo mabdos ang wasa ka tao.
2: Tanaw ni mo, kung sa'y buhato niya kung mabdos na ka.
0: Nibalik na sa sako na ako nag-isulti ni Madam. Kung papauli-un nagyapon ko ni Sir Khalid sa pinasaman ko mga anak. Og mawalan akong trabaho. Mas maayo pa tuod. Og dili na lang ako magpamabdos.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mangibos na lang ako sa mga butang daan. Naibaw na ko kung siya mahitabo kung man ako masultihan si Sir Khalid sa akong desisyon. Oh. Ito, iti ay. Ang akong passport. Naamantiin niya.

salamat, Intana. Kipadayon akong pagtrabaho ni Sir Khalil. Siguro, nakita niya kung unsa ko kakugihan. Basig na looy na siya na ako. Daan palagi ko. Maayaw gining tao si Sir Khalil. Desperado lang yun siya nga makabaton og anak. Ay, parihagit niya. Buhat na bisang unsang butang kung desperado na kaayo.

bài tính tao này. Ây. Tempo. Claims will get it away. Tempo. Huwag naman ikot mo isa kong binawang sakit. Magbiti ko.

Aray, sakit naman akong tiyan. Mga anak na matingali ko. Sir!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yag mabatal noon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mungpas pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
6: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget? So

0: Mutuo na gyud ko karon. Nga gikan sa kasakit, tubangan ko kini og tumang kalipay. Sa akong paglarga isip OFW, wa gyud ko magmahay. Dinhi na lang ko to, daghang salamat. Inyo magtatampo, Jenny. Mga kasama, mao kito ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Jenny dinhi ning atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundo na kamo isugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimong sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangdos sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyong pagpamidaw.

0: Asa ang taan niyo, eh? Murang nagsigil mo itang balik-balik sa itong gagian. Alas libis gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya, oy. Ay, kung inang gimino ta.
2: Hulo, oy, nga no na di ay ta. Nausan naman na itong lakaw di ay, oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Natatungod sa... Tierra del Sol.
3: Oh, Molokuka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Ari Lokuka.
4: Sino ang Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: Amen! O amen! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie.
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Time Check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mabalin sa mga butika.
2: PTX 500.
4: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.

0: Gisultihan na di ay ka ni Menard. O Rolaida.
1: Ma'am Rolaida. Ayaw kalimot yan na ingrasya. Kay basin og mayagyag pa unya hinuon ang dugay na natong tinaguan.
2: Mahadlok kang mayagyag. Ako, wa.
1: Maubang kadi nga ayaw gid-usba ang pagsangpit mo na ako og Ma'am Rolaida.
2: Gipawian ka na gani ni Varseno. Mapaitason ka man lang gihapon.
1: Ingrasya, nagpugong lang bayagyit ko, ha?
2: Kay nga, no? Mahadlok ko og mga mulgarta. Nga imo man kini plano ang tanan. Gusto ka nga karon dayon akong sultihan si Sir Maynard sa tanang kamatuoran nga gitago nimo kaniya.
1: Ing baba nimo, ha? Baba nimo.
2: Narabagyo ko anang batasan nimo, Laida.

0: sa imong palangga nga rulay da. Ha? Minag?
1: Palagi kong saon ni Boss pagsabot, Marcino.
0: Minard. Nakalimot ka nga ikaw. Usa ka, Buenavides.
1: Simber, Quinsa. Ganun na kasulti ka ni Ana?
0: Dili ingon ni Ana ang usa ka, Buenavides.
1: Marcino.
0: Ang imong amahan nga kanhi Supreme Master sa inyong kulto. Sa akong pagkaila kaniya, himabay apan way pakialam sa mga babae. Ug sumapasab ni anhing amahang bersamin nga ang imong mga katiguanan mahilig unsab sa mga babae. Apan pulos way pakialam sa ilang mga babae nga gikilambigit. Lahi kanimo minag nga andam mapatay ug suod nga higala aron lang maangkon ang usa ka babay.
1: Marcino!
0: Sabton ko ba nga sa kaliwat ninyong mga Buenavides hangtod na sa katapusan binhi nga mao si Jumari Buenavides, ikaw ang mitumaw nga bayot sa inyong kaliwatan, Minard. Bisag nahibaw ang imong higalang Marcino. Apan ang utan na lang, Minard Buenavides.
1: Nagkaingon ka lang ni Ana. Kay gilupig na bagay ka ni Anto. Sa diskarte ko sa mga babae.
0: Mao ba?
1: Wakay daganan higala kung Marcino gadanghat.
0: Oo, oh, kay kwartahan ka man. Mapalit mangimo ang mga babae na gusto ni mong gamiton aron dili mayagyag ang imong tinaguan. Dili ba, Minard?
1: Marcino!
0: Sa latod, aron pagtabon sa tinuray ni mong bulok. Dili ba, Mr. Minard Buenavides?
1: Ay, ay patikay kukab niya ng baba mo, Marcino. Naibaw ka dyan ng laki kong tinoray.
0: May gipatay ka man ganin batanon ng lalaki. Humanin niyo pa yung muslit.
1: Musa, patikay tabi, ha? Simperkwensa.
0: Naibaw ko. Ogsaksi ni Ana. Mao si Tarsila o kang higala ni mong pari.
1: Kinsang pariya ka ng kipasabot mo?
0: Si Padre Ferdi Flavi Martignano.
1: Oy, Marcino! Si Padre Flavi ni ay! Mayari mo chismos o karagari. Ha? Tinguha mo ba? Tinguha ni mong mamahimong fake news influencer.
0: Pauli sa letera kay makita kita, Minard. To ako mang adlawa, alas 8:58 sa buntag. Atubangan sa lubong sa igsoon sa kanhi driver ni aning Senyor Benedicto Buenavides.
1: Ugo sa ilabot na ko, umuanto ka nila napita sa gingon mong oras, ha, Aver?
0: Gusto ko lang na painom-duman ka na ang maong patanon. Gipatay human pa na mas tamasi sa duha ka mga lalaki ng mga hangol sa ulod sa ilang masika lalaki o nakailagyod kayo ko nilang duha.

0: Kin sa ibog kikasulti sa phone nga labihan man ni mong suku aha, Menard.
1: Ang imong ex nga murag robot ikasulti.
0: Si Varseno?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Be MX Extraordinary with MX3.
6: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bista.

0: ay nga nung mitubay pa magyud ka o pakigsulti niya sa phone.
1: Gusto lang na taray kong maniguro. Ngadili na siya magsamog pa nimo.
0: Menard.
1: Gibawi na niya ang iyang mga properties. Ngadihari mo. Di pa uli ko nasab nimo ang bahay o gluting nga gihatag niya kanimo. Apan ikaw. You! Dili ko mahimong iuli niya.
0: Salamat, Menard.
2: Wakay aming kang balak-an, sir. Wana sa tingali plano si Barcelo nga bawion kini si Ma'am Rolaida gikan kanimo. Idara na gud ni. Ayaw og kalain ha, Ma'am Rolaida.
0: Ay. Okay lang. Wakay na problema alang nako.
1: Dala sige. Pagsulti ka mo din he kay napaka-importante ang buhato.
0: Sa sunod pa, pwede ba, eh? Hinay-hinay ko na ng bakbak mo.
2: Hoy, Laida, pasensya na yun ka. Kay usahay, ingon sab ako ni Ana kaprangka.
0: Kaniadto ka pa kita. Maglagot kita ni mo.
2: Maunay giingon ko ni mo, Laida. Ngawag yun ko'y angay ang kahadlukan.
0: Susay, ayaw ko na naing. Imo man sa tag-ipahamak ni Menard, uy.
2: Ay, gusto talang kang pahinom-duman. Nga dili unta kini maingon ni ini. Kunwa pa unta ti ka pa uyon-uyoni kani adto.
0: Ayaw na kun sige balik ana ing bika puya sa nimo.
2: Usahay kinahanglan gyud nga balik-balikon aron matisok gyud ug masilsil sa imong alimpatakan, Laida.

0: Tarsila, magsugog tao. Nga imong kasaligan sa aso karira de la tierra. Og patua sa karang bahay sa mga Benavides. Og mga adlawa. Og kinanglan nga wapay alas otso. Naara siya dito.
1: Pilngadawan, Supremo.
0: Uso man. Nakay kasaligan nga imong masugo o ha?
1: O naaman. Naaman. Si Erwin, kay medyo may pagkatsismoso.
0: Erwin? Okay. Sige. Siya mo isang une. Usap ka na si Erwin. Aba siya ay smartphone?
1: Naaban.
0: Paminaw ha. Inguni ini ang gusto ko nga iyang buhaton.

0: Okay. Sige, Señor Maynard Benavides.
1: Hatagi ko klaro og detalyadong balita og mga tao, ha? Taon siya?
0: Oso, primo.
1: Pasinating daan si Erwin. Saltihin yun nga dili ko gustong trabaho nga palpahag. Nasayo nagin mo og unsa si Maynard Benavides kung maunay masuko.
0: Matoman, senyor.
1: Ongolokuka, sabat.
0: Ongolokuka.
1: Arilokuka.
0: Arilokuka.
1: Nungao boyak.
0: Ongao boyak.
1: Rakutin dasan kap mani.
0: Rakutin dasan kap mani.
1: Warap uyaak. Gangap as muli.
0: Warap uyaak. Gangap as muli.

0: Niara ang iyang cellphone.
1: Ano ang cellphone? Ganang gikuha ni mo gikan sa kumbat?
0: Pasensya ka na, Batanong Benavides. Apan mando sa akong talahuron na supremo nga si Amahang Varsino.
1: Ibalik ka na pagbutang sa akong bag, Noy Punyong. Ayaw hagitang akong kasuko.
0: Jumali.
1: Ayaw paabutang nga duulon pati kaniha. Ug ako pa mo'y mubawi na ng akong personal nga butang nga naasim kamot.
0: Buhata ang unsay imong gusto. Kay dili ka man ginapos. Bisita ka nga gitratar pagayon ni maong lawa ko kumpleto sa tanan.
1: Pero dinakpan paghihapon ko ninyo. O binilanggo paghihapon ko ning maong lawa kang gibutangan ninyo nako.
0: Nanukad ka man, God. Muhamag ka nako. Alas, sige, buhata. Ipakita nga usa ka gyud kadugong Benavides.
1: Ayaw gyud kog hagitan, Luis Ponyong. Ayaw gyud.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon na ako ang kalagsik og kahimsog para makadula pa sa akong mga apo og pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao, audio editor.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan mong maliputo.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay na lang ta! Dali na ko gusto magkita lang kaya pag-ibungan nino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Mga kasama at tangi ang bag-ong drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello Washi.
9: Hello Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

Ako si Sarah, ginaingon, kung tinuuray ang imong gugma, di ka mubiya, bisag magkinaunsa. Mauni ang mahitabo sa kong kinabuhi, nga di na kumahimong, mahikin.

0: Sarah, nganong ni Aman ang mamagpapa ni Reggie?
1: Aron sa puta ng among kasal, ma.
2: Ma? Masa yung kasal, Sarah?
1: Oo, pa. Dugay namin nagplano ni Reggie nga magpakasal pero wa ko masagot. Kay gusto na ko nga mag-graduate una ko sa college. Karon kini graduate naman ko, nagsapot tayo ni Reggie nga mamay sila. Dali na, paparad. Dali na, ma. At ubangan ninyo ang ginikanan ni Reggie. Sila si Tita Baby o Tito Boy.
3: Excited ako sa umuotan itong kasal, Sarah.
1: Parehas na, Reggie.
2: Gigutom ko. Mangaon sa ito na. Uso na lang mauli.
1: Okay.

0: Mag-order sa ta, Sarah.
1: Ikaw ni order. Kay daghan na ba ang customers? May nang makapili kong table.
0: Kung sa may imo?
1: Kay bawa na ka sa kong favorite.
0: Okay. Wait lang ka dito, ha?
1: Okay.
0: Ay, kadaghan ng linya. Lami mo ng pagkaon sa restaurant ko. Maglinya ko.
1: Hey. Excuse me. Pwede mo na ko linya? Kay kakuya po na dyan kay Kuska Kutom.
0: Hala, nakuya pan siya!

0: Mom? Mom? Okay na ka, ma'am? Nakuyapan ka samtang naglinya aron mo order sa upakaon?
1: Sheila?
2: Richie? Thank you kay nakita na tapagpalik.
1: Ay, kubaksa. Kaya na nga kong wife-to-be.
2: Kailan mo yun ni mabayhana, Reggie? Kinsa day ni siya?

0: Hello, Sarah.
1: Gi-check lang nako kung mao ba gihapon ang imong number.
2: Sheila?
1: Makita ta, please. Wala ka ang closure.
2: Human na ta, Sheila. Kaslunon ako. Ug ayon ako sa mukha pa.
1: Paibawon na ta, Karichi. Nabuhi ang bata nga ako unta ipakuha. Kung gusto kang makakita niya, magkita ta.
2: Rasang dapita, Sheila?
1: Sa ato meeting place sa Uyapata. Magtungan tag-lunch. Bye.
2: Hello, Sheila. Hello. Ay, iyan ang gi-off. Basta may akong buhaton. Tinuod ka ang iyong gisulti nga. Nabuhi ang bata nga iyang ipakuha.
3: Kung dili ka mo angkot ini nga ikay amahan, ipakuha ko ning bataan, Reggie.
2: Ipakuha! Kay biyaan ko dyan, Sheila! Mag-iilis kong dali-dali eh. Magkikita po ni Sheila.
0: Hay nang batang imong giingon, Sheila.
3: Gimingaw lang ko ni mo, Reggie. Maungi pa kakanta ka.
2: Unsa? Baka akong kigyod bisik unsaon.
3: O, baka akong ko. Kanatungod sa dakong kugma na ko ni mo, Reggie.
2: Oh, anong gahubo ka, Sheila? Mugawas ko din eh.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maayon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to mapag-inom na pugko. 3 times ini kapi jud ko nga paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
7: Kapi kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, pati na iyahang lawa. Magrapag ko ato mga guloy yun.
5: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis, bila-bila.

0: Magawasan ko din yung Sportage Motel.
1: Richie!
2: Buhuy ko sila!
1: Ayak ko. Richie! Richie!
2: Sheila! Sheila!
1: Napakita ko sa ibang romance. Oh.

0: Ma che nakita na si... Dami ang silo, ha?
1: Ah, Reggie!

0: Mulakaw na sad ka, Reggie?
1: Oh, Sara.
0: Asa naman sad ka? Every Saturday night naman ka nga Mulakaw. Hindi ko nimo pauban nun.
1: Nagduda ka? Saan ka? Ayaw, anak, good. Salig lang na ako. Bye.
0: Nagduda ko nga may babae sa Reggie.

0: Boy! Boy, Reggie! Ato may kinikita ta, boy?
1: Ha? Ano naman, boy, Luloy?
0: Sus! Ngita sila ni mo, boy! Di pa kumpisal na siya, pari, kay Matthew na siya, boy!
1: Siya?
0: Lagi! Nasakit mo siyang AIDS, boy!
1: Oh!
0: Ah, sakit siyang AIDS, dugay. Oy, kay, nisood man siya pagka-GRO. Ya, gamit siyang fariner. Oh, ya, huwag mong gamit ang kondom! Mauhang, natakdan si sila!
1: Bay Luloy!

0: Reggie, unsa na imong gisulti? Tinuod ba ni?
1: Oh, Sarah. Natakdan kong age sa kong ex nga si Sheila. Nakinundong ka itong babae nga nakuyapan sa restaurant. Maugad to si Sheila.
0: No.
1: Sino ako?
0: Kung natakdan kang AIDS, may posibilidad ka hasta ko may AIDS.
1: Sarah.
0: Ay, Diyos, sa manigibuhati mo! Unsa man eh!

0: Sara anak.
1: Dai, nagkaan na magkagago. Ano mo ka?
2: Papa Rod, Mama Honey,
0: my God. O si kining nahitapo ninyo, Reggie.
1: Ito si Reggie, gidana sa ambulansya kay Purting Luyaw. Chaot na kayo.
0: Tinood ba? Nga may AIDS ka mong duha?
2: Mama Honey.
1: Tinood na, Honey. Nakakita ako sa lab test nila taon ni Sarah o Reggie. Ito na sila AIDS taon.
0: Curable naman karong panahon na ang AIDS, dili ba?
1: No. Curable na.
2: Ma'am Honey, Papa Rod, iampo na lang ko ninyo.
0: No. No, anak. Dili ko makadawat nga mawa ka na mo. No. No. No. No.

0: nasa isolation room si Abay Abay Reggie. Ala no, daot na kayo siya. Ah, di mahimong pasod lang bisita no'y, kay nagpaabot lang siya sa iyang kamatayon no'y. Maulagi, kabantay ka no'y. Mm.
1: Nganong nahitabo magkinisa kong anak ka si Reggie?
0: Ah, di kay si Reggie lang ang doon ini sa kita no'y. Hasta si Sarah no'y, natakdan po niya.
2: Nagpaabot nalangkok ka na sa kuhaon sa Ginoo. Lord, your will be done. Reggie, kipasahilutan na ka. Magpaabot na lang tandua. Kinsay mauna na to kamatay.
1: Salamat, Sarah. Salamat.
2: Reggie. Reggie. Wala siya mo tingok.

0: natin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ayo, good guy. Recommended na ako ni siya nga sabon. Just because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmul siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung muga.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
5: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.

Mau ketemu kasama ang kaagi ni Sarah dinining tulmanon. What's the style? Natakdan og is sa banang hangol og sex is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyosos Cabrera dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka paranaw,
2: ug pagpamilod sa mga tiin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Likaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung lugar.
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
4: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
5: Tulo pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Day andak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
9: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
10: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay nindot man.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Pila-Pila Coffee. Mawalian ka. Ang hinoon na may basta ang kainom ko, dahil na dyan maglayan ng kabuhi.
8: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
12: Paman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong Pila-Pila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
13: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
12: Nigawas doon siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
13: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
12: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
13: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo. Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
13: Sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
12: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
8: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Manarap, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
15: Dili.
14: tapos lang ang way nagmahal, may pamatay!
15: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
14: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibuay ning tanan.
16: Paidigo! No. Banda!
14: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktang sa tadin mo!
16: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
14: Gikan ka ron, dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na! Oh!
16: Dugo! Dugo, dugo!
14: Silan ko!
17: Di mo na kucheko, pero bakas liyon ako. Gato na agot ka.
14: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
17: Bunso!
14: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
18: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
14: O Takla, maunay tinood. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
18: Jeko.

0: Vote Pimpinka.
1: Magkatawang nga maghilat. Ma-in-love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Bud-bud og bibingka!
2: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Pot na migmati kani oh, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ron nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kape. Nya unto mo inom na pugko. 3 times ini kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Maingala, kumusta? Maing adlaw ka natutunan? Maing bundag, maing oto, maing hapon, maing gabi, maing pagkakadlaw. Nira sa niya ikala sa kanginan, Ray Arellano, uban sa kong partner, Wailing Guapos, DYHP, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd!
1: Paragis, Bila Bila Plus, Herbal Capsule, uga ang Avocado Coffee Mix with Guava. Di dyan ta na kalimtan, inum taan na kada adlaw.
0: Ay sa galimot, mga ikala, pag human, imni sa dayon o paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kagawas nga pampalagsik na pampagana pa. Okay? Bueno mga ikala, shoutout time. Shoutout dia sa Lutupan, Toledo City. Si Victor Nabal, Leo Gatilogo. Sinang Tali, Gabriel. Si Linimor, Loloy Magkikangay, gigan kini ni Pedro Pungasi. Nguman dia sa Nabunturan, Damaw de Oro. Si Matthew Albarasin. O di Lucia Buloy, Lita Gripo, Belen Alisna, dia sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Okay, wala mga gala dito maglangan na tunay ginumduman ang nangagi. Nga, but ako nung magbago si Tukmo, ang amahan nga salbayas ni Gian. Pero wa mo to si Gian, o wa mo ba nini? Nakuha, no, sabi, takla, ang importante mga papilis nga gamiton pohon. Aron makasal sila ni Diego. Kalit lang nga may pananaw na sab sila si Diego o Gian. O nakita nila nga nadakpan ni Harim BBT sila si Ryan at Tara. Sa way duwa-duwa, may balik na yun sila sa langob. Aron pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. O niya, nagkita sila ni Bugart o Lalat dito. O miuban kini nila sa pagbalik sa engkantuhanong kalibutan. Ingon nini ang naitabo. Nialisong paningatong sugilanon, burbot o bibingka.
2: Kay, bahandi mo ilapit importante nato. Bahandi o wa nila impact.

0: kadaghang mga duendes nga tuyok na to.
1: Mayo kay nabalik mo dito. Wala si Raina Tara. Nagpanyaring BBT.
0: Nasayod mi.
1: Nasayod mo.
2: Nasayod mo. Kay ni Kawas na sa among pininawa ni Kuya Checo.
1: Mama.
0: Maoyod, maoyod.
1: Talaga mo, mag-meeting ta?
0: Mag-general meeting ta. Planuhon na tong angay na tong buhapon. Mga puting diwindes.

0: wait, wait. Ngano?
1: Huwag mga jawa na ang dakong kasaulugan. Nga sa ato pa. Huwag mga jawa, huwag mas kamatayan si Raina Tara. Huwag ako na ang Raina ning kinharian.
0: Wait, wait, wait. Maugit ka na yung may tabo. Mahal kong asawang kukat.
1: Naghinam-hinam na kong muabot ka ng adlawan.
0: Wait, wait, wait. Tinood na, tinood na. Busa, mong isipag dako. Wee.

kakak. Kokak. Ana, nakita ko na ang dakong pagpangandam ning palasyo ni Haring Bibiti. Alang sa dakong kasaulukan ning kingharian. Kokak. Og nasabot ko nga mauusap kini ang adlaw. Diin ako pagahukman sa kamatayon. Kokak. Kokak. Wa na siguro'y makaluwas pa na ako. Higpit na kayo ang seguridad. Nagipatuman din sa palasyo ni Haring Bibiti. Kokak. Andam na ko. Tili ko kawilihan ang akong kinabuhi. Ang imong pagbuot pathala, mao ang matuman.

0: Mao kanay tinuod mga puting diwindis. Kaslunon mi ni takla. Ug double wedding ang may tabo. Kay magpakasal man si Daddy Arturo ug Mami Maria Picat.
1: Triple by Jigoy, triple wedding. Kay plano sa mong magpakasal ni Lala.
2: Ay tinuod na, ay tinuod na.
3: Pero ni agad ka mo Jigoy.
0: Aron planuhon natong payo. Unsaon pagluwas si Reyna Tara?
3: Basi din sa mapa, kini mo ang palasyo ni Haring BBT. Anhitagi sa sikretong agianan.
1: Sikretong agianan?
3: Oo, okay na.
1: Ito na di ay.
3: Sikretong agianan usap sa palasyo ni Haring BBT. Og pipilalangan na sayo din eh. Og usan ako ni Ana.
1: Hariki.
4: Hariki, Hariki.
3: Sunod lang ka muna ko. Aron gawas nun ta nga magkasudo gawas sa palasyo.
1: Og asa gini lusot?
0: Asa, lusot, asa.
3: Sa ilaom sa trono ni Haring BBT.
5: Unsa?
6: Unsay sunod nga mahitabo.
7: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, imsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diha naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka, sisay yon. Gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugo na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatiat. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 60 na ko.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Nay, tanda ka sa kayong plus pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
10: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
9: Ha, sa kulian?
10: O kato ka ng ama nga mo rin na.
9: Abutin sa...
10: Gani. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Huwag magsangka, gano'n ko, huwag mag-listod
9: ko. Baka nga sa bukid, ikaw ka sa ka?
10: Sa tiyan nga nagmintin ko, ano, ay, pwede
9: na
10: ihahay.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
10: Makakat-kat ba? Tanong
9: mo yung
10: sa mga mga nga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po, eh, kanang Tiguang naman kay ka. Ingo salamat.
9: Sige pa ara ni mo lang.
10: Sion.
9: Lido.
10: Alberto.
9: Tulay mo idad.
10: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
7: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning inko mo testingan ay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong

0: paningot ako ng todo. Yuyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
1: Paragis bilabila.
0: Paragis bilabila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sumpay sa atong sugilanon.
4: Tinuod ka ba, Ricky?
5: Og ba, mao ang adlaw sa dakong kasaulugan. Og ma, mao ang adlaw sa atong pagsuong sa palasyo ni Haring BBT, agi sa sekretong agyanan, kunlutsanan.
6: Matuman, Harik.
7: Matuman, Harik.
5: Ihatag pa

0: Ning mga gutlo, Diego. Nakasal na unta ta sa atong mga pares. Kabantay ka na?
1: Uda di Arturo. Nakabantay ko. Ikaw makasal unta ni Mami Maria Picat. Samtang ako ni Takla.
0: Ah, mau yun. Mau yun.
1: Pero dagang pa'y gayon, anak. Mas nagkinanglan na to si Reyna Tara.
0: Gusto ka, Diego.
1: Kinahanglang maluwas na to siya. Dili pa huwing tanan.
2: Gusto ka, Diego. Maong mangandam na tangdaan. Mangandam alang sa dakong gubat ka mahitabo.
1: Takla!
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon.

0: pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Lang. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, magkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Mga kalatangi, ang uban pa mga sumpay ni naginapos ng Sugilanon. Bonborong bibingka! Sugilanon kagisuat sa Radio Gubo sa direksyon ni Oji Kumpuk Ragasa. Music, Ray Arliano. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangisgaring. Galit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
2: Kapoy kaayo, sir, kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, may sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, ano, dahil palingki.
3: Oo,
2: maligya ko diha.
3: Ano ang maligya mo na?
2: Mais.
3: Sikol. Yung ako mawag mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na mawala inyong mga kapi sa panawas din sa itong doktor mo.
2: Katungwa pa makasulay ane, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nanguma. Hindi po niyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na pilipin mo na kapalitan. Soledad Rodriguez. Madaom. Dagong.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
10: mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sab, si Dr. Miloy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC, isip mga antioxidants o immune system booster.
11: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
10: Amo ba?
11: Tungod kay samtang katigulang ta. Mubo ang ato ang bone density.
10: Gusto.
11: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
10: Mm-hmm.
11: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
10: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
11: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
10: Oo.
11: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
10: Maulagi.
11: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
12: DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod kana dok nga naa kay oxidative stress.
11: Correct. Usay normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
10: Palalakit lawas,
11: no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
10: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag mit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
11: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
10: Correct.
11: Kaya, sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
10: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
11: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-enjoy imong lawas tungod sa pag-aswat o bugat.
10: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Giboost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
11: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
10: Absolutely, Doc.
12: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500.
15: Mabali sa mga butika.
9: Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa
12: mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Pag-isgutan na to, Dr. Mel, kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan, tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
11: Ang sintomas aning Zollinger, Sir GP, is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og wala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignant, Sir GP, og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
10: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor, Dr. Mil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin maoy mupudagan sa imong stomach acids.
11: Mao na, Sir GP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila, bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
10: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor, ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao nay rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa atong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
12: DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500! Mabali sa mga butika.
11: Musugot kayo sa dili, ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa GP.
10: Correct.
11: Mga dili, ganahan mukhaon o gulay. Nagin na yung mga tao ngayon na, di ganahan mukhaon o prutas. Kung mukhaon mang yod, o sarap po sa klase. Ang sekreto sa antioxidants, kinahanglan lain-lain o sources. Kay dili, tanang utan o prutas, taas o antioxidants.
10: Correct.
11: Kung palitan alugbati, di ko ganahan na, mubo ra ng antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na, taas na antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud girekomendar, Sir GP, ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 ug Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sa yunan ka ba ang antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million orac units.
10: Pagkataasa na, Doc.
11: Samot na jud, Sir GP, kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C, ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa, it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas, dili ka dali matigulang. Ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta, Sir GP, ni Gross, daghan kay tagtubo. Nya mao diha na nagikan ang kwan, di sugar sugarcane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
10: Unya, dili pa Pinoy nang nakadiskubre, Doc, kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
11: Nahibulong jud siya, Sir GP, nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tanaw ni Mustaas, nag-green lang na. Wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Munang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
10: Wow. Mao
11: ayaw jud kalimot sa pag-appeal sa DTX 500 og Mighty C sa inyong mga food supplements. Ang tumong niya na kay ang pagdugang og daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
10: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag-adlaw for your adequate self-protection.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Doc, dili jud na malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kapi na sa mga batanon diha. Kay mostly, sila rabag yun ay una. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning klinika Dio Fresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo ug butangi sa klinika Dio Fresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
10: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
11: Naay pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement. Ay? Ang Extend Food Supplement, Sir GP, nay maka og Clavuwaska nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
10: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
11: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganaan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
11: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
10: Kalami.
11: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
11: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
10: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
11: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
15: Three, bio.
16: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
17: Kapalit sa mga butika.
15: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. So, sakit ipangihi o ako po dyan po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Kung tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX
15: 500.
17: Mapalit sa mga butika.
9: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Rayo Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
19: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
15: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang pagpahibang kontra sa viruses o mga bakterya.
10: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
11: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nagtrack nga maayog tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes or GP.
10: Oh.
11: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
10: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
11: Mao sad Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
10: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
11: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
10: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. May kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
11: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
20: D3Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
21: D3Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
10: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
11: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imutyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naisiying Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
10: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance?
11: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
10: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
11: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir GP.
10: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
11: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mauni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
10: Oh.
11: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Inuban nan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
21: D3Bio.
11: Ang pagbaho sa ilok sulbaron jud nato Sir GP.
10: Tungod
11: kay maulaw mangkas mga tao nga kulima nya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
10: Muna ay giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh.
10: Kayang-kaya
11: jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
10: Unya all natural pa jud ni Doc kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya'y whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahera jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
10: Ubita daw. Ayaw na mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deofresh.
11: Makapaputi pa jod, Sir JP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
10: Tsakto jod ka, Dok.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Dok?
11: Dala na da, Sir JP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, judi rin extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
11: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
10: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
11: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
21: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhum Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhum Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhum Plus Herbal Oil, epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deofresh, para sa puti ug humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
11: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
10: Akong unahan, Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
11: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
10: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
11: Sugi pasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
10: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
11: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
10: Nga naman, Dok.
11: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag ga-diet ko. Kaya diba, kasagaran jud sa ga-diet,
10: muluya.
11: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
10: Dako di kayo ikatabang, Dok, ang D3 Bio. kayo. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system, pinaagi sa paghimo, nga himsog ang imong mga bukog, nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT, nga makatabang og protect directly sa mga cells, aron dili matakdan sa bakterya og mga virus.
21: D3 Bio!
0: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
21: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Kapalit sa mga kapitika! D3 Bio!
11: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng igisulayan.
10: Di kulikta, di katok!
11: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3. Bisag unsa ra nga brand, na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na itong gipadaplin, Sir GP. Wa na na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nga nung mag-plin D3 ra, kung naamay 10 times more potent nga D3 Bio. Ano ko sa D3 Bio?
10: Meaning, ni upgrade ka, Dok, ha? Napayosa, Dok. Nga nung gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon.
11: Nga naman, Sir GP.
10: Kay usay manggudok, makita manggud na ako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
11: Awayay.
10: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtanon na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
11: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sekreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imong ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90. Sa gatos, nindot gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak.
10: Maghimo kag desisyon.
11: Hibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok, unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
10: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio, nga wala sa plain D3.
11: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
10: Boba.
11: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakadabest nga pagkaon para sa imuhang utok, dili-dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
10: Kampiyon!
11: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. So, layin na ninyo ha, sa mga gagamit o vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo o D3 Bio.
10: Dinira usa taman, Dok, no? Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako naman si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
10: Ayawg abusuhon.
21: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Lara, isa ko ka-influencer. Mushare lang ko sa inyo sa akong experience sa paborito na akong kape. Ang DTX Coffee Mix. Very relaxing kaayong feeling sa kadahikop na ako sa DTX Coffee Mix o maka-good mood pa.
21: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always good ko nga alerto busa ga DTX Coffee Mix gud ko ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Paparit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Lyle, sa una permi lang kabutud ang akong tiyan. Pagkaduog na ako sa radyo sa DTX Coffee Mix ni sulay dayon ko pinindot ang akong paminaw unya wala na pud nagbutud og nag-aslom ang akong tiyan. Salamat jud sa DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Paparit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglaw programa nga puno kumpleto kon todo.

0: now. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, regular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out, easy out. Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka. Kaya ano pang hinihintay natin? Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa. Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo, try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 9:28.
0: Straight to the point.

gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, og Mindanao. Ako gihapon si Radyo Man Boy Nalguno, makiguban kaninyo hangtod ta alas 12 ito ang gabi. Sa ito ang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. At hatagan o pagtagan, magkasama kini nagkadaiya karon nga mga isyo may labot alungsod og ang nasod. Lain ang kahintang sa tuang panahon o anon makasama ang sugbo o sa bang pamangadapit sa Pilipinas. At ang check o niya karong mga lapas alas 11 sa gabi o unsay latest gikan sa pag-asa magtan. Alawa makasama sa kagubot sa tuang politika sa Pilipinas dahil nausab nga pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo sunod si Mara. Kabalakan nga dunay 2 pesos nga increase sa presyo sa gasolina matag litro samtang piso usab sa diesel. Samtang ang Visayas grid padayon nga naka-yellow alert karong adlaw naka-yellow alert ang Visayas grid gumikan makasama sa pagnihit gihapon sa supply sa kuryente. Man pa mga report ato ang hatagan og pagtagad. Nagkagubot sab nga issues impeachment matok ni Vice President Sara Duterte o guman pa. Ato kami naon magkasama raw ninyo hang mga sang mga messages sab karon to taod lang ha. Unya mga report magkasama sa ato ang mga radyuman atong i-check. Latest mga kasama diri sa Sugbo. Nagpadayon sa mga panawagan ron, angay na ba o dili? Nga minusan ang itawag o minimum age of criminal liability sa ato ang mga batanon. May ka mga kasama sa pagpamusil dito sa usa katunghaan sa Tacloban City. Dunay upat o upat ka mga tao gyud, upat ka mga tinun-an ang namatay. Ang mga tunghaan sa nagkadaya mga dapit sa nasod gipahugtan usab og bantay. Gumikan makasama sa mga bag-ong insidente nga nag-involve og mga minor di edad.

0: Kasama alas 9.32, atong i-checko na ba kasama ang patrol karon.
1: Honda Presinto!
0: Yara si Radio Man Joseph Post GQ Kihano, kasama GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report!
2: Nasikop sa kabisan sa Sawag Carrero Position, kiniko sa kadrogista, diya sa may drama, video ni Barangay Kalaban ni Gandakbayan sa Subo. Ang redak panel hand si James Edward Nabwa alias James, pwede urohatyo sa Dabaligun, og nagpuyo sa may nisputag lugar. Redak pa siya sa Gibuga Bible Supreme sa mga sakop sa Dug Enforcement Unit sa Sawang Carrero Position. Paling pinasunod sa pila kasimana ang digitaliukan din ini. At sa mga dinakpan ang mga pinakitang inunahan sa buong na mutimbang gini o gindo si Vidal Ramos na mabulor kapin sa city centers o 3.7 million pesos sa Pagod sa patrol ako yung Rag Juman, Joseph Hosiano, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.32 na. Prende sa ito akaroon nga, tulumanon. Magdang report mga kasama itong kami naon. Patay ang usa ka rider, samtang naangol ang angkas ni ini. Human na bangga sa gikasugat nga pick-up truck dito sa National Highway sa Barangay Kasay, sa lungsod sa Dilaguete, alas 4.45 kagahapon sa hapon. Dead on the spot si Jujimar o Juvimar Bulhano, sa Nica Liburero o residente sa Barangay Pungtod, lungsod sa Uslob. Mauni ang nag-drive sa motor, samta naangol yang angkas nga si Tristan Kit Tungkos Kabanle, taga Pungtod, lungsod sa Uslob. Sumapas investigasyon sa Dilaguete Police Station. Nagsubay sa National Highway si Bulhano, paingon sa norte nga bahin. Og pag-abot ni sinahiskutan nga lugar, ni-overtake siya sa nasundan nga laing motorsiklo nga gimaneho ni alias Van. Di city ang edad, doon ay duha kaangkas. Atol sa pag-overtake, naghulagway sa mga nakakita nga kusog nga nakapadagan. Nasaghiran ini ang wanga bahin sa motor nga gimaneho ni Van og natumba. Samtang naras-arasay ang motor ni Bulhano og nipaingon sa Picas Lane, na atol nga nagkasugat sa pick-up ng gamaniho sa usa ka lady driver sa talungsod sa Uslob nga nagsubay-usab sa husto nga lane. Gumikan sa kakusog sa dagan sa biktima, wa na niini mabawi ang iyang motor. Balik sa right lane, resulta sa pagkasungag. Kailagi mo og mag-drive og motor. Ta magpalabi og kaungas og mo drive tag motorsiklo. Oras mga kasama, alas 9.35. Kumusta man ang inyong adlaw karong Sabado? Atong i-check kaban pa mga report mga kasama, doon ay bayot at akpane. Magikuha ang rilo sa langyaw nga wa ni bayad sa serbisyo. Nabalhog isprisuhan kini usa ka 31 anyos nga bayot. Human gitudlo nga nanguha og mahalong rilo sa usa ka langyaw nga sumapa wa ni bayad niya, human sila nagkuyog nitong Hunyo 21 sa usa ka club sa Barangay Lahog. Ang suspek ila sa alias Jusa taga Ermita, samta ang biktima usa ni kakano 40 anyos minyo og nagpuyo sa Barangay Kasambagan. Sa investigasyon sa Mabulo Police Station, itong Hunyo 21, alas 3 sa kadlawon, gikuha ni Diyosa ang rilo ni Ining Maong Kano sa dihang ni bisita kinis giabangan nga unit sa langyaw nga way pananghi. Ating biktima hagidayan ni mo Joe. Kunya ni Antong Hunyo 25, nagkita pag-usab ang duha sa Osaka Club sa Lahog. Diin gikonfrontasi na sa Kano ang suspek mahitungod sa nawang rilo na iyang giisip nga dunay sentimental value. Itog aniining maong nga pading ngayang giprinda ang maong rilo og nangayo og 3,000 nga tuslangyaw aron iyang lukaton og iuli.

0: tungod sa pagduda na ngayog tabang sa kapulisan ang kano. Naghimong operasyon na siren nga waday gipinda sa pawnshop ang relo. O diha lang nigi paligya sa kilid-kilid.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 9.38 na. Kumusta ito ang mga viewers karon na nga nakatutok na sa ito ang official nga Facebook page sa DYHP. Ako ang i-check ko niya karong tataon kanang inyuhang mga messages. Ayon gihapon mga kasama sa ilahang pagpaningkamot ato mga kaigsunan dito sa Mindanao area. At ipakaidugay na biktima ni atong 7.8 magnitude nga linog. Ang oras mga kasama, alas 9.38 na ha. Kumusta man nga ito ang mga labandira karon? Ang uban ang labag sa'yo. Kaya aron ikaadlang Domingo, pwede na ang makibanding sa tibuok kami. Sige. Pag-ayon ta mga kasama sa ito ang tulumanon. Antod pa kita alas 12 ron sa tungang gabi. Atong i-anam-anam og check ka ng inyuhang mga mensahe niya. Manam-anam na to. Unya, unsa inyuhang mga inyon sa nagkadaiyang nga mga issue karon na rin mga bata, mga bata nga na-involve sa nagkadaiyang krimen. Sunod rin yung mga insidente sa mga minors nga nag-involve mga kasama o krimen or krimen nga nag-involve o mga minors. Tungdan nga doon ay panawagan. Dugay nagikaining maong nga panawagan nga i-amendar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 aron i-lower ang minimum age of criminal liability sa tuang kabataan. Doon ay mga pagduda nga posible. At kinini ang mao nga balaod gigamit kinis mga bata. Nag-abusar ang ato arong kabataan kay dunay balaod nga naghatag og proteksyon ngadto nila. Ginaog sila karon minor pa. Magina, no? Oras mga kasama, alas 9.40 na. Alas 9.40 mga kasama. Atok in-check ko no, be. Kung sa mga report, mga messages ninyo diha. Ding adlaw karon nga Sabado, mga kasama. Oy, kumusta? Wanon ba dihas inyo ha karon? Shout out ani daan sila be. Sila si Tiltilima Origor. Aaron Kid Harina, si Alan Pagkania, si Carmila Villoso, Walter Carmen Marata, o Randy Arciaga Santisas, Jovito Marcos, si Lord Friends, Junas Taborada. Okay, thank you! Oras mga kasama, alas 9.40, atong hisgutan na ng nagkadaiyang mga insidente sa krimen nga nag-involve o mga minors. Dili man ni Permiro higayon nga dunay mga minor de edad ang na-involve og krimen. Daghan naman kayong mga insidente. Ang latest maotong nahitabo dito sa Tacloban City, din dunay mga nanga-injured og sumapas report o patyod ka mga batanon ang namatay. Karon dunay mga panawagan nga usbuna ang balaod nga naghatag og exemption sa criminal liability sa tuang mga minor de edad. Ang ato agong revised penal code nag-ingon nga ang mga bata exempted sa criminal liability kadtong minor nga nag-edad og under 9 years old. Busa, ang mga bata under 8 years old or 8 years old or under 8 years old. So, wa pa napasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Mula pas na og 8 anyos ang edad sa bata, dili na exempted sa criminal liability. Kay klaro o detalyado magiging ato ang revised penal code. Exempt sa criminal liability ang mga bata nga nag-edad o under 9 years old. O mingatag under 9, wa pa mag-abot o 9, maunang nag-edad o 8 anyos, uubos sa 8 anyos. Niadtong tuig 2006, gipasar ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 nga susama ra nga gi-erase na ang criminal liability sa tua mga minors. Take note nga kadtong mga minors karon nga nag-edad og 15 years old, untop 15 or under 15 exempted sa criminal liability. Doon na sila'y total exemption. Doon ay absolute exemption of criminal liability. Unsa ibot, ipasabot. Wag yung kaso. Basta ang edad 15 anyos o ubos sa 15 anyos. Niyon ang balaod, og ang minor de edad, nag-edad na og above 15, but below 18. Wala gihapoy criminal liability. Apan dunay exception, except og duna kunoy discernment. Kadtong mga bata nga nag-edad og above 15 but below 18 mahimong exempted sa criminal liability kun sa pagkahitabo sa krimen walay discernment. Kana bang panahon nga hitabo ang krimen, wa pa sa saktong kabuot ang bata o wa siya kahibaw nga krimen di ay ang gihimo. Pero kanang wala ura, kalisura po na na. 17 anyos wa kahibaw nga krimen na ang pagpatay. Ha? Maglisod kitang tuo nga, why discernment ang bata nga nag-edad og 17 anyos kun mo patay siya og tuyo? Pero maamalagin na yung balaod. Ang kantong nag-edad og above 15, but below 18, dili gyud ingon nga dunay total exemption sa criminal liability. Pasakaan gihapon silag kaso. Adto na na sa kurti i-determine may discernment ba o wa. Unya i-undergo og mga intervention programs. Oh. Adto sila prisuhon sa mga rehabilitation centers para sa tuang mga bata. Unya doon na pa'y mga pamaagi ang mga abogado ana para dili magdugay sa rehabilitation center ang mga minor de edad bisan pa og nakakumit og heinous crime sama sa pagpatay. So karon doon ay mga panawagan nga iubos ang minimum age of criminal liability sa mga bata. Diha mangguntoy sugyot si Senador Ruben Padilla nga iluwer ngadto sa 10 anyos. So og 10 anyos na wala nay criminal liability kana na sugyot pa lang. Karon sobra na kuno kayo. Og ang bata nag-edad og 15 anyos wa na kahibaw siya nga krimen na iyang gihimo. Ha? Kanang bata nga 14 anyos uuntop 15 anyos. Bisan tinuod og linghod pa na ang ilahang pangisip. However, dana na is kabuotoy, kay ba na o kabuot ba nga krimen di ay ang pagpatay? Pero mao malagi na ang balaod sa pagkaron nga wa pa man mausab ang maong nga balaod, andam usa natong tumanon kini. Tungod niya itong maong nga insidente sa Tacloban City, gipahugtan ron ang seguridad sa nagkadaiyang mga eskwelahan. Oo, gipang inspeksyon na ginugtarong ang mga bag sa mga bata. Unya ang uban nga mga eskwelahan nga way gwardiya, nang hire na gwardiya. Aron dunay makabantay yun sa mga bata. Ang ato ang mga pulis. Sige na og grooving sa nagkadaiya nga mga eskwelahan. Kay na bala ka. Kay basig masundan pa tong nahitabo dito sa Tacloban City. Ha? Nga suma pa, tungod lang kay gisaway ang tupi, hinungdan nga namusil. So kinilia, so si Hunon tinuod ni. Unsa maning ato ang balaod ka gigamit ni nga hinagiban sa ato ang kabataan para mohimo sila krimen? Now, kabahin sa pamaagi karon sa ato ang gobyerno mao, kadtong mga online games nga bayulinte ilahan ang gi-pa-ban dinhi sa Pilipinas. Kay dunay mga pagtuon nga kini mga violent games makadaot sa pangisip sa tuang kabataan, bad influence kini maong nga mga games ug dunay chance nga mao ni makapahimo nilang bayulinti. Ha? Kini kuno ang chance nga mahimo silang bayulinti kay na influence sila sa mga violent online games. Pastila na de, oy. So, maunay, kabahin sa solusyon, atua ka ng suportahan. Kay ang atua mang yung kabataan ron, maoy, atua nga concern. Gawas nga, di ta gusto nga dunay mga bata nga mahimong kriminal. Di punta mahimong, di isang tamusugot nga ang atong mga anak, mahimong mga biktima niining mga bata. Ha? Kay og mag-mental depression ni sila, muritso lang og pamusil suod sa classroom, mga pagantong mga waisa. Og naaman sila'y kontra, gawa sa ilang kontra, o ba, pataka lang og pamusil. Ang mga way labot, ang dili nila kontra, mapagan. Tungod kay agresibo na kay silang muhimo og krimen, kay naa silang una-una nga bata pa sila, og dili sila pwedeng prisuhon. Ang di pwedeng prisuhon katunag edad og 15 anyos o ubos sa 15 anyos. But ang above 15, but below 18, mapriso na eh. Ha? Mapriso na na. Pero, kinahanglan palaging ihiring ang kaso og i-determine ang discernment sa bata. Og mahibawaan nga why discernment? Absilto ang bata. Og na ay discernment, makonbikto kana og mamatud-an sa mga ebidensya nga nakasa, pero mas minus ang silot ikomparar sa mga dagko. Oh, mas minus ang silot ikomparar sa mga sakto na edad. Unya, kining ato arong katilingban, nga daghan mga bata aron bayulinti na kayg utok. Sa maon ni dunay sugyot nga silutan gini mga bata. Patilaw ang gining saktong priso. Aron dili manganad. Kay karon tungod sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang mga minor di edad sumapas pipila ka mga observation nag-abusar man. tungod kay sila mismo nahibaw nga duna na balaod nga naghatag og exemption nila sa criminal liability. Oh. So, unsa man kahay plano sa ato ang kongreso ani, akin ni adako uning trabahoon sa atong kongres. Og duna may buslot ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Ang ayuning usbon og pulihan og balaod nga mas makaayos di lang sa mga bata apan apilas mga tao nga dunay saktong edad. Alas 9:51 mga kasama. Okay.

0: Kasi pahinamang kasama hatong kanato ha sa DTX 500. Taas ba ang presyon si mohang dugo? Pasinuna kay diabetic hypertension wag akahibaw. Ana, ang diabetic hypertension mo resulta kinis pagkabuta. Pagkadaot sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dilemay ang asamad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayahuatan ninyo nga mo grabing kondisyon. DTX 500 na matag-adlaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Sa listahan, o kay uyab ko ang tindira ang utang ko.
0: Okay, okay.
1: Hambog dito, hambog diri. Hambog diri, hambog dito.
0: Marahin na magkasama sa tuang tulumanon.
1: Luyo, di maihap ang akong trato.
0: Si Cebu City Mayor Nestor Archibald ni-announce niya tong Hunyo 26 nga ang syudad mo butang og budget pinagi sa local school board pagpalit og mga metal detectors para ni gamiton sa ato ang mga security guards sa mga public schools. So kini ni akaron para nako mosuporta nako ani nga mag-amot ang mga ginikanan para sa mga sikyo. Natural, dili man na libre ang ato ang mga security guard. O nanginhanglan po ta og mga blue guards, di lang ka ng mga civilian guards. Kinahanglan kita og blue guards, gagikan sa security agency. Pwede na na nga mag-amot-amot mo kamong mga membro sa Parents Teachers Association, PTA. But, kinahanglan inyo siguroon nga dili compulsory. Voluntary gihapon kay tanan nga mga contributions sa mga public schools, voluntary man. Sumapas deped. So, sabutan ninyo nga mga ginikanan, pananglitan o ang eskwelahan sa inyong anak, wa panay blue guard. Mag-meeting yun ang PTA, aron i-appeal og budget ang Blue Guard. Umiingon mo nga asam na yung budget sa gobyerno kasama nga, hindi man maka-hire og Blue Guards. Ay, hibaw na ka, good. Hibaw ka, diris ato ang gobyerno, daghan man kayong buaya. Gawas nga daghang buaya, napay daghang malita. Magsalig ta, sa ato ang kagamhanan, mameligro sab ang seguridad sa ato ang mga bata. No? Trabaho gunon ta ni sa gobyerno? Obligasyon gunon sa gobyerno nga mabutang og mga blue guard sa nagkadaiyang nga mga public schools? Oo. Naagoy budget party untaan na. Apon nahibaw na magtagrabi mang corruption bisan din ha sa Department of Education kung DepEd. So para nako, basta magkaoyon lang ang mga ginikanan, pwede ning amot-amutan ninyo ang sweldo sa Blue Guard aron dunay makabantay yun sa inyuhang mga anak. Importante kayo kanabitaong pagsuod sa mga bata ngadto sa classroom o sa suod sa kana pagsuod sa bata paingon ngadto sa ilahag yung eskwelahan nga dunay blue guard nga maka check up daan sa mga bata o ma-check og unsa ilahang dah kay makadana gud na og mga armas pananglitan unya gamiton inang armasa sa pag himo og violence pananglitan kutsilyo o magdaba nag pusil risgo kayo. So, nanginahanglan og blue guard. Nga na sa armas. Kaya og civilian guard, pwede man na, but lahira man yun, og dunay blue guard. Amot-amuti na ninyo nga mga ginikanan, basta ang atong pasidaan nga tos PTA, dili ka na compulsory. Voluntary gihapon. But most advisable nga muamot mo kay para man na sa siguridad sa ato ang kabataan. Alas 9:57 na ha.

ato ni paminaon kuno inyong mga mensahe sa dinhi, be. Si Catalino Anyober, watching from Tagbilaran. Mafia ay Chico, good evening! Ay Chico Mafia, from Toyota City, Japan. Si Odilon Clabiano, may gabi itanan, from South Dakota. Oy, South Dakota. Ay, musta mo niya, oy. Si Janine Bonet, good evening. Minaw diriron sa Purok Tambis, Kandulawan, Talisay City. Yeah, shout at kus ako mga kauban sa kumbana sa Robinson Blind Massage. Oy, salamat kayo. Si Tess Barliso, Caballero Tess. Mayong gabi, attorney. Miraluna Batukan, good evening. Live from Ginakot, Danau City. Okay, okay. Kayon ta sa toa karong tulmanon. Ang tulpata alas dusya sa tungang gabi. Atong hisgutan mga kasama kining plano sa tuang Cebu City Government kamamalit og metal detectors nga gamiton sa mga security guard sa nagkadaiya nga mga public schools. Oh. Gusto ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga ang mga gwardiya sa eskwelahan dunay mga handheld metal detectors para kini pagpalig-on sa seguridad or sa safety sa ato ang mga bata. Unya, ang Cebu City Government mugahin ining maong kwarta pinagi sa local school board aron mamalit og mga handheld metal detectors. Aw, oh, maeta. Oh, kabahin kuno ni sa initiative para mapalig-on ang seguridad sa tuang kabataan. Unya, kabahin magkasama sa function ni ining maunga metal detector, duna ni siya'y activation or duna'y mga kuan ba kanana ang kahimanan gyud nga makadetect og metal panalitan pusil o kutsilyo. Kabahin usab sa pamaagi ron sa Cebu City ang pag-activate sa mga emergency alert buttons sa mobile phones. Aron mo allow sa nagkadaiya nga mga ginikanan o mo allow sa ato ang mga school officials nga mo notify dayon o pahibaw dayon sa mga otoridad panahon nga dunay emerhensya. Oh, unya aron pod ang mga responders dayon mahibaw. Then, kabahin makasama sa nahuna-hunaan nga pamaagi, na kinahanglan sud lang sa 5 minutos, gikas pagtawag, naanay mga pulis ang makarespondi. Kaya karon aton hibawan, murag, balik naman po kunog tapol-tapol ato ang ubang mga pulis. Panahon ni kanhi PNP Chief Nicolas Turi kay nagkinto man ang ato ang mga pulis ato. Uguna gani mga pulis nga di dayon makarespondi. Suspenso o relieved dayon. Karon ni balik na bag relax ato ang mga pulis nga. O sa ni ubang mga reklamo, dunay mga reklamo dugay man kayo makarespondi. Maita, mo-respondin na yun mo, Chief, kay labi na karon ang concern na to, ang ato ang mga bata ba? Importante, safe lang yun ang ato mga bata sa ilahang pag-eskwila. Okay, si Boy Villaferte, salamat kayo, Boy, ha? Si Boy Villaferte, mga kasama.
Pinabahin na ito ka na ito ha, sa Life Extension Vitamin D3. Baba ka mo, asakit ng cancer, wala na gipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, mawang adlaw-adlaw nga pag-inom. Sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, prescribed kinis mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika. Sa Life Extension Foundation, gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto, sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon di ay ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. At wala ninyo dito sa lungsod sa Konsolasyon sa Barangay Kansaga, samtang sa Cebu City na himutang Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Oy, naminatoron si Wensi Lumapa. Si Boy Villaferte, good evening kasama. Shout out ko sa Banawa, Guadalupe chapter. Aha, gikan sa Villaferte family. Dahang salamat, way sa payan. Si Nard Amansia, may gabi. Shout out from Kabangkalan, Bulacau, Cebu City.

0: imo na tanan kanang
1: ang oras mga kasama alas 10:04.
0: Hatak sa imong gini.
1: Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Para nako uyon jud ko aning gihimo karon sa tuang gobyerno nga i-bawal para sa mga bata ang mga violent online games. Nga sumapas mga pagtuon, posible nga kini mga violent online games nakahatag kini og daotang impluwensya sa ilahang utok. Og nakapahimo usab kini nila nga bayolente. Og tungod sa ilahang influence sa nagkadaiya nga mga violent online games, nahimo silang agresibo sa paghimo og krimen. So iba na lang na. Og maomanay usas pamaagi para malibre kining ato ang mga bata. Ha? Labi na karon o. Ang ato mga bata, kanunay yung nagtulpok anang silpon. Niadto kasamang nistor, sa puton manggani atong ginikanan, apan, gisapot si mama o si nanay, kay nagduwa patag lastiko. Nagduwa patag siyatong. O nagduwa patag kasing kitang mga laki ba. Sa mga babae, nagduwa og Chinese garter, nagduwa og saya-saya, og uban pa. Mao na ito ang kalipay ni ato nga mga bata pata. Ang traditional nga duwa, panington kitag mayo. Oh. O niya, suguon ta sa ato ang mama pagpasagob og tubig, dugay kayang mauli kay na sangit pa kay nagduwag julin. Bubintaha man tong atong duwa niya to, kasama ni Stor kay exercise man gitong klaro. Ha? Dakop-dakop. Unsa tago-tago, batulata, panington yung bata og mayo. Bahalag lusio ni nanay ang bugan, panington yun. Mauto'y klarong exercise. Unya, niadto, wa pa ko nakakita kaayo og mga bata nga nag-antyuhos og taas na kayong grado. Karon ang uba mga bata, elementarya pagani ang antyuhos porti namang taas sa grado. Kay maglisod nagbasa og dili magantyuhos, mao di ay nadaot ang ilahang mata tungod sa pagsigig tutok anang silpon. Oh. Ato mga bata karon suguon pahugasog plato. Tubagon lang ka kasama ni Store. Noted. Hugasis itong plato. Noted. Oh. Yeah. Ang plato hugasi, unyara, noted. Mao di ito, kay busy, kay sigiduki-duki sa silpon, kay online game. Ha? Labi na ning mag-uban nga mga online games ron, nga uso ang sugal, magpinustahay. Pagkadako, og influence ani nga sa to ang mga bata. Makayo ba yan sa to ang mga bata ning mga online? Basta dili lang pasobrahan. Karon good, inobra naman po ang uban na to mga batanon. Oo. Uban mga bata, di naman ka-eskwila hinoon kay. Pagkagabi, namuaw og duwa og online game. Pagkabuntag, wa na. Kaya sa pagpukas bata, di naging ganahang mo mata kay hilap po'y mang lawas. O diba, og muhat og eskwila, ang mahitabos bata kay magruka suod sa classroom. Ha? Yan to kasama ni Store, nukaunta kay wata halos katug kay gipamawa ang atong gipamuwawan gipalubo tag mais. O di ba namuwaw og galing kakuan mo ang galingan nga galingas mais ha karon ang mga bata lahi naman ilan ang sagurong nga generation, di taka-blame nila, kahit doon naman sila kagulingon na nga kalibutan ron. Di naman sila natawo ron sa digital nga pamaagi. Ha? Halos tanan karon digital naman. Oo. So, maoni ang ilaha karong generation, but angay pod nga i-monitor silang tarong sa mga ginikanan, kay dako kay rule ang ato mga ginikanan para sa mga bata ron. Labi mayo ato mga bata, ikabanding gina ni mama o papa, bisan sa usa kasimana kausa, ikadungan o simba. Ikaduha, ato apahimanuan ang ato mga bata nga dili magpalabi o duwa anang mga violent nga online games. Oh. Kaya baka managiingon nga posible kung dako kay na og influence gano'n na himong violente ang ato mga bata. Ugo niya, doon ay mga sugyot nga labing mayo i-appeal ni sa curriculum sa pagtudlo nga to sa mga bata ang responsable nga paggamit sa social media. Importante yung kaya na kasama ni Stor, no? Nga responsable ang ato mga bata sa paggamit sa social media. O kinahanglan ang ato mga bata dunay good manner and right conduct. Karon, labi na dunay mga tournament. Kadungog kas mga bata, iyahay lang pinamalikasay. Ha? Kita ni Adto kasama ni Stor, mamalikas na kay hungito mata sa itong mamagsili. Karon ang ubang mga bata kamaay namang mamalikas. O, daw yano-yano na lang nila ang pagpamalikas. So, dako din eh. O, kadaot po sa pangutok sa itong mga bata o masobrahan ang mga pagduwa nila o online, no? So, angay ning i-monitor sa ato ang panggobyerno. Labi na nga karong panahon na nauso kining mga bayulinti panghitabo, diin ang na-involve, mga minor di edad. Oras, alas 10:12, mga kasama. Okay. Sige, parayon tas ato akaron nga tulumanon. Isuwat lang ninyo sa atong chat box kung sa inyo ang mga opinion niya. Kaya aron ato akanang maanam-anam o basa.
0: Day, oh. Imo na tanan.
1: Ala, sige.
0: As imong atubangan. Day, imo na tanan.
1: Atong kuminawan kuno si kasamang GQ o balik kasama ni Stor. Ulo na pa ba siya report, ha?
0: Day, imo na tanan.
2: Basa, oy!
0: May burot man ka na mura o bulkan.
1: Parayon ta.
0: Ay, kung imo na tanan.
2: Onya!
0: Mahibo ba nga ako ka ng tungtungan?
2: Sige ba, sige ba.
1: Kumbati lang kita, ha?
0: Imo na tanan.
1: Bintaha rong adlawa, diliingon nga kusog kayong uwan. Pero at least, doon ay uwan-uwan yun.
0: Imo na tanan.
1: Onya, na iban-ibanan ang grabing kaigang panahon ikabuntag. Kaya karon ikadlawan pagkaigang naman lang. Berting inita naman yun.
0: Putangan tanak udlanan.
2: Sige na, sige na.
1: Aha.
0: Imuha ka na. Pagkalami kung ako pununta. Makatilaw o kingon ni Ana.
1: Niya as of alas 3 karong hapon. Ganiha. Ang low pressure area. Na sigpatan naas mga 965 kilometers east sa northeastern Mindanao.
0: Kung imo na tanan kang
1: ito naka-experience tagpag 1-1 tungo di ay sa low pressure area. Ala, sige.
0: Akong tutungan, kung imo na tanan ako'y
1: kagubot sa ato ang politikas Pilipinas.
0: Natanan patambo kung kukalimahan.
1: Sige lag.
0: Butang.
1: Impeachment.
0: Tlanan. Kun imo na ta.
1: Well, ilaha ka ng trabaho.
0: Uksukan.
1: Hoy, si G. Kimin, G. Bacalso, good evening. From Lagtang, Talisay.
0: Tubangan.
1: Kasama shout out ko. Panyuso family, Hagimit, si Duin Tabura sa Tungkop, Ming Lanilya.
0: Ay. Imo natan.
1: Aha, okay, thank you, thank you.
0: Mura upul ka.
1: Okay, sunod gimes radio ron, Antikira Bohol, tinuod gina attorney.
0: Imo ba?
1: Jima Robante. Okay, thank you so much, Jima, ha.
0: Dai, imo natanan.
2: Amo sa.
0: Mahimo bang ako'y daruog akong tamnan.
2: Okay, ha.
0: Dai, imo natanan.
2: O sa lagi.
0: Ay akong patambukon og alima.
2: Siyempre.
0: Dai, imo natanan.
1: Happy wedding day sa bagong magtiayon. Nagkikasal karong adlawa sila si Attorney Ronel Despares og sayahang Mrs. nga bag-o si Ma'am Ronaline. Okay, congrats kompanyero.
0: Ako pud unta makatilaw og ingon ni anak talapad nga yuta.
1: Okay, okay, okay.
0: Imuha ka lang.
1: Sa pag-eskutan, uban pa mga isyu karo, ang labor group, dunay panawagan, increase ang sildo og 700 pesos. Ha, kaayon naman lang ang tanong. Og mahitabo na. Aton ana po na sa ato ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board kon RTWPB. Pintaha na lang bahala gamay. Importante na alang, no? Kay karon sos, ang krisis na to. Di masayon ang ato ang gihaguman rong panahuna. Tungod baka sa mas pagkaluka pa og mayo sa ato ang ekonomiya. Daghan nga mga wapay trabaho. Ang uban na ay trabaho kay dili pod permanente. May dunay permanente og trabaho, ang problema portisag yung gamaya sa sweldo. So kabahin sa panawagan karon sa mga labor groups nga umintuhan ang sweldo nato nga mga trabahante aron makaluag-luag tagyutay sa sobrang yung ka lisodrong panahuna, no? Di man gyud tinuod sayon ang ato ang panginabuhi. So may unta og mutugot ani ang RTWPB sa increase. Niduso ang grupo sa mga mamumuo sa Central Visayas og 700 pesos nga uminto sa sweldo alang sa mga class B nga mga lugar og 660 nga uminto para sa class A nga mga lugar. Okay. Sa usa ka public consultation nitong Huwebes, gipadayag sa mga leader sa mga grupo sa mga mamumuo ngadto sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board Central Visayas nga gikinahanglan na gyud ang uminto sa suhulan. Nunot nining pagsigig sa kaspresyo sa mga nagunang palaliton. Ilang gidibate nga ang kasamtangang 540 nga adlaw-adlaw nga minimum wage sa Region 7 di ni kaigo. Aron matubag ang nagkataas nga gasto sa pagkaon, sa pamilya, sa pitihan, krudo ug uban pang nagunang panginahanglanon, tinuodoy. Kining 540. Pila na malang intaoy mahabilin sa trabahante ani. Kuhaan pa ni sa mga mandatory contributions sa SSS, pag-ibig ug PhilHealth. Ug duna kay loan sa SSS ug sa pag-ibig. Samot gyud kay kinahanglan, imuha man kinang bayran ang imuhang binuan nga loan. Ugwa sab kay loan. Ubibintahag jutay. But, ang sweldo lagi nga labihan ka gamay, bisan unsaon pag budget, di kalikayan nga mahurot dayon. tungod sa presyo nga perting taasa. Oh. Mauni ang panawagan makasama sa ama sugbo ki imiyo. Nga i-increase ang sweldo sa mga trabahante sa class B, 700. Sa class A, 660. Kanao ba na yun? 540 o 700. O nindot na kayo ng silduha kasama ni Stor. Ha? Kapalit na tagmunggo sana. 540 o niya. O i-increase o 700 ang adlaw. Di. Naana kay 1,240. Kanto ni mga syudad o lungsod nga class B. O 660 ang idugang panalitan akaron 540 man. So at least doon na mo'y 1,140. No? No. 1,100 kay 540 man ang sweldo ron. Minimum. 540 plus 660 pila naman. 1,200, no? 1,200. 660 plus 540. Oh. Plus 546. Pila to? Ang atong sumada. Panalitan o uyunan kining panawagan sa ato ang Libur Group. Karon 540 ang sweldo sa mga class A nga mga empleyado. So, og puno aning 660, 1,200 yun. Mo, sibo og 1,200. Man lang, no? Naatay 1,200 unta. Kaya kinini ang 540 nga sweldo, perting kamaya, pamangyod na tao na niyo eh. O sa uman, mapag-budget sa pobreng trabahante, aning 540. Ha? O kirinisya, o wa kay pagkaon. Pero nagpakaon ka, sus. Mira Luna Batukan, 1,180. 1,180. Sa unsa man nga sumada nimo? Kay suma pa sa panawagan sa usa ka Libur Group. Kining usa ka Libur Group na nawagan og increase ang grupo nga gitawag makasama og Kiimyo, no? Ang ama sugbo Kiimyo. So karon og 540 plus 660 kay mao man ni ang proposal sa, nga increase sa mga empleyado sa mga first mga class A cities dunay 1,200. Nya 700 sa kuan kanini ang mga class B municipalities. O panalitan ang sweldo kay kini mga class B wa man ikaabot kasagaran ang ilang sweldo minimum. Panalitan lang 500 plus 700 1,200 gihapon mamaor gid ni, no? Kasumada. Ang problema ani kay musugot ka ang ato ang mga negosyante. Nga mahimo nang tag 1,200 pesos ang adlaw sa empleyado. Murid so managingon ang ato ang amo nga lugi. Mao sa madin ha, angay ning timbang-timbangon og mayo ang sugyot sa ama sugbo ki imyo. Alas 10:28 mga kasama. Okay. Atong balikan sa ang inyuhang mga messages unya pwede mong mo chat sa chat box mga kasama, no? naka-live streaming ron ang atuang programa sa atuang official nga Facebook page sa DYHP. Okay. Atong i-greet sa ni mga kuan ron, kinini ang mga ni ana. Taon-taon na gini silang nakasood atong balikan ng inyohang mga mensahe din hebe. Aha, sige. Okay. Si Kwan Sario Iscubande Jr. May gabi, Radyo Manatorne. Greet ko sa kong papa, Dodong Ikabande Sr. Kung ni Mama Josephine is Ikabande. Diri sa Udyong Hagna Buhol. Walay sapayan. Okay, Jubito Marcos Atorne. Shout out ko sa ako ang dili parinti dito sa Don Marcelino Davao Occidental Marcos family. Aha, love you. Si Julie Montisa, may gabi attorney, minaw diri ron sa DAS QCRO Lutupan Toledo City, na minaw may kaoban sa akong asawa ug mga anak. Oy, thank you. Salamat pagbasa. Why sa payan?
3: Hambog diri, hambog dito, hambog sa luyo, luyo.
1: Hala, sige, kumbati lang.
3: Hambog dito, hambog diri.
1: Sa isyos politika, mga maning impeachment gihapon. Ni Vice President Sara Duterte, napabakay bago arino.
3: Ang akong trato.
1: Monitor ang mga kalihukan sa impeachment batok sa ato ang Vice President. Napadayon niya po ng tensyonado ron ang ato ang Senado. Kay doon ay mga anaa sa camp ni Alan Peter Cayetano.
4: Kay kining
1: kaandam sa mga makigpinanitay sa bagong majority block.
4: Labi na kung magsay
1: panguluhan ni Win Gatchalian.
3: Ibu duulong kinig inyong klaruhon ko rya buyag wapo gihapon.
1: Hoy, si Andre Anabiso from Kalbayog City, Samar. Simblante Lani
3: Luyo.
1: May gabi, ugmao na, di na lang kumuabroad pa dool pags ginikanan, makatiman patas mga tiguang. Kasi atiman din sa tua, ginikanan.
3: Hambog sa luyo, luyo.
1: Arang-arang na na ang fildo ha. Makabot o 1,200 ato sildo at least. Makaluag-luag ta jutay. Dili kay man tinihan ang taaning 540 matag-adlaw. Usawa pa na pag-budget ng 540 matag-adlaw karon.
3: Padalanan.
1: Hoy, na kami na ron si Wilson Aliganga. Onya to ako ron ang iyang kasin si Roy Aliganga sa Toledo City. Okay, thank you ha.
3: Ako ang watchi ng walay kwarta apan gwapo.
1: Okay, si Desiderio Matidos, may gabi. Shout out ko sa taga sa Akdos, Mactan, Lapu-Lapu City.
3: Tindahan, dayog hiling sa listahan. Ugay uyab ko
1: ang... Sige, ito ang i-check karong taon uman pa ninyong mga messages. Unya, sumapa mga kasama, posible sunod si Mana. Lain na po nga pagsaka sa presyo sa gasolina o krudo. Napanglantawan nga ang sa gasolina mo increase matag presyo o tag 2 pesos samtang piso sab sa matag litro sa diesel. Okay. So, mao na niya. Susunod naman po ng increase. Gipatilaw raman ta kadiyot o decrease. Humanta na katilaw o kadiyot o decrease. Susunod na yung increase. Sa una mula niya ito, akarong kuanoy, kana na ang presyo sa gasolina o krudo. Kabawi pagkataan ni kasama ni Stur. Ha? Kabawi pagkataon taan ni. Ipatila raman takadiyot o rollback. Pagkahuman sa rollback, supot-supot ba dayong increase matag simana. Sa 9 taon, kini oy. kayo ninyo. Ah, palabi, uy. Kaya kining gasolina o krudo, mahinang danon man kayo ni. Pero, watay laing mahimo, gawas sa pagdawat. Pila may presyo nga gidiktaron sa world market. Igabot ang adres Pilipinas, natural, mahal ng gina. So, niya sa ato ang kamaagiron, usahon nga makadaginot, ah. Ha? Palit patag e-bike, pwede po na. O niya ay lang ninyo, isaya-saya na nga to sa highway, kaya naku po niya. Pwede, oy. Ako ba naroon, naggamit naman o mga electronic lang nga mga device. Tungod kay perting mahala na sa kurinti, o niya gawas nga mahal ang kurinti, ang upat pa sila og mga kahimanan, no? So, di yun sayon. Di sayon makasama ang kahimtang nato ron nga mga Pinoy tungod aning krisis sa ato ang politika og ekonomiya. Oh. Sunod si Mana, lain na po nga increase sa precious gasolina o krudo. So, og bang adlawa, og napa mo'y kwarta, i-pull tank na na. Pero, posible nga ang adjustment karon pang Martes. Posible nga karon pang Martes ang adjustment sa presyo. So, pwede, ikalunes, kinahalan, pull tank na mo. Og na mo'y ika-pull tank, aron dili mo maka palit og mahal nga precious gasolina krudo. Kantong karaan lang gihapon nga presyo ang inyuhang bayran. Alas 10:31 mga kasama. Ala! Pantay din mo sa mga lamok ron, ha? Ipaspasan sa lokal nga kagamhanan sa Dakpayan sa Mandawi, pinagi sa City Health Department ang pagpahigayon og dengue surveillance activity sa nagkadaiyang mga komunidad sa syudad. Ang pinakawahing giduaw sa mga personnel sa City Health Office maon ng taga Sitio Riverside sa Barangay Luok sa maon Dakpayan aron ma-monitor ang mga posibleng pinuy-anan sa mga lamok. Walang mitagdag dengue virus. Gawas sa pagpangita o pagsusi sa breeding sites, gibutangan usab og insecticide ang mga nagbiaw nga tubig aron kapugngan ang pagdaghan sa mga lamok nga posibleng nagdaog dengue virus. Okay, bantay-bantay mo aning dengue ron, ha? Binaakas lamok. Porting resguhag yun.

0: Okay. Atong basahon ang uban ninyo mga messages. O si William Cajes Basira, good evening attorney. Gete ko sa bagong kasal Ria Basira og J. Berbo. Mo taas na po ang sweldo ni attorney. Musaka na pong palaliton. Maulagin na. Shout out si Yena May Hongoy na may take an out karong adawa sa USGR Basak. Oy, congratulations! Ika siyang Papa Junard Hongoy sa San Roque sa Bayan Bohol. Oy, congrats sa tanan ng mga ni graduates ron, ha? Congratulations niyo tanan! At least, tagbunga na ginang kahago ni tatay o nanay, ha?
1: Imo na tanan kanang bukid nga naas imong atubangan. Kay imo na tanan.
0: Kumusta ato mga kaigsunan karon?
1: Kay imo na tanan.

0: mo na tanan.
1: Dayon ta sa tuwang tulumanon.
0: Tamnan. Kay, imo na tanan.
2: O sa lagi.
0: Kay akong patambo.
1: Ala, sige, kumbati lang.
0: Day, imo na tanan.
2: O sa ma.
0: Aro sigurado kag yung dilihilap.
1: Ang oras karon mga kasama, alas 10:35.
0: Kinahanglan. Tangan tanak utlan.
1: Alas 10:35 na. Hoy.
0: Kon imo.
1: Kami na toron si Andre Plaza Concepcion. Good evening po. Watching from Quezon City.
0: Kalapad na yuta.
1: Hoy, kumusta mo rin ako? Taga Quezon City.
0: Ay, kon imo ha ka na.
1: Diba uwan nun niya aron sa Quezon City? Ah. Ah, hinahina lang ha.
0: Kung adunay sa pa.
1: Ampinggid kita kanunay. Ay kumos pag-amping oy.
0: Kun imo na tanan kang ang bukid sa atubangan. Kun imo na
1: sa kay mahimo sa ato ang
0: kanan. Kun imo
1: kongreso karon
0: mibugto mo ra pulkan.
1: Kalabot aning nagpadayo nato nga krisis.
0: Tanan ako'y daro ug akong tamnan. Kun imo na tanan
1: patang ilaha mga investigasyon o sa kay padulungan ani
0: tanan butangan ta
1: daghan yung kay mga pangutana sa katawhang Pilipino kay nagsusunod mangguni mga problema ro nato mga Pinoy.
0: Ni
1: pagsigig taas sa presyos gasolina na grundo. Ang kakuwang og supply sa kuryente.
0: Maubanay kabilis.
1: Kakuwang og supply sa tubig.
0: Day.
1: Ang grabing kaigang igkaadlawan pastilan.
0: Day, kun imo na tanan.
1: Pabintaha na lang gignun ay pag-uan-uan ginagmay.
2: Sige ba?
1: Importante.
0: Day.
1: Natay uwan nga madawat. Aron matambalan ang sobrang kaigang.
0: Day. Imo na tanan.
2: Osa.

Food Security Project. Si Presidente Bongbong Marcos Jr., personal nga inspeksyon sa Food Security Projects dito sa Sultan Kudarat, South Cotabato. Og di pa kay dugay, di bisita po siya diri sa Sugbo. Aron, kumustahon gihapon ang Food Security Projects nato dinhi? Ha? Ah, labing maayo, no? Ah, kapangitaan o pamaagi tinuod ang kagutom sa Pilipinas. Now, di man tamo ingon nga why mahimo kini iyang food security projects, pero labing maayo nga ma-suportahan kini o ma-implement kini og sakto. Kamingon ta og food security, awa na ta magutom ana. Ha? Pero gutom gihapon, nga bisan asin, maglisod na tagpalit, tungkol sa kamahal sa presyo, unta matanawan makasama kining problemaha sa atuang Pangulo. Og di ilang kutob sa mga project, mata og ang project mahuman. Ang problema, og dunay mga samaan na yung food security projects unyawa mahuman. Panalitan lang. Useless lang ang gibudget ani. Ha? So, unay mga food security projects sa ato ang kagamhanan dabing maayo nga duna gyoy sakto nga implementation. Nga dili lang kutob PRPR. Nga duna gyoy tay sakto diri nga food security kay pagkapaita eh. Kadaghan naglisod jurong panahona. Mga way kaon tungod kay way permanenteng trabaho on and off sa trabaho o na dismiss sa trabaho kada o ba dismiss sa trabaho perting lisura gid ana oh di gid nalalim dismiss sa trabaho lagi na wa jud kay laing income kada rang imo hang pagpatrabaho lisod jud tinud kayo so duna patay trabaho ato anang ampingan. Kay dili sayon karon ang pagpangita og trabaho. Alas 10:40 mga kasama. Okay.

0: kahon, ako nakan ng uksong.
1: Sige na, sige na.
0: Day, kung imuha ka na, pagkalami.
2: Oras mga kasama, alas 10:37 na.
0: Dilaw o ingon.
2: Padayon ta sa toa karon nga tulumanon, unya ang atuang gobyerno sa Pilipinas, dunay gipasigdahan mga kasama nga food.

0: Καλή σου τη καλά. Ναι, ναι.
1: Οκ, Σιγκή, κομπάτι λαν.
0: Ολα, μακρύ ασάγουα. Για πέ, χαγκού, ναουά.
1: Karumpuan Hulyo, sugdana kono ang impeachment trial
0: Naksa,
1: ni Vice President Sara Duterte.
0: Ang babanan
1: ang ambot lang karo sa Karim Humano.
0: Ang tuhod.
1: Kaporting naghahan naman ang mga ebidensya.
0: Gusto nang magminyo ang pandili.
1: Ang ganang imonitor yun.
0: Gusto sa papahe ang pandili.
1: At balikan niya, karoon na taon si kasamang Josipus G.Q. Kiano. Araw na bao taon sa may mga dugang report ron. Sabi na kay Adlaw Sabado, hinahina lang mo niya. Ay palabi o tagay. Mga construction worker, binliginas misis o pamuga. Dili kay... ang ato ang mga construction worker dito sa mos tagayanan ayaw ha report daan ngadto sa asawa. Oy si Bughat Tingang, may gabi shout out ko sa ako ang asawa si G. Jure og sa ako mga anak nila ni Rine Rinslan Riani og sa akong sa ako mama, si Nina Heraldes. O sa Jory Family di Hasporo, Kuya Bano, Kandulawan, Talisa City. Si Rias Bia, ito ni shout ako sa ako ang ante, si Liren Danggoy, nga buntag katong gabi, minag yun. Oy, Lorenzo Paralion, thank you kayo. Salamat kayo, oy. Adlaw sa Madugarun!
0: Ining lagas na pira.
1: Kami na to Ronard Amansia. Oy, thank you so much.
0: Lala, lalay, supra.
1: Aha, sige, sige, sige, sige.
0: Supra.
1: Watching from Davao, Jubito Marco.
0: Lalay, supra.
1: Okay, tumalikan. Ang report gikan sa patrol karon ni Ana si kasamang Radyo Man Josipos, JQ Kihano kasamang JQ.
2: CYHP, Tatak. RMN Report.
3: Yes, salamat pagi sa mga Radyo Man Tuli Bish Baurasa ng Panayon ang pagtutali si Chris Kawaska Mahid ang karabaga orasa sa gagabihon nanot nini huwag malang kong amalar marunong nga gituba itong kawisan hindi sa takbay sa Subug Metro Cebu sa report nga itong nakuha patay ang bana sampag naangul ang asawa makiling na disgrasya kag nilabuntag ito sa may National Highway sa Barangay Poblasyon Ward 1 sa lungsod sa Mingililla aga banang namatay kinsa may driver sa motorsiklo na ilhagya si Vince Henry Dolino Sasso 32 anyos aga paligon og lumulupyo sa may Tabtoy Barangay Tuyan sa siyudad sa Andaga samtang ing asawa nga naangol na ilan sa palangga Joy 37 anyos og gingong mao ni Bakadir siya gibanihog motorsiklo nga tagrito gyapon sa nasigutad ga lugar sa base sa investigasyon sa kabilisan sa Mingililla Police Station na kining magkayon sa kinis sa kamotorsiklo o ginyong nakatagpilok ang bala ilang nga nasara sa kinong namot sa pikas din nga mestosal sa pagkabangga sa Osaka Wingman na gimaniho sa Osaka Alipoga Jason Aligaga Fernandez ko atresanyo sa panigod ninyo na lumlupyo sa may barangay panggan sa siyudad sa Andaga. Ano ini wala makakontrol ang maog driver o na igugit siya sa liyo kapahin sa wing bagay na sa pagkagrabi pagkaangol ang bana patay on the spot samtang ang asawa na nagkinigita sa tampalanan. Onboard sa patrol ang Radyo Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10:45. Gayon ta sa tuang tulumanon humani adtong shooting incident dito sa Tacloban City diin do na mga tinun-an ang gipang pusil patay ubay-ubay sab ang mga na injured dunay panawagan karon nga kinahanglan ang compliance sa gun storage rules. Matod pa ni kanhi Albaycican District Congressman Joey Salcida, kinahanglan ang istrikto nga enforcement sa firearm storage requirements aron di na subli nga mahitabo kadtong dito sa Tacloban City diin doon ay mga batan-o nakakuhag pusil. Oh, unya yanga-yanga ang armas mga kasama gikan sa usa ka pulis. Karon girilib na ang maunga pulis, usa ka pulis woman. Matod pang Salcida, kinahanglan lang gyud nga tumanon ang Republic Act number 10591 nga nag-require nga ang armas kinahanglang i-secure sa lugar nga dili basta-basta ba nga makuhag lain. Ha? Kay og luag ra gyud kayo ang pagbantay ninyo sa inyong armas. Panalitan ron dure bata nga mukuha na kay aron ipusil sa kontra, delikado kayo unya og mao na mahitabo bisan pag makawat ng inyong pusil, apilon gyud mo imbestigar kung nganong ang imong armas ang gigamit sa pagpatay. Oo. Apilon gyud mo imbestigar kung nganong ang inyong armas gigamit sa pagpatay. So kinahanglan ang saktong safety sa pusil nga din ay basta-basta nga makuha ni bisan kinsa kay o gamiton ka ng pusil sa binuang, aris gugyod kayo. Delikado kayo. Oh. Unya karon ato ang mga minors, agresibo naman kayong muhimo o krimen. Kaya nagsalig nga di sila mapriso. Sarita. Pero sa habig sa civil liability, sa kaso bang danyos, luoy po rin taos, mama o papa, kaya mga umay manubag sa danyos sa ilang anak. Mahimo nga ang minor de edad dili mapriso kung ang edad 15 anyos or 15 years old or under. Mahimong 15 anyos or ubos sa 15 anyos, dili na mapriso. Mula pas nag 15 anyos, aw ka na, prisoho na gyud na. Pero adto ibutang sa mga rehabilitation centers sa mga bata. So kamo mga minors ay mugsalig nga di mo mapasakaan o kaso o dili mapriso. Una, bisan pag mahitabo na diha ninyo ang magbayad sa danyos, ang inyo bayang mamagpapa, di ba maluoy ni mamagpapa? Natungo sa inyo ha pagbinuang nakabayad hinuunag danyos. Oh. Kato ng edad o 15 anyos or under 15 years old, dunay total exemption sa criminal liability. But kato mga nag-edad o above 15, but below 18, wa pa'y total exemption nila. Kay i-establish ang gitawag og discernment. Pasakaan pag ginagkaso na ng mga minor na edad. Nga ang edad above 15, but below 18. So, kamo mga minors, ha? Labi na to nag-edad og above 15, but below 18, ayaw mo og salig. Kay pwede rin mong prisuhon. Pwede rin mong pasakaan og kaso. O kanang argumento na abang mo discernment o wa, adto na na ninyo tubagon sa korte. Ang laing luoy ana o si mamagpapa mga pag-ipabayron sa danyos ngayong nahimo. Alas 10:49 mga kasama. Sige, padayon ta. Oy, namin na taron si Ems Katipay. Good evening! Juliet Lyon, good evening! Si Lore Friends, mayang gabi. Okay, thank you.
4: Mainit.
1: William Carion Marata, good evening from Woodwood, Barili, Cebu. Randy Arciaga, Santisas, mayang gabi.
4: Manit.
1: Si Carmilla Viloso, Alan Pacania.
4: Sabayli,
1: okay, thank you. si Super Bio, Michael B. Attorney, Solid Way Split Center here, shout out to Danau City, manggahan sa akong pare si Mylene Fernandez, akong ugangan, na masok ko in town, uglisuon ang radyo sa laing istasyon. Amor Concepcion Bacarias, Mega B, watching from Long Dream, Bulacau, Talisay City. Ano doon tayo? Long Dream man. So, pasabotan ng Long Dream. Dugay ng Adam ko. Long Dream, Bulacau, Talisay. Ah, di ay yung ano, no?

Presidente Bongbong Marcos Jr. nipahibaw isip amahan ya panawagan ang united nga effort paghatag og proteksyon sa ato ang kabataan. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. karong adlaw. Karon ning adlaw niya gi-issue ang iyang statement. Niingon nga dili lang ang nasod leader but usa-usab kaamahan busa nanawagan siya og mas lig-on nga pamaagi para mapanalipdan ang ato ang kabataan. Oh. So gihimo ni ni Marcos ang mao nga panawagan tungod sa sunod-sunod nga insidente sa mga violence nga nahitabo sud sa eskwelahan. Now, kita mga ginikanan, maubitaw nga atong ipa-eskwela nga atong mga anak. Aron nga, dunay maayong kaugmaon. Mubati puntag kabalaka na hinuon ron nga, uy, akong anak, wala ba ito'y bantay? Wala ba ito'y mga classmate itong maldito kayo? Ha? So dinhi mo come in makasama ang United Effort tinuod sa Parents Teachers Association. Although mga voluntary raning tanan nga mga contribution sa PTA but mahinungdanon kayo gyud. Labi na og maghisgot na og seguridad sa ato ang mga bata. Ha? Kadito sa Tacloban City. Ang mga bata wa gitawon to ilabot na apil magipang pusil. Ha? Giapil mahinuog po sila. Mabit alagot kayo mga netizens. Nga no, kung ilibre ni mga bata, saan na ang magkutay balaon? Wa pasaka iog kaso ang nag-edad o 14 anyos. Nga naman, tuon sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, di man na mapasakan o kaso ang mga bata ang nag-edad o 15 or under 15. Mauna, sa duha, nga namusil, usaraan na pasakaan o kaso, katurang nag-edad o sobra sa 15 anyos. O, kasimpiragin sa hinungdan, no? Kay gisaway iyahang tupi. O, hibautas ato ang mga netizens, may man kayong mo init-edit. Post po na silang naong, suwan nyo, saway akong tupi, di ba piti mo? Ako ba mo, joke o ringon, tuara, may itong ipatawag po itong apil ang barbero. Di na kinahanglan, ano ipatawag mong barbero, tungulas tupi. Ha? Ingon, ay, di ba ito sa mga bata? Saan na ito? Barbiro? Kaya pataka lang tupi. Kuya, ano? Tungol lang tupi ba? Gisuwag tupi. Kunya na musil. So, dili ganyan ay kakumpiyansahan ron ang pangutok sa ato ang mga bata. Kaya dili sila kauyon sa komedya, mamusil man na yun. Oh, manungga ba? So ang ato ang pangulo ni ingon nga nakasabot gid siya sa kabalaka sa mga ginikanan nga nagpada sila ha mga anak ngadto sa eskwelahan kun ang ilahang mga anak makabalik pa ba nga luwas ngadto sa ilahang panimay tinuodoy. So kamo lagi din ha pagamot-amot lang mo para sa pag-hire og security guard. Bisan usa lang una. Panahon lang sa class hours. Duty secure kasama ni store. Kinahanglan mga 30 minutes before sa unang klase na anang secure. Kay para man sa seguridad sa tuang kamataan. Para nako, mauna ni ang higayon nga pwede amot-amutan ninyo.
voluntary gihapon kay PTA man, giklaro man na sa tuang DepEd na tanan nga mga contributions sa estudyante o sa mga ginikanan, voluntary o dili compulsory. However, kinahanglan lang, it is necessary na dunay mag-contribute ang ato ang mga ginikanan para sa siguridad sa mga bata kay ug magsalig lagi tag gobyerno ron. Ay, sus. Hagbayar ang ipang sutus malitang kwartahan na to. Pagkapaita naman lang yung taon. Ay. Oh. Ang presidente di pahibaw nga kadtong bilangis nga krimen na hitabo dito sa Tacloban City. Uluna pag yung lahi nga insidente pagpanunggab sa usa ka eskwela sa mga eskwelahan ito sa Cavite. Kinahanglan gining hatagan og igong pagtagad. Og ang ato ang gobyerno mo act as a father of the country. Aron i-rescue, aron palalipdan ang ato ang kabataan labi na sa nagkadaiya nga mga bad influence. Alas 10:58 mga kasama. Okay. Aha, sige.

0: Sige, mag-init ko, mag-init ko. Adlang sa Bado karon.
1: Bukag sa Baili, magkadto.
0: Shout out ka to kang Yen Mendoza, Melissa. Okay.
1: Kita sang dalaga.
0: Si Mitche Rebosura, good evening, attorney. Pananglit, naglisod og bayad ang mama og papa tungod sa crime. Gihimo sa anak, mapriso ba na, magpapriso ba na lang mag-abot sila silda? Paita ba ya? Dili, binihagan, Tabura, may gabi. Shout out ko, Tahok, Tabura, family. Valencia, Karkar, Edwin, Tabura, Tongkop, Ming, Lanilia. Joel Erasmo, may gabi. From Poblacion, Daan, Mantayan. Si Joel Torino, good evening. Bilya Lison, Japon, Bakayan, Cebu City, Samtang, Higda, Higda, Mina.

Dio, oh, que solo de White Spillo y Gro. A las 10:59, mga kasama. Salamat kayo at mga job order employee. Sawa pa makadawat ni og ilahang increase, ilahang financial assistance. Pero mandawi si tini, ha? Mandawi si tini. Okay, ato ang mga job order employees. Bihas mandawi si tini.

0: Kumusta mo, Marira, oy? Bantay mo, batos na kita yung sunog, ha? Kapating igangas ato ang panahon. May gani ka naka-experience tag mga ginagmay lang pag-uwan-uwan na kaminos-minos nis kaigang. Ugwa pa, porting igangas yung gihapon ka ganihan.
1: Mag-init ko,
0: magiging ato ang kahimtaron niya ang ato ang mga mag-uuma maon may naandan ana labi na dito sa bukid nga nangando silag uwan aron makapamugas kaya ko ng ato ang mga mag-uuma maglisod nag patubo sa ilaha mga pananom apektuhan maginta makasama sa krisis karon gani atas El Nino Pinominon. O ba mga lugar ng liki garing yuta? Ha? So, importante kayo nga doon ay mga uwan-uwan ginagmay o bintahan na nagyutay. Mga bitaw na, ang ato ang gobyerno sa Pilipinas, dunay food security projects kining itawag og walang gutom. In what way man nga walang gutom sa mga gigutom? Ha? In what way nga walang gutom sa mga gigutom? I-feeding lang na sila og half day pagkahuman gutmo na. Paita, no? Kinahanglan kining food security projects na walang gutom i-sustain sa tong gobyerno pinagi sa pagbutang og nagkadaiya nga mga projects. Panalitan, niya narunta sa El Nino Pinominon, kinahanglan unta doon nagitay sakto nga mga irrigation projects. Nga panahon sa tinghuaw na paghihapon tay tubig nga ikasupply ngatos mga mag-uuma para sa ilang humay or para sa ubang mga pananom. Pero wow, malang gihapon. O sa mga food security projects, manghatag og meal ngatos mga target nga mga benepisaryo o hatagan og financial assistance ang mga target nga mga benepisaryo. Ikahuman mga kasamas ayuda wagtang na pagkalisura. Nanginahanglan kita og long-term nga solution sa kagutom sa mga Pinoy. Og labing maayo gawas anang mga pagpanghatag og mga food packs. Muhimo unta og saktong programa atong gobyerno para sa mga proyekto nga makabenepisyo ang nagkadaiya nato nga mga kaigsunan labi na to mga way trabaho kadto mga naras balay nga makabenefit sila. Walang gutom man ka usaon pagka walang gutom ani ang bugas perti mang mahala. Bisag mahal na kayong bugas, walang gutom gihapon. Uyon man ta nini yung nagkadaiya nga mga food security projects. Pero asa akong giingon, labing maayo, Mr. President, na kay long-term solution sa pagpaminos sa kagutom sa Pilipinas. O dili lang kutom anang mga feeding programs. Di lang kutob sa mga financial assistance. Kinahanglan yun, mabutang mo og proyekto nga makatrabaho kini mga istambay, makatrabaho kini mga misis nga nagyampungad sa kasalinganan aron magmaritis. Angay ginang patuduan ninyo, inyong iseminar kay. Magsigil na nagdawat o mga ayuda, unya, dako na ba kayo o budget? Kita ang mga magubuhis, tiyabo ang mga ganita. Kapating taasa na sa tuang buhis. Mayroon na ito, sulit ba nga? O doon natin mga donation, sulit sa mga tos gitabangan. Sa ila ito pa nga panultihong kanang itawag og okay yun kayo. Bahalag mo dun ito kasama ni Store. Amin ang danon, paldo. Usaon pagkapaldo ana og dili malahutay ang program. So mas may dunay mga long-term solution si Presidente Bongbong Marcos kay og mawalagi na gutom ragi feeding program aron ingnon walang gutom og wa na feeding gut mo sag balik. Walang gutom, ha? Unyag walay, wala na'y feeding, gut mo na basag balik. Hatagag financial assistance, aron ingnon walang gutom. Ikarot skwarta, gutom mo na po na. Pagkapaita, no? Oy, namina to ron, si George Partusa Ganok. Si Yen Minusa Melissa, Joy Sarian, good evening. Tanan, libre sa kaso ang nakapatay. Maulagi. Basta ang edad. 15 years old or under 15. Pero luoy kayong ginikanan. Kayo mo ay magbayad sa danyos. Joy Sarian, may gabi eh. George Partusa Gamok from Lapu-Lapu, Pinyan, Zamboanga del Norte. Okay, thank you. Joy to rin you. Atone, musta na itong babae nga nakitaan sa Manila sa may foodland. Nailhan na ba ito? Ato yan itong i-check lang ni kasamang GQ, ha? Yan, Mendoza, Melissa. Shout out ko sa ako pamilya sa Manilos Barili, Alviar family, and Bulungayta family, labi na sa kumbana nga si Philip Alviar. Okay, thank you so much. Si George Partusa Ganok, watching from Lapu-Lapu City, Zamboanga del Norte, Mindanao. Okay. Ato man kiksunas Mindanao. Yen Mendoza Melissa, watching from Amman, Jordan. Okay, thank you. Ang pangutana ni Mitch Bilusura. Pananglit maglisod og bayad ang mama og papa tungod sa crime gihimos anak. Mapapriso na lang ba abot sila silda paita baya? Well, ang ginikanan mao'y magbayad sa danyos. Pero ang obligasyon sa ginikanan dili kriminal, civil lang. Kanang civil liability, dili ka mapriso anak, basta civil. Oh. Pero paita no, si nanay og tatay, mao'y magsakuong ubayad sa danyos tungod na silang anak nga nagpabadlong. Oras, alas 11:10, mga kasama.
2: Ronda Presinto!
0: Atong i-check o na ang patrol karon, Radio Man Josepos GQ Kiano, kasama GQ!
2: TYHP, Tatak, RMN, Report!
3: Dugang na rin pagkatong nakuha na ilaig ang drug pusher ang nagpahan sa ibang Bible Suppression sa mga sakop sa kabulisan niya sa may barangay Dulupati Manignak Bayan sa Sumbo. Ang nagpahan nila sa palang Christopher Alcordo Alcover alias Dax o nakuha sa resbutag lugar na nagpahan sa ibang Bible Suppression o mag-impresyon sa pilang adlaw ang pagbalik illegal ng drugas nili na kung sa mga nagpahan ang titong kamasasing na binahang siya mo og gitanggong na karon ang mauga suspek sa Mambaling Police Station. On board sa patrol, ang inyong Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:11, ato kung i-check sa Manistor, kahimtang sa tuwa ang panahon sa musunod nga 24 oras. Ato kami na ang pag-asa magtan, asa napitan na ron ang low pressure area. As of alas 3 sa ganihang hapon, ang low pressure area estimated na himutang 965 kilometers east sa northeastern Mindanao. Unya, mauna, wano-wano na nga to ang palibot ron. Kabahin sa wanon ang Eastern Visayas, ang Northern Mindanao, ang Caraga o ang Davao Region. Oh. Sa wano nga mga lugar, you know, marijabol naman gihapon ang hangin. No? So, unsa may mahitabo aning maunga low pressure area? May chance ba ning maporma nga bagyo? Or makalandfall ba na eh? Pasimbakog dunay bagyo? Alas 11:12 mga kasama.
2: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: At may check karon ang pag-asa magtan. Pag-asa, may gabi eh. May gabi eh, pag-asa.
4: Guys, may gabi eh, sir. Ito ni Bernog, si mga mga sukintig paminaw. Mukha na itong latest weather update para karong gabi una. Ganyang alas 3 sa hapon ang isipatan na ito ang saka low pressure area nga naagawa sa par o naakni sa 965 km east of northeastern Mindanao. So, magkaroon kining low pressure area na ni siya low chance nga may mong saka bagyo sa mga 24 oras. Sa laing bahay ng southeast monsoon o kining habagat, ang mga kulay nakapekto din sa Visayas o sa lasunog tungod aning southeast monsoon o habagat ang tibok Visayas din sa Metro Cebu, lakit na sa tibok Central Visayas, makis natin ito ang nag-umun nga kalangitan, yan ay mga katag-katag ng mga pukulan o mga panugtong kilat. So, posibleng yan po ng mga flash flood, landslide o mga urban flooding, labi na kung na mga kalikalit na magbubundok sa uwan. Samtang hinay nga doon na sa kasalangan ng hangin nga nagagitan sa bagatang kasatpan nga doon na sa kasatpan ang pasalabi din sa tibok Visayas, pinambalod sa tuwang katagatan, may lang nga doon na sa sarangan ang mga pagbalo. Din sa Subo, natong dagat mo nitaog ni alas 11:18 sa gabi o muna sinuon niya alas 2:25 karong kadlawon. Temperatura mag-range sa 27 to 33 degrees Celsius. Sunrise na tuog ma alas 5:26 sa buntag. Huwag mo alam ka na itong latest. Huwag update. Kinisi mo na kinagbay. May gabi.
0: Ano dyan? Kumusta man itong low pressure area? May chance bang mapurmang bagyo?
4: So far, kasi wala natin bagyo, no? And low pressure na natin bantayan naroon na naagaw sa par.
0: Ang mauning nga kanhi bagyo di ay ang LPA.
4: Sir, ang katasensya, lahat po din siya kaning low pressure, sir, o lahat po itong bagyo, sir. Itong bagyo na sa tingin.
0: So, kini ni Aaron, nakagawas. Low pressure area ra, o less ba ang chance ano nga mapurmang bagyo?
4: Yes, sir. Less chance na siya muhimong bagyo, pero magdala na siya mga pag-ulan, no? Kaning low pressure area din sa Visayas, labi na karong na week or kanini, tugod sa Lunes.
0: So karong si Manaha, possibly uwanon pata, tungod aning maong low pressure area.
4: Yes, sir.
0: Manidyan.
4: Sige nga, ulanon ta din sa Metro Cebu, sir. Mostly cloudy.
0: Mm-hmm. Okay, okay. Sige, salamat kayo, manidyan, ha?
4: Sige, boss pa yan.
0: Okay, thank you. At nabati mga kasama si manidyan Agbay sa Pag-asa Magtan. Oras, alas 11:15, usama niya kasama ni Store. Napabanay na habilin? Wala na, so lahos-lahos na ta. Okay. At lahos na tama kasama ron sa kinini ang ato ang tulumanon. Doon ay pebao dari ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP to drop anong itawag o OTP sa June 30. Sumapas Bangko Sentral ng Pilipinas ilang gi-set ang deadline para sa gitawag o digital banking applications. O wagtango na ninilang one-time pins o kining OTP sa inyohang silpon. Gumikan kini sa Mapas Bangko Sentral under Section 6 sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA nga naghatag og protection sa financial account sa kliyente. Diba mo na naanda no? Na binagma wagtang atong ID kasama ni store. Gawas ng paisyuhon tag affidavit of loss. Mo pwede po kang mo transact nga to sa online unya maka-receive ka og mga kining itawag og one-time pins OTP. Maunay i kada na maunay kunduna ba kay mga transaksyon ba, no? Kunduna kay mga transaksyon sa bangko labi na online makadawat ka og OTP kining one time pins. However, sumapa sa Bangko Sentral bisan pa man ani mga one time pins vulnerable gihapon sa risgo sa interception og sa mga gitawag og pagpang scam. Ngano maghani, no? So pangitaan ini pamaagi sa Bangko Sentral ng Pilipinas kay bisan og magka-high-tech ring ato ang mga bangko dinhi. Magka-high-tech masab ang mga scammer. Oh, kapila na kapadad idiring text messages nga scam. O niya, sunis lang bisan kinsa god. Ah, pinisudlan ang inyuhang Facebook page. Kaya kini mga scammer, perting mayuhan maginani nilag mga diskarte. So, ang ato ang Bangko Sentral ng Pilipinas, humana confirm nga dili gyud hingpit nga luwas ang pagpadaog mga one-time pins aron dili ma-scam ang mga kliyente. So, posible ani karong June 30 o katapusang adlaw. Wa na mo'y madawat nga OTP gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa inyo ha mga transaksyon din ha nga to's bangko. Doon ay mga panahon nga magdunga no? Ang mga bangko, wa, di kakakubra ka sa manistor. Posible ana, doon ay alert bagikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga doon ay scam o kanang doon ay na-hack. O kanaghan kay mga depositors, oy nagtiyabaw-tiyabaw. Ako ba, sobra 100,000 ang deposit, o niya na-scam di ay. Or na kuha na sa scammer. Mga po ni Arisgo, ano yung mga gitawag o online transactions. Kaya din hapon, ang online nga pagpang-scam. Nagtuo ka nga kananaa, tagabangkog yun ang nipadani mo. Resulta, scammer niya ito. So, andam lang mo. Ayagin mo pag pailad kay sos. Di lalim ang pagpangita aron og kwarta. Unya, ilaron lang mo. Ha? Mas maa pag kamo'y magkailan sa scammer kaya sa kamo'y ilaron. Alas 11:20, mga kasama, okay?
5: May dalagang ulita.
0: Hala, sige.
5: Pizza Port San Pit.
0: Aha.
5: Taguan aron sagwat.
0: Amash and Jim Lagro Game Farm, regards ko from Josipos Gutang. Watching Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah sa Barangay Bulungan, Tolido City. Oy, namin na ron. Glinda Masong Lagos. Okay, thank you.
5: Dagan, jutay-jutay ra ang mga pasiaw og kumitya. Kaming tanan nga inyong higad.
0: Watching diri sa Barangay Giwanon, Barili, Baclayan, Bohol. Og may gabi kasama Idol, shout out ko, akong papa, si Ben Bisas.
5: Magsugod na usa.
0: Nung Awi Alagon family, Lambo Tambis family, og ang Rikta Shakul from May Junfel, Lambo Bisas. Okay, thank you.
5: Si Marie nagkuot-kuot, og si Kumpari
0: Rodrigo Galina Senior, maya gabi.
6: Kita
0: ko sa kuang tiya diha sa Asturias, Cebu, sa Budok, Galeria, Purukto, Manuligaw, Carmen, Agusan del Norte.

sa porma kini sila pag-crackdown sa grupo to fight food cartels sa Central Visayas. Unsa man kini? Ha? Beato ako nung i-check ning balita. Ang ato ang gobyerno sa Central Visayas, nakig-team up kini sa nagkadaiya nga mga sektor aron ma-fight ang nagsigig taas nga presyo sa ato ang pagkaon, pinaagi sa pagtanaw, o duna ba'y mga gitawag o hidden cartels o broken supply chains. Ha? Wa ba nila pang tagui ang ilang pagkaon? Apil ni stanaon sa ato ang gobyerno. Atol sa regional committee meeting niatong Miyerkules, Hunyo 24, ang Department of Labor and Employment, kinibang ato ang duli Region 7, nga si Director Roy Benafe ni Sugyot, nga magbugna og bag-ong team nga gitawag og Technical Working Group. Unya kining grupuha mao ni ang mo imbestigar kun giunsa nga ang pagkaon na move kini gikan sa laing rehiyon ngadto na sa uban nga mga rehiyon. Oh. So mao ni protect food supplies, apil sa crackdown karon sa tung gobyerno kadto mga negosyante nga nanago og pagkaon. Oh. Now, doon ay doha ka mga probinsya, ang Cebu ug Bohol nga nag-create og technical working group sa pagtuon kung ang isda ug uban pa mga seafood products. Matod pang Cebu Governor Pam Barikwatro, iyang gipaluyuhan ang maunga plano tungod kay ang sugbo nagpadayon sa iyang struggle aron doon natin kagalingon din hing supply sa pagkaon. Ha? Kay partang lisura man eh. Ang ato ang mga Pinoy nag-ilaid og maayos kalisod. So, i-monitor ni kining pagpanago mga kasama sa ato ang pagkaon, labi na ni isda o uban pa mga seafood products. Oh. Samtang si Cebu Provincial Administrator Joseph S. Durano ni Pahibaw, nga ang sugbo karon nag-rely sa pagpang-import o mga pagkaon gikan sa nagkadaiyang mga regions. Pabintaha na lang na, kay diri ra mas Pilipinas kahana ang kata. Oh. Ang uban, kadto mga nagdaog di motor nga bangka, wa nasab ka pa masahiro. Tungod sa kataas sa presyo sa ato ang mga petroleum products. Di lalim dai no. Oh. Ubintaha lang ta dinhi kay. Na pati ay ginagmayng makaon anay kasama ni Stor. Ang problema gyud og wa nay mapalit. Mao na na ang gitawag og krisis. Kunwa na'y mamaligya na tog bugas kasamang Nestor. Kana dinha na ang krisis unya. Tumag ang Malacanang samtang duna pa'y mo baligya na tog bugas. Aw, wa pa'y krisis kuno. Ang problema ka na krisis masang pitaka. Mao na din ha, bisan pag na-supply din ha, unya ang inyuhang pitaka maoy nag-crisis, aw, di so yun magpalit. Unya, sunod si Mana, maghulyo na punta, o salamat kay Ginoo ha. Kaya nakalabang kita buwan sa Hunyo.
hapitapod mo buwan sa Hulyo. Unya sa buwan sa Hulyo, mauna ang sahabig sa politika, inyuhag yung atngananan ug Mayo, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kanay-kanay padulungan aning impeachment trial, no? Ni Vice President Sara Duterte. Muto o magkahaning ato agyod nga mga senator judges o ebidensya? O ilahan na ning gihukmandaan, acquitted ba o convicted ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte? Maghisgot patag politika. Oh. Unsa man kaha ang hukom sa ato ang mga senator judges? Kay sunod buwan ang target mga kasama sa prosecution nga magsugod na sila og present og mga ebidensya. Karon ang nahitabo kay pre-trial conference. Wa pa may trial gid ron. Pre-trial conference maoroy nahitabo. Unsa man na siya, gi pangmarkahan ang mga ebidensya. Sa ang kasabig lang sa prosecution, ha? Pagkadaghan ang ipangmarkahan, naas mga 8,000. Oh. Ah, siguro, may exhibition lang mga abogado din, ha? Kay, siya sa open lagtuwa-tuwa din, ha? O gipridyat sa daan o sa ato ang mga senador o kunsay ilahang desisyon batok ni Vice President Sara Duterte. Walang hindi hapon. Ha? Kung gi-prejudge na na, mag-unsa pa man ang mga ebidensya niya. Oo. Nagtipunog ang mga ebidensya, apan gihok man na daas una-una, kini convicted ka. O kini acquitted ka. May mahimo pa na mga ebidensya. Kung ang ato ang mga senador bias na mandaan, wagi mapili. O ari ka sa minority karon, mo tan-aw ka na silang ebidensya. Sa mota dere is majority black. So, kita ni ang hinikyara yung ebidensya o niya, i-trial na sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, para nako, formality na lang na. Para nako lang. Ako alang ng personal opinion. Formalidad na lang ba? Karon nga naa sa nakuha na, sa team ni Gatchalian ang majority black. Kay Tracy na sila kabuok. Di pa ginalisod. Di ginalisod makasama ang conviction. 16 ra ka mga senador gikinahanglan. Out of 24. Out of 24 senators, 16 ra ka mga senador ang gikinahanglan nga mabutar og ikonbikto, aron makonbikto ang ato ang Vice President Sara Duterte. Ah, magkaparekrut pa sila diha, eh. Naapay mga rekruto nun. Kinsa kung may potential nga rekruto nun diha, si Camille Villar, si Mark Villar, si Lauren Legarda, posible. O, tulo na yung kikinahanglan. Pwede ka nilang pasubrahang upat. Astilan, nga to ang politika sa Pilipinas. Eh. Gubot, pag-iintaos, lukot. Ha? Ang politika sa Pilipinas, si ba mo, kuan pa, mas lukot kaysa, tatawag ka na, mas gubot pas lukot. Oh. Hoy hoy, Ronald Beltran. Good evening from Malabon, attorney. Hoy si Rodrigo Galiera Senior, sir, may gabi. Greet lang ko sa kong tiya sa Astoria, Cebu. Si Budok Galiera sa Budok, Cebu, Budok Galeria.
sa Purukto, Manoligaw, Carmen Agusan del Norte. O si Epifania, Giatoro, good evening. Karos aman ihatag ang PWD assistant sa Cebu City. PWD assistant, sambut lang karos up magha. Ito ipapalo up lang na ni kasamang Radyoman Ili Bulunos.

0: asa man ay ni punta tinood ang nakolikta sa si Cuba sa ato ang mga vendors na kaot pa ni Ogtarong Madam Maria Pino. Kung mauna, i-present kining saktong accounting nga ito ni Mayor Nestor Archibald. Alas 11:38, mga kasama. Okay. Ang politika diri ato as Pilipinas gubot sa gubot pas nylon og lukot.
1: Ayahay.
0: Oh, lagi no. June Phil Bisas. Kalipay. Watching from Argao. Si Epifania Giatoro. Good evening. Si Epifania Giatoro. Good evening. Kamusta makuha ko no ang PWD assistant. Niya ni kasamang Ili Bulunos, ha? Roland Beltran. Good evening from Malubon City. Pagbid ko sa Kuntia diha sa Asturias, Ibudok, Galira, sa Coructo, Manuligaw, Carmen, Agusan del Norte. Gikang Rodrigo Galira Senior. Okay.

0: Amnel Biklan Dumaya, good evening from Panglao, Bohol.
1: Butakal ang anay mo unta.
0: Okay, sige.
1: Ang kanding namong
0: at kini ni ama kalipay ginis ato ang mga job order nga mga empleyado.
2: Alig biha,
0: posible nga duna silay pay increase sa ilahang sildo.
3: RMN.
0: Okay, pakpaka na to. Suma pa nga ang mga job order employees dinha sa Mandawi City, may chance nga dunay increase sa ilahang sildo. May noon, ha? Kay Kastilan. As summary, ang Mandawi City Council ni approved sa first reading sa gisugyot nga ordinansa nga mag-increase sa inadlaw-adlaw nga honorarium sa mga job order. Unya effective July 1, 2026, karong Hulyo 1, ang mga job order workers makadawat gikas 435 ngadto nas 450 matag adlaw. So maayo lang no sa Mandawi City ni. Unya kining pamaagi nagsugit usab sa monthly honorarium sa ato ang Clean and Green program from 4,500 ngadto sa 4,800. Oh, mo ni ilahang honorarium diay no. Si okay. Samtang si Konsehal Joel Garganira niingon nga ang ordinansa nagtumong paghatag og financial assistance or financial relief sa syudad mga gipangsulduhan nga mga trabahante og ang nagkataas nga inflation rate sa Pilipinas. Taas itinod kayo eh. Ang ato ang piso kasama ni store kagamay na lay mapalit. Hinoon, paggamit pag inay mong piso. Kinaap may hughug tubig nga piso pa ihug. Ayaw lang na ninyo, wag tanga ka ng inyohang piso. Oh. So, maunin ni ay, kalambuan, there is dakpayan sa Mandawi na ha. Nga posibleng i-increase ang sweldo sa ito ang mga job order ng mga empleyado. Amot lang kang uban. Unsay ilahang mga pamaagisan. Oras, alas 11.42, mga kasama. Sige, padayon tas. Ato akaroon nga tulumanon. Okay, kumbati lang. Ayon da ito ha, sa pagpanawat sa inyong mga donations para sa mga nabiktima sa 7.8 magnitude ng linog dito sa Tacloban City.
4: Imo na tanan.
0: Kaya yun mo disukto ha, o doon ay nagpakaroning nun nga taga-Dewa HP kay Mangolikta. Uy, wa, medyo authorized nga Mangolikta o hinabang nga tos gawas. Kanang makita ninyo nga mga account sa ato ang official Facebook page, ma-organize hudli ninyo, ha?
4: Kung imo na tanan.
0: Di na pwede. Nga lahi, dili pwede nga doon ay lahi ang mutransact ninyo nga why authorization sa management sa Sibianan.
4: Ug akong tamnan. Kay, imo na tanan.
5: O sa lagi.
4: Kay akong patambukon ug alimahan.
5: Siyempre.
4: Kay,
0: ang mga scammer, mga kasama, ay panahos katalagman, uso po kayo. Ako na matikdan, mga kasama ron sa Cebu City, doon ay bitedaghan ng mga doon ay diferensyas pangisip. Mga batanon para baning uban, na nagtatagaw di hasdaan, unya manuktok na sa inyuhang pultahan sa sakyanan, kay mangayo og limos. Og dili gani hatagag limos, dabudabuhan ka ng inyuhang sakinan. Angay nga tanaw ni sa ato ang Cebu City Government, labi na Cebu City. Kanaon sa mga Doon na di prinsas pangisip. Makasabot man po. At naging mo posting og daghan nga mga tao. O sa makani sila, tinuod ni mga buang o nagpabuang-buang lang ni sila. Or maunay na hitabo nila kay napraning og mayos illegal drugs. Ang concern nato mao, ang safety sa ato ang mga motorista. O gapil sa bang safety, ano yung mga tao nga nalisuas pag-isip? Kayo maligsa na kasama nisto. Dako mo yan na nimong risgo as car owner. In kaso sad og nagpabuang-buang lang ni, di. Maing mabadlong ni sa ato ang kapulisan. Kanagkadagha naman ni maayoron ang mga dunay di prinsyas pangisip. Ang uban po kay magdadaog iro. Oh, og dili mang gani iro, magdadaog iring. Unya og dili hatagan og limos, ali. Ipanghimaraot ka oy. Mula ko na matikdan, nagkadaghan og mayroon ni mga tao nga nalisubuas pangisip. Pwede man na silang i-rescue niya ipadaang atos mental hospital. Kaya gubanan nila nakahatag hino og purhisyo sa og kahadlok sa ato ang mga motorista diasdan. Kaya magatang-ata mga diasdan. Kung niya manuktok niya sa pultahan sa inyohang sakyanan, amot katuyo baghanan nila, kusgo na magpukpok, unya kay mangayo yung limos. Ang uban, aron dili na hilabtan, hadlok na hilabtan pa po, ahat na naghatag og limos. So mas mayo matagad ni sa ato ang Cebu City Government. Labi na Cebu City, oh, sus, grabe ha. Usa man ni taon kining ato ang Cebu City ron, kadaghan was mga tao nga nalisuas pangisip. Kasi klase lang, dunay babae o dunay laki. Wa man ni mahipos tinuod sa ato ang mga otoridad kini mga naglatagaw di hasdan og wa na sa saktong pangisip para matambalan ba para makakauno husto kasama ni Stor kay pasagdan na di hasdan ang tendensya na maghimo niya na hinuon og violence na kadelikado oh katakantahan na di hasdan or sigasigahan kasmata. Bati po kag kahingawa, oy. Kabasin o hilabtan ka. Mauni atong panawagan nga to sa Cebu City Government kung mahipos unta ning nagkadaiya ng mga gitawag o buang. Matuan lang naruhon daan kay isura gumagpugong-pugong patas ato ang sinultihan. Nunya din noon masabtan. Oy, shout out ko sa kapamilya, si Lucy Datolaita Elevera. Good evening! Ramel Biklan Dumayak from Panglao, Bohol.
4: Pangalan. Kay, imo na tanan. Mauban na'y kabilin si imong ginikanan. Kay, imo na tanan.
0: Mga dalawa, adlang Domingo, ha? Manimbata.
4: Kay, kung imo na tanan.
0: I-uban ninyo ang inyuhang mga anak. Kaya para na ako ron. Importante kayo ang rules sa mga ginikanan para mahatagan o igong atensyon ang ato ang kabataan. Nga naman, ang mga bata panalitan, kuwang og atensyon sa ato ang mga ginikanan kay busy mga ginikanan sa trabaho. Well, may nangdanon maghinoon ng trabaho kay unsa may ato ang isuportas mga bata pagpa-eskwela nila o guway trabaho ang mga ginikanan. However, bisan o hamubo lang ang oras, mahatagang gina o exclusive nga panahon ang ato ang mga bata. Kay ang problema ang nakasamang ni Store, di mo na mahatagan o atensyon. At ito mo na mangitag atensyon sa barkada. Oh. Unya og ma-influence kana sa mga daotan nga mga barkada ang ato ang mga anak. Ang chance mahimong bayulinti. Dunay explanation sa nagkadaiya nga mga eksperto. Galabing maayo, ma-check, matag iskulahan ang mental health sa ato ang mga bata. Importante, oy, ang mental health. Oh, mas maayo siguro, no? Na atay mga volunteers nga mga psychiatrist nga padtuon ngadto sa mga nagkadaiyang public schools para ma-check ang mental health sa ato ang mga bata. Oh, kaya mga bata ron ma-depress gani kasama ni Stor sa matong sa usa ka eskwelahan. Doon ay bata nga babae, puwerte niya ka-depress, nanunggab man. Daghana mga bata ipangdunggab. Unya, pala, katong dito sa takluban, ikumadyahan lang sa tupi, nanunggab na. Unya, kining nagkadaiya nga mga bullying sud sa eskwelahan, kinahanglan mahatagan dayon og pagtagad sa mga tigduma sa eskwelahan. Kini ba nagkadaiya nga mga bullying sud sa eskwelahan? Dili ni angay ididma sa ato ang mga maestra, mga maestro o mga school principals. Kay ug maburyong ang hunahuna sa bata, makahimo na sila og mga violence. Oh. Ako malikon, mahinungdanon kayo ang rule sa ato ang mga ginikanan para ang mga bata dili ma bad influence sa barkada. Mahimo nga sud sa usa ka semana bisan hamubo lang nga oras ma banding kanang ato ang mga anak. Madama na nato ngadto sa simbahan, mag-usa tag simba sa tibuok pamilya. Kag di na imo na mahatagan og igong atensyon, adto na mangitag atensyon sa barkada. Unya og ang barkada nga na kuyugan anak dili maayo, ma-influence na sa daotang barkada. Oo. Dako makay rule ang mga ginikanan karong panahuna para mag-guide nato ang ato ang mga anak. Gawas aning panawagan nga pamtangan ginigsilot nga sakto ang mga bata nga makakumit og mga heinous crimes. Oo. Kaya karon good, bisan unsa nga heinous crime kasama ni Stor, basta ang bata ang edad 15 or under 15, wagi krimen. Ha? Unya, tau-tao naman kining maong nga balaod. Kinahanglan doon na untay amendment yun nga klaro ani. Oh. Amindahan ba ni maong nga balaod kining provision nga og 15 why krimen or under 15. Ang above 15 but below 18, kung walay discernment, wag hapoy krimen. Kung naay discernment, may krimen na, pero ato gihapon i-prove sa korte. Doon ay total exemption sa criminal liability sa mga bata nga nakahimog krimen kung ang edad 15 anyos or ubos sa 15 anyos. Sa mga nag-edad o above 15 but below 18, dili automatic nga doon na sila exemption. Oh, di pa man automatic. I-establish man doon na by discernment. So, prisuhon daan. O niya, i-suhon nga to sa rehabilitation center sa mga bata. Siya na, kanyana. So, doon ay duha ka mga kahingawa na to ron sa pagpaiskulas ng mga anak. Number one, ang ato mga anak, wa ba natintal sa barkada? Or ang ato ang anak, wa ba na nag-mental depression basig kadunggab muna? Ha? Kagibuli sa eskulahan. Ikaduha na itong concern, safety ba ang ato mga bata suod sa mga classroom? Kaya basig doon na yung mga classmate ani nga nag-mental depression mukha at lagpamusil. Ha? Disura, no? So, atong tabangan ang atong gobyerno, mga ginikanan, dako mo og papil sa atong katilingban para mahatagan na itong mayong ugma ang ato ang kabataan. Oras alas 11:53 na mga kasama. Okay, thank you so much. Attorney, shout out, nagluto mig baki. Uy, hala. Samta na minas yung programa from Buot, Cebu City. Si John Peter Casano. Unsam na baki ay yung giluto, ha? Ah, nagimay kayo muluto ang baki, no? Nanu mo diha og baki. Ah, kuya, wag wala na. Unsam yung saan yung baki. Inyo nang giadubo ang baki. Kukak, kukak. Oh, adubong baki. Kala na adubong baki kasi adubong iro. Ay mo anang adubong iro kay na. Maprisugin mo anang masakpan mo og magiha mo iro. Pero magiha mo baki, aw. Wala pa man hinuoy balaod nga gidili ang pag-iha og baki. Lucy de Tulaita Elevira, good night og Alatong Turan, God bless! Oy, Bengabi, watching from Damam, Saudi Arabia, si Glenn Nunez! Okay, matayo nga panahon, ako parte din sa Master Control, kasamang Nistor Humisilio sa Transmitter, kaoban ato, kasamang Liberatis, Alan Taladua, Rubay Bonsero, kaobanan, akong kaoban po gihapon din sa Master Control, kasamang Kisos Minya, din sa Newsroom, kasamang Gerald Albius, ako si Radio Man, Buin Alguno, nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw, himayaan ng Ginoo, mayong gabi, Pilipinas!
3: RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon, hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
6: That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.